0: nila kung pwede nila dalon. But that is a very good question, no? Nga ang ginimo nila sa kay Duterte, nga dahil gabi na, nga asubo nga may motion man, nga hindi nila pag-aktuhan when we are under the same administration, the same institution, di ba? Mm. So, I agree with you, Diosel, no? Nami nga observation ng imo.
1: Oh. Ang isa pag i-director ni kay daw normal na ini nga nagakahinabo bala sa may mga kwarta, may kaya, may impluensya, may poder, nga kon may ara gani sa mga kaso and warrant of arrest nagamasakit dayon kay prior to this daw ay man kita sa kabati nga may record of confinement abi nga gin bulgars publiko na wala ta kabalo basi may ara tuod na may unay siya nga doktor kag nurse sa balay nila pero why kita kabati sini nga he is suffering from amonika lala nga kaimtangan medical attorney Cartagena si speaker former speaker.
0: Oh, nabasa ko ang in passing no ang iyang motion sa na-post sa Facebook. May mga balatian to siya nga ginambalya, he went angioplasty procedure sa 2024. Tapos may ginabatyag siya, may mga medication siya sa 2024 kagasta ko no sa present. Amo nang allegation niya na to. Proti ang angioplasty subong operation the ordinary yun naman na kani ina. But at any rate, kung ka masakit siya, ti depende na sa iya doktor kung anong diagnosis ang iya doktor. Ang medyo makaduluda lang da Josel kasi nag-issue sa warrant of arrest ang pag-file sa kahapon, September 7, amuman pag-decide niya, I think, sa balita nga nagkadto siya sa hospital. Amuman to na balita, kahapon man lang siya nagpa-confine.
1: Oo.
0: So, mapauna-una sila. Service ng warrant of arrest, nag-hospital ya.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, nung isa ini nga mga actions, makaduluda. Pero just the same, matiantang mga hambal sa doktor. Yaway makita ka ba? Lo mo base, pagbalaan niyang may warrant of arrest siya o kung naging pailan siya, base, nagbatyag siya, na-stress siya, naglukmat ang tanan niya ng mga balatian. So, amuna nga dapat mapospital din siya, high blood siya, na muna, di ba, kung isa na ni, umatudasan lang, masupo lang di karay mo, dahil patyag mo, ayan, pag-i-jusel kon, may ara ka parang tabares, kaya Nobel recommended, batyag ka gini.
1: Oo.
0: So, basi amo nang rason, Josel, nga naglukmat ang tanan niya nga balatian.
1: Tod, no? Bisa sa madyong tod, manog-joker ay ka na, napointingan ka pa, disgarsa ka na. Pero, though we will look at it, Attorney Cartagena, bala. Sang chimpo, very stressful, isang kampanya. Almost everywhere man si former speaker. Luzon, Visayas, Mindanao. Daw ay man sa gabatsya gani kung may magsinggit nga dahil kay speaker may AX, dahil kay speaker may ayuda, dahil kay speaker may assistance. Daw ay sa kabatsyag sang amuna nga mga masakit, Attorney Cartagena. Amuna ang nasiling to borrow your words nga makaduluda bala, Attorney Cartagena.
0: No, amuna nga ang balkona bisan the fact nga nagpa-confine siya sa September 7 on the day man nga pag-file siya yakin pagwa sang warrant of arrest.
1: Mm.
0: Pero just the same, di man aton ma kung ordinarily sa aton panglantaw ti makaduluda gid do style ya gid. Pero as a lawyer kinalantaw naton diri nga kung ang ebidensya will really show nga may gibatyag man siya kay basi bala kung ano ang matabo sa iya dito. Even though mambal nga ginervyos na siya din ano, pinag-shoot up ang mga blood pressure ya, mga ano ya, naglukmat. So, para na lang matatapan siya na, it will not be for long, ara malang siya sa hospital, magwa man ang mga findings, and that will be the time they can, the government can decide whether to bring him dito sa regular na karsel. Masakit lang sina Joel, ang pinagin ko sakit na matagod yung subong, ang mga tao, sa una blang, nga galsa sing kamutya, ga welcome sa iya, nga maayo nga tawo si speaker, po na kanay Luis Tro, kanay ano, wala gid subong amo na ang lesson sa aton nga mga leaders nga time will come nga madula na sila tanan sa imo, and that is the most hurting part of power, no, na kung madula ka na, wala na mga tao, so wala na tao sa imo.
1: Kaya pating timing, attorney, kahapon nagwang warrant of arrest, kahapon man siya nagpa-confine, and immediately they were able to make immediately nadiho nila ining urgent motion nila. Pero normally, Attorney Cartagena, sa inyo nga mga abogado, mga amuni kalawig nga mga motion, it's an urgent motion, how long will it take for a lawyer para matapos siya ini, malabutan ka mo isa ka adlaw si ni Attorney Cartagena?
0: Depende na sa korte, no, ma-file man opposition. Pero sa griba lang, basta wala lang, ang lain si ni Joel kay tainted niya sa politika eh. Kaya kung hindi lang to, like for example, si Duterte, kung hindi lang to tainted sa politika, mambal malang to slaya nga, may motion pa, we will respect the court, di ba? The highest law, the highest court of the land, ara sa Korte Suprema, respect na to. Hindi kuya, it was disrespected sa nambal na naton. So, sa private practice diri sa Lilo, basta wala lang gid politika, kag usually diri ang mga asunto diri nga nagabay lang tawo, nga nagapa-confine tawo, wala man sing politika, Diosel. That's why ang mga pulis kung gisa nagambal nga tiulat laton talaga na ang decision sang korte. Usually gatiner gani na da tag binulan, di ba? Kay may ara pa, tapos may certification man ang doktor nga ara lang siya nay, ga-agree man ang pulis. Diba? So isa gani ang akusado, galalain, hindi ito pa sa hospital.
1: Oh.
0: Pero ti, kung wala malang kung isang politika, kung ikaw pulis ka, basi may disgrasya pa nito sa karon sa sulod, nag-delikado pa ako. Unless nga i-deny gitsang korte, nga clearly, nga i-deny sing korte, nga wala naging kumay mahimo, why na ko irason nga respect sa korte. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Nga ginatulok. So, ordinarily, there is a local naton, daw ginahulat-hulat din man ang desisyon sang korte.
1: Oh.
0: Antes mag-akto ang mga kapulisan. Of course, kung may personalay na, ito yung ginaaktuhan nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Oh.
0: That's why nga dapat kung, muna bala kong isa, nga, kung dapat kung pulis ka, kadang involved na pariente mo, either complainant or akusado, mainibit ka na. On your own, di ka na mag-intra kay mabutang ka lang sa tunga-tunga. Hindi ka na mag-intra.
1: Mm. Kay pariyo si ni Attorney Cartagena, there's another case. Just like sa kay Senator Rodante Marcoleta, who requested to be to remain in the hospital arrest abi and confinement due to some reasons. Almost similar ang iba niyang ginabatyag sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, but was denied. He was denied after that the government doctor nag-check up sa iya that pwede siya nga isaylo no, sa regular detention cell. So, kinanglan nun, in short, sinidari Attorney Cartagena, assessment sang government doctor hired by the CIDG in order to determine kung fit or not siya sa regular detention cell, Attorney Cartagena?
0: Jocel, hindi bound ang korte nga magpati sa government doctor.
1: Oh.
0: Pwede man niya nga patihan sang korte sa motion ang private doctors sang akusado nga nagambal nga dapat i-confine siya. Then galing kung ibutangin na sa prisuban, balik kita to sa kaina sa ginambal ko nga kumu wala order ang korte to hold him nga dira lang nanay sa ospital, ang option ara sa kapulisan, ara sa kung sino ang may custody sang body or person of the detainee. So, kung wala order sa korte, either pwede nila nga mabutang sa confinement o pwede man nila nga tidra ka lang anay sa hospital until such time nga mag-order ang korte kung ano gidman ang resolusyon. Pero tinbalikin naman kita kayo na sa ginhambal ko nga basta nga may politika kag nabalaan naman naton nga kontra sa administrasyon si Marcoleta, eh ginpatiya sang nag-custody sa iya, nga nag-aristo sa iya, ako nang may custody sa iya, nga lingati, butang sa nito sa regular custody, kaya wai ko man order ang custody. Kahit kaya nga itong government doctors gambal, nga pwede naman. Now, inikaroon lang tawunta ni ang kay speaker. Kaya wala man order ang korte, anong ilang resolusyon sini?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kahit wala sa una order ang Korte Suprema sa kay Duterte. E gabi pa, wala ginilang itagahan tsansa nga maagahan nga makaresolve ang Korte Suprema. Dali-dali nila dala sa Hague hasta nga wala na jurisdiction to ang Supreme Court. Doon nahuya na malang siguro mag-resolver ang Supreme Court. Number two, ini naman ang kay Barculeta ng ambal mo. Wala man desisyon pa ang korte sa motion ni Barculeta. Nag-decide man siya sila nga i-confine na lang. Inisubong, this will be a test no of the fairness and the ano sang kumbala confine Manila si speaker just like what they did with Duterte, what they did with Barculeta.
1: Oo.
0: Kaya ilang taon man to kuno ni Bing Guanzon ni Ruela Guanzon kita kuno to si
1: kon kasunod siya.
0: When ko matuod ginman nga may pusa.
1: But cases like this necessary nga pusasan gid sa Attorney Cartagena. Kon ikaw bing lawyer no.
0: Balan mo ang dapat siguro sa ila SOP ang pulis depende sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Kung bala nila nga may flight risk ang tabo, ay pusasa nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ako yan, pulis nila ko yan magpusa, sari ko di. Galing ti, para nga ang balan mo may politika nga involved, bambalo naman sila sang iban, nga ang iban pusasa nyo, sa likod pag inapusasan, nga akong speaker ninyo pagpusasan. So ipakita na lang, nga pusasan, sa pusa ibutang i-angkor ang iya pusas dira sa iya nga katri. Para na lang to satisfy na lang sa tao nga tikunabi may pusas. E pagkatapos na picture ba, laban-laban ko, kukuhaon man ito nila, Diyosin.
1: Mm-hmm. Ay sa pag-director ni Yari, kung detainee ikaw, you are required to wear sang detainee shirt. Parehas ni sang orange shirt nga may tatakon kay sino ikaw iya nga unit naka-custody, si IDG or ano nga regional office abisang police or police station or the NBI. In this case, sa imo, abitor ni Cartagena, necessary that all the time si former speaker pasuksokan sang detainee shirt while under hospital arrest?
0: Well, sa akong, Josel, so long ara sa hospital ang magdesisyon para sa iya ang doktor, ang hospital. Amo na sa akon na view ha, although wala man ni ruling gid. Pero sa akon, kumo confined siya sa hospital, kabin allow na. Wala da may makaintra sa iya, wala presidente, way general, way kung ano nga insya sa gobyerno na makaintra kung anong ano ang himuon sa iya while he is inside the hospital. Kag kun ano, kag ara siya sa confinement, it will always be his doctor nga mag-decide kun ano ang suksukon niya.
1: Okay. Ang confinement ya bala kag ang isyuan sa waranto barest almost naglunga na Attorney Cartagena. Do you think mamalisyahan ini Attorney Cartagena? Anong bearing niya sini kay the way we look at it, it's as if sa pagintindi sang common tao sini nga may leakage ang warrant of arrest niya, nga may notice niya sa in advance, nga may warrant of arrest siya. That's why naghingagaw sa kadto sa hospital kag magpa-confined, hoping against hope, nga hindi sa madiretso sa regular sininga detention cell. Do you think may mali siya dira, Attorney Cartagena?
0: Jose, lang muna nga biyang procedure, no? May ara kang PNP na once the warrant is issued, gina-alert nila na tanan-tanan amunang regular procedure. Hindi nila na pwede matago.
1: Oh.
0: Kaya gina-alert nila na tanan ang PNP, ang CIDG. Nagagawa na sa ano, inang email ba nila o whatever nga ano nila, electronic na communication nila. Nagagawa na, bilog na nga Pilipinas, Jocelyn.
1: Mm.
0: So kung may makakita na nagkaroon nga station, sabi ka ron, base nakakita ito ang station sa distrito ni Speaker Romualdez. Ayun, si Speaker Romualdez may warrant. Tawagan nyo, ipaalam mo sa kanya. Diba? So, it's not really a leak from the court, but ang regular procedure, i-post in Manila online. Tawag na online. So, damo sina makakita ng mga kapulisan, tanan ng kapulisan. And of course, being the former speaker, damo ka man na nabuligan nga pulis, damo ka man siya.

0: his scheduled confinement, Attorney Cartayna, nga nagsanto man sa adlaw nga ginpagwa ang warrant of arrest kag nagpa-confine man siya sa ospital.
1: Ina Jocel nga ano kuno resolve sa korte, the court I'm very sure will take note of that, no. Lantawon niya na nga whether isa ina ka bagay nga makahambal nga ano ang probative value, ano ang weight sang evidence sang ginaligdarya nga mga masakit na dapat siya confine kay ti gulpi man lang sa da confine. Ara ina sa korte to weigh things, no, before they will decide, no. Of course ang timing alone will not be the basis of the resolution sang court. It will be taken together with other factors na ara sa ilang motion.
0: Normally, Attorney Cartayna, sa matter of your experience, sabi, no, long practice ni mo sa pagpangabugado, Attorney Cartayna. Do ano kabugat ining medical condition sang pasyente para ma-enforce mo, for example, just like the former speaker, nga ma-detain siya sa regular nga detention cell, Attorney Cartayna?
1: Well, looking at the motion, kung may mga attachment ina, may mga attachment, ay ang nakita ko lang kasi motion lang eh. Kasi may mga attachment ina, the court will look at it, kag siguro ang korte, hindi yan mag-risgo, nga, di ba, makonsensya ka man, basi matuod ni karon, di ba? Kasi health niya sing tao. So the court will also wait for the opposition of the government, no, ang prosecution. So maybe ang prosecution mapresentar man sang ebidensya nga ginlantaw man amo ng medical record, eh hindi ginman amo na while nag-suffer siya sa mga masakit, pero hindi man necessary gid nga ara sa hospital because may medications man siya, as a matter of fact, for several months prior to September 7, eh sagwa man lang sa gani nga ginatreat man lang siya sa mga maintenance niya ng mga medications, which of course he can avail that while in confinement dito sa regular na selda. So pwede man mag-decide ang court sa namusina. Pero kung wala yung opposition ng government, kung ikaw bi ang korte, edi mas patiwan mo to because hindi malang yung mga balang korte nga mangita man niya ebidensya ang korte para sa prosecution to oppose it.
0: Mm-hmm.
1: Because that would be favoring one party over the other. So, of course, nobody can stop the court nga isampina yan na, isumon nga, I mean, ang mga doktor and tapos to ask in the interview, no? Examine the doctors na nagambal nga kilala nara dito sa confinement. Pero that's extreme na na effort sa korte. What is, I think, regular is for the prosecution to oppose the motion and present also certifications and affidavits of doctors nga nagambal nga pwede man siya i-confine lang sa regular nga selda.
0: Oo. Lastly, attorney, personally ha, ano pagtanaw mo ni subong sa sitwasyon kay before this, sang speaker pa siya, solido eh. Butambalo siya ni walang iwanan. Right now, the former speaker seem to be left alone. Kiti, na ano siya eh, preso na sa Subong eh, under hospital arrest na siya eh. Sa pagtanaw ni mo, anong natabo si ni Attorney Cartayna? Nagkalaglagan among the group, Attorney Cartayna?
1: Well, we do not know, no, what is in the mind of the ombudsman. Kung anong iyang ara sa pinsan niya, balanta naman nga 2028 it fast approaching ang tanan nga isyu sini subong nagambal nga ti pabor ka lang hindi mo ya ma-prosecute ang sa inyo ang sa amon nang yang ginapanglagas nyo. So maybe para nga medyo ma-level nila ang isyuhanay, wala na tayo may mahimo eh kinanantay lang kailan kinanis siya para nga makuha-kuha ta. Oh, so pagkatapos mail naton, ikaw yung pinglakson, singgit ka na da, nga, you see? Fair ang presidente, di ba? So yung lakson really did that, no? So,

0: wala kita kabalos ang politika nila, Josel, no? But kung ano man ina, hindi man niya kahambal si Speaker Romualdez na ati, bisan mahambal ka nga politika ina, kayong batuod yung man niyang ginimo mo na ati, politika kan sa hindi mo na yung mahambal nga ginimo niya sa piyak, sa akon wala, sa ginimo sa akon, sa iban wala, nga sa iban niya wala, ikon ginimo mo na yan nga itudlo mo pa sa iban. No? So maybe you're right, no? Naglaga na, and maybe ang let's watch, no? How this will unfold. Kung ano ang nibuon man ni Romualdez, if he feels hopeless, ihambal niya ina, may makita kabalo, basi gulpi lang. Nga may mga iban pagid nga mga mas guilty pagid. Si Saldico, linya parang duha na sila ni Romualdez, linya himuon ta na lang ni state witness si Romualdez, kay ang nagplano, gigali si Dade, the most guilty, si Saldico. Mm-hmm. Isiling niya himuon, tagid lang ni siya nga state witness. Diba? Pwede man na. So, hindi naman niya ma-prosecute si Romualdez, pero at least, in-file Manila. Like for example, sa kay Secretary Bunuan, eh, din mo kita ang mas state witness siya, least guilty siya, siya yung secretary o DPWH. May mga undersecretary, bla, o kung district engineer, na mapahulag sang bilyones kung wala may mapahulag, wala gusig lang sa sekretary.
1: Okay. With that, Attorney Cartayna, we would like to thank you sa tiyempo mo ngayon. Malawig at tiyempo na hulam namun sa imo. Salamat, Gid, in sharing your expertise, Attorney Cartayna.
0: Sige, Josel. Good morning.
1: Good morning. There you are, si Attorney Dan Cartayna, isa man sang mga kinilala sining litigation lawyer diriya sa siyudad sang Iloilo. So, in this case, ladies and gentlemen, ang pamangkot sinis, pwede bala ka pulis ipilit gid nga i-detain sa regular detention cell? Dalun gid bala sa detention facility sa CIDG, kay CIDG ang naka-take custody siya. Yeah. Sa CIDG, sa bali, kung nag-surrender man siya, or ang CIDG ang nag-effect sang arrest sa iya. The term guro is nag-effect sang arrest sa iya, Criminal Investigation and Detection Group. Pwede? Dalo nila sa detention facility nila? Pwede. Pwede sa pwede, gid. Ha? Pero hambal ni Attorney Cartayna, why man abi inalansang gid sa kasuguan tang hindi pwede? But giving due respect to the accused, number 2 to the Sandigan Bayan 3rd Division nga nag-issue sang warrant of arrest. Kay ti may urgent motion nga ipadayon ng hospital confinement due to medical condition balatian ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, respeto na lang sa korte. Pwede nga ipabilin siya under hospital arrest. Respeto lang na. Buta mo siya ni respeto. Why na nalansang iya sa aton sininga kasuguan, sa aton sininga mga layi, nga ginapatuman, kundi giving due respect to the court. Kiti ang korte sini ang nag-issue sa warrant of arrest, ginmanduan lang niya ang any officer of agent of persons in authority, just like ang maka-effect sa arrest sa iya, may warrant of arrest siya, dapat i-effect yung arrest sa iya and report to the court pertaining to the serving of the warrant of arrest na dakop nyo kung wala within a certain period of time para nga ma-issuehan kung hindi madakpan dayon within a certain period of time sa ginatawag siya nga alias warrant of arrest. Di karon kay nadakpan siya, so pwedeng itugyan, respeto lang ha. Ang nagapatunga dira, not really a court requirement, respeto lang sang arresting group or officer sa korte, pwede ipabilin si former speaker under hospital arrest. Pertaining to the question sa timing, pwede ina ma-take cognizance or notice sang ombudsman, kiti ombudsman na nag-file sang kaso sa iya, si ombudsman Boying Remolia. So pwede nila present sa korte about the timing in opposing for the continued arrest under hospital arrest ni former speaker in saying ti sang tiempo sang una mas stressful man ato. Nga halin sa Luzon, Visayas, Mindanao, gasinggit pa to si Congresswoman Beatrix Luistro sa Batangas nga dahil kay Speaker may AX. Dahil kay Speaker may ayuda. Ti ina mga byan nga mga sortis Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Mas stressful ina. So pwede ina mga question. Ti prior to this, why man ikaw iya magpa-confine sa hospital? Secondly, ang timing sang iya sini nga pagpa-hospital. Gintiming niya gid nga on that day nagwa ang warrant of arrest. Maybe may ara informasyon nga ginpalabot sa iya nga ang Sandigan Bayan already released the warrant of arrest against him. Kung sino man nagpahibalo sa iya, it doesn't matter. Pero ang timing nga on that day dapat effect ang arrest sa iya kay kung nadakpan sa sabalay nila, ang police have no choice. Kabitan gid sa sang pulseras. Pusas ba? Ha? Ti nagpa-hospital arrest siya right now ara sa hospital sa Cardinal Santos, ha? Dito ya sa Manila sa San Juan City ni. So pwede ina ma-question. And then ang mga presidents, ang mga nagkinabo antes ni. Ang isa kay himplo diri kay Digong, may pending man itong urgent petition before the Supreme Court questioning the jurisdiction of the ICC. Number two, ang iya sining mga abogado nagasiling nga ang mga doktor ni Duterte at the time, ni Digong, nagasiling nga he is not fit to travel that long to The Hague. Dapat isubject sanay sa medical examination kaya naka-schedule sa for medical consultation. Pero wala ato gin consider sa mga arresting officers. Just like sa kay General Nicolas Torre. Wala. Ha? So gindalagid si Digong. Buta mo lang ginsunod gid ang proseso. In this case, kung sundon ta proseso kay former speaker, dapat nga ara sa regular detention facility sa Criminal Investigation and Detection Group. Ha? The only thing kung nga agin considerar ini, sino kay Attorney Cartagena, most of the time, is just a matter of humanitarian consideration and respect. Humanitarian consideration to the very person, kay ti may masakit gin man siya. Ha? Number two, a matter of respect sang mga law enforcement officers and agencies to the issuing court sang warrant of arrest. Kay may ara sang urgent motion for continued hospital detention. Kiti damo bulong si former speaker, makon mo na, may glicoside. Tiniya para magpanubo sang blood sugar. Buta malon na yabitik li si former speaker. Kompletos Ricardos, may alprazolam. Tiniyang alprazolam, just like ang brand name niya sini, isa sa mga brands ni Xanax. Para ina sa central nervous system depressant. Buta mo lang sa mga panic attack, anxiety attack. Amo ni ginagamit nila Xanax. Actually, it's a regulated drug, ang Xanax. You need really prescription para magbakal sini. May mga bulong yan sini, ha? Including glicoside, semaglutide, ini empoglifosin plus metformin and metformin combinations for the diabetes. So para ni diabetes ang ginpamunota glicoside, semaglutide, empoglifosin plus metformin and metformin combinations para sa diabetes. Ang clopidogrel, ivabradin, telmisartan plus amlodipine, finerenone, omacor, rosuvastatin and ivolumab for the cardiac lipid profile. Buta malon para sa yasining dugo. Ang levothyroxine for the hypothyroidism and alprazolam and DoDart. ang alprazolam amo ning para sa anxiety. Ah, kiti he is suffering from anxiety. Amo ni ang medical abstract based mga abyan sa medical certificate submitted. Kiti madamo sa mga ginabatyag discussion sa dari karon party sa mga masakit sa isa-isa ato ni nga paghatagan pagtamod ah, dari sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:30 in the morning. Time check. Ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment. Born for happiness. Bullseye! Kay mainom kami ana ni katrupang John Ray bala sang kape, Sanson Gold Coffee Mix. Amo ni times like this, you need Sanson Gold Coffee Mix. Sabi mo, taas gali blood sugar ni former speaker. Tani nag-inom sa premium D3 Coffee Mix. Ha? Taas blood sugar ya pagkatapos sa hypertensive man siya. Hindi guro pala kauni utan ay tani nag-inom na lang Sanson Plus Gold Capsule. Upda niya premium D3 soft gel capsule kang Sanson Vitamin C. Inaya mga supplementation ini to maintain good eyesight kay nakaagigali sa anyo angioplasty. That is a medical procedure to the heart. Sa iya sining heart. Ang kalabanan sini, inang makolesterol bala ang iya sining heart. Buta malo sini may mga ano na to? May mga pugong-pugong na to sa iya sining mga veins sa heart. May ara na mga blockade sa iya sining heart nga hindi na maayo ang pag-agi sang dugo. Amo na nga gina-subject ikaw sa angioplasty. May procedure gina na which is very very expensive. May angioplasty, may angiogram. Kung yung angiogram ka is just an examination to determine kung balangin mo sininga heart, may ara sang blockade o kung wala, puno black cholesterol imo ugat. Ang angioplasty is a medical procedure. Ang kalabanan, siniginabutangan nila a stint. Nagambal ko stint, that is a ginagamit nga pang hasog bala sa imo sining kaugatan dito ang magagmay. Ang iban gani sini ginabutangan maghambal ka stint nabutangan nila replace nila sang stainless if we're not mistaken sina nga daw hose bala ha butangan mo dito daw hose kaya mo na nga portion sang ugat mo may blockade so para makuha ang blockade kag hindi na dapat tiniran nabutangan nila stint so that's a part of the procedure we call as angioplasty. Iban sini ginapasulsog lang gid nila nalimpyuhan ang imo sini mga arteries and veins para normal ang flow sang dugo sa imo sining heart. It's already 8:33 in the morning. Amo na gani nga good supplementation ng Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule and Sanson Vitamin C mabakal sa mga butika, sa clinic, dari siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Tatubang sa Midtown Hotel. May libre pa dahil nga konsultasyon. Galing kay former speaker ni Way, maniaga katingala, guro sa consultation fee. Nambal nga pilagi consultation fee sa doktor, 1,000. Si yun para kay former speaker. Kilala ko gani, kada simbaya, 1,000. Hatagya, kada bala mang tikpaw bala na, offering, tig 1,000. Kung katatlo sa magsimba, karon sa kadlaw, 3,000 eh, kada simana. Amo na gani, nagbaysay ko no, ang managapanikpaw kagang ila superior. Kaya nga, bon nalipatan ako no magtao. Ha? Ara siya mo nalipat magtao? Ti ang kalabanan niya ginatao, ginahatag, duha ka 500 or bilog 1,000. Ti may isip po gidya nga may 1,000 nga pundo. Diyos pag-isip ko no sang offering. Ha? Waay sang bilog. Binaisay tandang gali, nalipatan na magtao. Politiko man to. Ba isay ko no tandanga. Siling nga si Kuan Ara. Siling nga 1,000 na ginahatag ya. Kada simbay 1,000. Yan nga ako lang 1,000 na eh. Oh, gali kay nawilit na to ka chika-chika gali sa tupad ya. Paglibon sa tikpaw sa away sa kabutang. Kundi binaisay ko ron to ang... Ay, ang bota. Sisyon na para iya sa kay former speaker. It's already 8:35. Balikan tani kay giban pag sini mabalita sa ato sini nga pagparagad right after this there is sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye.
2: XFM.
3: Yes.
2: world!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla, at ating pag-uusapan ang mga sikreto upang maging malusog at makaiwas tayo sa mga sakit. Pakinggan muna natin ang karanasan ng isa nating product consumer kung paano siya natulungan ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold!
6: Kaya nga pala sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Kamiit ang bukol sa suso ko.
5: Santon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusan! Santon Plus Gold! The Secret of Health!
4: Narinig natin ang sikreto ng isa nating product user na nagkaroon ng bukol sa suso pero lumiit dahil sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may taglay na phycocyanin at triterpenoids, mga phytochemicals na ayon sa mga pag-aaral ay pwedeng makapigil sa development ng mga bukol na pwedeng humantong sa cancer. Mayaman din ito sa mga santons gaya ng alpha, beta at gamma mangustin na ayon sa mga dalubhasa ay may kakayahang pigilan ang pagtubo ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang santon ay may benepisyo din sa hormone na isa sa dahilan ng bukol sa suso o sa matres. Ang pagtubo ng bukol sa anumang parte ng katawan ay dahilan sa hindi normal na genes, maling lifestyles, chemical sa ating mga kinakain o inumin at mataas na level ng stress na dahilan ng panghihina at pagkamatay ng mga cells o kaya naman ay mutation na siyang dahilan ng bukol na kalaunan ay pwedeng maging cancer. Kaya kung nais natin makaiwas sa mga bukol sa suso na pwedeng lumala at maging cancer, subukang uminom ng Santon Plus Gold araw-araw dahil taglay nito ang mga sangkap na napatunayan sa pag-aaral na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga sakit na ito.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: 3 to 2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Malaking tulong sa akin ang Visionix Plus Capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Narinig po natin ang patotoo ng isa nating product user na nagkaroon ng problema sa mata na nagpahirap sa kanya ng matagal na panahon. Ngunit gumaling matapos uminom ng Vision X Plus araw-araw. Ang Vision X Plus ay nagtataglay ng sustansyang importante sa ating mga mata. Ito ang zeaxanthin, lutein, vitamin E at beta-carotene. Ang mga sustansyang ito ay tinatawag ding carotenoids na tumutulong upang pigilan ang mga pangunahing dahilan ng problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, astigmatism, pteridium, panglalabo ng paningin, night blindness at pagluluha. Tandaan natin mga kaibigan na ang mata ay tinaguri ang window of the soul. Hindi ka magiging masaya kung malabo ang iyong mga mata. Kaya para maiwasan ang mga problemang ito, uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kasama na sa ating nakasanayan ang pag-inom ng kape lalo na sa umaga o kung nais nating maging alert sa ating mga trabaho. Ngunit minsan ay hindi na nagiging maganda sa ating pakiramdam kung umiinom tayo ng kape lalo na kung meron na tayong sakit na gaya ng high blood, sakit sa puso, hyperacidity o kung may problema tayo sa pagtulog gaya ng insomnia. Kaya kung nais mo ay magkape na hindi nakakaranas ng negatibong epekto sa inyong kalusugan, subukan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ito ay isang alternatibong kape na may mga sangkap na pwede makatulong upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng ordinaryong kape sa ating katawan. Makatutulong din ito upang maiwasan ang constipation dahil lang sa taglay nitong fiber. Maganda rin ang benepisyong hati nito sa prostate problem at menstrual problems dahil sa hindi balansing hormones. Mayaman din ito sa plant-based protein upang palakasin ang kalamnan at maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan ng protina. Ang Santon Plus Coffee Mix din ay ligtas inumin ng mga bata dahil wala itong stimulant na pwedeng makasama sa kanila. Ito ay may purong herbal na sangkap kaya makasisiguro tayong ligtas inumin. Sabi nga eh, may kape ka na, may gamot ka pa. Good news! Meron din tayong bagong kape na nagtataglay rin ng mga sangkap gaya ng vitamin D3 para palakasin ang resistensya, patibayin ang buto at palakasin ang ating enerhiya. Ginamitan ito ng stevia bilang alternative sweetener para sa mga taong may diabetes. Kaya kung kape na may vitamin D3 ang hanap mo, subukan ang Premium D3 Coffee. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
9: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
10: Wednesday!

0: 1-800-998-1068. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Nagbabalance ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo na Itali Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na Itali Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Pinamaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil.
14: Garantisado.
15: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
15: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
14: Mag-Santhrone Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
15: Santhrone Plus Herbal Oil.
16: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhrone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
16: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
19: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatip ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabili sa mga butika.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santhrone and XFM, libu-libong pa-premyo.
21: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilitooy sa apon nga nadakuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhrone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhrone and XFM
4: ng libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: college na ko.
1: XFM. Patropa mo.
0: Exciting.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira, kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
3: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zentron Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zentron Coffee Mix.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
12: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Mas gari sa ka-service ko. May harap mo.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet na ko bukas ah.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
2: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:04.
1: Bullseye!
0: Padayon sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, Anay, kay Ma'am Mary Ricabar. How are you, Ma'am? How is your Tuesday morning? And also, good morning kay Sherwin Marcuwi. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning and thank you for listening. Sa ato sa rin mga katrupa patrollers ha, sa grupo nanday Mr. Rodolfo De Lapos Jr. and Company. Kamusta nga ito sa rin biyahe, halong gid ha? Ka good morning lang sa mga pasahero ninyo ha. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Marites Colliado, selling niya, good morning, Katropan Josil. Shout out lang dyan kay Inday Sansay sa Balay. Ha? Good morning, thank you for listening. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, Gid. And saying good morning to Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kag Tristan Wayat Gulay, good morning. Kag sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III, dara, good morning. Sa kay Ma'am Idna Puray, pangapipod sa kay Mr. Jugu Puray. And good morning, gidara kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Sa kay Ma'am Idna Puray, siya happy third birthday sa apo ko. Sa kay Lily, kay Kylie, Pina Florida. Sa Edmonton, Alberta, Canada. Thank you. Happy third birthday ha, sa kay Lily o kon sa kay Kylie Pina Florida dira sa Edmonton, Alberta, Canada. Alin sa kay Lula mo, kay Ma'am Idna Puray. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning dira sa Hong Kong. Kay Mr. Rinaldo Abeto, Abeto dira sa Mandurriao. Kay Ma'am Hermite, kay Mr. Nick Espinosa. Kay William Dakinan, good morning and thank you for listening dari sa XFM.
1: Bullseye!
0: Check ta sa Cinema Tineon si katropang Jansen Crisostomo. Kagabi may shooting incident nga natabo sa Dulunan, Arivalo. Duha ang napilasan. Ay Diyos ko na, noning kalibutan na nga ton man.
1: Bullseye!
0: Check ta bi si katropang Jansen sa istorya sa likod sini. Ano gid ang mga nagkainabo? Sino ang responsable sini sa pagpaniro? Katropang Jansen sa report, please proceed, Katropang Jansen.
2: Katropang Jansen, nagpabiling niya at large ang suspect sa ining shooting incident kagabi sa diri sa barangay Dulunan, Arevalo, Katropang Josil. Lapit ini sa may Dinela compound. Kung mag-agi ka diri sa may Dinela compound, Katropang Josil, siguro mga almost 50 meters pa ang surudlon. Diligin natin sa surudlon niya portion, Katropang Josil, sang compound. Diligin natin ang pamilya sang duwa ka mga biktima. Diri sila nagatambay-tambay, Katropang Josil. Ang dirigid exact location naton kung sa diin kagabi natabo ang shooting incident. Ang suspect sini si alias Kabog, Nonoy Kabog, alias Nonoy Kabog, kag ang mga biktima ang ginkilala kanday alias Janjan, kag alias George, Katropang Josil. Ang kastada sa subong, ang duwa sining ka mga biktima ang nagapabilin sa ospital kag natalanang ipaydalom sa operation matapos nakaagom sang tig-isa, no? Tig-isa ka mga igo sang bala, Katropang Josil. Si alias Janjan nga ini, naigo siya sa may si alias George, naigo siya sa may tuong ilok, so, sa dalom ng ilok, ka Katropang Josil. Samtang si alias Leo ang sa may left side nga kilid niya or left nga kilid niya, Katropang Josil. Ang base sa ito nga pag-ausisa diri sa mga residente, especially ang mga upod man sa ining mga biktima kagabi, nga ang target kid kuntani ni alias Nonoy Kabog or ni suspect, amo ni siya si alias Janjan, Katropang Josil. So upod naton subong ang asawa ni alias Janjan, kati mayo lang maswerte lang kagabi, no, nga nakapalagyo ni siya kag wala na na iguan pa sang pusil man, Katropang Josil.
0: Ang suspect so, si alias Kabog.
2: Oh, Nonoy Kabog.
0: Nonoy Kabog, taga dira man sa Dinela compound.
2: Taga diri man, Katropang Josil. Dili lang sa uluunahan lang sang ining gina-video naton subong. Actually kagabi gin ano no nagpadagayman sang hot pursuit operation ang Arevalo Police. Galing kay T, wala na siya, na, why siya nakitaan, wala siya nadakpan, sabi sa ilang puluyan. Kay bangod nga sunod sa mga aksidente diri, nakamotor ni siya. So possibly sa ibang niya lugar ni siya nagkakad to, no? Kag tubtog subong, padayon pang pang at large katropang Josil. So siguro sa dugang sining information, ihatag ko ang linya katropang Josil. Sa asawa ni alias Janjan nga believe to be Amunicha Atani ang target gid ni alias Nonoy Kabog kagabi o galing kay nakadalaga ni siya kag ang naiguan ang iya man sini nga mga paryente man katropang Josil amuni si alias Leo kag si alias George nga ara subong sa ospital katropang Josil. So ma'am, pwede mo masaysay abi sa amon kun ano gid ang natabo kagabi diri sa inyong lugar?
1: Baling natabo gina sir kagabi nang papuli ang akon nga bana halin sa obra, nagpadulong siya kay Leos dira sa guwa sa amon. Karon gintulok niya na si Nonoy Kabog. Pagtulok niya ginhambalan siya ni Nonoy Kabog nga ano tulok mo pridulain tulok mo sa akon how? Tapos nagsabatang akong bana nga ano how nagamon akong bana ginpalapitan niya gintindugan niya kay duro-duro. Tapos ang amot din ang bana ko namulot sang bato. Pagpulot sang bato ambot la lang ko sir ka balo ko nanop ang natabo kay basta pagkita ko ari na dito sila mo diri na kagabi tigin saway ko lang gani nga tama na nabala mo na tinamate man sa ako nari kami diga tambay sang uli pag do mga pila ka minutos tambay din namon gahururo sa niyang motor da ho. Ginsari da akong bana, gapong ko. Ginambalan sang bana ko nga manoka. Dari kami gatambay.
2: Okay, dari sa may lumay tarapal, di katropang Josil. Dari lang muna oh. Sa area. Oh, dari kami nagatambay.
1: Oh, dari kami gatambay. Oh. Tapos kita, itino ni Kabog, nagahururo sa ano, padalagan sa niyang motor. Tapos sa motor din, sir, ginsingitan sa akong bana nga manoka. Nagamuna akong bana siya. Umundo da sa sir ho, sa may ano ganyo panto gini sa ano daray gin butang yung motor ang panaog yan nagsulong si George kag si Leo pati bana ko nagsulong man eh. Tapos pagsulong ni George kag ni Leo amo to tiniro ya si Leo bali nagkibyas di sa dalom sang ilok ni George ang bala tapos lumapos sa likod ni Leo kay siguro pagtiro niya bala mahanatan eh si Leo bala nga mabalik malagyo ay kita niya may pusel naiguan si Leo sa likod.
2: Okay. So mga pila ka lupok ang nabatian niyo gabi?
1: Isa lang sir.
2: Isa lang. So possibly nag ano lang naglapos lang git.
1: O naglapos lang sa iyang likod.
2: Kay lapitay, lapitay
1: gitso. Lapit lang sir, lapit lang.
2: Okay. Te pagka ano, pagkatapos ito, ano ang ginhimo ni Nonoy Kabog?
1: Natiruhan niya na di si ano si Leo. Pagtiro niya, ginlagas niya ang akon bana, ang pakaisa sang bana ko kag ang akon na ugangan. So, dara lang sa spa, sir. Dara lang sa spa, tapos ang baleksa. Tapos ara ko da, sir, nagahibi, nga wala luha, nagaano ko sa akon nga sa bayaw sang bana ko, nga duguan na. Amo to pag-agi ya do nagambal sa nga isa ka pa do something amo na nabati ang pablaser sa iya tapos ang puburot na sa iya motor.
2: Okay. Oh, so ang pagka ano sini pagka palagyo or I mean nakita niyo abi kung diin nga direction nag-agi si ano si
1: ara lang na sa sir wala pa na sa kapalagyo ara lang na sa motor kagabi na pa na po.
2: Sa ara, ato nakita man ang motor ko.
1: Kita ang motor yan ara.
2: Dito sa ilang abalay.
1: Ara, landa sa may, ano sir, sa kawayanan. Sa likod, landa sir.
2: May kawayanan di rin?
1: Oo. Kay kawayanan, balay dayo nila sa unhan.
2: Ano ang, ano, may, ano, dumitumot, may, ano ang posibleng motibo si Kabog sa iyo?
1: Wala man na sir, sa may ginahimo, ang bana ko sa iya, galing iya, black is up, pasikat, gapadayaw sa damo tao nga sila mo do siya nagitbala ang kadlukan sa mga tao di sa dulunan.
2: Though ano though first time nga amo ni or may mga nakaagi naman nga amo ni ang natabo sa iya
1: since 2015 2016 gamay pa kun bata. gatan out sir nga kun bana basket dira sa likod na sir ha. Sa half court gatan out basket gintayaan niyo na kung bana sang pusil nakibot na nanagani sir nagdalaga na kung bana pakadto diho nanugid sa kun ga palang lapsi ay gintayaan ako nino na kabog sang pusil.
2: So anabi ang dudugay na galing ila sininga daw pagmuntanay do mo.
1: Siya sir ang naga ano sa akon nga bana nga wala man sada ang akon bana sa iya.
2: Okay. Katropan Jose Silva sa mga pamangkot ikaw.
0: Ano ni may daan ng hiligot anon sila haw. Ang bana mo kag si Elias Nonoy Kabog.
1: Wala na yes sir hiligot anon ang bana ko siya siya na yes sir nagahingabot sa akon nga bana sir.
0: Nga aman.
1: Wala ako na sir kabalos ang tripping yun ako na no.
0: Saan ka sa opening

0: Lo, nakibot man gani ang bana ko, sir, nga gintayaan niya.
1: Mm. Sang 2016 dugay na to, no? Isang pulo na katuig na kalipas. Nasundan pa ato, why na?
0: Wala na, sir.
1: Okay.
0: Nagmayuhay man sila gabugnuhanay na sila gani, sir mo?
1: Mm. Pero permi man sila gakitay, da?
0: Permis laga kita ay sir akay dedto kami gistara sa guara madto permi gatambay.
1: Ha. Oh. Ining natabo ya kagabi nakainom ba namo kag sinunoy kabugway?
0: Ang bana ko sir naka one bottle sila nga obrahan tapos okay. Sinunoy kabog hubog naman.
1: Mm-hmm. Din sinunoy kabog ya ginom.
0: Dedto sa guadalan sir sa amon.
1: Ha. Oh. So pag pagkatabo sad to diin halin ang imo bana haw.
0: Hali na sa sir sa obrahan, mapuli na siya tani, nagpadulong siya kay Leo. Tapos gintulok na sa bala sir sa bana, kung ginsita yung akon nga bana.
1: Mm-hmm.
0: Ginambalan.
1: Oo. Oh.
0: Ginambalan yung dulain, tulok mo sa akong prehaw. Tigin sa batman sa bana, kung maano haw, nagamuna sa bala. Mm. Yung tindugan niya dayon ng akon bana, kaginduro-duro. Ang bana ko namulot man sa bato eh, kay birahon niya mo.
1: Mm-hmm. Tapos...
0: Ti amo to, wala lang ko sir kabalo nga nagbalik di sila dari sa sulod sa ila.
1: Mm.
0: Tapos ang uli, tambay-tambay kami di kagin sa way ko sa gani. Mm. Namate man sa. Sa uli, sino ni Kabog, gahururo, pakadto, paburot sa iya nga motor de. Ginsingitan sa akong nga ba na nga manok ka. Wala na sa din damo, storya, gin parking, day motor ka, gin pagsulong ni George, kag ni Leo, gin tiro ya.
1: Mhm. Kuno mo gasakay pa sa motor sang gintiro yang duha.
0: Gin parking yang gister yang motor sir.
1: Mhm. Why na mo lang gitubog no hanay nila? Sinita big man na mo nga manok ka.
0: Oo, amo lang gito. Amo lang gito sir. Kay gintulok sang bana ko mo tigin biraya.
1: Mhm. Sinong una nga natiruhan diring bana mo kunang upo dia?
0: Ang pakaisa niya, sir, nagsulong paghamba ko nga ara sa nagambalang bana ko nga pulot bato kay mapreparar gani kay balaan nila nga may arma siguro.
1: Mm.
0: Yamo to pag singgit sa bana ko nga mano ka ginpundoy da yung motor kag ginpanaugan. Pagsulong ni George gasunod si Leo siguro pagtiro ya sir naglapos bala sa dalom sang ilok ni George naigo si Leo sa likod.
1: Kuna mo una igo si Leo.
0: Una igo si George.
1: Ah, una igo si George.
0: Oo.
1: Ah, di nang igo ni George.
0: Sa dalom sang ilok, yet sir, lumapos ang bala sa likod ni Leo.
1: Dalom sang ilok, ya, wala to nga ilok.
0: Do to bala sir mo?
1: Oo.
0: Oo.
1: Ano ga takilid si ano si George?
0: Ga sulong sa ganit sir.
1: Mm. Tapos si Leo iya, ano, lapos lang to sang bala o kung pinalukpan gid yan ni Nonoy Kabog?
0: Ginpalukpan niya gid sir, eh tuyo, iya gid yan nga teron si Leo, galing umuna si George mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo to naigo si George.
1: Okay. Kamusta iyang kaimtangan ni George?
0: Wala pa to sir na bala, ang kaduulupirahan man to sa kuno.
1: Oh. Ang igo yan ni Leo sa din?
0: Sa likod sir.
1: Wala to nga parts ang likod niya.
0: Do wala bala sir mo kay nakatalikod sa mo.
1: Oh.
0: Malagyo mahana sa tani palagyo amo pag tiro ya. Mm. Amo to nga neguan si Leo sa likod.
1: Kamusta ang iya kahimtangan?
0: Ulupiran to siya subong sir.
1: Oh. Ti isa lang kalupok.
0: Oo sir isa lang.
1: Oh. Ara ka man kita mong natabo.
0: Ara ko mismo sir sa tubang pag tiro ya.
1: Mm. Lapit lang gid distansya ninyo, Mrs.
0: Lapit lang gid, sir.
1: Mm. Ikaw ya why winas lika ni ano, Nonoy Kabog?
0: Wala sir kay ginpili, yaman ang iyang atiron kay bala mo kami na sir mayuhay man kami na mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero gina-target siya gid ang ako nga bana.
1: Pagkatapos nga natabo ato nung ginhimo niya dayon.
0: Ginsulong ya pato sir, ginagase pato ang ako nga bana. Wala eh na abtan amo to bumalik sa pag-agi sa tupad ko nga gay libion ko di kay Leo nga nadugana ginhambalan niya nga istaka pa.
1: Sinong ginhambalan niya ikaw?
0: Si Leo.
1: Oh. Pagkatapos sakay sa motor ya ka malagyo.
0: Ah sir.
1: Nagsakay sa dayon sa motor ya nalagyo.
0: Oo sir nalagyo sa dayon.
1: Mhm. Ano ha? Mga pila ng edad

0: sang baan na mo ni?
1: 31.
0: Si alias Nonoy Kabog?
1: Mga 47, 48, sir.
0: O, tigulang na gali na siya? Kumpara mo sa bana, sa imo bana?
1: Oo, sir.
0: Hmm. Ano, why man sa prangka ko, misis, ha? Why sa pangimon sa bana mo? Basi, pangimon sa why man?
1: Wala, sir. Ah, grasuya. Alam kasi, sir, sa bana ko.
0: Nga, gwapo yung bana mo sa iyaw.
1: Ay, gwapo. Gaman na yun, sir, akong bana.
0: Amo mo lang ito ginhalinan sa baskitan? Why na prior nga insidente?
1: Wala, sir. Kaya bala mo, sir, ginapalapta niya. Di akong bana nga amuna ko, no? Amuni.
0: Ano nga, istorya?
1: Hindi ko na, sir, pag-mention.
0: Oh. Anong istorya sa bana mo? Bisyo?
1: Hindi, sir. Kaya bala mo, nag-upod-upod na sa mga, ano, ah, bala mo na na, ah.
0: Mm-hmm.
1: Tige na, isyuhan niya.
0: Ano, pod niya per me, uyab, ano?
1: Hindi, sir.
0: Oo, ah. Abi ko kon uyab per me, upod niya.
1: Hindi, ah.
0: Oo. Upod-upod sa grupo.
1: Oo.
0: Na may
1: ginaisyuhan.
0: May ginahimo illegal ba na mo?
1: Wala, sir, wala. Hindi man, ginahambalan niya nga asset. Kung akong bana, muna-muna.
0: Ah, yun di ka, kaksa. Nga ano ni siya, how, drug personality sa inyo, barangay?
1: Sino, sir?
0: Si Nonoy Kabog?
1: Wala lang ko, sir, idea. Kay basta dumate-bate, kung gamo man na siya.
0: Mm-hmm. Okay. So, daw ginasuspitsuhan niyang bana mo, ang bana mo nag-chubi si iya man sa gwa?
1: Oo, amuna.
0: Ti ano ya labot sang isaya ni Georgia?
1: Wala sa kay nagsulong man sa kagabi mo nakainom nga daan.
0: Oh, lunsay gali nakatughong man kagabi.
1: Oo, nakainom si George. Wala man to tani. Ay, iya to tani do. Ano man lang siguro bala galing ti amo to eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagpulok-pulok ang isa nga na gano, naniro.
0: Tano, lapitanay man lang kamo balay sini ni Nonoy Kabog?
1: Ah, sir?
0: Lapitanay man lang ka mo balay da, Nonoy Kabog?
1: Oo, sir. Kung mag-shortcut, kalapit lang.
0: Oo. At tiga, sino malangay man lang gali ka mo da adlaw-adlaw?
1: Oo, sir. Adlaw-adlaw. Kita ay kami di.
0: Oo. Why kagay ka mo sinipakapitan na bingin settles kapitan na? Why man? Dulunan?
1: Wala, sir. Wala kami nagpa-settles ang nagligad kay ang ugangan ko kag ang sino ni Kabog na close bala. Tigin istorya, yato para hindi na bala sir magdako. Ang gamo, ti amo na.
0: Nag-okay
1: naman, asa nga nagbugnuanay naman sila nga duwa.
0: Oh, nakagin ni Dakpan Nonoy Kabog, why?
1: Wala lang ko sir, idea. Kay do, bate-bate ko damo man sa kuno kaso.
0: Okay. Right now, si Nonoy Kabog din na siya.
1: Aray lang nandiyo sir, kapanago-nago ah. Wala ko man sa nakapalagyo siguro.
0: Mm-hmm. Ano nga klase ka pusil to gingamit ya?
1: Do 45.
0: Wow. Mayan lang, isa lang kalupok, no? Ay na pinasundan, no? Si Leong, nagyan niya pa pagwa?
1: Oo, wala na, sir. Wala na kay ara ko. Gahibi, sir mo?
0: Mm-hmm. Okay. May panawagan ka kay alias Nonoy Kabog?
1: Mahamba ko lang sa iya, sir, kung diin man sa subong, tani, mag-surrender na sa maluoy sa sagintiro, ya kay bago bata ang asawa, ya may ginagatas.
0: Mm-hmm.
1: Di subong sino mabakal gatas sa bata, ya kay wala ng tatay, ubra, para sa ospital.
0: Diyos, pilakbilog, ang inyo, ya pilakbilog kabataan ninyo?
1: Ang amon niya, sir, apat.
0: Mm-hmm.
1: Ang iyaya sang utod sang bana ko isa.
0: Amo ning gamay pa bata ya?
1: Oo, sir, 5 months old pa lang.
0: Diyos, ang imo bana no iya bra?
1: Construction, sir, opo na sila nga duwa ni Leo.
0: Jesus. Tang ano ya? Si Leo ya construction man ang imo ya.
1: Construction man sir, opo na sila nga duwa sir obra.
0: Oo, ti ikaw ya.
1: Dari lang sir sa balay.
0: Ati anong palang abuyan nyo sini kay in hospital bana mo? Kag si oo.
1: Ang ako niya sir bana ari sa balay.
0: Mm. Awaya man no.
1: Ang hospital ya ang wala kay nakapalagyo si sir mo.
0: Mm-hmm. Oh, ang naigo sa likod, naigo sa ilok amo ni si George.
1: Oo.
0: Ang isa pa gid ka naigo.
1: Si Leo. Oo, sir.
0: Okay, ang bana mo ya
1: nakapalagyo.
0: Ah, wa ayam ano. Pero ang target ya bana mo, gid?
1: Oo, target. Tiga dito sa Rakumbana.
0: Adios. Kung na mo, ang target niya, wayagid malabot ang bana mo.
1: Wala, sir.
0: Wala, sir. Okay. Ang naigo una, amo ni si George, kay si George ang una subol sa iya?
1: Oo, sir.
0: Ang bana mo at the time, diin siya yahaw?
1: Ari, di sir, katambay kami di sir, gali. Nagapungko kami di.
0: Paglupok si George una, kaya si George nang gasulong, no? Bana mo nalagyo da yun?
1: Bana ko, paglupok, nalagyo da yun.
0: Nasa labat lang ya bali si Leo.
1: Oo, hindi, sir, ang intensyon niya, pag ito yung sir, kay Suya, manasa sir mo, kada agis ang bayaw, sang bana, kung nasa dira, sa dalang permi, nasa ginasita.
0: Hmm, sita, ano nga klase ka panita naman?
1: Di kay gamotor ang ako, ang bayaw, sang bana, ko ginambala niya, hinay lang, sa guys, singgit-singgit, hinay lang, tapos kung balik doon, sa ganis, ang isa, dayon, yan malang duko-duko ang magtalikod.
0: Hmm, daw, typical nga siga sa barangay, no?
1: Oo, sir, oo.
0: Ano,
1: ikalon, ah.
0: ano ubra ni Nonoy Kabog ni Hao?
1: Bouncer na sa sir sa una sa bar.
0: Bouncer sa bar dari sa din
1: Iloilo.
0: Dari sa siyudad to o dito sa city proper dari sa Mandurriao.
1: Do Mandurriao ba lang apart sir mo?
0: Oh, magamaw ka bouncer sa club ah, mga diskuhan, bouncers diskuhan.
1: Oh, sir.
0: Oh, I see. Okay. Right, subong ano ubra ni Nonoy Kabog ni?
1: Wala na, sir.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, Mrs. Wadat, salamat. At least nakuha na to ng information, ha?
1: Oh, sir.
0: Okay.
1: Sige, sir, thank you.
0: Oo.
2: Sige.
0: Nalipat lang ako katropang Jansen, pamangkot. May asawa na ni si Nonoy Kabog?
2: May asawa si Elias Nonoy?
1: Wala, sir.
0: Soltero, nga laon-laon na.
1: May bata na siya sa kabilog. Do separate na sila sa asaway.
0: Bali, soltero, nga laon-laon nun. Ano? Bulag, balo, bulag.
1: Ang bot, sir. Dua mga muna siguro.
0: Okay.
2: Okay. Si alias Babes, katropang Josil, ang asawa ni siya ni alias Janjan. Amo ni siya ang target kita ni kagabi. O galing kay pagtiro, nagdalagan siya dahil katropang Josil. Papuli si Desilang Balay. Though, lapit ng gidabi, katropong Josil, ang area diri. Ang sana focus natin, dirigin ang natabo ang insidente. No? Kita pa
0: natin kasipot, mga... gali sang lugar, katropang Jansen. Ang balay yan ni Janjan sa din? Aralang so, da?
2: Diri lang man da yun. Halin diri, siguro, mga 10 meters, 15 meters lang.
0: Maliko lang.
2: Oo, tiri okay. Lang dayon katropang Josil.
0: So, dira sila gatambay sa crossing na dampi, katropang Jansen?
2: Sa may crossing na di, or the corner, bala katropang Josil, dira sila nagatambay. Dira sa may tarapal na di, may
0: ano, pulungkuan may tiyanggi na da?
2: Hindi, doon may pulungkuan ng katropang Josil.
0: I see. Okay.
2: Tapos, dito sa may punta, sa may corner man, dito gin park ni... alias Nonoy Kabog ang iya sininga motor diri lang din, sa corner.
0: Din dampi balay ni Kabog ya dito sa punta o kon diri pabalik?
2: Diri man pa kadto sa balay man dapit na di alias Janjan.
0: Malapitan na ilang. Okay.
2: Kay may way abin na di katong Diyos ito alagyan, bala kawayanan tawag nila. Nga pwede diri maka, away gina di alagyan.
1: Did end.
0: Bali lalakton pag katoto sa balay, nay kabog.
2: May gamay lang alagyan nga tama daw, ano siguro, foot walk lang guro no, do gamay lang. Dito maagyan dayon ang balay ni alias Nonoy Kabog. So kun mag-agi halin dito sa ila, pwede ka diri kaagi diri sa balay nanday alias Janjan o sa mga biktima. And malapos diri sa ginhimo kumaga natabuan sang insidente katropang Josil. So may mga ano pa diri no dugo kagabi sa natabo agad.
0: So bali diri man sa naghalin gali sa way sa balay ni alias ni Janjan.
2: Oo, diri man katropang Josil.
0: No.
2: Nakamotor siya.
0: Oo, baligin palapawan sila alias Janjan, tatlo katambay, apat pati kay Mrs. niya, si Leo kag si George. Apat sila nagatambay, bali nagliko siya mga 20 meters, 10 meters away, pila na? Then gin parking niya itong motor ya, binalikan niya dayon si George, si Leo, kag si Janjan.
2: Dito dito na kayto daw naka naguro nakatiktik na nga dito may bilin, may dala siya no. Ano nito ginauyatan niya or sa ano ya sa
1: Pwede dayon sa iyang
2: sila yon.
0: Mhm.
1: Pag sulong sa duwa, tiniro yun dayon.
2: So amo na to ato kong Josel. Isa kid lang isa gyud man kalupok ang nabatian kag sakit na recover ang basyo mom no. Nagsulod sa drainage. Ang basyo katong kong Joseph. So, dito na rin ko. Amo na nga bukas, disubong ang drainage. Na dito na recover ang isa ka basyo.
0: Diin gidampi na tumba ang duha, si George kag si Leo.
2: Din sila na tumba gabi, ma'am.
1: Wala, si George, sir, wala na tumba. Si Leo, sir, halin na o. Pakadto, din naghihigda. Saka siguro, nakabatag na dito, sir, sa sakit. Ano na pagdaid, sir?
2: Naghihigda lang, sir. Okay. So, diri ka tayo kong Josel. So, ginagyan pa din sila.
0: As sinunod ni Leo, kag ni George Gali, si alias Nonoy Kabog?
2: Oo. Nagtiro na nalagyo si alias Janjan. Ginlagas pag siya ni alias Nonoy. Hasta diri sa lapit sa ilang balay ka tayo kong Josel sa mga naka-parking, diri ba lang ang motor.
0: Si Janjan din na nago, sulod balay nila?
2: Oh nag-sulod na din sila nga balay kata kong Jose. Eh, may sulod doon pag inadi. Sige, kung haling ka diri sa may area, adres sa may daw sementadong dalan. May ano pa, almost 10 meters pa ang sulod doon dito kanto.
0: I see. Balay. Pero si George kag si Leo, why ni sila ya hiligotano no ni Kabog?
2: Wala ya kuno kata kong Jose, sa asawa. Kaya tigin, ano lang gin nila eh. Daw, kumbaga daw gin protektahan man gano'n nila ang ilam. Siyempre, ang ilaman niya napaka-isa.
0: Oo.
2: Ako na nga sila nakagsalo gin kagabi isang, ano, isang tiro. Isang bala, katropong Josel.
0: Mm-hmm.
2: So, sa subong, nagapati ang pamilya nga posible ari lang mandiri sa palibot. Si alias Nonoy Kabog. Kaya kagabi na recover ang iya sininga motor dito man sa ilang dito man sa iyang kuloyan diri man sa area katropang Josel. So inuno lang kung ang imo sininga ano no kung base ari lang gid man tuod kay way gin ano kagabi isang mga pulis dito sa balay.
1: Search nila, sir, wala. Pero may gin panaguan sa sir. Da lang ko kabalo basta ari lang ande sa.
2: So, ano din may mga balay bagin na da? Or...
1: Sa likod, sir?
2: Okay lang.
1: Oo.
0: Okay. So dito pagin spunta ya kay, ano, kay Nonoy Kabog?
2: Kung ano mo, no? Kung diretsyon mo ni, no? May alam yung alagyan.
1: May alagyan.
2: Kada kawayanan lang na da.
1: Sa likod may kawayanan. Malipot.
0: Okay.
2: Sige.
0: So, kung magsulod ka dara ka tropang Jansen din ka mag-agi man, dulunan na Rivalo, malapit dira sa naga-letter Y. Okay.
2: Diretsyohon mo pa na ka tropang Joseph, going ka sa, ano, sa Plaza Arevalo.
0: Okay.
2: Pa lang, plaza sa Arevalo. May, ano na din, may lilikuan nga Dinila compound ka tropang Joseph sa left side. And then,
0: ang Dinila compound, ano na da, Bangga. Sa Ulunhan lang na, sa Tabok, halos ang crossing Barangay San Jose, Arevalo.
2: Oo.
0: Okay. Nang pagkato sa C1 Road.
2: Duwa ang alagyan na bidiri ka tropang Josel.
1: Way pavilion.
2: Oo. Kung may salakyan ka, kagina sa patrol o po sa patrol, diri kita nag-agi sa may Dinila compound kay para mas lapit. May alagyan man dita ni actually, nga malakat lang. Galing kay medyo bahaon, ma'am, no?
1: Bahaon.
2: So, di kita kalakat. so, nag-libot kita, diri ka tropang Josel, sa Dinila compound kita nag-agi. So amo na ang pero pag sulod mo sa Dinila compound lonjo layo pa siya no sulod lon katama ka to kong Josel diri sa atong area Subong.
0: So at large si alias Nonoy Kabog katropang Jansen.
2: Yes, rehabilitation at large ka galing nagapatin pamilya nga diri lang man diri sa ilang lugar posible may ginapanaguan lang siya kag pi amo na no ang iya sini nga mga biktima ang nagahabilin sa ospital as of now kag kay dalom sa operasyon katopang Joseph.
0: Okay.
2: So live diri sa Barangay Dulunan Arevalo ang ini nga balita gidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Dario RC Katropang Jansen Crisostomo. Wow. Ano na ni subong ang panahon taman, ha? That's why kinanglano na gid man guro nga the government should take drastic actions pertaining to purchases and ang possession of firearms, no. Siguro man inagresibo ang gobyerno ta to campaign against loose firearms and to campaign agud tong responsibly ang paggamit bala sang pusil. There's nothing wrong in possessing sang pusil as long as you are responsible. Ha? Why giniya kaso ah? Ang hambal nila delikado kuno magsagod sang manog. May kilala ko ya katrupang genre nga pulok bilog manog yang sagod mo. Why man sa nakagi buntog, why man sa nakagi kagat. So depende ni sa ginatawag nato sa ninyo atipan kag pag sinalayo mo. In this case, why ya problema yang pusil? Hindi niya maglupok matomato ang may problema ya utok kag ang tawo. Ha? So we need siguro to strictly the government should strictly campaign for responsible para sa responsable nga pagpanagiyas ang pusil. Again, there's nothing wrong possessing a firearm as long as you are responsible enough. Kasi in some other countries kada balay may pusil eh. Debla, labi na gyud ko mga tawag nato sa ni damo bala foreigners. Ari sa Amerika bala tawag nila sa Brooklyn bala to, sa New York, di ba? Ang aton diri daw amo nang lugar nga damo mga nagasinalayo blaw. Ti medyo magamo man, may sinuyaay man. Sa karsada dito sa US, grabe man sing gitana ito, FU. Gamay la karon nga medyo swerve mo sa dalan, i-FU ikaw dito yas ang driver's piyak. Diba? Pituhan ka, and so on and so forth. Tiway man gid sa mga violence, bi pariyo sa aton niya. Adios. Ha? Nang punto lang lang nga, ano ka? Tapos matiniruhay dayon. So, isa inis ang natanaw na ton, ha? Again, it's not about prohibiting all citizens to possess firearms. It's all about responsible gun ownership. Dapat nga ma-screen ini and all loose firearms must be accounted. Dapat ma-recover ni sang gobyerno. Problema sini kay damo bi ang kabalo na mag manufacture pusil. Just like for example, ang internet bala, it's not about prohibiting children access to internet. Ha? But prohibiting children to access selected sites. Lain na yan, ha? Kung i-prohibit mong children, kabataan, access to internet, butang balon, they cannot use really sang ila sining cellphones to search kung ano man ang gamitan nila, bisan pa kinanglano nila, bis eskwilahan, kinanglano nila sa mga research. So kay why internet, they are prohibited. But ang isa kay ginatanan naton diri is to prohibit children sa access to some sites. Pwede na mo. Pareho sabi mga porn sites, hindi ka maka-access porn sites kundi dito kaya sa Middle East. Tistingin na ito katropan dyan, right? Maka-access ka porn sites dito sa Thailand. Dito sa Singapore, you will be warned. May warning na dayon. Nga, the site you are accessing to is strictly prohibited. Tapos may paman pa na nga, kung padayon nun mo ina, you'll get arrested. Pareho sina sa ano pa lang, dudahan ikaw. Nga may mga porn videos and photos sa imo sining cellphone. Pag abot mo dito iya sa airport, iya sa Middle East, your cell phone either be confiscated or you delete all the photos and videos. Pornographic photos and videos. You see? Mamonitor nila dito ya. Parehas ni, for example, magabot ka to foreigner. Ikaw, Pinoy binagkantotos Dubai. Pagabot mo dito sa Dubai, every time you access the internet, ang gobyerno kan monitor sang imo mga sites nga ginasudlan. That's why, may kilala kita, he tried. Ambal ko, di ko lapaglawagon ko na nung titulo ya. Sali niya, sir, ambal niya sa akon, may access ka sa amon nga site. Actually, it's a online nobla, gambling. Sali ko, why pa ko ka, check, sir? Tapos ambal sa akon niya, tinaray ko kagabi, hindi pa, talaga makapasok. Sali ko, I'll try. Hindi ka gitman kasulod. Kaya may warning. You are accessing a prohibited site. Buta mo lang sini naman na warningan ka. In short, ang tanan sini, gin-deny access to that prohibited sites. Dari sa aton niya, i-prohibit ang mga kabataan access to internet. No. Just prohibit children's access to some selected sites. Just like pornographic sites. Di may kampanya man sa aton ni subong anti-pornography. Ara man gyapon pornographic sites ni kula pagbensyonar. Damo sa mga porno sites. May ara sa Telegram. Di ba? Sa Telegram may ara na may porno sites da. Once you access once, ha? Kaisa ka lang maka-access. Dugay-dugay padalaan niya ka mensahe, may nag-message pa sa imo. Ha? I want somebody to talk to. Ha? Can we connect? Buta mo lang sinin nga, he or she is willing to converse with you via Viber, via Telegram. Ha? Kaya mo nang uso sa Guaya, darim lang sa ito ng Messenger kag Facebook. In some other places on earth, Telegram, Viber, ha? WhatsApp. Amo nang kalabanan ang ginagamit nila. Dari sa ito niya, Messenger kag Facebook. So amo man isa gun ownership, ha? Is not prohibiting all to possess, but to strictly enforce sang pagsulundan kung sino lang ang qualified to possess. Diba? Kinanglanon man nato na from time to time, parehas ni Corona, by virtues and demands sa trabaho mo, you will be allowed to possess firearms kung ka-afford ka sang bili. Process mo lang eh. L-top mo, license to own and possess firearms, blah. Tapos kuhaan mo, bida karon na PTC, FOR. If you are allowed, just like members of media, mga doctors, mga judges, they are allowed to own and possess firearms and to carry firearms outside of the residence. That's PTC, FOR. Permit to carry firearms outside of residence. Tindi man tanan sina ang pwede. Ang aton dire ginapabudlayan ta ang proseso sa pagpossess firearms, sa pagpanag-iya. Ha, ginapabudlayan ta ang proseso. So ang iban ginapakamaayo nila hindi na lang magpalisensya. Kung sa mga dollar pa instead niya mapabaylo sa bangko, sa black market na lang siya mapabaylo kay budlay prosesos bangko. 'Di ba? Ti kon istriktuhon nga tagaan ta tiempo, okay, lisensyahan nyo tanan. But every time you commit a crime, you will be complained. Your firearms will be confiscated. You'll be suspended. Ang imo license to own and possess firearms. Daway pa na, no? So far. So that's it, ladies and gentlemen. Gaisog malang tao, bangod may pusil mo. Kagi man ta, binata, bata, bata pa bla. Hindi man binata, bata. O sa ka, binata, bata man eh. Diba? Basta gani, may pisak, ganing kilid. Kung sana doon si katarog man mo. Matyagan mo daw. Hambal nila sa umablap, sinsa lang yun sa mga nagkakawan. Siya daw hindi katapak, ipot karbaw eh. Kay may pisak mo. Sa una, magkakutsilyo ka, may batanggas ka nga, fan knife bla, batanggas, tawag tas na. May ara ka sa una, sang binggawan, badyangan, made niya, ha? Punyong sa una, paghunos mo lang, pagkirab ka punyong, mambal niya lagyota, punyong darata na. Diba? Pwede mo mapang arot mo, pwede mo pang balbas bla. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Sa una, malagyo ka na sna. Oh. You see, ladies and gentlemen, that's why nya ti basta gani may extra power, ha? May extra power nagaisog ang tao. That's the problem. Eh, pares niya kung may history kay mo yung palahubog kagi kay abusar, you'll be denied the position and you'll be denied the procurement of firearms, eh? In any case, amo nang puntob lang, ang tanan dapat may salabton kung hindi na siya allowed mag-possess firearm, nakabakal sa isang firearm, up to the last person dapat mabalaan kung paano siya nagka-firearm, kag dapat manabat with equal responsibility. Galing kiti, dari sa aton, damo ta kasuguan, damo ta sistema. Ang kulang sa aton, dari consistency sa enforcement. Diba? Illegal gambling lang. Oh, nagkanay-kanay, isos illegal gambling. Hala. Oh. Sige man gani illegal gambling. Diba? Hmm. Pagkatapos sini access to porn site, dumduman doon sa una. Ang nag-lead sa una sa kampanya sini NBI. May mga, ano sa una mo? Dari sa una, may mga sites dari sa una nga pwede kaya pakontratak babae for an escort. Te transaksyon na lang mo da kung magsugta na yung mas presyo. Te, moderitso. Ha? Moderitso. Mambal nga, oh, wala akong kasama dito, nag-iisa lang ako. Will you be joining me? Let's have some drinks and eat some pizzas. Eh, makadto na si Mo, selling niya talent fee ko, selling niya 500 for an hour. Tiupdan niya kaday sa ka oras, 500 karon. Hungita niya kada sumsuman, ha? Tapos niya, trutrapuhan niya ko, ginabalhas ka. At dipindi na malang kung magkinasugtanay ka mo. May aras na sa una. May aras sa una nga direkta kagid gani sa hotel. Ah, mambal nga, oh, how much? Amo lang ang pamangkot mo, ma-PM ka lang mo, ma-message ka lang, how much? May site mo, may website, ma-chat ka lang. Mambal nga, 3-5, one shot, 3-5. Di pag, mambal nga, okay, just wait, kundiin ang inyo rendezvous, mambal nga, okay, ABC Hotel, kantoan mo to, ABC Hotel, mambal room, 009. Sulod ka to sa room 009. Chat ka naman. Waiting. Tapos abton niya ka nga. Coming. Tibot na malo siya pag-abot dito. Ang 3-5 mo. Isa ka. Bang, bang, bang. Isa ka bimbang. Kasi, pero why na to? Na-raid to sa una. So mga katulad sina, ginakampanyahan at talis ang gobyerno at ang problema sin is consistency. Ang problema sini is, kung mainit ang isyo, gakarakasang tanan. Pero kung maglipas na ganit kag matabunan sa iban nga isyo, malimtan na lang. That's a problem with us, ladies and gentlemen. Consistency, drive. Ha? Di pa rin sa sagwa, kayo na-instill naman ang discipline. Ginuntatanta ang kampanya nga wala pa kita maka-instill disiplina sa tao. Hmm? Kagway nag-evolve. Mahinay ang evolusyon sa aton sining sistema to monitor illegal activities. Kay pareho sini again, si katropang Jan Ray storya sa akon, nya kadto ko to Hong Kong. Tapos sining nya ngita ko to basurahan siyang pwede ka panigarilyo. Every 100 meters may basurahan nga pwede ka panigarilyo, di ba? But you need to be near di basurahan kon manigarilyo ka. Di ba? Natag-isa ka dupa. 2 meters, 3 meters, hindi pwede kaya dapat ang abos sa sigarilyo mo, ibutang mo sa strainer dito sa basurahan sa ibabaw, sa dalom niya, bulutangan sa biodegradable, non-biodegradable, recyclable. Sa babaw niya, bulutangan sa upos kag-abo sa sigarilyo. Tikon magantad ka ganit layo, dugay-dugay, kita mo na pulis, gamarcha pa kanto si imo. Ha? Hambalan ka, nyerder. Ha, tudlo yalang basurahan, nyerder. And then, butangan ka report. Ha? Ang report, amo ning street, amo ning oras, nag-respond sila kay may nagapanigarilyo malayo sa basurahan. Ibutang yan na sa buson. Ha? Pagbutang sa buson, that will serve as the report nga nag-respond sila sa lugar nga may nakitaan ang central monitoring system nga may nagapanigarilyo nga malayo sa basurahan. That's it. Tidari sa aton, mahina ang evolusyon. Mahina ang pag-improbar sa ato sining monitoring system. Napunan man kita ka CCTV, galing kay kung may krimen nga natabo, kag matabo, gani, as niya gubaran. Jose, ladies and gentlemen, we have a CCTV ordinance dari sa siyudad sa Iloilo. The only thing is that ang iban sini hindi compliant as to the maintenance. Pagkaguba, wala na nila dayon ginaislan, iislan ng con-renewal doon kailang license. Wala sang ginatawag sininga periodic checking, periodic surveillance. Kung bala, ang mga institutions required nga mag-put up sa CCTV, ang gina-maintain nga functional ang CCTV. Galing kiti gobyerno, tagani barangay, hindi kasagod sa CCTV niya. Purambal sang kilala ko, ang iban sila nga bisyuhan, sagod Manila, sila niya ang pihak na dalapugan, how? CCTV siya hindi kabakal barangay, pero ang pihak na dalapugan to sagod Manila, yu di kakakya. We are not accusing anybody, ha? Why man kita may ginakusaran niya, barangay official nga, duhak bilog iya, darapugan, ha? Ha? Magambal ka duwag bilog, darapugan ka mula kabalo maging tiendes na. That's it, ladies and gentlemen. It's already 9:52 in the morning sa ato sininga pagparagad. At 10 o'clock standby ka mo sa ato sininga coverage sa impeachment trial against the Vice President. Ha? Hatagan ta na sang dugang sininga update ka mo sa impeachment trial on its 23rd day. Kahapon ginpresentar sang prosecution tagano mo. Philippine Statistics Authority. But ang ginasentrohan dito ni Attorney May Divinagracia sa prosecution, ang mga aliases nga hindi matuntun niya ngalan as per PSA certification, ti alias gani, ha? Tuntun pangangalan. But ang mga aliases or AKA, AKA, also known as alias, inisya is not a question. Because it was accepted by COA. Ang question lang gid is about the expenses pertaining to number one, purchase of information and reward. Amula ng question. It's not about the aliases, it's not about the name. But it's because of labeling to purchase of information and or purchase of reward. Ang purchase of information, nang nagatag ka kwarta sa iya because you need his or her information. Ang reward niya is, ang justification sa COA to make it as a reward, somebody must be arrested para mahatagan mo reward. In padakop, o binakaroon wanted person. So you need to give the person nga nag-tip sa imo sang reward. Hindi ina dapat pag-ibutang sa reward, kung wala sa minadakpan, kung wala sa minadakpan pero may nagtip, dapat ibutang sa purchase of information. So ang natabo iya sa confidential funds nga ini, nga ginaistoryahan subong, ginbutang nila rewards pero why ti minadakpan, dapat ginbutang nila purchase of information. It's just a matter of labeling. Label lang gid eh. Purchase of information, POI, o kon reward letter R. Ang alias na is nothing. It's a non-issue so far because under the articles of impeachment and under the charges filed before the House sa impeachment against the Vice President, ang issue dari is pertaining to abuse, pag-abuso. Ang paggastos ni using confidential kag-intelligence funds sa pagpulupamangkot naton sa mga ara sa serbisyo, uniform personnel. Tiway ginman ginabutang na matuntun nga ngalan, ginabutang ngalan na alias, may alias buaya, alias dragon, alias pispis, alias tuko, alias ike, alias uko. Butangan mo lang alias and then justified kung ano ina. Kaya pariyos na gani, butangan ka iban sila niya, ihimplo na ni pre ha. Pariyos sabi sila niya, ang hepe sa isa ka unit, nagdisko upo jabi sa linya media hambalo niya na nga purchase of information discuss with our partners pertaining to campaign against communist terrorists. Tiyang gasto da karon 100 mil kay nagdisko sanda nag-inom pa may pantaksi pa chargeable to intelligence funds, di ba? Tiga katabu ina why na ginabukad paghambal nga ti okay. There's really a thing that happens. May amuna. You see? So, hindi ni isyo ang Elias o kon ang hayo ang bansag. Iti may bansag nga rawit, may bansag nga upaw, ha? May bansag yang bukalbs. Diba? Damo may bansag mo. Nga ah, parehas di karon kay Cheese Escudero. Nga Cheese gin mangala ni Escudero, hindi ah. Bansag yun lang ng Cheese, otherwise known as Aka, also known as alias Cheese. Diba? Parehas di karon si Juan, alias Uwa. Diba? Alias Apaw, alias Upaw. You see, ladies and gentlemen, it's a non-issue. Pero ti depende ni sa appreciation sa ato sa nga impeachment court judges. And with this, ladies and gentlemen, ginpamang court ni Senator Rafito, Senator Erwin Tulfo kahapon ang prosecution. Are you planning to present Colonel Nolasco and La Chica? Si La Chica is the deputy, si Nolasco is the deputy of La Chica. Assign sila sa Vice President Security Protection Group. Karon sila sinayang ginatudlo nga mga nagpanagtag sang kwarta sa mga recipients, sources nila sang intelligence information kag ginhatagan rewards. Duha ni sila. Di para mabalaan kung tuod ni kung hindi ang mga fictitious names nga kuno ini aliases, dapat patawag sila kasi sila ito nagpanghatag mo. But the prosecution right now is very hesitant sa pagpatawag sang duha. We don't know kung nga hesitant sila. Kaya nga the way we look at it, mabukaran ang sistema sang military. They are military officers. But ang malusin ni ining sistema, gin-pattern nila laban-laban ini. We're not saying nga muna ha, pero the way we look at it, gin-pattern nila the way the military is handling the confidential kag-intelligence funds. That's how the military maghimo sinikag maggasto. Di karon, kung ihambal, di karon ni Nolasco kang nila Checa. Yan yung ginagawa namin sa Armed Forces of the Philippines. Subukaron mo ang bilog sininga intelligence fund liquidation sang bilog ng Armed Forces of the Philippines. Tanawon mong tanan nga may intelligence funds. Ganun din bang sistema na ginagawa ninyo? Tulad din ang ginagawa ni Nolasco at si nila Checa. Ha? Na ginagawa din posible ng AFP, so mabukaran ang tanan. So you are and you will be opening a can of worms. Ha? Tidelikado ni kon military na gani mahambal nga yun di kakakya ang inyo pamulitikan, di nyo tamon di pagdala. Why nagaling ta tiyempo sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye? There is XFM 100.7 Iloilo. It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Quality products sa Yes Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Kag sa mga participants, yung isang ato sining promo. May promo kita eh. Ang Sanson na XFM libo-libong pa-premio promo. Kada Biyernes 3,000 lang inahatag sa winner. Oh, pulo lang ka blister sang Santon Plus Gold Capsule. Isa na naka-entry. Pulo man ka blisters sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa naman naka-entry. 5 ka MT sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isa man naka-entry. 2 ka blisters sang Turbo Dietary Supplement for Men. Isa man naka-entry. Sulod ninyo sa white long sized envelope, butangan sa ngalan, address, contact number, and the proof of purchase nga gingamit nimo kag ihulog diri sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, diri located ang studio sang XFM 100.7 Iloilo. Pwede man kamo kahulog dira sa Yes to Health Wellness Center sa clinic sa A Young Building, Yulu Street, Iloilo City proper, fronting Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon. Gusto nyo dahil magpakonsulta. Mahulog ka mo entries. Gusto nyo dahil magpakonsulta. No problem. Libre. Why ka mo na bayaran? Okay? Kag ang aton sining Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Salanggid ka Tansan sang Gold Eagle Beer, 5,000 na. Oh, paldo, de bla? Himo ninyo, all you have to do is, isulod lang sa white long sized envelope ang isa ka Tansan sang Gold Eagle Beer. Sulatan yung ngalan, address, contact number, permahan, and ang suki nga tiendahan nga ginbaklan mo sang Gold Eagle Beer. Padala dari sa studio sang XFM kada Biyernes 5 mil ang mapaldo sa madaog. Sa ato sini duha tanan ka mga promos dari sa XFM Philippines and that includes XFM 100.7 Iloilo. Thank you for listening. Dara sa may bukuhan, good morning ida. Sa kay katropa vibes kanayonan ng company. Hindi ko mabuka da iban nga mga text messages dula kon ni connection sa katropa January. Gade pa rin siya gid man guro ay. Thank you for joining us. That is XFM 100.7 Iloilo. Basik nang lang nyo pansit mulo, namit pansit mulo. Biyernes na magkaon, Sabado kagutumo, nambal ni Cup Boots Florentine. Kapising pansit mulo. Gusto niyo naman caterer? Mapakater lang kamo or gusto ninyo site gidyangan dito na lang kamo ma-celebrate ko na nung okasyon. Sa The Crib Kitchen Cafe dara sa Don Francisco Village, sa MS Del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. And The Crib Kitchen Cafe, owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung gusto niyo naman car wash, parehas din subong, sako pa car wash sanay sini, ubog ka dance baha, kadto ka mo din sa quick and clean car wash, kilid sang Alta Chera Church. Sa technical side, upod na si katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
3: FM. Mga katropa,

0: totoong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Selsun Plus Herbal.

0: nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone

Exciting time, las 11:15 na sa aga. Pabalik sa atong apag pangalaga diri sa XFM 100.7 na Iloilo sa atong matag palamati. While malawig ang recess sa aton nga mga impeachment or senator judges sa siling matinod ko laawigid ka trupan dyan rin, no? Though masulod na sa 10 minutos ang ilang recess after sang pag manifest ni senator Erwin Tolfo sa ato nga matag palamati. So while nagahulat-hulat kita sa pagbalik sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, since nga wala man sang prosecution subong or wala sang witnesses nga i-presentar ang prosecution sa subong adlaw sa ika day 23 sa aton nga mga taga palabatiti, Monday to Wednesday ang schedule sang impeachment trial, but sa subong adlaw wala sang agin presentar nga witnesses

Yes. Matapos kini siya ang gindagdagan sa aresta warrant. So nag-hospital aresta subong si Senator or si former House Speaker Martin Romualdez, and damo-damo sa mga reaction sa social media sa aton nga mga taga Palamatis. Ay kay kahapon sang hapon ni nagagwa ang report nga mayara siya sa arrest warrant, and pagwa sang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez sa aton nga mga taga Palamatis. Ara man dayon katropang dyan, Ray, ang pa-ospital niya. Sila isang iban gani, sila ingid man niya kung damo kaya kwarta katropang dyan, Ray, no? Kay gahana pala nga magwa ang warrant of arrest, batok sa kay Romualdez, ara na, galain na i-matyag. Sentro! Tay subong gina obserbahan kag ara sa ospital, no, sa aton sini nga mga katropa. Tida mo damo sa mga naga react sa social media, gabaha subong ang nanarisari nga reaction. Ang arrest warrant ni former House Speaker Martin Romualdez may kang tanan ini sa plunder case nga gin file sa iya tungod sa kontrobersiya sa flood control. Di ba lang? May mga kontrobersyal nga na-link ang pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez sa flood control scam. So aras sa subong sa ospital, and gina by the way, ang nag-effect sang arrest sa iya, amo ang CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, mga katropa. So sa aton sila nga mga tagpalamatiti, amo ni ang isa sa mga dako nga balita nga naglupok kahapon hasta kagabi ang pagdagdag sang warrant of arrest against sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero siling ni DILG Secretary Rimulya nga si former House Speaker Martin Romualdez na stroke sang July 2026. So epekto pa ni Giro katropang dyan, Ray, no? Okay, kay nato batian nyo man tong discussion with katropang Josel and kay attorney Dan Cartagena, isa kalagting abogado dire sa syudad sang Iloilo nga ti nagapanabang when it comes sa kaso kriminal sa korte. Di ba ka tupan dyan, Ray? No? So, isa ini sa mga ginabantayan subong sa aton sini nga mga kauturan kag mga taga Palamatiti kaangay sa kay Senator Jinggoy Estrada kag kay Senator Dante Marculeta, kun bala ang matabo sa duha ka mga senador, amo man ang matabo sa kay former House Speaker Martin Romualdez ngayon ang isulod gin siya sa karsel. Amo nang ginabantayan sa ngaton nga mga kauturan. Bala may mga palamangkutanon nga ti ang na agyan ni Senator Jinggo Estrada kag ni Senator Rodante Marculeta nga gin sulod sila sa karsel, amo man ayhan ang ma-experiensyahan ni former House Speaker Martin Romualdez. It remains to be seen, you know? Balantayan sa aton sini nga mga kauturan. Last 11:22 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Why pagid na katropan dyan, Ray? Nakabalik? Katropan dyan, Ray? Why pagid? Why pa? Suspended gyapon. Sige. So kay suspended ang impeachment or
recess pa ang impeachment ta court sa sige nga matinion.

0: Car.
1: Ito ay magmo-motion for custody ni Martin Romaldez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos. Kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
0: Si D.I. Aljasek, John Baker Remulla.
2: XFM News Nationwide.
3: Kaugnay na balita, mga katropa, inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG ang official mugshot ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Kuha ang mugshot matapos maaresto si Romualdez sa kasong plunder kagabi. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ipinatong lamang kay Romualdez ang orange detainee shirt bago siya kinuhanan ng litrato. Ipinaliwanag ng CIDG na nakahiga si Romualdez ng kuna ng mugshot dahil may nakakabit ng medical aparatus sa kanyang katawan. Sa ngayon, nananatili si Romualdez na nakakonfine sa ospital habang nasa kustodiya ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibinaliktama ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest. Laban po ay dating House Speaker Martin Romualdez, mga katropa. Ayon sa PNP-CIDG, naisilbi na ang warrant kay Romualdez at kasalukuyan itong nasa kustodiya na ng pulisya. Isinilbi ang warrant sa Cardinal Santos Medical Center kung saan kasama sa sinabmit na dokumento ang medical certificate ni Romualdez bilang patunay na naisilbi na ang warrant. Isinimitin na rin ang pulisya ang spot report, mugshot, booking form at certificate of detention ni Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
3: Hindi matagpuan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang tatlong co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanilang mga orihinal na adres. Ayon kay PNP-CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giyagi, hindi na naroon sa kanilang mga nakatalang adres sa mga kapwa-akusado ni Romualdez. Kabilang sa mga ito, sina dating House Appropriations Panel Chairperson Zaldi Co, personal assistant ni Romualdez na si Jocelyn Tragua Sereño at Samchan Foreign Exchange Corporation President Felicito Cristobal Guevara.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Interior Secretary John Baker Remulla na mahirap para sa kanyang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil magkaibigan sila. Gayunpaman, sinabi ni Remulla na kailangan niyang panindigan ang kanyang tungkulin at ipatupad ang batas na walang kinakampihan. Kasama si PNP Chief General Jose Melencio Nortates Jr. Personal na isinilbi ni Remulla ang warrant of arrest kay Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kagabi. Nakakonfine po si Romualdez, mga katropa, matapos umano makaranas ng cardiovascular event, hindi stable na blood pressure at anxiety attack. Sa ngayon, naharap si Romualdez sa kasong plunder na may halagang 7.4 billion pesos. Kaugnay naman ay irregularidad sa mga flood control project. Samantala, sinabi rin ang abogado ni Romualdez na igagalang naman ang kanilang kampo ang proseso ng korte at haharapin ang mga aligasyon laban sa dating House Speaker.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, nagpaiwating si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nais na nito magretiro sa serbisyo publiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, unang sinabi ni Torre nitong weekend na balak niyang mag-leave ng dalawang linggo, ngunit nitong Lunes ay sinabi na umano nitong nais na niyang magretiro. Hiniling naman ni Artes kay Torre na magpag-isipang mabuti ang kanyang desisyon at huwag hayaang matabunan ng isang insidente ang kanyang naging serbisyo sa bayan. Simula ngayong araw, naka one month leave si Torre kasunod ng kontrobersyal na paggamit ng kanyang pribadong SUV sa EDSA busway. Nauna nang humingi ng paumanhin si Torre at nagbayad ng kabuang 14,000 multa na kaugnay ng mga paglabag. Binawi rin na LTO ang lisensya sa pagmaneho ng kanyang driver.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nilinaw po ng COMELEC na wala nang nakabimbing criminal case. So, election offense laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay na umano'y hindi diniklarang campaign contributions ng 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, saklaw ng poll body ang mausapin sa campaign donations, contributions at statement of contributions and expenditures o tinatawag na SOSE. Kahit pa man sinabi ni Garcia na tapos na rin ang papel ng COMELEC sa usapin at maaaring ituloy na ibang ahensya ng gobyerno magkahiwalay na kaso kung may nakitang paglabag pa rin sa batas. Nauna na iginit ni Marcoleta na o iginit po ni Marcoleta sa Sandigan Bayan na COMELEC ang dapat humawak sa kaso dahil may kaugnayan ito sa halalan.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission on NAPC. Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang oath-taking ni Pacquiao at nagpahayag ng kumbiyansa sa kanyang kakayahang mamuno sa komisyon. Inaasahang tututok si Pacquiao sa mga programa ng pamahalaan para mabawasan ang kahirapan at mapalawak ang serbisyong panlipunan sa mga komunidad sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pamumuno ni Pacquiao habang pinapalakas ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa kahirapan at isinusulong ang mga reformang panlipunan.
2: XFM News Nationwide.
0: Umakyat sa 6% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong July mula sa 4.9% noong June. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas po ito ng 3.14 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.59 million noong June. Bumaba naman sa 94% ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Katumbas ng 49.21 million employed individuals noong July. Samantala, tumas din sa 12.9% ang underemployment rate o may mga trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na oras o kita mula sa 12.1% noong June.
2: XFM News Nationwide.
3: Dole nagtatag ng bagong tanggapan para palakasin ang proteksyon sa mga Pilipinong seafarer. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Tira lalakas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at proteksyon para sa mga Pilipinong marino sa pagtatag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagda ni DOLE Secretary Francis Tolentino. Tutuktukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos ng labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seekers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturuan pag-resolba sa mga usaping kaugnay na sahod, benepisyo at iba pang karapatan ng mga manggagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas mapalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, humihingi po mga katropa ang DepEd ng 975.96 billion pesos na budget para sa 2027 kasama ang karagdagang 145.19 billion pesos para naman sa mga pangunahing programang wala pang pondo. Kabilang sa panukalang budget ang 12.09 billion pesos para sa promotion na mahigit sa 135,000 na guro at school heads. 17.31 billion pesos para sa 4,900 na bagong classrooms at 7.33 billion pesos para sa pagkukumpuni ng nasa 11,000 mahigit na classroom. May 11.43 billion

0: ng dagdag na pondo para mapabilis ang learning recovery, school repairs, student assistance, at iba pang mahalagang programa ng DepEd.
1: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma ni Education Secretary Sani Angara na ituturo na sa mga grade 8 student ang tamang paggamit ng contraceptives tulad ng kondom. Inihayag ito ni Angara sa budget hearing ng Department of Education sa Kamara kahapon. Ayon kay Angara, bahagi ito ng pagtuturo sa mga estudyante tungkol sa pangangalaga sa kanilang katawan at reproductive health. Sang-ayon naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dahil sa mahalaga umanong mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan dahil patuloy na iniuugnay sa kawalan ng proteksyon ang mga kaso ng teenage pregnancy at HIV. Batay umanong sa datos ng Commission on Population and Development, nasa halos 139,000 adolescent mothers na edad 10 hanggang 19 ang naitala sa bansa.

0: Sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Kami po inyo rin napapahinggan sa pamagitan po ng XFM 105.6 Nara, XFM 93.6 Quezon, Palawan, XFM 97.1 Rojas, Palawan.
0: Balitang regional.
1: Balita tayo sa Palawan po, yung Cebu Pacific na aeroplano nag-gaberya bago lumipad. Ang mga pasahero po ay gulat at may takot na naramdaman. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
2: Live report. Nag-gaberya ang Cebu Pacific Flight kahapon na bibiyahe sana mula Puerto Princesa patungong Manila pasado alas 12 ng tanghali. May mga picture at video na naipost sa Facebook at makikita dito na nasa loob ng eroplano ang mga pasahero at nakaramdam sila ng init at hindi agad nakalabas. Ayon sa passenger na hindi na nagbigay ng pangalan, pagpasok pa lang nila, wala ng aircon. Bahagyang naayos, umandar ang eroplano ng ilang metro. Napapaalis na sana nang biglang power shutdown ang eroplano. Nilabas muna ang mga pasahero, chinek ang eroplano at ayon sa passenger, pasado alas 2 na ng hapon, natuloy pa rin ang biyahe at yung eroplano na nag-aberya, yun pa rin ang kanilang sinakyan. Pero bago lumipad, siniguro naman sa kanila ng Cebu Pacific na wala ng aberya at maayos ang biyahe na pasado alas 4 ng hapon, ligtas na nakalapag ang eroplano sa Manila, nulan ang higit 50 pasahero. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Alita ng mga estudyante na uwi sa pananaksak sa isang paaralan sa Jensan. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
4: Live report. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng pananaksak na kinakasangkutan ng 2 estudyante sa loob ng Buayan National High School sa Puruk 1, Barangay Buayan, General Santos City, kahapon ng umaga. Tinitinang dahilan ng umano ay matagal nang alitan ng 2 kabataan. Kinilalang biktima na si alias Vito, 18 anyos at grade 11 student, habang ang suspect naman ay si alias Alex, 15 anyos at grade 8 student. Batay sa paunang impormasyon, nagkaroon na komosyon sa kantin na nauwi sa pananaksak dahilan upang masugatan ang biktima at agad na may sugod sa pinakamalapit na pagamutan. Napigilan naman ang mga security personnel ang suspect matapos ang insidente. Nabatid na nagkaroon umano ng pisikal na alitan sa pagitan ng 2 panig noong gabi bago ang insidente. Bilang pag-iingat, itinigil ng paaralan ang mga aktibidad alas 10 ng umaga kahapon at pinauwi ang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect habang patuloy na inaalam ang buong pangyayari kabilang ang motibo at kung paano nakapasok ang armas sa paaralan. Pinapaalalahanan naman ang mga kabataan na iwasan ang karahasan at agad na humingi ng tulong sa magulang, guro o guidance counselor kapag may kinakaharap na alitan. Sa halip ng karahasan, piliing alagaan ang sarili at mamuhay ng positibo. Santong plus gold katuwang sa araw-araw na pangangalaga sa katawan at kalusugan. Santong plus gold.

0: ang una. Mula rito sa Tunet Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, ex-FM News.
1: Lalaki patay matapos sumanong mahuling nagnanakaw ng manok pang sabong sa Cebu. Katropa natin sa Bita Almi Mata, ex-FM Cebu.
2: Patay ang isang hindi pa nakikilalang lalaki matapos umano itong mahuli ng may-ari habang kumukuha ng manok pansabong sa Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Consolacion, Cebu. Naganap ang insidente bandang alas 11:30 ng gabi noong Setyembre 6 at iniulat sa Consolacion Police Station kahapon na madaling araw. Kinilala naman ng pulisya ang suspek na si Moises Martunia Combes Jr., 52 anyos, may asawa at residente na sabing lugar. Batay sa investigasyon, natutulog umano si Combes sa kanyang kubo na magising dahil sa ingay mula sa lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang mga manok pansabong. Nang tingnan niya ang lugar, nakita umano niya ang biktima na kumukuha ng isa sa kanyang mga manok at inilalagay ito sa isang puting sako. Agad umanong nilapitan ng suspek ang biktima upang pigilan ito, ngunit nauwi sa konfrontasyon ng insidente. Ayon sa pulisya, hinampas umano ni Combes na malaking tipak ng semento ang mukha ng biktima dahilan upang magtamo ito ng matinding pinsala at mawala ng malaya. Nang dumating ang mga pulis matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen, voluntaryong sumuko ang suspek at itinuro ang biktima na nakahandusay na sa lupa. Isinugot pa ang biktima sa ospital ngunit kalaunan ay idiniklara nga patay na. Samantala, nanatili naman sa kusudiya ng Consolacion Police Station ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon at maghahanda ng kaukulang kaso laban sa kanya. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Lolo, natagpo ang patay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
3: Natagpo ang wala ng buhay at nasa state of decomposition na ang isang lolo malapit sa kanyang lugar pahingahan sa Hilltop Jadi, Nueva Vizcaya noong September 6, 2026. Ang biktima ay isang 69 anyos sa lolo na tubong ifugaw. Sa pagkikipag na ng 104.8 XFM Santiago, kay Police Captain Daryl Marquez, ang hepe ng Jadi Municipal Police Station, sinabi nito na natuklasan ang bangkay ng isang residente sa lugar na agad naman nilang tinungo. Nalaman na noon ay inakala umano ng saksi na patay na lugar lamang ang kanyang naaamoy at nang mas bumaho pang lugar ay doon na nito hinanap ang pinagmumulan ng naturang amoy at nakita ang patay na katawan ng biktima. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng JDMPS, posible umanong wala sa kalsada ay naglakad sa isang kahoy na daan patungo sa kanyang lugar pahingahan ang naturang lolo at doon ay tuluyan itong nahulog. Mayroon lalim na 10 metrong hukay kung saan nahulog ang biktima habang naputol rin ang kahoy na hawakan ng nasabi ang kahoy na tawiran. Ayon kay Police Captain Marquez, hindi na rin ipinautopsy pa ang bangkay dahil kumbinsido ang pamilya na walang pumaslang sa kanilang kaanak. Nakadakda namang ibiyahe patungi ifugaw ang mga labi ng nasuwi. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na umiepekto ang habagat sa atin, Luzon area at Visayas ngayong araw.
4: Katropang Buddy, dahil dito asahan ang monsoon rains sa Zambales at Bataan habang occasional rains naman ang iiral sa Pangasinan, Pampanga, Cavite, Tarlac, Batangas at Occidental Mindoro.
1: Sa Metro Manila pa rin, mga tropa, at iba pang bahagi po ng Luzon at Visayas, maaranas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, maulap na papawirin dahil sa habagat habang localized thunderstorm ang mararanasan sa Mindanao.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:00 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinawag mga katropa ni International Criminal Court President Tomoko Akani na illegal at hindi katanggap-tanggap ang sanctions na ipinatawag ng Estados Unidos laban sa kanya. Isang online event dyan sa Tokyo, Japan, sinabi ni Akani na ang ICC ay isa sa huling matibay na sandigan ng batas at katarungan sa mundo. At kailangan nito ang suporta ng mga tao para magpatuloy. Ayon po sa kanya, malaki nag-iepekto ng sanksyon sa kanyang buhay dahil may mga kumpanyang tumangging makipag-transaksyon na sa kanya at nahirapan din siyang magpadala ng pera. Sinabi ni Akane na pakiramdam niya itinuring siyang kriminal na nakaapekto sa kanyang dignidad at kalayaang pinansyal. Gayunpaman, iginit po niyang hindi siya matitinag habang nagpapatuloy sa trabaho ang kanyang mga kasamahan sa ICC kahit may pangamba sa kanilang kaligtasan.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz at itin sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumilipad patungong Singapore ang 13-anyos na si Michelle Garcia kada linggo mula sa Pilipinas patungong Singapore para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa pagkanta at pagsasayaw para sa kanyang pangarap na maging K-pop performer. Bahagi si Michelle ng K-pop Professional Training Program ng SM Universe Singapore na inilunsad ng South Korean Entertainment Company na SM Entertainment noong 2025. Ayon kay Michelle, 4 oras ang biyahe niya sakay ng eroplano tuwing Biyernes para makadalo sa kanyang training. Sinabi niyang malaking tulong sa kanyang pag-unlad ang Korean coach na nagtuturo ng kanilang mga teknik at karanasan sa pagkanta at pagsasayaw. Hinikayat din niya ang mga kabataang may pangarap na huwag matakot sumubok at gamitin ang bawat pagkakataon para matuto at umunlada. Si Michelle ay anak ni na Patrick Garcia at Nika Martinez. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balita Sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Ito po'y pinapaalam ng Philippine Tennis Association. Sa Women's Tennis Association, ang desisyon ni Alex Ayala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games. Hiniling din ang FILTA sa WTA na bigyan ng parusa si Ayala sa posibleng pagliban niya sa isang WTA 1000 tournament dahil sa kanyang pagsabak nga sa Asian Games. Ayon sa FILTA, buo ang suporta nito ang desisyon ni Ayala na unahin ang paglalaro para sa Pilipinas at patuloy itong may pag-ugnayan sa WTA para maprotektahan din ang kanyang standing naman sa professional tour. Sinabi po ng FILTA na ipinagmamalaki nito si Ayala hindi lamang sa kanyang mga tagumpay sa tennis, kundi maging sa kanyang pagpiling katawanin ng Pinas sa isa sa pinakamalaking paligsahan sa Asia. Sa ngayon, wala pang desisyon ang WTA kaugnay po sa hiling ng FILTA.
5: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, September 8, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
4: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
7: XFM. Mga katropa,

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938. Series of 2026. Drink responsibly.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado.
9: Si Balob Antique.
8: Masakit ang aking katawan.
9: Malagi
8: narinig ko
9: na radyo ang Santon Plus Herbal Oil.
8: Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maka-college na ko.
12: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: on Gold Coffee Mix ay mabibili rin po ha sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat na yung produkto ng YesToHealth, pwede yung ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Ha? Search nyo lang, YesToHealth 2011.
1: At syempre, ang ating mga produkto available din sa YesToHealth Wellness Clinic and Pharmacy. At kung gusto nyo pong maka-discount sa mga senior citizen, isadyain lang ho ang ating mga branches at i-present ang inyo pong mga ID. At ang kagandahan sa YesToHealth, pag pumasyal ho kayo doon, mayroon kayong opportunity din na makapagpakonsulta at makausap ang ating mga naturopathic consultant. Pwede nyo pong itanong sa kanila, ano may mga pwede nating modality na gawin, ano? Na pwede makabenepisyo sa atin, may sakit man tayo o wala. Kasi sa YesToHealth, kompleto po tayo. Meron tayong mga cleansing and detox program, meron tayong nutritional therapy, as well as herbal therapy, ganun din yung ating other modalities. Meron tayong magukbuyang, Korean therapy, at ganun din ang acupuncture. Meron din tayong terahertz therapy, yung ating biozapper, i-detox, and kung ang problema nyo naman, pananakit ng katawan at hindi nyo maipaliwanag, bakit lagi nananakit ang inyong mga kasukasuan, mga balakang nyo, leeg, pwede ho kayo doon sa ating Natutrad Therapy, especially sa every Thursday, dyan po sa Santa Rosa branch, ano? Pwede ho kayong sumadya po dyan para sa mga konsultasyon.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating po mga services, ha, take note, ang mga service ng YesToHealth ay ano, bibihira nyo lang makita sa iba pa mga wellness center. Ayan. Kaya kung gusto pong subukan ng mga services natin, bisitahan nyo, pupuntahan ating po mga YesToHealth Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, YesToHealth Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Ah, iba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay hindi sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ito mga ka-wellness, ayan. Ang Santone Gold Coffee Mix ay napakasarap na kape at punong-puno ng mga phytonutrients ha, na makakatulong sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ito yung laging kinakapin ni Doc Algie dito sa studio. Ayan, ang ating Santone Gold Coffee Mix. Sa mga hindi pa nakatikim yan, eh, nako, puntahan na yung mga butika sa inyo pong lugar. Ha?
1: Ito, habang nagpo-programa, nagkakape. Ito pa, may mag na binigay si ano, partner si Bayan.
0: Yun, no? Ayan, ha? Sa mga coffee lover dyan, mga ka-wellness natin, ha? O, subukan nyo po, Santone Gold Coffee Mix. Ayan. Dito sa episode po natin, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano? Itong may tema na Amazing Garlic or The Amazing Garlic. Alam ba nyo na yung usually na ginagamit natin na bawang ha, sa pangluto, mga ka-wellness, ay punong-puno pala yan ng mga bioactive compounds. At alam nyo ba na pag dinudurog nyo yung bawang o dinidikdik nyo yung bawang, eh meron pong chemical reaction na nangyayari po doon, ha? At pag-uusapan natin yan dito sa atin pong talakyan. Kung ano yung mga chemical reaction na yun na nangyayari. At ano nga ba talaga ang nandoon sa bawang na iyan, ha? O, at ano yung mga powerful phytochemicals na naandyan. Dikit sa lahat, ano po ang sinasabi ng mga, ano po yung mga sinasabing health benefits ng garlic? At ito ba ay supported ng scientific research? Ayan. Kaya sa atin pong talakayan, pag-uusapan natin, all about garlic.
1: Ayan. Pag pinag-usapan ng bawang, eh marami nakaka-relate dito. Yung iba, ayaw. Yung iba naman, paborito. So alam nyo po ba na sa buong mundo, ano, libong-libong taong gumagamit nito, and for thousands of years, eh, ginagamit na ang garlic o bawang sa iba't ibang pinagagamitan. Ayon po sa history, ano, kasi ang bawang, scientific name niyan ay Allium sativum. At even sa Bible, mababasa mo yung bawang from ancient Egyptian time, di ba? Mga Israelites. At gustong-gusto nila yung bawang. At ginagamit to sa mga ancient civilization, kabilang po yung Egyptian, Greeks, Romans, Chinese, at Indian cultures. Hindi nawawala yung bawang. Ano. Hindi lang po bilang pampalasa ang garlic, kundi bilang bahagi po ng traditional medicine. So ang garlic ho, bawang, ay hindi lang hindi bagong health trend. Thousands of years po ito, nakasama ho ng mga tao sa culinary at sa alternative medicine. At alam niyo ba na ang bawang, Doc Misael, eh kamag-anak pala ito ng sibuyas.
0: Magpinsan.
1: Siguro.
0: Siguro. Basta nasa isang family lang sila.
1: Nasa Allium family ito, kasama rin yung mga, alam mo yung shallot? Ano ba yung shallot sa Tagalog? Kasi ang alam ko lang, yung
0: parang
1: leeks
0: at saka chives. Parang ganyan, Doc.
1: Yung shallot, parang sa Middle East, ina-harvest nila yan sa disyerto. Ano? At ito ay parang bawang din at kinukuha yung dahon. Ano? Pero ang garlic po ay particularly interesting dahil mayaman po ito sa mga sulfur-containing compounds. Pag mga sulfur-containing compounds, noong mga naran, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga glutathione, di ba? Na ang precursor nito, number one, is mga sulfur compounds. So, another thing, hindi agad allicin yung makikita mo sa, kasi kilala ang garlic sa allicin, isang phytochemical. Pero, hindi lang allicin na makikita mo sa buong garlic agad. Ito po ay isa sa pinaka-interesting na facts about garlic dahil kapag kumuha po tayo ng isang buong garlic clove, hindi ibig sabihin na punong-puno na ito ng allicin.
0: Yeah, no.
1: Merong dalawang phytochemical na tinatawag na allein at may enzyme na enzyme alliinase na magkahiwalay sa isang intact cellular parts ng garlic. Ibig sabihin, may isang parte ng cells ng garlic na meron siyang allein at meron ding alliinase. Pero pag dinudurog mo yung garlic, nagko-combine siya. Kaya pag kinakrush natin yung garlic, o kaya chinachop mo, tapos minimix mo siya. So nagkakaroon ng contact yung allein at yung enzyme na tinatawag na allinase at nabubuo sa kanilang kombinasyon yung allicin. Yun, hindi pala simple lang na allicin, automatic na. No? So parang may built-in po na chemical factory inside the garlic. Kaya ang proseso is, i-crush mo yung garlic, may ma-activate ng enzyme yung isang phytochemical na tinatawag na allein, then mapoform yung allicin.
0: Ayun. Kaya pala, Dok, pagka nagluluto, ano, di ba, kinakrush mo na yung garlic, hindi lang para mabilis balatan, para pala ma-activate, Dok, yung allicin nito.
1: Tama ka dyan. At pag, kaya nga ako, hindi ako sang-ayon na yung garlic hinihiwa para gawing Kung ano man, ano. So, pinaka-the best talaga i-crush din bago mo siya i-chop.
0: Ayun.
1: Ayan. At bakit ba napaka-amoy ng
0: garlic? Yun nga, Doc. Bakit napakalakas ng amoy nito?
1: Yung iba yaw niyan kasi nga, baho daw. Ano. Kasi ang garlic po ay mayroong sulfur-containing compounds na yun yung pinakang potent na mga phytochemical. Ayun. At ang mga sulfur compounds na ito, pag nag-breakdown, ano, eh nagiging dahilan ng napaka-distinctive smell at lasa doon sa garlic.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kaya kapag kumakain po ng maraming bawang, hindi lang po ikaw ang nakakaalam na ikaw ay kumain ng bawang. Mm-hmm. Kahit po yung mga kasama mo, kasi pag hinga mo, amoy bawang.
0: Maamoy tara, hindi mo itatago.
1: O kaya may mga bansa na, ano, Dok Misael, na they are very particular sa kanilang diet na kabahagi yung garlic. At maamoy mo rin yun sa kanilang katawan, sa pawis nila. Okay, at alam naman natin kung ano mga races yun o lahi yun na mahilig sa bawang and sibuyas na naamoy sa kanilang katawan because they are always eating garlic every day. Pero hindi masama yun. Actually, it's a healthy diet kapag ganun. Yun nga lang, medyo may consequences dun sa ating sa smell, pawis natin. Pero same chemistry na pinag-uusapan natin dito, ang nag-a-activate ng yung amoy ng garlic, isa yun sa pinakang ano pinakang mahalaga eh. So napakaraming bioactive compounds ang garlic na hindi lang po ito maganda sa ating panlasa at hindi lang ito masarap kainin, kundi napakabisa pa. So marami po yan, hindi ko na iisa-isahin kasi mahaba yung pag inisa-isa natin yan. Kaya pag pinag-uusapan ho ang benepisyo po ng garlic, hindi po kailangan na isang compound lang yung titingnan natin. Mm-hmm. Marami yan eh. Mayroong mga compound na pag-uusapan tayo maya-maya lang.
0: Now, let's talk about the phytochemicals, kung tawagin. Ano? Ano ba yung ibig sabihin ng phytochemicals? Phyto means plants, mga ka-wellness. Ano? At ang phytochemicals, ibig sabihin, yung natural occurring compounds ng isang halaman na nandoon sa mga herb, mga ka-wellness. Ano? At itong garlic, particularly, Doc, napakayaman ito sa sulfur-containing phytochemicals.
1: Yeah. Bukod po dyan, yung mga phytochemical na binanggit natin kanina, yung allein, is isa ito sa major sulfuric compound ng garlic. Ano? At hindi ito pareho ng allicin. Kasi nga, instead, ito yung nagsisilbing precursor sa pagkabuo ng allicin if you combine it to a certain enzyme.
0: Kumbaga, ano yan siya, Doc? Kumbaga, tools yan siya para mabuo yung allicin.
1: Pinaliwanag na natin kanina na kapag yung allein ay na-combine doon sa alinase na isang enzyme, mabubuo yung allicin. Yeah. Okay? So, ang isa pa yung pinaka-star of garlic phytochemical, pag nabuo yung tinatawag na allicin, eh, ito po yung napuproduce ano, sa combination. At ayon sa mga pag-aaral, napakarami niyang kayang gawin. Una, meron siyang antimicrobial activity. Ibig sabihin, yung mga mikrobyo pwede mamatay sa garlic. Kaya nga alam mo, pinakasikat na pinagagamitan ng bawang during the mid-centuries, panglaban kay Dracula. Di ba? Panglaban sa aswang. Kasi nga, they believe na si Dracula ay na, may virus na, you know, contaminated with the virus. So yung mga tao noon, ang kanilang sinasabi, ang bawang ay panlaban kay Dracula. Ay, yun yung pinagmula ng mga ganyan. Because of its antimicrobial property. So, ibig sabihin, pag tayo ay exposed sa isang uri ng mikrobyo, may kakayahan ng garlic na tulungan tayo to fight those microorganisms.
0: Directly, Doc, kaya niya puksain.
1: Yeah, direct contact ng mikrobyo dun sa garlic extract, marami ng pag-aaral yan. Talaga mamamatay yung garlic. Ayan, yung antioxidant-related activity, ibig sabihin, mayroong phytochemicals ang garlic, like itong allicin, that can help the cell na maging matibay against sa mga oxidant na nagpapasira at nagpapabilis ng pagkamatay ng garlic. Kaya nga ang garlic ay inuugnay din sa mahabang buhay. Okay? At ganoon din yung pinaka-importante nito, yung anti-inflammatory activity. Ibig sabihin, kung meron tayong mga inflammation, makakatulong yung garlic. Ganon din yung epekto nito sa ating vascular function. Ibig sabihin ng vascular, yung mga daluyan ng dugo, mga ugat natin, ano? Napakahalaga ng allicin, ano? And based on laboratory evidence, nakita nila na mayroong promising na result ang kanilang mga eksperimento. Pero since nasa pinag-usapan natin ng science, marami pa rin mga kailangang pag-aralan sa paggamit ng garlic. Pero marami na-establish ito na mga possible benefits sa ating mga tao.
0: Mm-hmm.
1: And yung isa, yung tinatawag na adjoni. Okay? Ito, pinag-aaralan nito at may nakita silang promising result, yung epekto nito sa ating platelet activity. Alam niyo naman na ibig sabihin ng platelet, na kapag ikaw eh nagkaroon ng bleeding,
0: sugat. Diba?
1: Oh, pagkasugat ka, kung hindi healthy yung platelet count mo, pwede ka mag-bleed to death.
0: Oo.
1: So, pag naman sobra yung platelet count mo, pwedeng magbara. Pero mamuhoy yung
0: magkaroon ng blood clot.
1: Ng mga blood clotting. So, ang garlic extract, especially yung adjoni, ay nakakatulong sa pag-regulate ng normal function ng ating platelets.
0: Mm-hmm.
1: Yan. At ito rin ang dahilan kung bakit maganda yung cardiovascular pathway, circulation, and also yung cellular signaling. Napaka-importante niyan. Kasi yung cellular signaling, nalalaman ng cells kung hanggang saan siya lalaki at kung ano yung corresponding signals coming from different cells of the body. So, isang mahabang paksain din yan. So, ibig sabihin, yung adjoni doon sa garlic is separate pa yan doon sa tinatawag nating allicin. Meron ding magandang resulta sa ating katawan. Ayan. Yung isa sa lagi natin babanggit, Dr. Misael, yung dialyl sulfides.
0: Yun,
1: ano?
0: No.
1: Na mahalaga para sa mga taong merong mataas na oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Mabilis tumatanda, no?
0: Mm-hmm.
1: Mga pamamaga. Yung
0: mga nakakaranas ng mga inflammatory diseases,
1: yes,
0: sa pangkatawan nila.
1: Nasa garlic din yung dialyl sulfide. At yung S-allyl cysteine, lagi natin binabanggit yan.
0: Sak.
1: Especially yung aged garlic. Alam mo yung mga ano, may mga black garlic. Naririnig nyo na yan kung bakit lagi silang isino-showcase ng ilang mga manufacturer dahil mataas ang kanyang S-allyl cysteine, which is one of the best phytochemicals in garlic. Ano? Kaya nga, hindi lahat ng garlic products is similar. Kaya sasabihin na iba, kain na lang ako ng ano, Doc, hilaw. Pero kakakain nilang garlic, minsan hindi nila napapansin yung sabi, hindi naman effective sa akin yung garlic. Baka hindi yun yung kailangan mo, yung fresh. Baka kailangan mo ng highly functional extract. Kasi marami yan eh, garlic powder. Yung ginagawa ni ba, itong garlic powder, bibili ako, ikapsula ko. Hindi rin yun yung ganun yung way to use garlic. Ano? Yung iba, garlic oil. Okay, minsan, amoy garlic nang hindi naman talaga totoong may garlic oil. Mm-hmm. Yung mga ganun product, di ba? And also, yung mga tinatawag na standardized garlic extract.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang meron tayo. Pag tinawag na standardized, meron na siyang measurement kung gaano to kabilis ma-absorb ng katawan at gaano to kabisa pag pinasok natin sa ating katawan. Yun yung nakikita natin doon. Kaya hindi ibig sabihin, gumamit ka ng garlic, automatic, lahat ng benepisyong pinag-uusapan natin dito ay makukuha mo lahat. Yan.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin, nako, napakaganda tong paksain na to, ano? Kung paano yung tamang paggamit or paano natin makukuha yung full potential ng mga benepisyo mula po sa bawang. At mamaya, pagkapatuloy po natin ang ating pong talakayan. Ayan, sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong paksain ngayong episode na ito, ay text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. At dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
2: The Secret, Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health, Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan patungkol sa benepisyo na makukuha natin sa paggamit ng bawang. Alam niyo ba sa mga isinagawang mga pagsusuri, ano, na ang bawang ay meron itong ano, Doc, nakakatulong para sa mga common illnesses, lalo yung mga common cold, lalo na panahon ngayon ng ano,
1: yes,
0: tag-ulan, rainy season, ayan, usong-uso itong mga ubo, sipon, alam niyo ba na ang garlic, ayon sa sinagawa na 2016 research, ano, na ang pagkain ng aged garlic, ibig sabihin ng aged garlic, Doc, yung mga mga edad na bawang.
1: Hindi, ang mga aged garlic, ang preparation na pinag-uusapan doon. For example, yung iba, binababad nila, pinaferment nila. Yung iba naman, meron silang way
0: diba
1: na...
0: Diba Dok, tincture din?
1: O, tincture. Oh, mga ganon. So, ibig sabihin, yung garlic na pre-serve mm-hmm. at pre-proseso na pinatagal. Kasi mm-hmm. doon kasi nako-concentrate yung kanilang phytochemical.
0: Extract
1: so,
0: o, before Dok, naalala ko, no, mga maliliit pa kami, ang ginagawa ng parents namin dyan, binababad nila sa honey.
1: Yun ang the best.
0: Yung garlic. Mm-hmm. Tapos pinapatagal yan, mga isang buwan siguro, ano. At ano, nai-extract talaga yung ano niya, yung lasa niya. Bagaman hindi na ganoon kaanghang, pero yung ano yung ano, amazingly yung garlic na ibinabad sa honey, edible na siya.
1: Mm-hmm.
0: Pag kinain mo siya, manamis-namis na kasi nagaano eh, kumbaga na-absorb niya yung ano, yung tamis ng honey. Tapos malutong. Napakadaling kainin kahit mga bata ay mag-i-enjoy sila sa pagkain.
1: Kasi di ba sinasabi natin kanina, you need to crush the garlic. Mm-hmm. Para mag-mix yung mga phytochemicals to that enzyme. Pero pag in-age mo yung garlic, sa isang garapon, nabibreakdown din. For example, ang medyo mo honey, ang medyo mo vinegar, yung apple cider vinegar, o kaya water with oil. A little salt or oil. Na, throughout times, nabibreakdown din, nagmi-mix together yung mga yon. So, nakakabuo ng the same thing with the same preparation.
0: Ayun, so pwede niyo subukan 'yon mga ka-wellness ano, yung ganung mga preparation. Mm-hmm. At 'yun ay napakaganda ha, para sa mga ano, mga chikiting niyo diyan, mga anak niyo at kahit na kayo mismo, yung mga medyo maedad na ano, ay pwede pong mag-intake po niyan, yung garlic na ibinabad sa honey or sa kung saan pa man.
1: Pwede mong gawin doon partner, pwede mo siyang i-chop tapos ilagay mo sa honey or yung buong bawang ibabad mo sa honey. Pero yung buo kasi kailangan mo na mas mahabang
0: time.
1: Preservation nun eh. Mga at least minimum of 1 month. Pero yung mabilis mapakinabangan, mga 2 weeks lang pwede na i-chop mo yung
0: chop or garlic. I-crush nyo po.
1: I-crush nyo or ilagay nyo sa honey.
0: Yun, no? At ito rin ay meron pong napakaganda na antiviral properties. Ano? So, yung mga microbio na yan, madaling mapuksa yan pagka ginamitan natin itong mga ano, garlic preparation na ito. Oh.
1: Kaya nga, di ba nilalagay sa mga ano, sa mga katikate, especially yung mga fungal infection. Lalagyan mo, kukuskusin mo ng bawang yung bunny o ringworm o kaya hadhad or ano, medyo matapang lang yon because of its sulfuric compound. Ayan. At ang garlic din, based on study ha, ito yung pinag-uusapan natin, ito yung mga validated by studies.
0: Clinical research.
1: Research ito. At actually, ang garlic ang may pinakamaraming studies sa halamang gamot pagdating sa kanyang kayang gawing benepisyo sa hypertension.
0: Yun.
1: Based on study, yung compound in garlic ay nakakapagpababa ng blood pressure. According yan sa World Health Organization, cardiovascular disease like heart attack and stroke are responsible for more death than almost any other condition based dito sa report ng WHO. At kapag ikaw ay may high blood pressure, yan ang pinaka most important factor that leads to heart attack. Kaya nung 2020, yung review studies nila, nakita nila na yung garlic extract ay nagre-reduce ng blood pressure in people with high blood pressure. At ayon sa pag-aaral pa, link ito sa 16% to 40% lower risk of experiencing cardiovascular event. Yung mga taong mahilig kumain ng garlic and taking extract of garlic in any form, supplement man, pagkain man, nakita na nila ng mas mababa up to 16 to 40% lower risk of developing cardiovascular any cardiovascular problem. At magandang data yon kasi doon nila napatunayan na meron talagang potential na makabenepisyo itong garlic. And sa kanilang analysis na kapag ikaw ay gumagamit ng any garlic product na highly absorbable sa ating katawan, eh mangangailangan ka ng fewer medication in the future, but garlic have fewer side effect. Kasi makikita mo lang naman side effect sa garlic kapag fresh, di ba? Yung
0: sa chan.
1: Oh, that's why may mga product ng garlic na hindi nag-iiwan ng ganun that we need to discover. Ano? At yun po yung kagandahan ng garlic, yung benepisyo niya sa ating blood pressure.
0: At syempre, Doc, isa sa mga precursor ng hypertension o pagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo, itong elevated level ng cholesterol sa ating pong pangatawan. Ano? Pagka hindi nyo nababantayan yung level ng cholesterol sa katawan po niyo, especially yung LDL or yung low density lipoprotein, nako, eh yan talaga, papataasin nyo yung presyon ng dugo po ninyo. Ano? Kaya nga sa isinagawa, Doc, na ano, other research studies noong 2018, nakita nila na yung pag-consume ng garlic or pag-take ng mga supplementation na merong garlic extract ay nakakatulong para pababain yung overall cholesterol sa inyong pangatawan at yung LDL. Mm-hmm. At meron nga silang isinagawa doon ano, na mga pagsusuri. Ano naman ito, 2016 naman. Sinagawa nila doon sa mga tao na pinatake nila ng ano, garlic. Mm-hmm. For 2 months. Mm-hmm. At nakita nila na bumaba, ano, nag-reduce yung LDL nila up to 10% mga mm-hmm. ka-wellness compared dun sa ibang tao na hindi nag-kitik ng garlic. Ano? Oh. So, nakita rin nila dun sa mga pag-aaral na yung garlic, hindi rin siya nakaka-apekto naman dun sa HDL mo. Ano? Kumbaga wala siyang effect, hindi niya pinapataas, hindi rin niya pinapababa. Mm-hmm. At so, dun lang siya sa ano, overall cholesterol mo at saka yung LDL. Specifically ano, so pinapa-lower niya or pinapa-normalize niya yung level noon sa atin pong pangangatawan. Tsaka yung triglyceride, hindi rin siya masyado naapektuhan sa garlic, ano? So kung kayo ay nag-i-take ng garlic, tapos ang pinapa-check mo triglyceride mo, tapos tingin mo parang wala nagbabago. So
1: doon sa specific
0: hindi
1: for
0: siya specific
1: triglyceride
0: for trigly, ano? So mas ano siya doon sa overall cholesterol natin at tsaka doon sa LDL.
1: Bad cholesterol. Okay, at alam mo sa pag-aaral ng Department of Health Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare mm-hmm. sa Pilipinas mm-hmm. Nakalagay sa 10 halamang gamot mm-hmm. ang benefit ng garlic is sa cholesterol talaga mm-hmm. makikita mo doon sa kanilang approved research. Okay, at alam niyo ba na ang pagkain ng bawang ay isa rin na magandang antioxidant mm-hmm. at nakakatulong sa pagprevent ng Alzheimer's at dementia.
0: Wow.
1: May pag-aaral na ginawa po dyan at na-publish noong 2016 sa kanilang sinasabing epekto ng garlic ay nare-reduce po nito yung oxidative stress mm-hmm. at nakatutulong para maiwasan ang mga pinagmumulan o dahilan ng Alzheimer's at dementia. Ibig sabihin mm-hmm. kung sa tingin ninyo tumatanda na tayo at meron tayong history sa family na nagkakaroon ng pagiging ulyanin mm-hmm. Subukan nyo kumain na lagi ng garlic. Hindi lang naman ito for hypertension or mm-hmm. for infection because any other phytochemicals can also benefit yung ating paglaban sa pagkamatay ng cells, yung oxidation mm-hmm. and also nakakatulong sa utak natin to prevent dementia. Maraming pag-aaral po yan na kinakailangan nating paniwalaan because yan ay research mm-hmm. na kanilang kinandak na benepisyo na possible magagawa ng garlic sa ating katawan.
0: Kaya kung napapansin yung mga ka-wellness na kumbaga parang nag-uumpisa na mm-hmm. yung pagiging maliliimutin nyo, nako, bawang kaagad, ano? Bakbak na kayo ng garlic, mga ka-wellness, ano? At ayun sa iba pang mga studies, Doc, ang garlic, nakakatulong, ano? Mm-hmm. Nakita nila, ano, na nakakatulong para pampahaba ng buhay.
1: Wow!
0: Not directly talaga, Doc. Baka naman yung iba, bakbakan ng bakbakan yung garlic. Para humaba yung buhay, no? Well, ang garlic, ano? Uh-oh. Not directly na papahabain yung buhay mo.
1: Uh-oh.
0: Pero nakakatulong siya doon sa ibang mga problema sa ating pangangatawan na may bigyan ng solusyon na yun yung dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng isang tao.
1: Tama.
0: Number one dyan, yung mga ano, mga infections, di ba? Mm. Kapag mayroong infections ang isang tao, talagang umiiksi ang buhay. Minsan nga, bigla nakakaroon ng sudden death. Ano?
1: Oh.
0: So, mahirap pagka hindi naagapan yung mga infections na yan sa atin pong pangangatawan. So, ang garlic, nakakatulong siya ng malaki para i-prevent yung mga infections na yon na lumala sa ating pangangatawan and eventually, matanggal yun sila. Ano? And even yung mga inflammation sa ating pangangatawan, ito rin yung isa sa pinakamahirap na kalaban ng katawan natin, lalo-lalo yung chronic inflammation sa ating pangangatawan. Eh, ang garlic, amazingly, nakakatulong siya para pahupain o pobain yung mga inflammatory diseases sa katawan po natin, mga ka-wellness. At marami pang iba, Doc, ano? Like yun nga, yung sa hypertension. Pagka meron kang hypertension, talagang asahan mo na na paiksi ng paiksi yung buhay natin.
1: Saka yung dementia, partner. Yung dementia, pag tumama yung cognitive decline, based on study, ha, mas nagiging mabilis ang decline ng age, ng health ng isang tao. Kaya nga, pag tinamaan ka na daw ng dementia, Alzheimer, talagang tuloy-tuloy yung decline kung hindi mapiprevent.
0: At ayon sa sinagawa, Doc, na 2019 Chinese study, ano, yung mga older adults na nagko-consume ng garlic at least weekly. Kumbaga, siguro sa isang linggo makakain sila dyan ng ilang garlic, ano, mas mahaba yung buhay nila kesa doon sa mga tao na hindi kumakain ng garlic kahit isang beses lang sa isang linggo.
1: Ako lang sa China, nung pumunta ako sa China, way back 8 years ago. Doon sa mga kainan nila, talagang lagi silang may green yung garlic na ano, preserved. Oh, yung parang green.
0: Oh, tama daw.
1: At kinakain ng mga Chinese yun every time. Kaya nga makikita mo, di ba, yung kutis nila, yung mga matatanda nila, kahit matanda na, active pa rin. At they concluded na malaki talaga contribution ng garlic sa mga pagkain kinakain natin to gumaga, pahabain ang buhay. Kasi mape-prevent doon yung mga cause or dahilan ng mas mabilis na paghina ng katawan.
0: Tama, oo. Kaya yan ha, sa mga ka-wellness natin ha, naku, lalo yung mga ano, elderly person, sanayin po natin na ano, magkain ng garlic at least ano dok, at least once a week. Yan.
1: Oo. Eh, yung iba takot na takot diyan kasi ano daw baka daw mamaho ang hininga. Eh lagi ko nga sinasabi, it is better to have bad breath than no breath at all.
0: Ayun, tama dok, tama.
1: Oh, yan.
0: Ayan, sa mga kaubayan natin ha, mga wellness natin yan. Ako, marami pa dok na ano, marami pa mga studies na pwede tating ma-share about garlic. Pero ang panahon natin, ang oras natin ay napaka-iksi lang dito sa atin pong programa. So, siguro yung mga nabahagi natin na yun, ayun na yung mga ano, mga main fundamentals ano, na may tulong ng garlic sa atin pong pangatawan, na makakapag-encourage sa atin na mag-consume ng garlic in any form, mga ka-wellness. Kung hindi man natin kaya na yung fresh o yung ano mismo, yung garlic mismo, ay marami na yung iba na pwede nating gawin sa bawang ano, like extract, like yung pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin.
1: Yun,
0: which is meron na yan siyang extract, 50 milligrams na extract ng garlic, mga ka-wellness.
1: At saka standardized extract yan. Meaning yan yung standard na ginagamit sa mga supplement na pag pumasok sa katawan ay ma-absorb na maayos ng ating katawan. Na hindi babaho ang hininga.
0: Yun,
1: yun yung maganda dun eh.
0: Tsaka yung mga ano, yung nabanggit natin kanina, ano, yung mga aged garlic kung tawagin, ano, binabad sa honey, binabad sa oil, ano, or sa kung ano pa man na pwedeng pagbabaran para ma-extract.
1: Even yung roasted ano garlic nga eh, napakaganda noon.
0: Yes, doko.
1: Kung ilalagay mo lang yung garlic na pinaghihiwa-hiwalay mo na may balat pa sa isang kawali na walang kahit na ano, then very low fire within 5 to 10 minutes.
0: Yun.
1: Pag ahon mo nun, pag tinikmay mo yung garlic, walang anghang, manamis-namis. Ang tawag ko doon, garlic nuts. Eh, pwede na yun. Maganda na yun. Oh.
0: So, yan. Maraming pong preparation para ma-enjoy natin yung garlic. Ano, at mabigyan tayo ng benepisyo mula po dito, mga kababayan. Okay? Sa so, mga katanungan, no, patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong talak, ayan, pwede i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Mamaya sa pagbabalik natin, ay tutugunan po natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Tutugunan din natin ang mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa atin pong mga produkto. Ha? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablay. Kapit-putika sa inyong lugar.
8: Coffee Mix.
9: Good morning po.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The secret of health.

0: Isa. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais po mag-text, ha? I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan o mga mensahe, ay lagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan area kayo located at nakikinig sa mga oras na ito.
1: Ang programang The Secret of Health, mga ka-wellness, ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Hindi lang yan kilala dito sa Pilipinas, kundi buong mundo. Ay kilalang kilala itong mga herb na ito, no? Gaya ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural. Kaya wala pong side effects at standardized extract po yan siya. Kaya napakabilis ma-absorb sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin para pang supply sa mga nutrisyon na kinakailangan ng ating pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nagkukulang sa nutrisyon, lalo-lalo na kung hindi kayo palakain ng mga gulay at prutas, ayan, madalas dok, yung mga kababayan natin, yung mga processed foods na nakakain, ano? Mm-hmm. Or minsan yung iba, nakakain lang ng gulay occasionally, eh, magsuplemento po tayo, mga ka-wellness. Dahil mahirap na pagka nagkaroon tayo ng nutritional deficiencies, ano? Mm-hmm. Kumbaga, parang binubuksan mo yung pangangatawan mo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng mga karamdaman, ha? Kaya palakasin at palatagin ang atin pong kalusugan, gamit po tayo Santon Gold Herbal Capsule. Ito, yan po ay mabibili, ha, sa ating po mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ay pwede po ninyo ma-avail ang ating pong mga produkto.
1: The secret of health. Okay, at welcome ulit doon sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook.
0: Mm-hmm. Sa mga viewers natin, sa ating pong Facebook live streaming, happy viewing sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Batiin ko lang, Doc, mga viewers natin. Kay Sir Rico Bagisi, ayan, lagi nakikinig at nanonood sa ating pong programa. Kay Ma'am Ofelia Tolentino, ayan, malusog na panonood din at pakikinig, ma'am, ha? At ganoon din sa lahat ng mga natin, mga listeners natin, Doc, sa atin pong programa, sa mga himpilan, kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Sabi ni Sir Rico Bagisi, pabati, Doc, happy birthday kahapon kay Uncle Camilo Bautista. Mm-hmm. Salamat po, palagi po ako nakikinig sa programa nyo sa Facebook at sa radio.
0: Yan, happy birthday, belated happy birthday. Mm-hmm. At sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw po na ito, ayan, eh sabi nga, Doc, magparamdam naman daw kayo.
1: Ayan. Si Ma'am Ofelia Tolentino, sabi niya sa kanyang comment, yes, garlic is always part of my cooking, mm-hmm, food every day. Your info, mga docs, confirm positive effects of garlic to the body. Ayan, totoo po, napakaganda ho at positibo ho talaga ang epekto ho ng garlic mapapagkain man at mapasuplemento.
0: Mm-hmm. Mas mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, text lang sa ating po numero. Ito po text line 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Yung discussion nyo po ngayon about garlic, need po ba fresh o garlic itself lang po ang nguyain o kainin? Mm-hmm. Yung kasama po ba sa mga ulam natin? Same effect lang po ba yun sa ating pangangatawan?
1: Ayan, magandang tanong yan kasi ganito po yung paggamit ng garlic. Yung fresh garlic ay hindi natin pwede siyang kainin ng empty stomach. Mm-hmm. Okay, take note of that. Kasi yung garlic na fresh ay meron siyang sulfuric compound.
0: Compound, so.
1: Na kapag empty yung stomach natin, ibig sabihin walang kain, walang laman, pwede po kayong magka-ulcer.
0: Kasi medyo matapang.
1: Matapang yun. So kailan kakainin ng fresh garlic? Ito po ay kakainin natin kapag kumakain tayo ng meal natin.
0: During meals.
1: So, isasabay natin yon kasi hindi empty stomach yon. Mm-hmm. So, hindi madadamage yung tiyan natin. Pero yung mga aged garlic na kung saan wala na siyang sulfuric compound, wala na anghang. Kasi yung anghang na yun yung presence kasi ng sulfur. Pwede nyo kainin yun. For example, yung aged garlic sa honey. Pwede nyo kainin anytime. Pwede nyo yun. Yung sinasabi ko kanina na roasted garlic na walang mantika ha. Kailangan yan. Yun po pwede nyo kainin kahit between meals basta walang anghang.
0: Yeah, no.
1: Beneficial po yun. Especially, ang kagandahan ganito ng garlic, pati yung mga bulabulate, mga worms natin. Ano yan? Mabebenepisyohan din yan. Yun ang kagandahan ng garlic. Yun yung sagot ko doon sa question. Ano? Any form, kahit na nag-garlic soup ka. Actually, sa Russia nung panahon, nung nagkaroon ng tinatawag na flu epidemic, makikita nyo sa history ito, i-Google nyo lang yung Russian flu epidemic before. Alam mong ginawa ng Russian government, nag-distribute siya na tonetonelad ng bawang sa mga citizens at ang kanilang instruction is gawing garlic soup. Simple, garlic, itcha-chop, then gagawing soup. Then yun yung

0: rin pala niyang inumin araw-araw kasi may garlic na. Totoo po yun. Oh. Yung garlic, even yung ating, ano ha, ating Santon Gold Coffee Mix, may garlic extract yun.
1: Yeah, no.
0: Di ba? Eh, ba't hindi nyo natin nalalasahan na may garlic extract pala yung Santon Gold Coffee Mix natin? Kasi nga, ang inilalagay dun extract, yung potent part, hindi na kailangan na mangamoy pa ng bawang yun. No? Kasi alam mo, maraming tao, negative sa bawang. Hindi, wala naman yata ang lahing Dracula. Pero ayaw ng bawang talaga. May mga ganon. Kaya, you can consume garlic in some form like yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Meron yung parehong garlic extract. Yan. Kaya kung high blood ka, may benepisyo sa iyo yung Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Gold kasi may garlic extract na siya.
1: Oo. Kaso, Doc, pag ginamit yung garlic, ginawang ano, pang adobo ng mga mataba ng mga karne na ako. O baka sabihin nyo, may garlic naman to. Pangontra.
0: Okay din naman yung garlic doon, nilagay niyo sa luto niyo, kaya lang baka matalo siya. Oo, kasi baka mas maraming mantika.
1: Yan
0: ang alam mo, isa pa yan, di ba kamag-anak ng garlic yung onion? Nagugulat ka ba bakit yung beef steak may maraming hilaw na onion? Eh kasi yun yung based on ano some articles na ang purpose daw doon ay panlaban daw sa negative effect ng fats ng garlic ng beef.
1: Pangontra pala.
0: Oh, pangontra. Oh. Kaya pag kumakain sila ng beef steak, merong kasamang slice of onion na hilaw na pangontra doon sa epekto, posibleng epekto ng fats.
1: Kaso Doc, ginigilid yung sibuyas.
0: Ayun lang.
1: Kinakain yung steak lang.
0: Yun lang.
1: Ayan na nga. So sa mga kababayan natin, any form of intake, pag intake nyo ng garlic, meron kayo dyan makakuha na benepisyo. Magkaka-ano lang yan, magkakaiba-iba lang yan. Doon sa potency, doon sa preparation po ninyo, at yung concentration ng garlic, mga ka-wellness.
0: May question dito, ilang garlic daw yung kinakailangan kainin isang araw? Ako mag-a-advise sa inyo, if you can eat 1 cloves of garlic a day. If you have hypertension, diabetes, or metabolic disorder, kahit isang cloves ng garlic,
1: isang buo,
0: every day, maganda na yun, okay na yun. Ngayon, kung hindi kaya, at least 3 ngipin isang araw. Kung hindi pa rin, at least 1 ngipin araw-araw. Basta meron po kayo every day sa inyong diet, especially kung tumatanda na, malaking bagay po yun.
1: Lalo na kung meron na ka ng iniinda na mga problema na alam mo makakabenepisyo yung garlic doon. Mas maganda dalas-dalasan natin ng pag-intake nito. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, paano po ang pag-inom ng turbo before meal ba or after meal? Pwede ba ito sa may diabetic? Kaya salamat po.
0: Pwede sa diabetic. Pwede siya before or after meal. Walang masyadong ano ang turbo. Ngayon, if you have maintenance na iniinom after meal, inumin mo siya before. Meal. So, wala naman kasi siyang negative effect sa tiyan na masasabi nating hapdi or masisira yung tiyan natin. Walang ganon. Kasi ang content ng Turbo Dietary Supplement ay 2 herbal extract na napaka mild sa ating tiyan. Kaya, for example, may laban. Alam mo na, nangalabit si Mrs. Inom na Turbo Dietary Supplement for men. Use warm water para mas mabilis ma-absorb. Then wait for a while. Then gagana na si Turbo Dietary Supplement for men. Pero doon sa mga umiinom nito ng regular, sabihin na nating mga every other day, kasi pag in everyday mo yan, yung iba sasabi, Dok, ayaw nang lumambot eh. Tuloy-tuloy.
1: Nagreklamo ka na ngayon.
0: Sabi ko, inumin mo every other day para masanay na yung katawan mo. Kasi ang mechanism of action ng turbo, tumatarget siya doon sa circulation at saka sa hormone. Kaya nagiging maganda yung resulta sa mga kalalakihan. Sa diabetic, pwede ba siya? Yes. Kasi ang isa sa pangunahing palatandaan, lalo sa lalaki na merong tumataas na sugar, apektado ho yung ating, alam mo na.
1: Sexual part na yun.
0: Yung ereksyon, naapektuhan yan pag tumataas ang sugar. Lalo na kung 40 ka pa lang, may problema na. Pacheck kayo ng blood sugar nyo kasi isa yon sa common result ng pagtaas ng blood sugar sa ating pong dugo.
1: So ayan na, sa mga kababayan natin na meron pong high sugar levels sa inyong pangatawan, check nyo lang, i-monitor nyo lagi yung blood sugar po ninyo, mga ka-wellness. Dahil hindi lang erection ang problema na maidulot nyan. Maraming pang iba na mga komplikasyon na pwede maidulot ng diabetes. Okay? Doc, another inquiry. Doc, ako po si Beatrice Custudio, taga Quezon City. Ask ko lang po kung ano kaya ang makakatulong sa sobrang baba ng pulso ko. Mm-hmm. Sa katunayan, kaya tapos ko lang po ng 24

0: hours holter at galing ang lang ako ngayon sa doktor ko. Pinaliwanag na masyadong mababa ang heartbeat ko.
1: Mm-mm.
0: Ang solusyon daw, Doc, ay pacemaker. Sabi ko naman, hanggat maaari, ayaw daw niya, Doc. At nag-request daw uli yung doktor niya ng 2D echo. So, ano yung pwede daw niyang gawin, Doc?
1: Totoo yan, na kapag mabagal ang tibok ng puso natin, ay kailangan natin talaga ng pacemaker. Yung standard sa standard of medicine yan.
0: Oh.
1: Kasi ang pacemaker ay nagbibigay ng parang kumikiliti yan dun sa, kasi ang tibok ng puso natin pag hindi normal, yung tinatawag na bradycardia, medyo mahirap din yun.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi syempre,
0: hindi makakasupply ng sapat
1: na outperform yung demand ng katawan natin, medyo mamumroblema kayo.
0: Oo.
1: In the point naman ng naturopathic medicine at pinag-uusapan nun ang nutrition, you need to eat foods that can enhance your muscle activity, yung lakas ng heart natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga pinakamagagandang supplement kung nutritional ang pag-uusapan natin in food, hanap ka ng mga pagkain mayaman sa coenzyme Q10. Kasi ang Q10, isang coenzyme that strengthens the muscle o nagpapaganda ng activity ng muscle sa ating puso. Kasi ang puso natin, kalam na yan.
0: Tama, Doc.
1: So, kumain ka rin ng mga pagkain mayaman sa mga electrolytes katulad ng sodium, magnesium, potassium, and calcium, which can really help you. Kumain ka ng mga pagkain katulad ng mga nuts and seeds, rich in magnesium yan, napakaganda sa potassium para matulungan yung puso natin. Sa madaling salita, kung ayaw mong mag-pacemaker at for some reason, instead, gumamit ka ng nutritional. Huwag nating hintayin na lalong humina.
0: No.
1: Kasi kung ayaw mo magpa-pacemaker, which is akin, wala naman akong problema na ang mga tao mag-pacemaker. Kasi sometimes talaga, mahirap lang habulin. O kung kailangan mo na.
0: Kumbaga, maaaring yun na lang yung solution talaga.
1: Yes.
0: Or kumbaga, yung paunang lunas para sa'yo.
1: Kasi kahit may pacemaker ka naman, kailangan mo rin i-maintain yung healthy nutritional support sa iyong puso.
0: Kumbaga, ano lang yun, Doc? Gabay lang yun.
1: Yes. Kasi yung pacemaker, kapag gumihina yung tibok ng puso natin, kasi ang puso natin, mayroong electrical conductivity.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga tinitingnan yun. So, pag mababa yun, mababa din yung tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
1: So, yung power ng heart natin. So, that's the purpose of pacemaker. Ano? So, nutritionally, yun lang naman kasi yung pwede namin advice sa iyo, nutrition. Mm-hmm. Ano? Kumain ka ng mga pagkaing rich in coenzyme Q10, saka yung mga electrolytes, ano. Protein also is good.
0: Kasi potassium, Doc, kailangan mo.
1: Yeah, potassium. Marami namang pwedeng source ng potassium, hindi lang saging. Yung mga dahong gulay na maberde, mayaman sa potassium, mayaman sa magnesium. Yun. Then, sa atin naman, Santon Plus Gold, saka yung ating premium D3 is also important kasi D3 is important for absorption of calcium. Oo, mahalaga yan. At vitamin C also is antioxidant. So, yun yung mga pwede mong pagsimulan sa ating pong texter. And always remember na iwas muna sa sobrang intense activity. Kasi ibig sabihin, yung puso mo is not capable of supporting your activity, lalo mga extreme activity. Pero, kailangan mo pa rin ng physical activity, mga exercises na hindi sobrang demanding
0: hindi
1: sa puso natin.
0: Exercise.
1: Yes. Kasi delikado yun kapag masyadong napuwersa yung heart natin ay mahina siya.
0: Iba, nakukollapse niyan pag binigla.
1: Yes.
0: Ano? Kasi sabi niya, Doc, kinakailangan mag-exercise para lumakas yung tibok ng puso. Pag nabigla at hindi naka-adapt yung katawan mo, delikado yun.
1: Yun yung principle nga ng muscle para lumakas. Pero in your case kasi na may diferensya na, hindi yun mai-apply. Kasi paano kung nag-exercise ka, gusto mong palakasin yung puso mo, yung puso mo hirap na hirap.
0: Yan.
1: Pwede kang mamiligro doon. Kaya tama naman yung doktor mo.
0: So yun ah, sa mga kababayan natin na merong ganitong condition, yung bradycardia or mababa ang heart rate or pulse rate, mas maganda nutrition, daanin sa nutrition, and then i-check nyo kung ano pa yung other underlying causes nung ganun pong problema. Kasi marami yan, Doc. Maraming mga possible na factors kung bakit hihina ng gusto yung atin pong heartbeat. Maliban na lang sa mga athlete. Kasi yung mga athlete talaga, usually yung resting heart rate nila below normal talaga. Pero kung hindi ka naman atleta at lalo na medyo maedad na tayo, ay hindi po maganda yon, mga kababayan, ha. So kinakailangan nutrition, kinakailangan yung mga supplementation ano na para sa heart area natin, mai-supply natin 'yun siya para matulungan kahit paano yung heart natin. And of course, kailangan natin ng sapat na pamamahinga. Even though yung heart natin hindi talaga yan siya literally nagpapahinga, pero yung buong katawan natin kinakailangan ipahinga natin para mabawasan yung load of work ng ating pong heart.
1: Oh, linawin ko lang ha, yung potassium na sinasabi natin ay food sources.
0: Yes, oh.
1: Pero pag gagamit ka ng potassium supplement, you need to consult your doctor.
0: Yan,
1: kasi hindi pa pwedeng high dose. Kailangan tama lang yung dose ng supplemental potassium. Pero pag pagkain, mas maganda concentrate kayo sa mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi dietary potassium hindi ang katulad ng supplement.
0: Okay. Yan sa mga kababayan natin. Ako, Dok, napakabilis ng oras natin. Mapaumanhin sa mga hindi po natugunan ng mga katanungan sa mga susunod na kabanata ng programa natin ay atin pong tutugunan ang iyong mga inquiries. Okay? Dok, baka ipahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga listeners.
1: Siyempre, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Saan man po kayo nakikinig, ano? Alam po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga at importante sa lahat ng bagay. Ano? Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Kaya ugaliin natin kumain ng sapat na sustansya, isama ang Santon Plus Gold, at maging positibo tayo at maging happy sa ating buhay para lagi po tayong healthy at makaiwas sa sakit. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok Algie. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Dok Remilito Uy, at sa ngalan po ni Dok Ron, isa sa mga kapartner natin dito sa atin pong programa na ngayon ay nandyan po sa Santa Rosa Balibago branch natin, ano, every Tuesday and Friday. Ang schedule ni Dok Ron dyan. So pwede nyo siyang puntahan at makapagpakonsulta kayo ng personal. Ito po yung liko, Dok Michelle Hina, sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat rightly, if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan. Ngayon po lang dalangin mga ka-wellness, nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na magpalakas at magpagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Hell.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isip.

Nagtrend daw na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old, hangin sa Haro Inoilong. Isa sa mga maswerte nga nagnaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nga magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.

0: Ako si Sanber, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiray ka, oh no. Patalikod!
14: Exciting! Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
15: FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
18: Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, baklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Diyan tagalit mabayad sa tusyon mo.
20: Oh, galit, diriyo.
21: Ay, dalit na.
22: Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puson.
22: Desminuria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
25: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
26: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Chronic pain,
28: sakit,
27: mag-assistive pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assistive pain, kangkarang pain, fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist, consult your doctor. Assistive pain. Mabibili sa mga butika.
29: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lang.

0: XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Kun mamati ka sa XFM.
0: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka buhay.

0: Nadako ang chance nga magaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Deer premyo sa Tansan promo. See Food Stores for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. To work responsibly.
1: Makalage na ko!
2: XFM.
1: Patroma mo!
3: Exciting!
2: Santo Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santo Plus Gold.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pangumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
3: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

RSX FM Philippines, XFM 100.7, ang Ketropa Mo Station, les 2:05.

ka na pala sa Extra Pakalam. I mean, kaalaman.

0: engineer ka sa? Dapat basuna na kay sapnot daan.
1: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man.

0: Megan. I mean, like Gayan. Ano na lang ba himuon ko? Kay Double Mel lang yung salak ko?
1: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
2: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-rated extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Good afternoon semua ketua pendatang dan pembati nak ketua ke CXFM 100.7 Rasu Petrol Ilo-ilo ang ketua pemoh. Mayung hapon, good afternoon mga ketropa. Mayung hapon semua ketropa natin nga nagatutok, nagapamati, nagatune in sa atin this afternoon. Mga nagabukas ng ilang mga radyo kag nagapamati sa 100.7 nga frequencies ng ila FM bands. Kamusta, kamusta ang aton nga Tuesday? Grabe, Tuesday pa lang subong, no? Pero parang hindi na natin, sarot. Tuesday pa lang, pero oh my gosh, mga katropa, ang daming kaganapan sa mundo. Kaya pa ba, Pilipinas? Kanya-kanya na to.
1: Kanya-kanya na ni.
0: Okay, tao ng kanya-kanya na ni. Oh, di ba? Pero dito rin sa atin, sex event, dito na po yung kanya-kanya. Okay? Oh, yeah! Mayong hapon na sa mga katropa natin, ha? Nga nag-paniyaga pa lang subong, nag-late lunch. Kaya nung atong nga sudan, ang mga nag-late lunch, balaan mo katropang dyan, Zin. Tatlo na kabilog, gila sudan. Kaya daw maano na sila sa kagutom. Daw hapa na nilang pagkaon. Diba? Na-feel mo rin yan.
1: Kagi ko na.
0: Oo, nakagi ka naghapa sa ano? Ay, sudan? No,
1: Tatlo ka sudan.
0: Ang imo sudan.
1: Oo, oh, tatlo
0: so,
1: ka.
0: Sa kagi na. Ako sa fiesta, langit ko nakagi, kaya wala, agad ko yung ikasarang.
1: Kompleto, basta sa fiesta, katropanera. Ikaw lang
0: fiesta.
1: Ma, ano?
0: Ang muna gani nga sa fiesta, ako lang nanagyan, kaya kung ako lang, wala akong inong ikasarang, ipakalas ng tatlo kabilog na sudan. Oo, palawain mo yayaya, kaya ikaw yabala, dato ka. O, oh, diba? Kaya naman dyan, Rita, dato, hindi ano? Pala, I need your
1: expertise.
0: Oo, I need your wisdom. Expertise. And your Oy! Golden thoughts. Wow. Why? Ala, nagpugis ka malapang.
1: Ay, to, oh.
0: Oo.
1: Gagana, nagid man ang ano ko.
0: Ang clear skin. Oo, oh, clear skin. Oo. Ano lang siya, dapat consistent ka lang na siya magamit.
1: Amo na dapat, pero may katropang dyan, Ray. Ano man, ano settings mo
0: dapat? Amo na dapat ano ka consistent ka magamit sa Clear Skin Herbal Soap para ang imo nga ano ang imo nga kutis amo lang na siya always. Oo. O di ba? Tikita niyo guys, si improvement si katropang Jan Zin.
1: Oh, gina-improve lang ni katropang Jan Ray sa settings gali.
0: Wala ko nag-expect na may ikakapugis ka pa pala.
1: Ano bala mo nag ano ko?
0: Oh, nag ano.
1: Nag-donar sa dugo.
0: Sa diin.
1: Saan?
0: So, bali.
1: Saan po nera? Kaya, balanggit niya sa settings.
0: Tama ka mula, nag-donar ka dugo. Oo. Pero ang utang mga dugo, sakon. May mo pala.
1: Shoutout na sa Red Cross.
0: ang utang mga dugo, sakon. May mo pa ito na donitan ko, no?
1: Ang muna gani, kay... Akis abala.
0: Ala, dalay ka pala.
1: Marant na lang ko di
0: ka
1: ron.
0: May ano ko to mo, may... ano gaya na, may itlog ko to bala pang gusto mo.
1: Hindi ko ah.
0: Iprituhon ko sa imo nga sa ano na ganito ah. Dariyo.
1: Dari lang.
0: Nakatadisyon. Dari, okay na siya. Hope? Uy! Bakit
1: okay na na-experiment to. Himo ah, green. Para hope.
0: Naara. Your wish is my command. Tindog ka dapat yapang.
1: Hindi, purple na lang para ano,
0: tindog.
1: Genie.
0: Para o, gusto mo yan. Oh, sige pa.
1: Do,
0: sige
1: ano
0: pa, isa pa.
1: Do radioactive pa?
0: Uy! Arabe.
1: Ano na lang?
0: Okay na siya. Lakat na di kayo, may pamangkot.
1: Kami. Tama na. Ano-ano pa dakaran mga pindot?
0: Arabe, balik tabi. Arabe, okay lang. Daw rhyme scene ba?
1: Pinapanawagan ang...
0: No crime scene.
1: Oh,
0: diba?
1: Sensitive content.
0: Oo, bala. Oh, trigger warning. Trigger warning. Sensitive content. Oh, diba?
1: Dugoon, ang isa ka.
0: Oo. Te? Oh, ano katrapan dyan, Zin, ang imo mahampal sa mga nagkakatabo, subong? Kaya mo pa ba?
1: Kaya pa, pero hindi lang ito magkanya-kanya. Kaya good night. Diba? Good night magkanya-kanya.
0: Sana all. Ay. Diba? Shout out lang sa mga katropa natin na andyan sa Macau ngayon. Hello po. Kamusta po ang egg tart dyan? Okay pa ba? Okay pa ba ang egg tart natin dyan? Ikaw katropang dyan, Ray, yung egg mo, kamusta?
2: Hindi pa tart. Ha? Hindi pa tart.
0: Hindi pa tart ang iyong egg. Mm. Gusto mo babatihin natin ang iyong egg?
3: Oo.
0: Gusto mo babatihin natin ang iyong egg?
2: Pwede man.
0: Oh, wow. Sige, be. Ipagwa ang itlog mo. Kaya ito nga batihon. Ano, bal ko? Itlog mo lang ako ng
4: itlog
0: bal?
4: Itlog gani.
0: O, gani. Tingnan ka ka daw. Hagi daw.
3: Palabas.
2: Sige, ato ang itlog.
0: Uy, panahugasan?
2: Wala.
3: Palabasin ang iyong itlog.
0: Palabasin mo ang iyong itlog. O, ting... Oh, fresh the title fresh, fresh, ano fresh ang itlog mo.
2: Fresh from the farm.
0: Ate, may iti na eh kung fresh from the farm.
2: Oo. Ang muna ka na yung fresh.
0: O, diba? Ang vanilla, kung nabasa ang itlog, diba hindi na siya mag, ano? Hindi na siya mangitlog. I mean, hindi na siya mabuka into egg.
2: Into egg?
0: Diba? I mean, mamabaog siya if mabasa.
2: Oo, hindi siya ma, ano.
0: Hindi ang mga itlog nyo kay Permin, yung mananabasa, why man nagkakabaog?
2: Why? Why?
3: Amo long lasting niya.
2: Ang ari, ya, kung, ano, kung... Samtang nga ginaugasan, nga ginaugasan ko na nag-ano.
0: Nag-nami, nga nag-nami siya ang quality.
2: Oo.
0: At old. Amo nagali magpanami isang quality. Tingnan ka kadlaw ko lang na dyan, sinaw.
3: Hebal mo, dapat ginaalagaan na permit.
2: Kaya kung wala mo kong naginaalagaan, kag wala mong ginaugasan.
0: Oo.
2: Amo na siya ang nag-ano. Anong...
3: Ikaw man ang kaluluoy.
2: Oo, eh. Kag-gabaog ka, ano? Diba, huwag ko ng itlog.
0: Kung hindi mo hugasan?
2: Oo.
0: Na-try mo na, ha?
2: Siyempre, wala.
3: Gaano, gabahogit.
0: Matuod. Gaano siya?
2: Gabaho. Ang sulod niya.
0: Ha?
2: Ang sulod niya, gabaho.
0: Ang sulod niya. Ang sagwa, ang gabaho, pero ang bati niya sa sulod.
3: Ang muna gali subong, ha? Hindi lang feminine wash, katropang era.
0: Nga, ay feminine wash, hugas mo sa itlog, ha?
3: Hindi, o, hindi lang, di ba, ang babae may feminine wash.
0: Oo. Oh?
3: Ang
0: anong itlog na istoryanta niya?
3: Ang lalaki, ya, may ano na.
0: Magpapunta siya, anong itlog na istoryanta niya?
3: Siyempre, ang ano?
0: Itlog na pula?
3: Itlog na brown.
2: Itlog na brown.
0: Organic?
2: Ano lang si katapang niya,
0: ano? Matiyag mo, ano, ang color?
3: Brown, eh. Nag-isip.
2: Dark brown.
3: Nag-isip pa sa...
2: Dark brown.
0: Matiyag mo kay Katrapang Sunray.
3: Medyo.
0: Kakatrapang Sunray, ya?
3: Ano na yan? Mistiso na yan.
0: Wow!
3: Puti-on na saya.
0: Puti-on? Or gapulo-pula?
2: Amo na, bali lang ano kung puti ko na itlog, talawit.
0: Ati, talawit ka?
2: Hindi eh.
3: Hindi eh. Gabato na yan.
0: Sige, pe, hambali. Bisa ka rin eh.
2: Ina.
0: Eh. Ang balibis sa karoon kaya kung isog gabi.
2: Oo ah.
0: Oo ah. Basta masakay kasi ya, by dangkay naman 5K.
2: Ay, hindi kuya. Hindi kuya. Ayun mo lang na.
0: Nga, hindi ka kitao.
2: Oo.
0: Oy, greet nyo na ng mga katropa tayo masunggod. Sila
2: may nga pon kay Kapuch Florentin.
0: Busho, kita mo na mga pasip-sip si mo.
3: Yeah.
0: Oh, sige na, greet nyo na dali. Katra po siya, Zin. Ikaw yung Paul Hika. May sikap pa to. Kimsing pa.
3: Ubusan na.
2: Kay Kapato, Kimsing na yun.
0: Kagsin, o.
2: Kay Kapato.
0: Kagsin, o.
3: Kag.
2: So, mga nagapangapidas kapiyan sa mundo.
0: Uy. Ay. Tanan sila. Gina-greet mo.
2: Oo, eh.
3: Kay Kapising na lang, eh. Good afternoon.
0: Afternoon na sa mga katropa natin na nag-upod sa atin this afternoon. And of course, sa ating mga Facebook Live viewers on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa ating mga katropa na nag-upod, please comment sa inyong mga tamyawon. Inyong mga inugpa-shoutout kaya itong tamyawon this afternoon. And of course, comment at highlight and at followers. Parang the more the merrier kita this afternoon, mga ketropa. And please, no, i-share ang ating Facebook Live. Wala man kuro ka banog ang mga tudlo nyo da. Nga hindi nyo mapindot. Hindi nyo mapindot
3: i-share
0: ang
3: na.
0: Share. Oo, sige na. Share, share na. Kita-kita lang gid ni, di ba? I-share na da. O, si Ma'am RM. Libuna, nag-join, nag-upo siya sa aton. Habang yung RM, Libuna, mayong hapon, katropang air, kamusta? Pa-shoutout kay katropang John Ray Bertiz! O, kag sa inyo mga upod, mayong hapon, kag-shoutout kay Manang Marquise Castro Verde Vlogs, kag kay Alvin Catedral. Salamat, kid! Watching live from Singapura! O, diba?
2: Always sila present sa Singapura.
0: Grabe! Good afternoon, ma'am RM Libuna. Kamusta ang Singapore? Oh, kamusta da ang ano, Merlion? Okay pa ba ang Merlion siya?
3: Ang Ferris wheel pag ina.
0: Oo, di ba? Habata ganitani, sakpo na si Katropan John Ray, masakay siya sa Ferris wheel. Kaso, kakabit lang siya sa ano, sa steel.
2: Wala

0: kagawain nagaburot ang chanto namon. Kasakay kita to kaso kay ang mga upod ko bigay pang lapsi,
1: nasakit ang budlay sa tumong galain
0: naman. Dahilanat, oo. Ang ilang mga body temperature maglabot 39, oh. O di ba? Tapos ang iban makagapangita si Art, hindi in ang iban gapala mahulay. O te.
1: Ang mga budlay ko mga upod mo, mga ano na, manog senior citizen.
0: Oo. Wow!
1: Wow! Wow! Aran ako to.
0: Wow! Bati-aran ako SM! Wow ka!
1: Chato man!
0: Wow ka!
1: Oh, pepe, ako ka sa upod ni Katrabang dyan, Ray.
0: Bati-aran mo to, Sir Mark!
2: Pero ang upod ko to, yung mga senior, yun man to yung sila. Pero, baskog to sila.
0: Ote!
1: Amo na ganyan, mga manog, gani.
2: Manog.
1: Mga manog, senior citizen.
0: Mga manoga.
2: Manog. Palusot ka pa daan. Palusot ka pa
0: daan. Mga intrusive thoughts.
2: Palusot ka pa daan.
1: Nagagawa kiss ang mga intrusive thoughts.
0: Sige, bawi, adaan nga mabawi. Kung nambal mo.
1: Mga manog, senior citizen, pero young at heart.
0: Hindi ahambal, ya. Dala na ko to. Bawi ilang.
1: Bisa na ako itong gatuho, yung sarakit.
0: Bawi ka pa.
2: Dinapit.
0: O, nadumduman ko, ayawan ko may pangita sa iya. Nagpuhuway siya, gali. Kay kasakit, dito, balatong last night, nga nangita ta sa mga ano, ambal ko, wala din na si Sir Chance, tuman.
1: As my mall, to.
0: Oo. Napuhuway siya kay sakit, ya, tiin.
1: Ara ba lang, mamba? Sige, lakton ta lang kay lapit lang.
0: Oo, oh, diba?
1: Gali.
0: Gali.
2: Layo.
1: Gali kay, ano?
0: Oh, oh.
2: Punta pa. Di ka mo nag, ano?
1: Ang sa, ano to bala?
2: Sa ginabaklan? Sa ginabaklan?
0: Kami maglakad daan, mga puro sila tour guide o feeling mga resident of another, another nation, of other nation.
2: Kami yaw, ano ba? Lakad,
0: pabida-bida. Oh, diba? Kasi sa mga tropa natin, dahil sino na nag-a-edad?
1: Diba, sadya lang to.
0: Sino mga nag-a-edad nga like 20 years old until 30 plus years old, nga daw feeling senior citizen, ang sakit sang likod, ang sakit sang balikawang, ang sakit sang inyong mga pusog-pusogan, na sino na ang ano, mga 30s or 20s, pero ang pananakit sang lawas daw pang 68 years old. May kilala ko na wala. May sayatikas.
1: Daho?
0: Sino na? Kita mo na. Basta mag-ipos-ipos na sa kagamunan na siya ho. Gasakit ng malikawang niya. Kung gamat-amat mong ko, ang imuon mo da, ang pakon mo likod niya. Wala mo na siya. Mga ano lang na siya, mga twice a year lang na siya matabo.
1: Matabo?
0: Oo. Diba, sakto ko? Mga twice a year lang na siya. Basta gamat-amat lang siya pungko or gamat-amat lang siya tindog. Amo na siya. Ano na mga patimaan? Oo, nagabatsyag na siya ang katawang lupa niya. Ote.
1: Ang importante, ganyan mag-exercise.
0: Anong exercise mo, ha? Kung umaga ka lang nag-exercise?
1: Push up.
0: Ato,
2: push up.
0: Push up? Dala man sa mga tudlo mo ang lawas mo.
2: Push suya mo?
0: O, ikaw yung katrapang January, ano ang imo exercise? Diba kung tuwing umaga ka man di-exercise?
2: Uy.
0: Tuod.
2: Uy.
0: Ano ka exercise? Gatindo? Gahigda? Gapungko? Gano?
2: Higda eh.
0: Gahigda? Ato, od? Ano ba? Paano na siya mag-exercise nga nagahigda?
2: Ha?
1: Sit-ups?
2: Yes. Ano na ganyan?
1: Sit-ups.
0: Ato, od? Oh. Gahiodiod ka?
2: Tapos, naga...
1: Stretching?
0: Gano ka?
2: Naga-push-up eh.
0: Ato, od?
2: Oo.
0: Paano ka mag-push up, B?
2: Ha?
0: Paano ka mag-push up, B? Try, B?
2: Di ba, ang mag-push up nga tunay, amuni-amuni.
0: Oo.
1: Why, hindi ka makita sa video.
0: Hindi ka makita. So, ang normal, kuno guys, ako na lang ma-react.
1: Ikaw na lang. Mm-hmm.
0: Karawan. Ako na lang ma-react. Hamali ka talagang genre, ang tuod ko na nag-push up, gamuna ako. Oh, tapos gamuna.
2: Mm.
0: Pero ang iyaya, hindi iya ang iyang upper body ang
2: balikawang. Steady ang upper
0: yan. Upper body yan, steady. Ang balikawang yan, galumbay-lumbay. Galumbay-lumbay.
1: Ano na puno?
0: Kahuna-muna, siya yung balikawang yan.
1: Push up na?
0: Push up na. Ako na mag-o nga push up.
2: Oo. Upgrade na subong.
0: Saan o? Yung na-discover.
2: Saan di ka nadlaw lang?
0: Ayog ka. Oo.
1: Ano ka mag-push up? Saan mo na?
0: Ano ba?
1: Fast or slow?

0: Pasig or
1: I e, ano bigami step by step bigami nga tudlo katrapon diyan
2: una
1: step 1
2: step 1 hinahinay lang
1: ano na siyang hinahinay like pila ka ano pila ka push up per second or per ano per minute amo na hinahinay amo lang na oh
2: hindi man
1: ano biay
2: medyo desig-desig sa mga.
1: Ano na siya nga desig-desig na gani? Mga pila ka millisecond. Dapat taan, ano ka da? Dapat precise ka da? Oo. Okay, para mabalaan ni Katropon Janzin. Si Katropon Janzin, daan ping into details na siya.
0: Kailaan ako niya push-up yan.
1: Oo.
2: Anay mo yan?
1: Iya, push-up ako na.
0: Dagi na process. Tingala mo na eh.
2: Kaisa pa lang.
1: Di ba mo na imo? Iyayaga mo na una. Sayo.
2: Tapos ka mo na eh.
1: Di ba? Di ba imo to? Aga di ba? Imo ka mo na una. Sayo ka mo na una. Gani.
0: Paligpan. Naging poses.
1: Oo. Amo na saya.
2: Doon ang reaction man mo.
1: Si Katropang Romel, gano'n siya man.
0: Magyan
1: mo siya, ah?
0: Basta side view.
1: Tigaan mo siya, biyay.
2: Hindi. Balaan ko na subungang, ano ya? Ang position.
1: Ha? Ay, hindi! Kimipaso siya daan.
2: Te, ang amo niya.
1: Hindi
2: ba yan?
0: Bas ka lang bago.
1: Bali ay yakamot ka pababaw.
2: Oo,
1: oy tuod man. Oo, budlayan na sa balaan.
2: Gireklamo sa ganing kagasang
0: one hand lang, one hand.
2: Gireklamo sa ganing kagasang.
1: Bali, hindi na ako kapalibot. Mayo sa manibela sa patrol. Kagasanting, kasanting. Kuno paniti.
0: Tapos maigo. Maigo pa sa ano ko?
1: Nago pa. Tapos kahapon na bungguan niya pag-in. Dumatintin.
0: Injured.
1: Habalya blind curve ma, or mag curve ginaano hindi siya kuno ka muna oh.
2: Di, paano na siya maka paano na siya maka push up?
1: Ha?
2: Paano na siya maka push up?
0: One hand lang anay.
1: Ate hambal mo to di ba gamo na oh. Tika mo amo na iyo.
2: Ayo ka lang anay. Ayo lang siya anay.
1: Oo, gapangawid siya kay basi mala. Kita mo kung magmuna ako ng gusto, magmuna ang kamot ng kasanting. Pag muna iya masakit na.
0: Sakit.
1: Oh, kay nag-crack na tong ano, skim coat ng
2: skim
1: coat. Yung skim coat niya tutaan. Oo, kay kita iya, kita mo hindi iya makita ang resibo. Kay diba hambal ta, diba? Diba diri sa amon daan mga katropa, diba? Tingin na refund, no? Ang mga bulong ta, diba? Yes. Ti iya, iya. Ginapangayuan siya ni Katropang Jensin sa resibo, sa bulong, naging bakalya. Hindi iya mo kung makita. Ti paano iya makita? Ay, skim ko. Hindi bulong.
0: Sa hardware siya yung bakal.
1: Oo, hindi sa pharmacy.
0: Ano na?
1: Ginambalan ka sa pharmacy ka kanto, dito ka bakal. Ginambalan ko, naging ginsendan ko pa siya sa picture. Di ba? Ginbakal yaman tutuod, ah. Kaso ginabalan, pagin siya sa iya nga own personal doctor. Nga bakal kaniho sa amuniho kay mas effective. Gani kaya ti para matabunan, ginto. Ginabalan siya sa nagpabakal sa iya. Ah, sa nagpabakal sa iya nga puti nga bulong baklo niya. Ti wala siya makita ka puti nga bulong. Skim coat
0: skim
1: na lang.
0: Skim coat na lang.
1: Di ba? Ambalan ka.
0: Oh, amo na guro nga nag-hapdi, pagin.
1: Kag amo na nga ano, amo na nga nag-santing, pagin.
2: Sala ang bulong.
0: Sala. Was ka lang ah.
1: Amo na nga hindi makita ang resibo. Ti pasensyahin sa danay. Ginapangitaan niya pato padihot kung paano niya mahimo ang skim coat nga ano, nga ointment for kwan. Ointment for, ano na gitawag? For burns.
2: Gapong ointment ba?
1: O, kung ako sa inyo mga katropa, hikap-hikap lang kamusang tilapia, hindi ka magbrito. Okay? Di ba katropa niya na lang?
2: Do. Nadudlat na siya.
1: O, nadudlat na siya. Nagbakal ganit ko no si ano, si Manang, sang tilapia. Hindi pa prito sa iya, wala yung prito, yung saksak yan ko no. Kaya gin pamalhan na lang. Kaya na-trauma, na-trauma na siya.
0: Hindi na.
1: May trauma na siya.
0: Na-trauma na
1: Oo, na-trauma. Naging siya, yes. Naluoy man po siya kay base wala ka nakita yas ang tilapia hindi na siya magtandog balahaw.
0: Hindi na.
1: Oo.
0: Ay, traumatic experience.
1: Oo. Kasi kada piyong niya tilapia na lang makita yo bala.
2: Ano kung lain nga tilapia?
1: Oo. Ate ang lain nga tilapia, yati favorite yun na iya. Hindi na siya matangin na siya ano. Hindi na siya traumatic experience.
2: Ano lang?
1: Untraumatic experience. Oy, ambal ni ano ni Ma'am ano ni Ma'am RM Libuna. Damo diri itlog nga brown sa Singapore kag paano paano ginakaon ko diri itlog nga brown kay wala man di itlog nga puti. Oh, tanan dira nga itlog Ma'am ano? Organic. Grabe ba no?
0: Native.
1: Diri abigin ano naging skim kutan man ang itlog kay panang puti. O, oh, diba? Hamal ni Ma'am RM, well, ang Singapore, dari perte ka init, wala, di, wala ulan, dari katrapan January, balik na di sa Singapore, masakay kita sa cable car, libre, taka ko no.
0: Oy!
1: Sure na, a cable car. Cable car? Di na ito dapit na cable car, ha?
2: Sa,
0: dingin.
1: Uy, makita sa city, basi sa, ano, basi sa kundindin eh. May kakita sa cable car. Pero na-amaze ang ikot niya sa airport. Kaya ang nalom sa ilang runway. Highway. Oh. O, diba? Diba? Super amazing. Yeah, oh. Sa babaw, runway sa Ilopra... Eh?
0: Iloplano.
2: Iloplano.
1: Iloplano. Sa lalom, highway. Iloprano.
0: Iloprano.
1: O, diba? Amuna tiya ang amazing. Oh, good afternoon kay Sir Paterno Sithar, Paklibar III. Happy, happy watching sa inyo, ha? O, comment ako muna sa inyo, mga tanamyawon. Kay aton nga iga, tamyawon this afternoon. Sa kay Ma'am AJ Bordon. Good afternoon, Ma'am AJ Bordon. How are you? Okay, Elsie Sampani. Good afternoon, watching from Suok, Arevalo, Iloilo City. Uy, good afternoon, ha?
2: Sa Sentosa, ano, ano?
1: Sa kay?
2: Sa Sentosa.
1: Ah, sa Sintos. Sentosa.
2: Oo.
1: Di ba nakakadto, tada?
0: Sentosa.
1: Oo, oh, oh, dito sa mga lights. Dito sa lights. Di ba Sentosa
2: ito? Why, kung may nakita.
0: Sabi ko, ano to?
1: Sabi ko, ang amo lang na iyaho, ang those stairs nga, ano. Dito sa mga daw lights, to ba
2: lang? Lain man tiya, hindi tiya Sentosa, ya.
1: I-search ko na lang, ano, para hindi nalang kumahuyan.
0: Oo, oh, i-search na lang.
1: Sentosa. Oo, ara, gali, oh, Sentosa, cable car.
0: Ay.
1: Ah, okay, from one, ano, matransfer ka into other.
0: Ang na-experience na lang na isang sa Hong Kong, to ba lang? Ang pag...
2: sa ano, sa...
1: Ari na ganun, nakita
2: lapit
1: ko na.
2: Lapit na sa airport, siguro.
1: Nakita ko na siya, katrapon dyan, eh. Oo. Tapos hulugon ka ni Ma'am RM sa dagat. Hulugon niya ka, okay lang na.
2: Sakit na naman.
1: Sakit? Hindi na, ah.
2: Nami.
1: Ay, labong ga, ila cable car.
0: Oo, oh, may mga may characters.
1: May ilukiti.
2: Hindi ko makita.
1: Ay, hindi mo makita. Sorry, wala kaya PC. Wala kaya PC.
0: Mayari, mandi nga ano, no? Nga... ano na?
1: Nga ano?
0: Nga cable car, diri.
1: Oo, tani. Oh,
0: tabok ka sa Guimaras.
1: Yes. Ay, di ba si, hopefully, no? Mm. Next time, basikot, ano na, kung mayari, isang cable car from Iloilo City to Guimaras. Di ba? O, din pag ito na makadto. Uy, si kaya katropang Jeremy Lazona, good afternoon, hello, mayong hapon. Sa kay Sir Totong Boy at Brillantes, good afternoon, kid, mayong hapon. Sa kay Ma'am Arlene de Guzman, hello. Kag kay Sir Rodrigo Montano, good afternoon, mga katropa. Okay, tropang dyan, Ray, basikon may ano ka pada, basikon may i-greet ka pada, i-greet ng iyong mga katropang nanonood. Ha? Sorry lang, ma. Dumaano, wala sa tulog. Kung sa ilo na lang, di ho. Sa ilo na lang, di para makita ka ni Ma'am RM.
2: Dari lang ko.
1: Nga, ha?
2: Direct din sa may bukuhan.
1: Oh.
2: Eday nga hapon.
1: Uy, good afternoon, ha, sa mga taga Maymays Bukuhan. O, oh, kasi gusto nyo na isang part-time manubuka. Ay, si Katropong Drummer.
2: Book ako pa.
1: O, oh, napukaan nyo ko na siya. Diin ko na napit ang bukuan. Ang itlog or hindi? Diin, gani. O. Oh. Aba ni Ma'am RM Sentosa, ang dagat ran ang Light Garden by the Bay or Marina Bay. Oh, yes. Sa kay Sir Felson Pilasol, mayong hapon kita pong air shout out sa NGCP Kagileko. Ay. Nako. Amo gina ang problema subong, di ba?
2: Ano, hindi lang mag burn out.
1: Amo gina ang problema natong subong ang ano, unscheduled power interruption kay kini ka manual load dropping ang aton nga mga ano, ang aton nga mga power distributor kay kulang gani ang supply sa kuryente sa National Grid Corporation of the Philippines, mga katropa. Ikaw, katropang siya, Andre, ikaw, ugtas ka man.
2: Siyempre eh.
1: O, diba?
2: Makon mo na burnout.
1: Oo, as in, wala pili. Bis ka ano lang ang power distributor dari sa, ano, sa Western Visayas or sa Region 6 nag-aabatyag, mga katropa.
2: Burnout niya ka, last like, stress.
1: Matabay ka na lang sa gwa kay hulaton mo nga magsiga sa apartment niyo. Pareho kagabi. Ay, Diyos, kung wala ka na choice, diba? Kahit nag-burnout. Tapos ang burnout, wala, hindi pa siya like 1 hour, pila ka minutes. Kundi, nag 3 hours or sometimes more than 3 hours, di ba? Ay, te, ano, tanin yung san-astasan o tanin ko na matiis-tiis. Katapang siya ni Ray, kaya mo pa ba? Kaya mo pa?
2: Do it.
1: Kaya hon, ino.
2: Kaya hon.
1: Sa una, gani ko noon, nabuhi mo na mga tao nga wala sang kuryente. Oh, ah. Damo pa bata. O, di ba? Di ba?
2: Ito malan mo, dalom timprano pa na yung katulog.
1: O, tikong timprano katulog, timprano man ka pangamang.
2: Yes.
1: Ay, bongga. Iba talaga.
2: So, syempre,
1: ano, katropong January, ano ang kinalain sang kamang nga masanag kag kamang nga madulom, ha?
2: Mas manami ang dulom.
1: Nga, anong mayara sa dulom nga nami, mga mang? Dadamang ka mga amang kung ano, kung ano, kung dulom.
2: Oo.
1: Tapos kung hindi dulom, doon talimbabaga ka. Uy, kalain ba lang talimbabaga? Ala, bagulang kung liwat ka dumdum, talimbabaga ba? Di ba kalain, kakapasok ka na kuno, di ba?
2: Ang ano?
1: Talimbabaga.
2: Wala man. Dama, huh? Ang damang? Or ano?
1: Talimbabaga.
2: Ay, di, may talimbabaga mga damang. Oo.
1: Gagamba, guro nang imo yan, amin ya.
2: Talimbabaga man ang tawag ang itom.
1: Pero may talimbaba nga na scorpion nga like,
2: oo,
1: ang laba
2: man,
1: diba?
2: Oo. Tapos kung pusoon mo sa nag-glow in the dark.
1: At ang
2: dulom mo.
1: Kitanon?
2: Oo.
1: Oh.
2: Ang iyang nga blood.
1: Ha?
2: Ang iyang nga blood.
1: Ang iyang nga blood ka glow in the dark?
2: Oo.
1: Ay, okay. Pero biska anon mo man kung ano nakatropan dyan, Ray, ka daw talim, ka pangamang, nga daw talimbabaga. Or daw damang. Ang imo ko no, matudlo, gina siya kundi ng bukid.
2: Siyempre, ah.
1: O, diba? Kay ti, tando-tando, di ng bukid.
2: Suhot ti gani ang kuiba.
1: Ha?
2: Suhot ti gani kuiba.
1: Di ba tutulan na kay kuiba, bukid pa?
2: Maskin may tabon pa.
1: O, hambal ni ano ni Ma'am RM Libuna sa Vivo City Bandaran ang Sentosa. Bisan hindi ka mo makita si biskan hindi ko na makita si katropang John Ray. Laway mo na siya, joke, guwapo na si katropang John Ray, mabuot pa kaso grabe damuhal. Ay! Magambal ka nga guwapo mamang iya nga yung home a study ho daw yung home nga daw bang Ross. Diba?
2: Ano na gani ang
1: tupiranhang yung home niya di ma'am. Abi,
2: ano na gani ang ano? Ang ano? Kontra ni Spider-Man.
1: Kita mo nga hindi. Kuya daan, wala kuya daan. Gatan.
2: Ang asadri ang iyang
1: I-search ko na lang kayo. Hindi kuya fans ng Spider-Man. Spider-Man, ano? Ano? Ako ni Chora, seryoso. Wala. Spider-Man.
2: Ano gani na? Enemy?
1: Oo, enemy. Wait lang. I-search natin. Ah, oh, basta nga diri. Ay, okay. Si Venom?
2: Ah, si Venom.
1: Ay, kalawang.
2: Diba?
1: Diba si Venom ang ano, ang kontra ni Spider-Man?
2: Hmm.
1: O, oh, de. Do si Venom siya mag-smile ko no, ma'am. O, oh, diba? All out performance. Good afternoon kay Sir Rodrigo Montano. Nag-aupod ka kay Sir Totong Boyet Brillantes. Hello, mayong hapon. Kamusta ang inyong hapon, mga kitropa? Nag-merienda ka muda? Nag-ano ka muda? Nag-pangapi? O, hamba ni Ma'am RM, kung dulom ko no, magkamang, medyo suspense. Kang excited. Pero kung sanag daw, hindi ka excited. Amugid ba na? At uod, amugid ba na? Ayaka tropon dyan, Ray.
2: Pero namin
1: niya. Nagka-excite ka kung hindi mo makita, ha?
2: Ha?
1: Nagka-excite ka man kung hindi mo makita.
2: Oo.
1: Pero kung makita mo, daw wala ka na na-excite.
2: Excited, masubra, masubra pag ito eh.
1: O, syempre, taga-XFM ka mo no, di ba?
2: Exciting!
1: Exciting! Galing, oh.
2: Pero masami, siguro, kung ano, kung sanag, kayo makita, magitanan.
1: Makita mo ang tanan.
2: Oo.
1: Balaan mo kung sino na makasabat sa imo pamangkot, kung ano ang nami.
2: Ano?
1: Dulom kong sanag.
2: Oo.
1: Tawag ka, tubala ang kilala mo, tubala. Diba? Saya, ano, gida, saya daan niya.
2: Kaya kung dulom ko, no?
1: Ano?
2: Kung dulom, hindi mo makita, itsura yan mo.
1: Ah, ah, itsura? Mas,
2: oo.
1: Ang itsura sa ano?
2: Basta.
1: Oh, pero kung saan nagkita mo tanan.
2: Oo.
1: Ay, amo na.
2: Siyempre, sigurado
1: pero
2: mo
1: ikaw, nga. Ano gusto mo ha?
2: Masigurado mo nga siya gidman.
1: Oh, kag masigurado mo kayong tsakto gidman.
2: Nga.
1: Nan. Kaya basi magsala ka bala.
2: Oo.
1: Na. Pero ikaw, yung katrapan dyan, right?
2: Basi what do you prefer? Hole.
1: Ano?
2: Basi marong hole ka.
1: Marong hole? Aho na, gali. Para hindi marong hole, dapat sanag.
2: Sanag. Para nga ma-find the hole.
1: Para?
2: Ma-find the hole.
1: Ma-find the hole. O, ang kung si Nemo, finding Nemo. Kung ikaw, find the hole.
2: Find the hole.
1: Ay, bongga. O, pero ikaw, katrapan dyan, yun ang gusto mo sanag, itiya.
2: Oo eh.
1: Hindi kayo sang dulom.
2: Hindi.
1: Nga harapon ka, hao.
2: Hindi man.
1: Oo. Oh, pero mas gusto mo langit makita.
2: Mas namin langit dyan nga, ano, kay ti ma-feel.
1: Kasi bala karon kung na, may naipit.
2: Ma-feel mo gidya.
1: Ma-feel ang?
2: Kung saan. Kung saan lagi.
1: Oo, oh, gani. Oh. Oh, kagpara gani nga, sinchakto ka nga,
2: hole. Man.
1: Amo niya dapat.
2: Para kung may maipit, makita mo da yun.
1: Mm-hmm. Diba? Maano mo pa siya. Oh. Oh, hambal ni ano ni Ma'am RM, kung dulom okay. Hambal ni Ma'am LC, sampani Ma'am ask ko lang kung din pwede makahulog sa Gold Eagle beer nga tansan panalo promo. Uy, Ma'am LC sampani, you can proceed here sa aton sa XFM radio station. No, diri sa May Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba Haro, Iloilocetti. No, ang landmark naton is in front of Iloilo Supermart sa May Tabuk Suba Haro. Mayara dada nga Solomon School at Umang. And may ano manada siya actually si Katropon John Ray, ginada bala nagbutang no sang karato lang nga this way to XFM. Oh, sulod ka muda and then turn left. Makita niya dada ang gray nga gate and that is XFM Radio Patrol Iloilo Station.
2: Oo, makita nila ang
1: siya ka ano kahapos Ma'am Elsie Sampan.
2: Oh, makita na rin nila ang sa likod mo nga amo na.
1: Ang ano?
2: Ang pareho.
1: Oh, yes. Na. Makita niyo na siya ang logo naton. Kaya nakapaskill na siya dito sa gwa. Si Katropon John Ray, ginatuya bala ng puk-puk-puk-puk. Ayawan, gito na to siya bala. Ay, kamo ka baluga. Tara, biris to ang iyang balhas. Si kay Sir Felson, Pilasol, Budlay, kung gabi, mangamang, kay basi magtalang, kasang imo, ginakamang.
2: Nan.
1: Basi balalain, kung tani ang target. Pero lain ang na-target lock mo bala.
2: May nakita ko sa ano sa online.
1: Oh, ano imo nakita?
2: Antes nga bata sang antes nga sawa yang ginkamang niya. Ananay sang sawa.
1: Hoy. Nga paano nga nagkadto sa nanay sang asawa ya?
2: Ha? Kiti dulom nga ni.
1: Gahulid pa nanay sa asawa?
2: Oo.
1: Ah, tuod. Pila nang edad?
2: Ha?
1: Pila nang edad?
2: Sang ano? Sang nanay?
1: Siyempre, isang asawa, ilangan sa nanay, isang...
2: Bataon ba eh?
1: Ay, ito. Hindi, wala mo siya nating hala. Paano yung nabalaan nga lain ang iyagin kamang niya?
2: Abay ako no, ah?
1: Paano yung nabalaan nga lain galing ang nakamang niya?
2: Siyempre, balaan niya eh.
1: Nga ho.
2: Kiti, hugot ko nun. Nagreklamo siya.
1: Ah, kaya ang isa to, na ano siya?
2: Ang sawa, ya.
1: Ah, natingala siya nga ang nakamang niya, luy-galuya.
2: Oo. Kuna nga ang halog niya.
1: Ay, halo. Hindi daw, hindi amo.
2: Oo.
1: Oo.
2: Ano may nag...
1: Anong reaksyon yung sa nabalaan niya nga lain galing nakamang niya, be?
2: Gintampasan na nanay niya.
1: Oh, wow. Gintampasan na nanay. Tapos gatulog na galing matas. Oh, ang bali Ma'am Arlene Di Guzman, ikatrapong Dani Lynn. Ay nako, katropang John Ray, kay ara naman si ma, ano? Ay nako, kay katropang John Ray, kay ara naman si Ma'am RM. Ay, alo, gaselos sa'yo si Danilin, yaho. Gaselos, siya bala si Danilin pang. Ang buti kay Danilin, kay ti hambal ya, diba? Hambal ya, diba kantoan niya ka mag-abot sa, tapos wala mo lang sa kapalapit din.
2: Wala.
1: Asa-asa lang ko niya si Danilin, abi ya mo.
2: Dugay-dugay, mapuli na yun si Ma'am RM, yaho.
1: Ha?
2: Mapuli na yun, dugay-dugay.
1: Ay, tuon?
2: No.
1: Hello, bongga bala si Ma'am RM. Oh, ti anong dala ta da Ma'am RM? Lawas sa katarungan, eh, of course. Oy, ang bali Ma'am RM, dapat ang test ka magkamang, i-align mo danay kay bisan dulom, balaan mo kung sino ginakamang.
2: Grabe, oh, i-align.
1: Ibaan mo na dapat. Dapat ang test ka mga amang, wala pa nagdulom sa uluhon mo na nga daan.
2: Di paano kung nag bailo sila?
1: Ang muna ganing nga dapat iti, ano mo gita?
2: Target?
1: Oo, dapat na nga ang angles yama sa ulo mo. Kahit sa hikap mo pa lang, mawalaan mo na.
2: Ano mo na siya gadaan? I-zero in.
1: Oo, zero in. Diba? Kasi ka tropang Romel. Oh, di ba? Amo na tayo dapat yung mga tricks ya. Kung mga katropa, kung kamo nagalingin ang ulo nyo, kung paano nyo ma-zero in, mag-ano lang, magpa-register lang sa seminar ni katropang Romel Baclibar and katropang John Ray Ortiz. Oh, di ba? Every Saturday to Sunday from 8 a.m. to 6 p.m. Te, okay, man ko na pang. Uy, good afternoon sa mga katropa natin, mga taxi patrollers, no? Aton mga katropa patrollers, din man nga parte sang syudad, kag probinsya sang ila-ila nagabiyahe. Good afternoon. Halong-halong mga katropa, halong gin sa inyo nga pagbiyahe. And hinay-hinay lang mga katropa, ha? Keep safe. Mayong hapon gid sa inyo tonight. Oh, good afternoon sa mga katropa natin nga nagapamati sa aton sa ilang mga puloy-an. Samta nagauluhigda, nagainat-inat. Okay, tignan ko lang. Tapos paniaga namin magtulog. Nan, good afternoon sa inyo. Pagbugtaw nila, madigamo naman sila katropang January. Diba amo na mga trabaho sa mga nanay kay mga asawa sa balay katropang January? Oh, okay ah. Oo. Diba tapos paniaga, tulog, after tulog, mga problema naman na sila kung anong sunanon. Oh, katropang babe, may pamangkot. Kung ano ba na si katropang January? Di na to si katropang babe man. Kapamangkot si katropang John Ray kung ano kunong nami, sanag or dulom. Hindi ko kabuti. Dulom? Ganit, gusto niya ganit. O wala nang rason.
2: Hindi na siya manugid niya.
1: Hindi, aga panugid na siya. Gashare na sabla sa iya mga ano, sa iya mga secrets. Diba?
2: Hindi,
1: ano kuno ang imo gusto, katropang Bea, sanag or dulom?
3: Dulom gani.
1: Okay nga, ako na nung rason. Kaya siya si katropang John Ray dahil sanag ko, para hindi ko na magtalang sa hole. Amulya para in chakto ko nung a hole ang iya masudlan.
3: Asipin niya sagad mang kap-kap.
2: Sagad sa sagad eh. Pero...
1: Nadlo ka ni ko no kay diba? Sa ano tanaw niya nga video gani ko no, ang magnanay gahulid. Hindi ko na asawa ang na ano, na shootan sa ano, sa isang nanay ang na shootan. Di yan na kulbaan siya kaya masi matabo ko no sa iya. Amo na iya yan nga binapanagdo.
3: Siyempre dapat kung ano muna kung asawa muna iya dapat ano.
1: Dapat sa ulado mo.
3: Sa ulado muna ang buho iya, ang iya nga mga bukul-bukul ba?
2: Bukul-bukul.
1: Diba kung pila kabilog ang bukul?
3: Oo,
1: paano kada ko ang bukul? Okay, amo na iya dapat. Abi ko sagad kasi sa pangamot?
2: Hindi ah. I mean, wala nga ano.
1: Wala naman rason pa sa kay wala gusto na mo kay Goroma at tilawa ng iban nga hole.
3: Manhole.
1: Kung ma-find a hole, alam mo na iya gusto ka tropang Bea, find a hole.
3: Gani.
1: Ma-find a hole.
2: Kiti, okay,
1: gusto
2: okay,
1: yung ako makita ang reaksyon ng balya na.
2: Oo.
3: Ay, may la kung kinala kung manhay.
2: May ara man nga nagaturong-turong, may mga...
3: Gaturong-turong?
2: May ara man nga nagapalibat.
1: Libat?
3: Tiyo, ang galibot-libot kalimutaw na.
2: Nanamitan.
3: Kalimal.
1: Sa tuman! Nga, hindi. Nga, ano, gid pala ang, ano, gid yung imo rason, katapang Henry, nga, nga, ano, sanag ang imo gusto.
2: Kay para ma, ano, magid yung ma-feel kag ma-experience mo.
1: At inisya ko no, katapang Henry, inisya sa God ko no, mga, ano, mga.
3: Sa pita. Dulom? Ah, hindi ka ka sa dulom.
1: Oo.
2: Okay man sa dulom?
1: Eh, ang mo gina, hindi ka gid ka sa ho. Kay harapon ka.
2: May harapon ba sa dulom?
1: O, diba?
3: Mangap-kap.
2: Dali lang na yaman. Okay lang man, ha? Pero ang na...
3: Kasarayan mo is... Gusto ko si katropang John Ray sampulan kay sanag man sa...
1: Arake! Pero katropang John Ray, kung dulom, ano una mo ginakap-kap?
2: Ha?
1: Ano una mo ginakap-kap?
3: Buklod, eh?
2: Duha ka buklod, eh?
1: Nga buklod daw para may kapitan ka.
2: Tapos ang ikalawa.
3: Amo lang landmark.
2: Mag, landmark ang Buklod.
1: Tapos?
2: Tapos may lagyan ka nga, may lagyan sa sang ano, sang turugban.
1: Ha? Huh?
2: May turugban.
3: Pato sa Strait of Hormuz.
2: May ara nga turugban or bubon.
1: Oh, tapos?
2: Tapos?
3: Dira ka masanong?
1: Pakanto sa Strait of Hormuz. Ganyan, balikan ako may yan.
3: Tapos dira ka masanong?
1: Sa Strait of Hormuz, dira ang bakbakan, di ba? Hmm.
3: Ay, oo.
1: Oh.
3: Pushing, pushing, pushing!
1: Di ba? Ang sakto?
2: Oh.
1: Ay, ambot. Yeah. Simula ka tropang dyan, Ray.
2: Di ba?
1: Oo, oh, te. Ang balan ka. Madamo ma-learn mo kay katropang Bea. Oh.
3: Yes.
1: So, naga, di ba, nagpa-seminar sila ni katropang Romel kada Sabado. Feeling ko yung kuwaon ka nila guest speaker.
3: Oo. Oh, oh, sige lang.
1: Kuwaon yung si katropang Bea guest speaker.
3: Available ko anytime.
1: Oo. Oh, oh.
2: No worries.
1: Wow. Ote, din kada. Hambal ni katropang RM, base na kuya po na galimat, galibat ko ng mata mo na. Na hambal mo RM, base ko na kuya po mo na galibat ang mata.
2: Wala man, depende gani.
1: Ah, depende. Oh, hambal mo RM, abaw lawas gid kag katarungan daw si DJ Dave Johnson. Ba hope magpuli ko ma-meet ko kamo katropang era. Ah, mahaw kita sa Bilat Burger. Ano? Okay lang sinyo. Bongga, wala siyang RM at ilaw kagin sa Bilat Burger. As in, amo gina-gina crave mo, ma'am. Ano, ma'am RM? Ang Bilat
2: Burger. Wala ayan dito sa Singapore, yun mo.
1: Wala to ya, Bilat Burger.
2: Dari lang yan sa Iloilo City. Wala to ya,
1: ano lang to ya? Ang B lang nga wala burger. Diba?
2: Ay, oo, damo-damo na to.
1: Oo, damo na. Kita mo man.
2: Oo.
1: Diba? Yahoo! Sa sidewalk. Oo, diba? Magkato dito sa, dito kayong
2: kung isa hindi V.
1: Ha?
2: Kung isa hindi V.
1: V ano bihay?
2: V sa B.
1: Oo, gani. Ano gani? Uy, good afternoon kay Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon. Katropang Aaron, katropang John Ray. Happy Tuesday sa inyo, more power and God bless all the staff of XFM. Uy, thank you, Sir, ano ha, Sir Reynaldo Abeto. Mayong hapon sa iban, pagid natin yung mga katropang nag-upod. Thank you so much sa inyo pag-upod mga katropahan. Keep on tuning in lang sa XFM Radyo Patrol, Iloilo. Yahoo! Oras natin mga katropa, 8 minutes before 3 in the afternoon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa Premium D3.
3: Yeah!
1: Premium D3, mas virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, nga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Makabulig sa pagpapag-on sa aton nga immune system.
3: Yeah!
1: Batok sa mga masakit. Protection na ng aton ikayong lawas. Batok sa mga bacteria and viruses. Pagi sa pag-inom sa Premium D3. Mga katropa, ang Premium D3 available in all leading drugstores nationwide. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Aeong Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang sa Midtown Hotel.
3: Yahoo!
1: Habali ka tapang RM, ma'am. Dari sa Singapore, wala dari Bilat Burger, pero ang Bilat, arisak. Karong RM, anong kaguluhan ito? Oh, ambal niya. Ang burger, ang ano ko no ara sa iya, pero ang burger ari sa Pinas.
2: Mm.
1: Oh, diba? Kung gagid yabla sa RM, kawiti. Gidya kayo mga RM. Ay, dayaw, git pa ya. Alright, this time mga kitropa, mag-pause kita ni for some commercial break. And when we get back, aton pagatam niya won, ang iban pagid naton ng mga katropa nga nag-upod sa aton. Gani station lang sa XFM. Kay man, magabalik pa ang X-Rated.
4: XFM.
5: Yes, Tol!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sikreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
4: Ator bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po eh, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Ang sikreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sikreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
7: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
7: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Bisunix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
9: The Secret of Health.
7: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. To work responsibly.
13: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami Kutis, Hamis. Miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo man ko sina ha?
18: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, galit, diriyo.
18: Ay, dali na.
19: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
20: Girl,
19: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
20: No more!
19: Santon
15: Season Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Cellphone Plus Herbal

0: Matika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Anxiety!

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santhrone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santhrone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat,

0: biyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang cess the pain.
1: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Mga kitropay na, gabalik ang X-Rated sa XFL Philippines. Oras natin 18 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadrong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, hiwa si Megastine, ang palayamalunggay, garlic, and spirulina. Produkto sa Yes Pop Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sa Midtown Hotel. Mabakalman mga katropos sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Bongga, ganyan ba na si katropang Danilina? Balya, ara man na sa imo, gatabi, damalya. Sa imo, yung katropang Danilina.
1: Siya na gali?
0: Oo, siya na. Sa imo, yung katropang Danilina, wala kaya sa muna.
1: Basi kong bilin-bilin.
0: Basi pwede yung iyama, bilin-bilin. Puro, ano pa, ang akon lang, ang gatabid. O, di ba? Ang iya, guro, pwede yung makuha. Pwede yung matapik. O, kung kihanglan niya, titapik niya lang. Mana, guro. Ay, grabe. Kaman yung katropang Danilina. Sa kay Ma'am Marie Grace Castroverde Vlogs. Good afternoon.
1: Thank you so much, Ma'am Marquis.
0: Oo, halong-halong and thank you so much sa imong pag-upod. Kay Ma'am Memski Almaker, good afternoon, Gid. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nag-upod. Hello, hello, ha?
1: Grabing pa-followers.
0: Rani? Grabe. O, sa mga bago lang tune in, sa ating mga late tuners, good afternoon sa inyo and welcome sa ating

0: Bavarian.
1: Baba.
0: Oh, Bavarian. Ang Bavarian, ano na siya? Ang Bavarian is flavor na siya sang feeling sang donut. Mm. Pero ang meaning niya na drink. Bavarian.
1: May ara pa nga ano sa ano guys? Ang ginagin ng pang ni Katapang Jansen?
0: Ano?
1: COC?
0: Oo.
1: Bavarian.
0: Oh, siya na.
1: Bavarian.
0: Siya na iya ang Bavarian. Lola's rocking chair. Bakit kailangang lagyan ng gulong ang rocking chair ni Lola?
1: Bakit?
0: Para makapag-rock and roll siya. ano na, yaman? Ano na siya ng mga, ano man? Yung mga joke man? Ay, katapang dyan, Ray, knock-knock.
1: Who's there?
0: Kabalin. Ano ni siya?
1: Kabalin.
0: Kabalin.
1: Kabalin po.
0: Kabalin, bilin. Wag mo hino. Ay, Diyos ko. Ano man nga mga kwan man. Ay. Ano kaya katrapan siya? Zen, kaya yung preparahan niya.
1: Hindi, nag-ano man siya. Ano ba yung katrapan dyan? Zen, ipasa di sa akon, be.
0: Sabi ng lola ko, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Gani, katropang dyan, Ray, kung magpanakaw ka, pinutig ka man. Parang a package deal. Amo niya dapat, ya.
1: Siyempre, ay, hindi, dala na na, ya. Package deal na ya. Kung magmanakaw ka.
0: Dapat package deal.
1: Siyempre, kung madakpan ka, hindi ka mag-ako.
0: Nan.
1: Diba?
0: Amo niya dapat. Amo
1: na ang, ano.
0: Dapat, para package deal, arasin mo tanan. Karoon ka, nanakaw ka, tapos masugid ka tuon.
1: Gani.
0: Sorry, package deal.
1: Correct.
0: Diba? Correct. Sabi ng lola ko, pag hindi ka pamilyar sa lugar na puntahan mo, lagi kang magdala ng asin sa iyong bulsa.
1: Bakit?
0: Para pag may makita ka ng punong mangga, may sasawan ka.
1: Talay na mo.
0: Diba? Sabi ng lola ko, bawal maligo sa gabi dahil mauubusan ka ng dugo. Kaya sa umaga na lang ako naliligo para gising na gising yung dugo ko kapag napagalitan.
1: May gano'n. Kadingin ang ulo
0: ko. Paano pa sakay ka lang na?
1: Sige ah.
0: Ari Pagido, balaan mo katropang January. Sabi ng lola ko, bawal sumipol sa gabi.
1: Bakit?
0: Kasi tinatawag mo yung ligaw na kaluluwa.
1: Ay, ganun?
0: Balaan mo anong sumipol?
1: Gapanihol.
0: Ang magpanihol. Sabi ko naman, lola, mas nakakatakot kung walang sumagot sa sipol ko. Ibig sabihin, multo kayong lahat. diba? Ay, the best. Katropa niyan, Ray. Knock-knock.
1: Who's there?
0: Amos.
1: Amos who?
0: Amos Kito. Wala, hindi ako pa.
1: Ay, ano ko, no?
0: Ay, nako. Ano niya siya, ho? Hindi ko kabalo. So, ari kung paano ni siya hambalon? Araw.
1: What?
0: Nanay ka, mangita ka sa ipan. Mangita ta parang nga damo. Tapos ang, ano, mapuyo-uyo.
1: Diba?
0: Katropang dyan, Ray, sabi ng lola ko, pag may nakasalubong kang pusang itim,
1: senyales
0: daw yan na malasin ka.
1: Mm.
0: Kaya noong nakakita ako ng pusang itim, binuhat ko pa uwi.
1: Bakit?
0: Sabi ko, magdamayan tayo rito sa loob. Matagal na akong malas.
1: Parias, sila silang malas.
0: Ari pagi, di ba, hambal nila, kung nalaw, ay na, kung nalaw, magtulog ka, mabasa, imuok, o hambal nila, mabulag ka, o masakit, imuulo, di ba? Pero sabi ng lola ko, bawal matulog nang basa ang buhok dahil mabubulag o mababaliw ka raw. Sabi ko naman, lola, gabi-gabi akong natutulog na basang-basa ang unan dahil sa kakaiyak sa ex ko. Hindi naman ako nabulag, pero nabaliw nga lang sa

0: din ka
1: daw. Nabaliw nga ni.
2: Nabaliw nga ni. O, di ba? Katra pa, Jean Ray. Mm. O, oh, nakagi ka hulog sa imong kutsara ag tinidor. Sabi ng lola ko, katra pa, Jean Ray, kapag may nahulog na kutsara, may darating na bisitang babae. Kapag tinidor naman, lalaki.
1: Ay, ganun.
2: Isang araw, nahulog yung rice cooker. Laking gulat ko. Dumating ang buong isang pamilya. Ayawan gagawa pa kaon na ino, di ba? Ayawan gagawa na pa kaon eh.
1: Oo eh, may lang kung amo na to, isa lang be, bayi. Kung nakina.
2: Ari pagid ka tropang dyan, Ray. Sabi ng lola ko, bawal magliwali sa gabi. Ang bali na liba, kay visit na ko nung magpanilhig kong gabi.
1: Sayod, sayod.
2: Panilhig lang, visit agad.
1: Sayod ko na sayod.
2: Oo, sayod. Wala ko nung sayod. Sabi ng lola ko, bawal magliwalis sa gabi kasi winawalis mo ang swerte palabas. Sabi ko naman, lola, kahit sa umaga ako magwalis, wala namang lumalabas na pera sa sahig natin. O, oh, diba? Ikaw yung katotong dyan, Rega, pati ka sa mga pamahitin.
1: Oo.
2: Ha?
1: Oo, eh.
2: Kapal nila, wala man ko na sumimadula. Kumapati ka mo, no?
1: Mm-hmm.
2: Basi lang niya tuod. O, basi hindi man. O, pero tinipende sa tao, ano, kung subong nagapati. Pero mostly, balaan, subong mga katropa, wala nagawa. Doon gamay na lang siya nagapati sa mga pamahiin, di ba? O, sino para sa inyo nagapati sa mga pamahiin? Be, comment niyo ba mga pamahiin? Ngayon yung mga ginapatihanda, kung ano pa wala mga nag-exist yung mga pamahiin sa inyong mga panimalay. Okay, di isa to, mga sinaunang panahon or mga from previous years, di ba, uso gina na siya mga pamahiin. Like, hindi ka manilig kung gabi, hindi ka mang nail cutter kung gabi, di ba, amo na katapon dyan, eh. Hindi ka magsukob sang magpahulang bugas kung serum na. O, take, saan, ubi sila makaon ang inutupad ba, live was lang.
1: Di, doon, ang man na, sayo, di man ako.
2: Ang magpahulang bugas kung gabi.
1: Oo, kung gabi.
2: Oo, ano pag ako, no? Or hindi ka ko no magbayad sa utang mo kung gabi. Amo pag gina, hindi ako na magpagwa sa kwarta. Kaya ano na, di ko na hindi kita ay buwas. Or in utupad balay, may mahulang bugas. Kaya wala na sila kalanunon, subong agabi. Iti buwas lang sila makaon. No, muna bala, no? Pero di wala matabi, ano? Wala tas ang karapatan na question, no, ng mga ginapatihan nila, mga katropa. So, kamo, ano walang inyong mga ginapatihan ng mga kasabihan, mga katropa? You can comment on our Facebook Live sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. O, tinalipay ka man, katropon dyan, Ray. Kaya madamo, ganyan salamat sa pag-upod sa akon, di ha? Biskan ginapilit mo lang ang imo kalipay.
1: Nga, ginapilit to?
2: Wala man, kaya tiambot na hindi ko kabalo kung paano kung siya ihambalon.
1: Wala man.
2: Alright, mga katropa, oras natin. We have 32 minutes after 3 or 32 minutes before 4 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some musics. And when we get back, atin pag-atamya one, ang iban pagid naton nga mga katropa, nga nag-upod sa aton. Gani station lang sa XFM kay man magabalik pa ang X-Rated. Yeah!

0: Nakidrop ay nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. All of a sudden, we have 7 minutes until or before 4 in the afternoon. Oras natin mga katropa, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. O sa mga bago na bugtaw, mga bago na madmad, o ano pang inyong ginahulat, mag-inom sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Musime Agustin, Moringa, Kagsoya, Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, mapatok sa mga masakit. Something Plus Coffee Mix, epektibo safe imnon, FDA approved, Kagalil certified, available in all leading drugstores nationwide. Mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southside Drugstore, Allgreen Pharmacy, and Generica. Thank you so much, ha. Salamat gid sa mga katropa natin nga nagupod sa this afternoon our program, X-Rated. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Obozaran technical partners this afternoon, katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Wow!
2: Mga katropa,

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina.

0: Iknerb. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo, subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag

0: Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.

0: Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero. Taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
11: Nanamigit.
9: Santan Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
13: oh no.
12: Patalikod!
14: XFM.
15: Patroba mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: afternoon mga katropa, welcome na naman sa Tuesday edition ng programa ng Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Today is September 8, 2026. Nag-gina-celebrate naton ang birthday ni Mama Mary mga katropa, no? Nati, nakasimba na ka mo? Masikon wala pa? Hindi nyo gitpagalipati ha nga magpasalamat kay Mama Mary kag mag-greet of course sa iya sang happy birthday. Okay, Mama Mary, happy, happy birthday. Kag of course, atanan man naton nga mga katropa nga nag-celebrate sang ilang nga mga birthdays today. Happy, happy birthday. Kabay pangahatagan ka mo sa nga maayo lang pirming alawas. Ipalayo ka mo sa mga sakit, sa mga panulay. Ipalayo ka mo sa mga disgrasya na kung may mga asawa, kamo da kagbana. Ipalayo ka mo sa temptasyon. Basi kung makasala, kamo wala sa oras. Na, sigihan nyo gida. Pangayo ka mo sa guidance kay Mama Mary, mga ketropa. Basi kung nagasimba, kamo da, lain yung ginasimba nyo yan. Pasi bala ko na nagasimba-simba kagani, pero ang imo da nga mga kalimutaw, ang inyo da nga mga kalimutaw, mapasasala man. Tapos madepensa naman ka mo nga, hindi ko na naiasala kay amo na amo to. Uy, style nyo ah. Abot na na ang inyo nga style. Diba? Good afternoon na sa mga katropa naton nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ka mo da? Te, brown out naman da sa lugar nyo? Di bali nga mag-brown out basta sa adlaw lang, no? Hindi lang sa gabi, no? Kabudlay. Kabudlay, hindi magtulog nga brown out kung gabi. Arap lang naanad ka na nga may hangin. No, makatulugan ka nga may nagawaswa sa imo nga hangin. Tapos gulpi lang ma-brown out. No, ti mapakinapinakagat na lang ta sa lamok eh. Ang importante mga katropa, maskin mag-brown out, mag-inano, manda ang nagakalatabo, mag-ulan, mag-init, manda. Ang importante no mga katropa, may proteksyon kita para sa aton nga kaugalingon. Subong nga panahon nga daan nga kadamo na sang problema sa kalibutan. Madugang paginang imo nga mga balatian. O, tiko na ko sa imo mga katropa, mag-invest na para sa inyo nga ikaayong lawas. Mag-inom sang Santhon Vitamin C. Magandang Santhon Vitamin C mga katropa, nagabulig ini sa pagbusang aton immune system. Agad hindi kita madasig tapikan sang ubo, hilana, trangkaso, kag kun ano pa dira ang asahi sang balatian. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, available sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag sa generika. Subong mga katropa nga Martes, mag-updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi. Gani ko mayroon ka mo dire sa mga music request, ang inyong mga greetings kag pa shoutouts. No, paliog lang isend sa amon yung text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amon yung Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. O hindi na maghuya-huya kayo, basi ko nagkakasubo ka naman da, masao, tayaan. Hindi na da mag-emote-emote. Ipautwas na lang na sa music. 15 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, kagpadayon ka mga nagapamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: mo, kon may agreement ka mo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga bulika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suging butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, talk to doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Diet ako buwas ah.
9: XFM.
12: Exciting!
13: Mga katrupa, exciting!

May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

nagagrocery dira sa mga nagapamanicure kag nagapapedicure kag sa mga nagatagay-tagay na. Kamusta kamo da? Oh, basi mamangkot naman kamo kun nga abalaan ko nga nagatagay kamo da no. Siyempre, alak 5 na balahambal ni katropang Alex. Basta pagpatak na iya sang alas 5, alak 5 na yan. Though, pwede na makaamat-amat sa lamesa? Pwede na makaamat-amat tipon-tipon? Pwede na kamu kadalas ang inyo mga sumsuman kundiin man kamu nga ilimnan makadto? Basta siguraduhin lang nga wala lang maoy tapos ha? Kasi bala karon mag kadto pa kamu sa baylihan kung may mga binayli da sa inyo. Tamugid ang mamayad sa sound system. Sige, hanyo da. Uy, sana all, no? Nag-saot-saot lang, no? Agyan nyo man na sa unang makadto ka mo tuod sa baylihan pero nagatulok-tulok lang kamu sa iban nga mga nagabayli. Arang gusto ka man tani baylihon sang iban pero nahuya ka kay ara si nanay kag si tatay mo nga nagalantaw. Pero importante, no? Naka-experience ka kung ano ang sasulod sang baylihan. Kung paano gintok apan sa nga iya kaingod ang iyang katupad ang nga nagabayli. No, sa gamay lang nga tinulukay nga nagatinok apan ay gid kamuya. Masinaot lang man tatani. Wow, ambot pati sa baylihan ginadala nyo gid yang inyo nga kaisog. Ibibili nyo na lang na sa balay nyo. Ang iba niya nga mga maisog bala mga katropa, wala na yan nagasinggit inaway kon. Kun hubog, nagasinggit na yan dapat inaway ya kun wala nakainom. Dira na yan matest kun isog kagadman or hindi. Ara iya tanawon ta kun sinong mabakal sang isog mo. Oh, di ba? Nami ya magmaoy nga wala unod ang imong nga ano, wala karga sang mga alcoholic bala mga katropa. Rumambal sila nga, uy, hindi ka mo da maglangulango kay Kwan, kay isugin man na siya. Isog galit baho. Ay, ambot na lang gidya. Balaan ko si katropang John Ray to. Speaking of, binayli. Naghapit na to siya sa Kabatuan. Kay balaan mo sa August, September 10. Fiesta sa Kabatuan. Katropang Lin, may ano ka to? May kilala ka to? Machibogs na to if ever. Wala ko to'y akilala. Makaon ta to tani, no? Makaon ta to tani, isang litsyon. Mambot na lang idiyang. Kung may mga pamilya ka mo da. May ato? Uy, do swabe na amang. Ay, aswang. Ay, hindi kuya gusto. Maskin tigado lang kuya katropang Alex. Hindi kuya gusto nga maging aswang. Ang ginahambal ni Lola sa amon, ay, bisan magpamigado ka mo, basta hindi lang ka mo aswang, kay layo ka pa kung ginahambal ka na, ay, pait atay. Delikadong mayanggaw, yes, true, gid na iya. Yeah. Okay lang na ngayanggawon, yaka nga mag... mayanggaw ka bala nga dalon niya ka sa balay nila tapos ang balay nila puno gali isang kwarta. Pero kung yanggawon niya kaya nga maging aswang ka, hindi na lang cancel na lang. No, kung ako bisin niyo, kung kamu man bika tropang pamangkuton, balaan ko nga hindi man kamu gusto nga maging aswang. O, sa mga katropa na naton, yan nagapala uli na, no? Tapos ng ilang mga trabaho, tapos ng ilang opisina, maghalong mga katropa, ha? Hinahinay lang kamo sa dalan, hinahinay lang sa pag-drive. Kung na nag-commute ka mo, balon, gid ka mo sa malawig nga pasensya, kay basta rush hour na gani. Siyempre, wala na kita sang i-expect nga iban pa, kundi traffic everywhere. Pero sige lang ako na arapaman ka muda sa inyong opisina kag kung nagapatuyo ka nga samtang nagahulat sa imong nga mga sa imong nga jowa da, sa imong nga banabels, sa imong nga asawa, no? Inuman na isang kape. Mag-ino mga katropa sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold is a natural food supplement. Mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini sang atong immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atong nga blood sugar,
Nagapanubusan cholesterol kag nagamanagement sa aton nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes kung may RNA sa ampalaya na nagabulig sa pag-improve sa aton nga glucose control. Santon Plus Gold mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated kag available gate sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. O te, hindi na maghuya-huya nga magpadala sa inyong mga mensahe, sa inyong mga music request, para nga samtang nagatagay-tagay ka mo da, pwede ka mo makasaot. O, good afternoon lang da, Galiana, kay Tita Weng, dira sa May San Carlos, Anilaw, Iloilo. Ha, mga katropa, naton da nga Tagaluawan. Mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan, kagmadamo gid nga salamat sa pagpamati diri sa XFM. It's now 12 minutes after 5 o'clock, mga katropa. Gani pa dayon kamo sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.

0: Gold.
1: Yahoo!
2: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Systepain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong dalis sa Systepain para diro-diritso ang training.
9: Systepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Systepain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Makalage na ko.
9: XFM.
12: Patroba mo.
13: Exciting.
9: XFM.
13: XFM.
14: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
13: X-F-M. X-F-M.
4: Mga katupa, exciting!

0: Lasa i 5.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Te, mano, tani kay aprobado na sa kamara ang 5-year term sang para sa mga barangay kaga SK officials. Sige lang, may Senate pa man. Sige lang, it's okay. Te, basi ko nadulaan ka na dasang paglaom. Chambas ang mga ano ba? If ever no, chambagin man sang mga gapungko subong ba? Damo pa sila sang makwan. Okay lang na kung damo pa sila sang mga projects nga mapatuman. Pero kung ang mga budget gani ginabulsa, baw aragay gid. Dumano dugitani ang publiko nga isla ng mga officials, pero ti wala tamahimo. Approved na mga katropa sa kamara, no? Sa ang 5-year term para sa mga barangay kag SK officials, no? Te, amo na na siya ang ginahulat sang tanan-tanan. May sa Senate, pahulato nato nang sa Senate. Eh, kaya diba may ginaduso man si Senator Cheese Escudero nga nagpaiway sang nagapostpone sang election subong November, mga katropa. So, amo na subong anong pinaka-latest natin nga update diri, no? At least na nakabalo na kamo kag amat-amatan yun na lang baton. Oh, dali lang bala, anay. Mayong gabi lang dala, anay, sa mga taga-DIY dira sa my GT Mall, Pavia. Oy, sa mga ilada nga mga staff, sa ilang nga mga employees dira. Mayong gabi, gid kag madamo gid nga salamat sa pagpamati diri sa XFM. Oh, sige lang, baka-baka lang kamo danay. Mugin man na basta mga alipin kita ng salapi, no? Mga alipin ng salapi, wala ginaya sang choice kundi magbangon adlaw-adlaw, magbugtaw aga pa, kag magpuli gabi na. Ang importante, wala tayo gapuli sa balay nga hubog. Budlay lang man ako na gapauli tabla sa balay ta naga-ekis ng aton nga pamanaw haw. Ay, mugin na yung ginambal nga delikado ini. Tayo okay pamanda, importante wala gama. Oya, mulang ginayang ginaklaro ko di. Sa mga katropa da naton, sa mga jeepney drivers, sa mga modernized jeepney drivers. Mayong gabigid sa inyo mga sir, sa inyo man nga mga passenger assistant officers. Mayong gabigid sa inyo tanan-tanan kag sa inyo nga mga pasahero. Tay, kamusta kamo da? Nagaubo naman kamo sa presyo sang gatong. Imagine, katropang Alex, nakatughong ka na 5 pesos ang taas per liter. Per liter na ha, katropang Alex, bombot. Tani ang sweldo, nagataas man o kay dutanan-tanan, nagataas na. Ay, baka naman, ambalin nyo na lang ang inyong mga employer. Baka naman, boss. Ay, galaw-galaw, boss. Ay, ambot na lang gid ya, ano. Kaluoy ang mga nag-earn sang manubo bala sa minimum, no? Ay, paano na lang na sila mabuhi? Ano na lang na iya permi? Kagkakaon sila tuod sang kanon, pero permi lang uga kag noodles? Patilawan nyo man sila sang baboy? Ang iba niya bala ginasumsuma lang ng baboy, ang iba niya ginahandom pa na nila. O diba no, no kaka-unfair sang kalibutan? Maskin ano mo bala kabakas, kung sino pang pinakabudlay ng obra, pareho sa mga construction workers, wala mga katropang Alex, no? Nagapatial sila sa init, naghahakwat sa mga mabugat, pero lang tawa ba lang ilang sahod? Ay, tapos may ara pa nga mabaton kita reklamo kung kisanga. Ang ilang nga mga benefits, ang ilang nga mga government benefits, ginakalta sa ila sweldo, pero wala ginahulog. Wala ka muna na konsensya? Ay, ambot na lang gidya sa inyo. Hindi na tadi magugtas, ahigop na kamudas ang inyo nga mga mainit nga sabaw. Panyapo nyo na lang na ipaupok nyo na lang na sa kanon. Gali ko magtinambo kamuda, hindi nyo kuya pagsalaon ha. Salaon nyo na ang inyo nga mga basungad. Ang sungad nyo nga wala sang untat sang usa. Ay, ambot na lang gidya mga katropa. Nagay kita yas ang ugtas man ko ako sa inyo. Kung nag-ubra kamo sa call center. Parang may bato, kamusta to yun yung mga katropa, mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Pabalubla ka mong mga katropa nga ang Santhon Plus Coffee Mix. May mataas nga antioxidant content halin si mangosteen. Kag nagabulig ini sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan ang atin oxidative stress kag nagasuporta man sa atin immune system. Mayaran ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag nag-improve sang atin yung overall health. Santhon Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Parang mahambalan ka na karon ni TL mo nga. Hoy! Insakto nga tulog ka na nga shift mo pa. Balan mo nga para hindi magtabog imo nga tuyo. Mainom ka na lang yas ang Santhon Plus Coffee Mix. Parang nga may ibanat ka na sa pulawan. Ah, diba? O, sa mga gapanyapon, ngali na subong. Happy eating lang sa mga katropa naton. Ang una nyo nga timo akon. O sa mga nagahuni ng ilang atyan, sige, agwantahan nyo lang. Tubig-tubig lang, anay. O pila na lang kaadlaw, 2 days na lang, Jess na, sa mga nagasweldo sa 10.25. 2 na lang kaadlaw, mahigop naman kamo sang sabaw sang karne. Tiis-tiis muna sa ngayon, mga katropa. Sige, updanay kita ang importante, no? Updanay kita diri. Kag-updanay pa kita until 7 o'clock subong nga gabi. Kani wala sang biyay, mga katropa. It's now 6:11 in the evening na. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Zandone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Zandone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Zandone Coffee Mix. Mmm, sarap!

0: Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jet, manager ng King Job. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Exactly 7 o'clock ang oras diri sa XFM, mga gitropa.
1: Extra drive! Extra drive!
0: Kasig lang sang oras, bado bago lang tadigani nagpungko, la 7 na naman. Tomorrow is another day, you know? Buwas, ano na, September 9 na. Wala buwas ang impeachment, pero may ara ka mo sang mga trabaho. So wala ka da sang rason nga magpaburaw-buraw ka buwas, ha? Gina-remind ta lang ka. Kasi balalipatan mo da, ha? Basi na wili ka da sa sala nga tawo. Basi kung nagapinulaw ka da sa sala nga tawo, kaglipatan mo nga may ubra ka gali buwas. Ara iya sigurado, kung mag-absent ka buwas, wala ka gid sweldo. Arang nasulod na sa cut-off, tapos hindi kaya mag-sulod. Ka-unfair man iya. Ate, sa mga nagapanyapon da, kamusta inyong panyapon da? Namit sudan, ino? Kung nga hindi namit sudan, te syempre wala gana magkaon. Sa nagahuinuni na ang siyan, mahambal ka lang yan nga. Busog pa ko. Kapin pa kong bago lang ka muna. Kita isang nobyo nyo, ho. Mag-meet up ka muna. Ang first meet nyo, mga katropa. Abi mo, gahuya-huya, kagid na iya. Magluwas na lamang ya kon kabalan, kagid ya eh. Diba, mga pakipot ng mga moment. Mabalan, oh, kaon na. Hindi ko, ah, busog pa ko. Pero sa tuon na nagahinuni na at siya niya. Ay, dayaw, gid ko mga pakipot effect nyo, ah. Amo ka man na sa first meet niyo ni Sir Hai. Di ba, malan ka? Amo man ko na sa una, napakipot-kipot man ko. Pero ako na, of the night, ikaw mo everyday, amo yung, ikaw na tubla hugas, pinggan ho? Ano pa na ginatanga mo? Oh, relate na naman ka mo, no? Sige, ah. Amo ginaya basta sa una, syempre, ang first impression ko no nag-last ginaya mga katropa. Syempre pakita mo man ko na ano ang imo nga kaayo, di ba? Sa ulihin na lang na ipakita ang imo nga kalain sang batasan. Pero wala man sila mga mambal nga, hala, sa una namon nga meet, grabe man tuman, dalok-dalok man tuman, sungak-sungak man tuman. No, di ba? Ito kalain man ko na mo na ang una mo nga ano sa iya, nga ipakita. So, pabebe kada anay. Agwanta ha ang gutom mo, maskin gutom ka na. Pero kung ako yan, hindi ko yung pag-agwantahon gutom ko, maskin gamay makaon man ko eh. Pero subong at syempo, bahala na da, wala na niya uya-uya ya. Guya-uya ka da, subong yung magutman ka. O, te, pili ka da, mauya-uya ka or makaon ka. Oh. Amo lang ginakasimple. Di mga katropa, wala na kita sang time sa atin nga program. Madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea. This Tuesday edition sang programa nga Extra Drive. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kita buwan, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: It's Gary. Saka service ko.

0: Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Gemma Anyong, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Melito Oy, sa akong na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Diet na kubuwasa.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa! Exciting dito!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilocos 7:11 na mga kabinet, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ahora sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:13 na makabinan mga katropa. May gabinan sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa diriya sa palibot sa ang sudad kag probinsya sang Iloilo. Round out diri subo makabinan sa amon nga studio. Courtesy makabinan sa ang National Grid Corporation of the Philippines. Kag ginakuan ba no? May ara makabinan nga manual load dropping. Bago chini makabinan kay ti ginakulang kita subong sang supply sa kuryente bagod man kay pila ka mga generators mga kabinan ang naga-maintenance sa subong sini nga mga panahon na amra kun nga mga kabinan ginakulang kita sang kuryente diri sa ato niya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag bilog ini mga kabinan nga Pilipinas. So bagod mga katropa kay under maintenance ang pila sini ka mga generators. Sa muning generator ba lang nga naga produce ang elektrisidad kag gidatayhon ni makabanan sa National Grid Corporation of the Philippines kay man lain subong mo. Lain sang unabra sa tempo sa piko nga may planta ang piko diri sa Magellona tapos sila ga supply sang kuryente sa bilog sini nga Iloilo City. Subong hindi na makabanan kay bangod sini makabanan sang Epiralo gin si parar na ini makabanan ang generator. Ang generator amo ini makabanan ang naga-supply sa nga kuryente kag tapos ang halin sa generator sa uod ina sa National Grid Corporation of the Philippines. Amo naman ina ang agyan sa nga kuryente pagkadto ya sa mga distribution facility. So tatlo ini makabanan ka mga ahensya o tatlo ini makabanan ka division ang agyan sa nga kuryente. So bagod kaya ginakulang kita makabanan sa kuryente sa bilog sini nga Pilipinas bangod sa ginapatigayon ang maintenance sa mga generators sa subong nga panahon na ang National Grid Corporation of the Philippines nga muna makabanan ang nag-tayhon sa kuryente sa mga distribution facility ang nagpangabagid nga mag manual load dropping. So ginahin mo sa makabanan sa mga distribution facility amo naman iya ang pagpatigayon sa manual load dropping. Bota ba nun sini nga kung ang bilog sini nga ang bilog abi makabanan sini nga iliko no example na may ara sa makabanan nga ginasupply sini nga 100 abi 100 for example 100 megawatt no sample na tibagod kay ginakulang makabanan ang ginatayhon nga kuryente ang ginabaton makakatropa sang Iliko for example magalabot na abi sa 70 tibagod sina makabanan hindi makop up hindi matatapan na di balikop sang electric cooperative ang bilog sini nga franchise area simuon niya sina parang makaangkon man sang kuryente ang piyak dito nga sityo pasigahon to anay piyak to nga sityo tapos diri sa piyak patyon anay para lang makapasaka sa tubig makacharge sang cellphone ano pagida makacharge sang flashlight ano pagida pwede macharge makabanan na kag pagkatapos ang tatlo or apat ka oras, patyo naman dito sa piyak na sityo, pasigahon naman to sa piyak, amunang giyatawag makabinan nga manual load dropping. Damay, ara kita makabinan nga brownout, nga nagakatabo, amo ina ang sitwasyon. Disubong sa ato makabinan sa sudad kag probinsya sang Iloilo kag nationwide ini makabinan mga katropa. So bangod makabanan sa advisory halin iya sa National Grid Corporation of the Philippines may ara makabanan nga nagahatag sila sang notice sa tagsa ka mga distribution facility halin iya sa NGCP nga kung pwede anay maka manual load dropping kita makabanan mga katropa. Di ang sanguni ang panlawigan kain na nagpasar sa isa ka resolusyon naging sponsor makabanan ni board member Rolando Distora nga pangabayon ang mga dilagko sini nga mga kompanya ilabari kitabi makabanan ang ining mga malls ba nga nagagamit sang dilagko nga dako nga supply sa kuryente na kung pwede ko nung kung ara kita makabanan sa peak demand sang kuryente. For example, abis ang manihuras na mga nasay sa mga giting demand abis ang kuryente, pagkatapos sa unto, kati ginagamit makabinan sa aircon. Ini nga mga inuras, kung pwede ko na abing nga ayoon ang madlagko sa inyong kompanya nga maggamit lang ang generator.
ti naprobahan tugay na ang resolusyon, wala pa ini sa tuluid kung wala aprobahan man sang ERC kag Department of Energy, mga kabanayan, mga katropa. Kag importante kung wala masugot sila yan dinag kompanya kasi magasto sila ya sang kuryente, magasto sila sa kuryente, magasto pa sila ya sang gasolina sa ilang generator, magasto man, magasto ka kuryente, mabayad ka kuryente, tapos magamit ka pag generator, ang isa sa mga charges na mga kabanan niya, ang pisa sa imong generator, kung maguba na karoon generator mo sa sobra kabingin oras nga mag-gamit siya natin, kundi duble ang imo sini nga gasto. So, depende na mga kabanan kay naprobahan pa lang ini, mga kabanan, ara pa lang sa level sa nguna ang panlalawigan kag i-submit pa ini ang resolusyon sa Department of Energy kag Energy Regulatory Commission, mga kabanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:19, mga kabanan, mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Yari kita makabanan sa ika-8 adlaw sa bulan sang Setyembre, birthday subong sang aton mahal nga Iloy, si Blessed Virgin Mary. Birthday subong kaadlawan makabanan sang aton iya ginakilala nga mahal nga Iloy. Kabagdan nga madamo sa mga nagsimba kag naghalad sang bulak sa tiilan sang aton mahal nga Iloy. Nationwide in makabanan ini base sa proclamation, presidential proclamation makabanan nga gin-declare nga special working holiday subong nga adlaw September 8, mga kabayan, mga katropa. May kangtanan sini sa aton nga pag dumdum sa kadlawan sang aton niya nga mahal nga Iloy. Ang oras din, mga kabayan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:20 na. Gina-welcome namon kamo subong gabi sa ato nga programa ang Headshot. Sa Gyapon, inyong katropa ako si katropang Phoebe Borges, Tibon Morales. Pag-updang kita ni katropang Alex Saspatob-tob, alas 9 ang tak na subong gabi. Sa pagdala sa inyo, mga kabanan, sa nagpangunang mabalita, kagabi informasyon, diriya sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Kagadugay, atong koneksyon, mga kabanan, sa... Atong koneksyon, mga kabanan, sa... News Center upon kikatropang Bia Joy Subaldo, mga kabanan, mga katropa. Sugpunan taning parte kay former House Speaker Martin Romualdez. Ini matapos, mga kabanan, kahapon, September 7, inisya, mga kabanan, ang gindagdagan sang warrant of arrest sang 3rd Division sang Sandigan Bayan sa kaso sa Ninga Plander. Upon niya nga gindagdagan sang warrant of arrest, mga kabanan, mga katropa, si former Acubicol Party Rest Representative Zaldi Rizaldi Saldico, kamay duha sini ka mga sibilyan nga nalakip sa warrant of arrest. Di gilayon, mga kabanan, nga gin serbi ang warrant of arrest kay former House Speaker Martin Romualdez sa hospital, isa ka private hospital dito sa Sanuman City.

ambal sa konduktor siya magreng kasaga kasakay naok ka naman naok ka naman ya sakay ako naok sakay ako naok. Hindi din gadaan kasampot yang kuhan ang insekya sa ang liter liter G. Kundi ang liter G ang iya nga pag pronounce liter K. Ya sakay ako naok sakay ako naok din naghatag na iya ang kuhan gahatag na iya makabinan ang konduktor sang ticket. Oh. Siya din kam naog. Siya insek din kama naog. Siya sakay ako naog. Sakay ako naog. Mag-o ka pala ganin siya kasakay. Naog ka naman. Ya, hindi ah. Sakay ako naog. Sakay ako naog. Kadlaos no kay Boyo. Nagsindi ni Boy Climino sa Niwayo. Ano niya mag-o ka lang ganin kasakay. Naog ka naman. Yan din. Sakay ako naog. Sakay ako naog. Ano man yung kuwan yun. Diyan dali, ano, kaya rin inspektor, oh. Karoon, kuwan ako, memorandumman ako. Kaya wala ka pa iamatagaan sang tiket. Ya, ariya, may sulat na, kundiin ka manaog. Sulat, sulat sang insects niya. Sagay, ako naog. Ay, mat. Oh, tiyan mo ni makabalit na natabo kahapon. Kay former House Speaker Martin Valdez. Pagkatapos nga siguro kasi nakalik informasyon sa iya nga siya ti sir may ano ka may kablo may mga koneksyon isla mo pareho man kami nang ginfile ang kaso ng sa ombudsman sa Sandigan may aran isla nga mga katropa nga mga koneksyon da bisa tagaan niya padasan dako nga ma'am siya basta gani niya gani kung may ara ganda siya nga kung grant gani siya ang barang tumaris sa akon itagaan mo ako siya sa informasyon da yun ha. Di may mga may mga koneksyon sila da sa pareho sila kiti balaan nga daan ang ginpailan sa kaso mo sa ombudsman ka ba din sa Sandigan Bayan ti siguro may naka tip sa iya nga sir may ara nga warang tumaris ikaw about lil dali si House Speaker Martin Valdez kadto sa San Juan sa hospital no Cardinal Santos Memorial Hospital sa San Juan isa ka private hospital makabadan kag nagpa admit dito no. Eh, pwede man ang istorya yung doktor na busy niya. Oh, di ba? Mga muna yung style mo. Damo na iya pabagi. Di karon mga before mga kwanto, mga 5 or 3 to 4 or lapit lang mag 5 nagwa magkabanan ang warrant of arrest batok niya kay former House Speaker Martin Romualdez. Di ko na pagwa sila yung mga ang warrant of arrest. Di siyempre, wala man na iya orasan iya ang pag-service ang warrant of arrest mo. Tingin na yun, makabanan nga nag-conference ang taga-CIDG, nga muna makabanan ng mga tropa ang nag-service ang warrant of arrest. Upod si DILG Secretary John B. Crimolia, ti karon nabalaan sa CIDG nga gin-admit si former House Speaker Martin Romualdez sa ospital sa San Juan. Ate, hindi kong dagon sila eh. Kung dito makabanan nga na abtan, hindi si former House Speaker Martin Valdez nga dito na-admit makabanan sa hospital. Di sa kong naging check and makabanan ng pamangkot, abi ang doktor, no? Sa hospital, kung kamusta ang kondisyon ni House Speaker Martin Valdez. Ti ang unang nga findings, dua ang iyang balatian. Ha? Dua ang balatian niya. Ang iyang nga BP nga hindi established, sakay ako naok. Gasaka naok. Gasaka panaok ang iyasinig nga blood pressure makabinan makatropa. Oo, dua lang ito kagabi, no? Pagkatapos, isa pagid, may anxiety attack. Nagakuan siya, nakulbaan siya, dasig ang palpitate sa iyang adugan. Kag, siguro kulbaan siya eh. Damo kwarta mo, kulbaan ka. Tambal ni Secretary Rimoria, hindi mo tanasin niya mabakal niya ang layi. Kung diin gusto mo prisuhon, kaprisuhon ka siya mo. Pagkaaga, sus, nagagawa ang findings makabadan kay former House Speaker Martin Valdez. Kung damo sa iya balatian. Pinanik bilog ni. Isa, dua, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo, abaw. Walong balatian makabinan ni former House Speaker Martin Valdez. Hypertensive aeroclerotic cardiovascular disease. Oh.

0: ay blood na. Unstable angina. Coronary artery disease status post PCI. Na doktoral ng kabalo, bibigyan niyo kami ni karon pa kuno ba, bibigyan niyo kami ana MB pang pa bibigyan niyo kami pa tag sining mga balatian nga ini. Tapos cerebrovascular ischemic disease. Type 2 diabetes mellitus. Hypertension. Hypertension, di mapusta, high blood. Ang disopdimia. isa pagid. Primary hypothyroidism. Hypothyroidism, di, kwan? Ang agwiter. Diba si Gambali? Ba't ano laki may agwiter? Ay, may ara. May ara nga mga lalaki nga may agwiter, ah. Gari kay titibalag sahon naman kabalang kalabanan sini ang mga babae. Tiyan mo na, walo ka mga, ba, nga, mga ang findings. Ang ginabatyag mga kabanan ni former House Speaker Martin Valdez. Man, ito pang Alex, bisan pa, noon mo na isang produkto sa Eastern Health Incorporated, hindi manginom niya. Hindi tara gusto mag-ayo mo. Hindi tara gusto. Ay mag alam mo kung mag-inom ka mga pareho sa mga balatian, simple lang ini makabadan sa Yes to Health Incorporated gawa produkto kito yung dasig kasi ni mag-ayo ilabanagin kung may mga gina na, may maintenance kaya tapos sige home lang yung maintenance mo tapos inan mo yas ang premium D3. Sundan mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tapos imnan mo sang kaping iasang Santon Plus Gold Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Dasig kayo niya. Yan, ano mo na ikapilit mag-inom. Yan, ano mo na ikapilit mag-inom sang, ano, sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ah, hindi, tanawag ginom niya kita, sig magayo mo. Kaya ginabantayan, makabadan, ang iya sinig kondisyon, kaya ang bal ni DILG Secretary John Vic Remoria, niya, kung mag-ayad ang kondisyon sinig niya ni former House Speaker Martin Maldes, nakapiparar na sinig niya ang iyang detention facility dito sa Quezon City Jail sa Payatas. Ay, maano. Hindi niya mag hindi niya mag bisan na nung pilito. Alam, nasig ka mag-ayo iya sa mga pareho sila. Simpre yung mga balatiyan. Actually mo, kung mag-inom ka sa ang produkto sa Yes to Health Incorporated, tingin na bantayan iya makaminan sa kwanto sa taga si IDG sagba kag sa sagba sa Yes na kwarto kag dito makaminan sa Idalom sa hospital. Agad kay man ini si former House Speaker Martin Valdez ang naka-hospital arrest mga kabyanan mga katropa. Di kahapon palangadaan, ginbasa naton sa inyo na gin-confirm sang Sandigan 3rd Division na nakabaton sila sang kopya sang extension sang manifestation of hospital confinement an urgent motion ad kutilam para sa padayon makabinan nga pag-hospital confinement under custody ni former House Speaker Martin Romualdez. Di kahapon paranggap ipinangadaan na kabato na sila sang, kung ano, sang manifestation o competition nga pasugtan ang former House Speaker magpadayon sa SD nga hospital arrest mga kabinan mga tropa. Di wala pa ni masolbar, wala pa ni makabinan sa desisyon ang Sandigan Bayan 3rd Division, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:31 na, mga kabayanan, mga katropa. Kag sa balita nasyonal, ginaistoryahan subo, mga kabayanan, sang impeachment court. Nga panubuan sa 16, no? Ang threshold sang mga boto sa impeachment decision. Kung ano naging mandaya makabadan ang decision sa isang impeachment court. Kaya man nakapagbuat na daan sa unang ruling. Si impeachment court judge, presiding officer, Chase Escudero, nga siya ti 16 giniya ang dapat siya nga makuha, siya nga buto. Kag 24 gi dapat all members sang Senado. Di galing kay wala si Marconita. Wala si Jinggoy. Wala si Bato. Tatlo. Di daw kagati na kami ni Caleb man makabanan si Loren Ligarda. Di gina istoryahan karon makabanan nga panubuan kuno sa 16. Kaman ang 3/4 sang 6 sang 24 is 16 ti para nga makaigo dito makabanan sa tanan nga membro nga ara lang present. Panubuan kuno makabanan sa 16 ti may pangayuan sila sang bulig, pangayuan sila makabanan sang opinion, friend of mga friends ini makabanan sang mga nga hindi ya friends sang korte, nga hindi man niya wala man siya labot o spiak, wala man siya labot o spiak niya, but tabunan ara siya sa neutral pangayuan nila makabanan sang opinion kung paano iniabi, no? Kati budlay ni kay na butang nga daan ni makabanan sa ilang internal rules kag na-adapt makadaan, mga katrupay ni kag ara sa aton nga konstitusyon nga pareho si ring nga may ara nga impeachment proceedings dapat butuhan ni sang all members sang Senado kag dapat 3/4 ang mga boto subotawan ng kabanan 16. Di pa ano ni Bay, di may mga proposal nga pasugtan ng kabanan si Marconita, si Jinggoy nga makabuto abi, no? Maka I think kung paano inlahi mo on, pero wala pa ini makabanan sang desisyon kay tanakayon pa ini sa tiyon makabanan mag-convene sila bilang nga mga senador makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo 7:34 na sa balita lokal. Nagpatawag sang committee hearing ang committee ni Board Member John Mondejar sa taga-DepEd sa Division. May kangta na magkabanan sa ti na hibaduan abi sang komite kung anong preparasyon abi sang PNP, sang barangay, sang mga eskwilahan kung may ara nga matabo magkabanan nga shooting incident. Kaman nag-ugat ini ang iyang nga committee hearing. May kangtanan magkabanan sa itong natabo dito sa Sambuanga, natabo dito sa Tacloban. Ito pa, para nga mabalaan sa komite kung ano ang ilas nga preparasyon kag may nga ang katabo ini ang mga pamahog sa eskwilahan. Dili may okay lang dito sa aton niya kahit ibalong pamahog lang nga ang katabo ini magkabanan sa aton din sa probinsya, ining pulong pamahog. Sus! Na-discoverihan sa komite ni Mondejar magkabanan mga tropa. Ay, so, sa 128 ka mga secondary school, 7 to 11 lang makabanan, 7-11, 7 top 11 lang, kama guidance counselor, ang ara sa subong nga nagapungko sa, di, kwan man eh, 11 man ka mga secondary school, diri sa probinsya sang Iloilo. Diyan mo nang amagal ng problema, kahit di kung may may ara na karon nga mga involved ng kabataan, di wala sang guidance counselor nga ma istorya. Wala sang guidance counselor nga mahibalo kung anong problema. Kundi, kung may mga involved ng mga kabataan, agatawagan ng pulis ka dito sa police station, istoryahan. Kag sa principal's office, nila ang giniyatan eh, kung may ara nga guidance counselor eh. Kag pila pagin makabing kababalita diri sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot ining parte sa kwana, parte sa problema dira sa sagode ang panglunsod. Kay graduso karon sang grupo sang administrasyon ng mga konsyal nga hindi na kuno, hindi kuno iya pwedeng nga maka uyat sang committee. Si Vice Mayor Labla Baronda, hindi man siya pwede maka-sponsor sang resolusyon kag-ordinance. Kahit amo inakuno na saad makabanan sa opinion sang DILG. Kag amo ini makabanan gin gamit man nga rason subong sang mga konsyales nga aras administrasyon nga hindi na pagtalakayon ining mga proposed ordinance ni Vice Mayor Labla Baronda kati patay na kuno bagod sining opinion mga kabinet mga tropa. Di ko din ang pagbasa ng opinion kang statement si City Director Oscar Lim. Oh, nakigan siya sang kwan in hambalan siya sang kwan sang regional office. Hindi ka na sagik pagbasang statement ha. Siya sensitibo, daan na siyang isyo. Allah, basing may iban paniblang nga remedy. Kito yung nakita ko, yung may ara pa nga pwede mo. Ha? Kaya may mga gin-sponsor nga resolusyon kag-ordinance si Vice Mayor Labla Baronda. Wala ko na ginaktuhan makabanan sa mga councilors nga mga alay sa administrasyon makabanan mga tropa. Na ano man ay nga guy pa ng eleksyon gani alin sang pagpungko iswanay politika hasta subong iswanay politika hasta subong may mga payong kuno ginatag tong isa ka private company sa mga vendors ka pula gin pangbawi kuno I don't know konto din no pero amo nabigay lapta subong sa social media verify ta nabi ng balita na kay gipaislan kuno sang blue kay man ang pula ko ng makabanan, iyak gugma na. Ay, mat nga. Ang oras din ang makabanan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7.38 na. Nagpamati ka makabanan din sa headshot. At ni Baloan makabanan mga tropa, mga balita sa panibot sa Pungsod, Pilipinas. Baloan tas Tito Martin. Ah. Musta ka ba si Tito Martin tuman? Tapos wadok bilog blatian niya. Kag subong ilamang adlaw makabanan na aprobahan na sa final and third and final reading sang House of Representative ang pagpapospone sang barangay kag iske election sa 2028. Imbes nga November 2 of siling atuig na aprobahan makabanan sa third and final reading inaya para lang iyan makabanan iyan iya desisyon sang House of Representative kag halinon ang binutuhay sa December of 2028. Pagkatapos siya na, 5 years na ang ila sining nga term. You di ka kang garong parangga sa mga barangay official ba? Aram makabinan sa aton sining nga line number 1. Si Katropang Bia Joy Subando. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, aprobado sa third and final reading sa Kamara ang 5-year term para sa SK kag barangay officials. Sa botong 211 ang nag-yes, 13 ang nag-no, kag isa ang abstention. Sa idalam sing House Bill number 10971, tinutuyong palawigon ang termino sa mga barangay officials kag sangguni ang kabataan members sa 5 katuig. Sa naibaluan, Katropang Boards, nga magluwas sa House of Representatives, no, nga hagna, mayara man, nga ginaduso, no, nga proposed, nga hagna si Senator Chis Escudero sa Senado, sa diin, ini ang nagapostpone, no, sa November 2, 2026, BSKE election, Katropang Boards. Samtang, sa dugang pag-id nga Balita National, nagkasugot ang prosecution nga i-forgo ang 15 nila ka mga nabilin nga witnesses sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kunang ginaaligar na misuse and confidential funds ang Vice Presidente sunog kay Attorney Lorna Capunan sang prosecution. 27 ang original nga gin-propose sang prosecution nga magtestigo sa among article. Kunay baluan nga pulo na ka mga testigo ang napresentar sang prosecution kag naka-stipulate na sang testimonya sang duha ka witnesses sa diin may kabugusan nga 12 ka mga testigo. Ginpayag ni Kapunan nga ila gina-forgo pati na ang mga nakasabpina sa ika-23 nga adlaw sang trial. Sunod kay Kapunan nga naglaro na ang kaso iniindi conclusion sang fact kag law kuni conclusion nga base sa 4,750 ka mga dokumento nga ginpresentar kag gina-identify sang 12 ka mga witnesses. Ginpayag man ni Kapunan nga nabuyagyag sa mga testimonya sang klaro ang mga patterns kag ini ang nagatudlo kay Vice President Sara Duterte. Sa baylo sa pag-present sang 15 ka mga witnesses luyag sang prosecution nga i-present si Vice President Sara Duterte Duterte. Samtang ginklaro man ni Attorney Kapunan nga wala pa sila sa prosecution na gahingi sang subpoena para kay Duterte sa pagpartistigo sa impeachment trial batok sa iya. Sunod kay Kapunan nga ang Vice Presidente ang ini lamang magasabat kag magahatag kasanagan sa Article 1 ukod ang ginaligar nga misuse ang confidential funds kundi ilakip sa iban pa nga articles of impeachment. Una nga ginpayag ni Kapunan nga hindi na nila pag i-present ang 15 ka mga nabilin nga testigo. Samtang mayara sa nga innate problem sa pagtestigo o kung sa pagpatestigo kay Duterte, sunod kay Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Ginpayag ni Sison, yung sa una palang adlaw sa trial, nasettle na ang among issue kag klaro nga i-present ang respondent o kung nga iklaro nga i-present ang respondent sa trial paagi sa iyang counsel. Pakigmayan ni Sison nga Luyag Manila nga i-reserve ang ila kinamatarong sa pag-file sang formal written comments among a request. Para sa depensa nga innate problem, nga ang innate problem sa pagpatawag kay Duterte among ang konstitusyon ang nagadumili sin kaangay nga testimonial compulsion gikan sa akusado kag ang among kinamatarong ang absolute. Dugang pa ni Sison, sila ang magahulat sang formal nga request gikan sa prosecution ante sila magsabat. Samtang nagpanugyan naman si presiding officer Chief Escudero sa prosecution nga ang impeachment court nga si ang impeachment court ang sui generis kag sa baylong nga arrest ang Article 1 sang articles of impeachment batok kay Duterte kag pag-reserve sang kinamatarong sa pagpresentar sa vice presidente pahanugutan ng korte nga magdesisyon angot diri sa ika-23 ka adlaw sang impeachment trial. Ginpabutyag ni Attorney Kapunan sa nga ilan na nga ginarrest ang Article 1 sang articles of impeachment o kung ang ginaligar ng misuse ng confidential funds. Samtang sa dugang pagid nga balita, katropang boards ginplastar ni Presiding Officer Chief Escudero ang schedule sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini katropang boards ang mga masunod sa September 9, wala sang trial o kung buwas inino sa pagpresentar sang prosecution kag pagmarka sang exhibits para sa Article 2 o kung ang ginaligar nga unexplained wealth. September 21 to 30, magasugod ini 10 a.m. kag magatapos sang alas 2:30 sa hapon. Sa October 1 to 5 hasta sa 9 katropang boards no kag sa October 9 to 12 to 15 bali whole day ni siya katropang boards. Samtang sa October 16 to November 8 wala sang trial sa agod nga hatagan sang ligwa ang budget deliberations. Naghatag si Escudero sang 15 kaadlaw sa defense sa paghatag sang komento sa 104 admission request sang prosecution. Samtang ginquestion naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung sino ba lang ang mga senator judges ang ilakip sa botohay sa tiyon sang pagdesisyon sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Tulfo katropang boards nga duha sa ila mga kaupdanan ang wala sa diin isa ang naka medical leave abroad kag wala pa naibaluan ang pagpauli samtang ang isa naman ang nagapanago kun magapabilin sa 24 ang voting base magresulta ang botohay sa acquittal by default. Rason nga naghingyo si Tulfo nga klaruhon ang threshold sa pagconvict o kon pag-acquit sa vice presidente. Kinahanglan nga ma-finalize ini katropang boards bangon mayara sila sang kaopdanan nga hindi makatambong. Samtang sa dugang pagid nga balita, ginkabig ni Interior Secretary June Vicrimulya si former Speaker Martin Romualdez nga flight risk bangon mayara ini sang duha ka private jet, tatlo ka helicopters kag tatlo ka yate. Sunod kay Rimulya, bangon ginakonsiderar ang anay speaker nga persons deprived of liberty, bantay sarado ini sang duha ka armado nga gwardiya sa guwa sang hospital room. Limitado ang iya nga hulag, may mga armado man nga pulis sa lobby kag mobile patrol nga nagahulad. Ginasiguro sa nga DILG nga himuon nila ang tanan agad nga hindi makapalagyo si Romualdez. Pakigbahin pa ni Rimulya nga wala ginpasuksok sa akusado ang orange nga PDL shirt bangod mayara ini sa nga swero. Samtang ginmanuan man sang Sandigan Bayan ang clerk of court nga isuhan o kon magdagdag o kon magpagwa sa subpoena ada testificandum para sa mga doctor ni former speaker Martin Romualdez para sa hearing sa Webes si TM Regis. Lakip sa mga ipatawag amo sanday Dr. Roddy C, Dr. Rogelio Libares, ka Dr. Kurt Allen Sibayan, kag Dr. Rosalio Torres gikan sa Cardinal Santos Medical Center. Ago di baluon ang medical condition sa anay opisyal. Ginmanduan man ang kampo ni Romualdez nga isubmit ang resulta sa medical examination. Ginarequest ang korte nga personal nga mag-attend ang anay opisyal sa hearing in kaso nga mangin stable na ang iyang kondisyon. Samtang sa dugang pagid nga balita national, nanumpa si former Senator Manny Pacquiao bilang secretary kag lead convenor sa National Anti-Poverty Commission. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ceremony sa Malacañang kaina katropang board September 8. Pangunahan ni Pacquiao ang pagpanikasog agod masolusyonan ang kapigaduhon, ma-advance ang social reforms kag madala sa komunidad ang mga government programs kag projects. Kung matandaan, nagserbi si Pacquiao bilang senador halin sang 2016 tub-tub 2022. So far, katrapang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katrapang Bea Joyce Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabinan, mga katropa. May nga gabi kay Bongbong Tirotsol, siya mga gabi, PB Boards. O may gabi man, Bongbong Tirotsol, kamusta ang aton ngayon sa Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee, ang imodira nga mga ginpang inom nga mga Santon Gold Coffee, ang yasin nga pakite, ay pwede na ba na mahulog di sa dropbox ang XFM, ha? Kaya basi magdaog ikaw 3,000 pesos sa aton nga weekly draw, no? Mayong gabi yan, happy listening kay Ivy Rose Amagin Alcomendras. Rin naman si, kwa daw, si Ivy Rose, no? Alin siya nga sa Radyo Kalibayan, Subong, Arigyapon, ah. Labat kayo na Ivy Rose, ha? Mayong gabi kay Ivy Rose Amagin Alcomendras. O, siya, mapalag ko number, pangita ko, matext mabuti lang. O, ariyo, number, basi gusto nyo nga mag textmate kay Ivy Rose Almagin Alcomendras. Aring number niya, ho? Yeah, basta buot lang, ha? 0951-564-1808. 0951-564-1808. Lalaki, seryoso lang, ha? 29 to 33 years old. Oh, di okay na. Plug na ito, number name mo, Ivy Rose Alcomendras. Kag mayang gabi kay Elina Soles dira sa Santa Brasia. Good evening. Kag kay Antonio Talacan. Good evening. Kag dira makabarang kay dira sa aton nga mga tiplamati dira sa Iloilo Central Public Market. Mayong gabi. Ang oras din makabarang sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:50. Mamati kita na mga patropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa banatian. Dulong sa inyo sang The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oya. Ang oras, alas 7:50, mga katropa.
2: XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Visionix, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health.
6: Supple Plus Gold.
9: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Synthen Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7:59 makabanan mga katropa. Padayon ka magapati diri sa headshot sa Gyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Ari pa nagdugang man soltero ka Jerry. Nabugay gani ay si Jerry Boy Adorno Climino. Mga ayo basi gusto niyang mag textmate. Kay Biros Alcumindras ay Biros agin pa-plug ni ko ano ni Ibiros Alcumindras ay number siya 29 to 33 years old lang ah 0951 5641 808 29 to 33 years old siya seryoso lang ah bad bados Jerry Boy siya Jerry Boy Adorno Climino Sultiro dia Arnat sa jag ni karon mo ah ano yung plug ko ni Jerry. Eh, feedback ka na hindi. Kumbagay, naka-public ba ng imo ka, no? Hindi ka nag-agis public mo. Ano number, Jerry Boyo? Adorno Climino, San Iway. 0999-3-4-2-9-3-8-4. Oo. 0999-444-2-9-3-8-4. Idugai ko pag karon ni plug yung pag karon sa, kwa na, sa punpal, bla? Para nga makapangita mo to sa nga, mga inyong partner. Okay, nung Fred Bilbao na sa Ibawan. Yeah, good evening, boards. Ano nung Fred, ma-intra man ta sa ilan eh, oh? Ma-ano man ta, ma-ngita man ta sa aton nga partner nung prestada na eh. Dire kita na yun, ah. Sugpong lang hindi magkabanan ang kondisyon magkabanan ni former House Speaker Martin Romualdez. Kay inisya magkabanan ang ang iyas ni nga petisyon karon sa lugar pikit mga Alex tusang iya to bala nga kwan ang sulat ya bala sa sandigan kada petisyon sa makabanan sa pagpadayon sa iya sini nga confinement sa ospital ini matapos makabanan nga inisya ang gidagdagan sa warrant of arrest sa kaso nga plunder Nobel band makabanan makatropa tigabi ang una sini nga findings sang hospital duwa lang balatian niya ang unstable ang yasring high blood pressure kagang isa makabanan amo sini ang may ara siya nga anxiety attack ina kagab e nga findings sang hospital pero pagkaaga ining anxiety attack makabanan wala na hindi na makita makabanan sa findings sang Cardinal Santos Memorial Hospital, isa ka private hospital sa San Juan, Metro Manila, makabanan mga katropa. Kundi, amo ini ang bakdamo balatian, no? Amo ining balatian niya, base makabanan sa official ng findings sa hospital, kung nga petisyon siya sa pagpadayon sa iyang hospital confinement. Number one, hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease. Number two, unstable angina. Number three, coronary artery disease status post PCI. Ika-apat, cerebrovascular ischemic disease. Ka masunod, type 2 diabetes mellitus. Ang ika-anom, hypertension. Ika-pito, dyslipidemia. Ika-walo, primary hypothyroidism. Now, para nga mas maintindihan natin mga kabanan, ang nag-research kita kay ang doktor kinapamang ko, ito daw lang siya, kasi siya muda na karoon nga hindi ako linya na ya. Pero, ari ang aton nga research mga kabanan, ti G, kung naman tayo, Google naman kita eh. Number one, hypertensive
atherosclerotic cardiovascular disease. Ang buong tabanan siya ng mga kabanan, hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease is a condition where chronic high blood pressure and plaque buildup in the arteries combine to strain the heart and blood vessel. So, matabalan may high blood pressure, hypertension forces blood through the arteries with excessive force with damages in inner lining of the blood vessel. Taas cholesterol niya. Atherosclerosis occurs when fats and cholesterol form plugs inside this damaged wall, narrowing the arteries. So, may build up sa cholesterol, makabinan, sa ugat ni House Speaker Martin Romualdez. Sunod, unstable angina. Unstable angina is a dangerous medical emergency where heart goes not enough blood flow and oxygen, often signaling an impending heart attack. So, butang naman ng kabanan, ining isa sa mablatian niya, ang unstable angina, isa ini kung nagdelikado ng medical emergency. So, din, ang aton ng kurason, hindi makasupply sang oxygen pagkadto ya where heart does not get enough blood flow. So, hindi makasupply sang maayo nga dugo ang kurason. Bangod siya ng unstable angina. Unstable angina is a dangerous medical emergency where heart does not get enough blood flow, oxygen, often signaling an impending heart attack. Sunod, coronary artery diseases or coronary artery disease status post PCI ICD-10. Di may kantaran ng Japan ng kabinan sa unstable angina. Sunod, cerebrovascular ischemic disease occurs when narrowed or black blood vessel reduce blood flow and oxygen to the brain. So, mahina ang pag-supply, mga kabinan, sang dugo kagang oxygen sa lawas ang tabo. Ang muna ginatawag, mga kabinan, nga cerebrovascular ischemic disease. Dyslipidemia. Dyslipidemia is an abnormal amount of lipids, fats, cholesterol, and triglycerides in the blood. Unbalanced fats, it means your blood has too much bad cholesterol. Taas cholesterol niya. Ang dyslipidemia. Okay. Primary hypothyroidism. May thyroid siya. Sa kabla, may goiter. Dumdum nyo, babae lang may goiter. Pati lang laki, may goiter. Type 2 diabetes mellitus is a chronic condition where the body resists insulin, does not make enough of it, causing high blood sugar. Taas ang iyasinig nga blood sugar. Kung danan, nga may aras siya magkaroon ng type 2 diabetes. Hypertension. Kamalo. Or high blood pressure. So, manang walo ka mga baratian mga kabanan nga gipresentar sang former House Speaker Martin Romualdez. Ganun nga pangayo siya sang continuous confinement sa hospital kung din siya subong mga kabanan gina-admit. Bakod siling likado ko, no? Bakod siling mga baratian niya nga ginasuprer subong mga kabanan mga tropa. The abstract also list an extensive medication regimen for accused Romualdez, including glycosides.
Apa ni mga bulong lagi dahil tumar dyan mga mga tropa. Furthermore, an MRI of the brain of accused Romualdez was conducted on the same day wherein radiologist doctor found the following irregularities as found in MRI soul examination report. So, amo to makabanan ang balok kababalatian nga ginakabig makabanan nga kung hindi ka kung hindi ikaw ma hatagan sang nakaigo sa ni nga pagtamod base kon magdala ang imo sini nga balatian. Pero ini nga balatian makabanan mapos pa nimo. Number one, sini makabanan inom kamo sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung high blood? Ha? High blood kay man ang numero makabanan ang nagapakita diri sa iya nga balatian. Taas kolesterol niya. Ha? Bangod sa high blood, may ischemic disease siya. Kulang ang supply sa dugo, kagangin pagkanto sa ulo. Bangod kay ti nagkipo ang artery pagkanto sa halin sa korason pagkanto sa ulo. Tibagod sang mataas ang kolesterol makabanan mga katropa. Amo nang ginahambal naton sa inyo mga kabanan mga katropa nga basta gani amo sining mabalatian hapos man na iya mga kabanan. Number one, kaon lang kita sang insakto. Kamag inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kaya kadamo nasa nabuligan bangod kay ni sila mga kabanan nag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod ka ining Santon Gold Herbal Capsule puno ini sa antioxidant properties na makabulig sa aton agon makadikaw kita sa high blood pressure. Hindi lang ina high blood kundi rayuma pa kung diabetes sa problema. Inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule te ano pag inaman para nga ma-clear ang dugo. Inom ikaw sang Santon Plus Gold Herbal Capsule updan mo sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Kahapos sina mga kabinan, mga katropa. Makuha ina mga banatian ngayon na kag tani kung lapit-lapit sa Cirilo, mas dami pag itani mga kabinan. Dila sa Manila, may haramanda, no? Ang clinic ang Yes to Health Incorporated magkabinan mga katropa kay nga kung may ginabatyag ka balatian kag madamo ng inom na bulong na inom mo taw nagapo na gayo na may mga pareho sinang ginabatyag ni former House Speaker Martin Waldez dali malin ko aon kay nga kung magpagkonsulta ikaw magkabinan sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Clinic dira sa Manila I think may haramanda, no? Tunduan ikaw kung paano ikaw maglikaw sa pagkaon kati kita nga daan nga daw dalok daan naman kita daw wasta gani baboy ang pag-estudyan daw sobra pa kita ka daw hindi ka man makatulok mapiknit kigid siyang dutay lang tiba na makabanan nga kung mapakonsulta ikaw sa Yes to Health Clinic. Tunloan ikaw kung paano ikaw makalikaw sa pagkaon nga mo ang kabangdanan nga wala kadagayo kay man nga. Kita nga daan niya nga hambal nga hindi na pwede sa aton. Kaya may balatian kita nga skimic heart kita, may ara kita nga high blood. Hambal niya tisiglang ah. Imnanta lang itbulong. Di ba nakagisa kung may stock ka pa sang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. So, pag magpakonsulta ikaw dira sa Manila, tuluan ikaw dira sa doktor sa Yes to Health Clinic, mga kabinan, kung paano ikaw magdikaw sa mapagkaon nga mo ang kabangdanan nga wala ka nagayo. Nga wala ka nga daw isa na ka hamal nga mga synthetic medicine ang na tumar mo. Dula gapon ka nagayo. Diba ngayon ka iti sa sobraman ka ay hindi ka makatulog. Ay, imnanta lang karot bulong. Tibo na kung kayo sa mga kabinan ni mga skimic heart kayo ni, maning
ang findings nga naga kitid ang aton iyang artery bangod makabanang kay ti puno sang bad cholesterol. Ti ko pagkonsulta kadra sa Yes to Health Clinic sa Manila. Tuduan kada sang mga doktor sang Yes to Health Wellness Center kung paano ikaw maka likaw sa mga pagkaon nga mo nang kabagdanan kung lakadagayo. Tuduan ka Manila kung paano gamiton mga herbal. Kaya ambal mo dito sa kuan sa amon tong balay to magkitanong ko tong mga medisi kung mga ginatudlo nga pang patunaw sa cholesterol. Tudloan kasi na kaya hindi ka pwede na yung nanda naton nga ang pagluto sa herbal nanda naton makabanan nga ti siya pakunabla pa pabukalis niya tubtob nga magjutay ang tubig para nga mag kuan, para nga mag nami pagin siya yung ipikto sala gali ina makabanan nga pabagi. So kapag konsulta ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, tunduan ka mo da makabanan kung paano magluto sang herbal. Nga epektibo gid siya bala. Katidaan da nato niya nga dapat ginapa init kita sang isa ka baso astahon gina mag 1/4 na nga bilin nga magpula-pula dahil kuno amo na kong epektibo. Hindi gila amo ina. Sala, gali na. Pero kung may pakonsulta ka mo dira makabanan sa Yes to Health Wellness Center, tuluan kasi na kung paano nga mag process ng mga herbal plants sa paribot naton. Tindiri sa ilo, may aliman diri. Dira makabanan sa dira ni sila makabanan dira sa may tabok lang sang Midtown Hotel bla. Ara da ang Yes to Health Wellness Center. Tawag lang kamo sa kay Dr. Raimundo Empinado sa cellphone number 0917-778 o kung mag-text sa hotline number 0917-778-7200 ang hotline number 0930-218-5221 o kung magtawag sa telephone number 329-3396. Ara sila sa iyang building, Yolo Street, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Ara dira si Ma'am Dina, kag Ma'am Isen, nga mag-atubang sa inyo kung magkanto ka muda sa Manila, manito man ato. Di kung interesado iyang pamilya ni House Speaker Martin Romualdez, di ba si makabulig? Basta ang amon ng iyang panumdum sa inyo muna ay. Kung may ginatumar ka mo nga bulong nga ginisita sa inyo doktor, hindi nyo lang parihog pag-untate. Ha? Hindi nyo lang parihog pag-untate. Sigihan nyo lang ang ginainom ninyo nga bulong nga ginisita sa doktor kay siya lang na iya mabuhin sang milligrams ginainom ninyo. Ha? Pagkatapos, sigihon nyo lang iya ang inom sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Pareho sang Yes to Health o kod ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Amo man dito sa Manila, kay ti uso to subong ang leptospirosis, inom ka mo da sang Premium D3. Ako mga high blood ni, parte iya sa mga taas cholesterol, hapos mo lang na, no? Imne ba na sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Basta sigihon nyo lang. Kaya wala niya side effect mo, herbal niya mo. Pero, dako ang epekto sa makabalang kun matagan ka mo yan sa insakto sa ding supplementation. Ano sa mga pamilya ni former House Speaker Martin Romualdez, masi kung itry ninyo, dako mabulig sini no ang importante ng yung mga kaso na ya mapos mo na ya tubangon kung maayong kondisyon sa lawas nato na ti pare kagabi nga naga palpitate siya kati worry siya bangod sang may aras siya makabanan ng anxiety attack ti sino ba lang kung hindi kulbaan man higambal iya si sekretary ni Mulya siya kung mag-ayos siya subong gabi ang kondisyon silingan ni
former House Speaker Martino Valdez sa Iluhon. Ta sa lang niya dito sa Quezon City Jail facility sa Bag-o. Dito man siya napriso ang iban sining mga akusado sa flood control o mali. Ti ga di sino bindikul baan man? Ti basi karon kon pagabot dito siya basulon ikaw gri asinya mo ni magkaw gidi ang bandatos ni di bla. Ti barak nga hindi lang makabanan sino man ang nagabatyag sa muning balatian. Di ba na ganito niya kay gabay-gabay ng matihan niya kay gamay mo yung tiyak kwarta mo. Di ba? O. Di kong damo ito kwarta. Di damo. Noon nga bal, makabalan sa tigulang. Basta dako ang butones, dako man tumalis. Kanang huwalis bla, yung sinudlan sang butones bla. Di ba na, panggid sang mga tigulang sa ang aton pangabuhi. Di kong damo, gani kwarta mo, dako man ang gasto. Doon man. Dako ang butones, dako ang walis, mga kabinan, mga katropa. So, muna, no? Basi kung may kambal na sa pamilya ni former House Speaker Martino Valdez, kung sino na nga makarekomendar siya to sa clinics, ang Yes to Health Wellness Center sa Manila, basi kung matistingan niya, no, kag makabulig. Makaso na yan kung maayong kondisyon sa lawas niya, mapos na iyang bulngon, mapos na iyang ining mangkaso, mapos na iyang tubangon, kag ining balatian, mapos na bulngon, basta hindi lang kita iyang maglapas sa mga ginabawal sa aton nga pag-aimnon mga kabinan, mga katropa, nga bulong kag supplement na ikaniya sa Ways to Health Wellness Center, mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol, ilo alas 8.20 na. Mayang gabi kay Ma'am Hermity, dira sa Hong Kong, kay RB Chris Casires. Good evening, katropang Phoebe. Mayang gabi, salamat, Gid. Kay Ma'am Hermy, kay nung Fred Bilbao, kay Jerry Boy. Oh, Jerry Boy, ka-texas sa imo si Kwan. Si Ivy Rose. Pagbalik ato ng kabanan, istoryante na yung party sa umuligurong isa sa mga kulang. Katigahambal kita makabanan nga ang maestra ikadua nga gidikanan. Di paano ikaw makabanan nga maghatag sa guidance sa mga kabataan kay ginakulang o kung wala gani sang guidance counselor ang mga eskwelahan din makabanan sa probinsya sa inyo. Imagine, 128 ka mga secondary schools under sa DepEd, under makabanan sa division, sus, pito, tob-tob, onse ka mga guidance counselor lang. Di paano mo nakaroon hatagan sang giya ang kabataan? Abil kali nga kon nga ang may mga ma-involved nga mga gamo sa eskwelahan, automatic tawagan po rin, sir, ligunay, dito sa police station, itong istoryanay. Kag, dito mara naman ng guro, yung

0: En caso, abe nga may matabo, dire nga pareho abito sa kwan, no? Pareho abito sa Tacloban kag sa Zamboanga. Nga napaniro to ba na? Pero ang ginahimo, dire isang deep edge sa Iloilo. Agon ba likawan ang pareho sa mga bagay? Tinagwa to gina nga sa committee hearing, out of 128 ka secondary school, 128 ka public secondary school sa probinsya sa Iloilo under sa division, sus Maria Josep, 7 to 11 lang ka guidance counselor. Istoryante mga kabayan, kung ano ang ginahimo subong sang division. Kasi kuno nag-hire man sila, kung nag-plug sila nga ma-hire sang guidance counselor, ay wait tanaga, wala kuno sa may nag-apply. Tamaran man guro ang magsaugsaw sa problema sa mga kabataan ng guidance counselor eh. Masagay di gaip ka sulbar sang problema sa balay, mas dugang kuya sa inyo da, munabla. Ti wala gid kuno. Ti anong mahimo sila sa DepEd? So may statement kita makabalan sa division sang DepEd. Kung anong ginahimo na subong para nga mapakop up ini ang kakulangon sang mga guidance counselor diri sa probinsya sang Iloilo makabalan mga katropa. Ang oras diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo Headshot, alas 8:24 na mga katropa makabalan.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyo magkaan. Salzon Plus Herbal Oil. Salzon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Salzon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
9: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 8.28 na makabinan, mga katropa. Padahal ka magkapatid din sa headshot, may nagpatala din sa aton makabinan sa reaksyon. Pagka ang talan si Balasang nabatian niya din sa aton kabalita, ang agin aprobana sa third and final reading sa House of Representatives kung sa Kongreso ang papapospon sa barangay kay Iske election. Silingya, sir opinion ko lang, hindi lang paglabaga ang ngalan ko. Bisan approve pa it Kongreso, may Senado pa man ang iban nga mga senador. Padayonon ang barangay eleksyon, gid kay sayang lang ang budget sa barangay eleksyon, dapat padayon gid. Sa amon barangay, okay man ta ang sa amon barangay, okay man ta ang amon barangay kapitan. Pero ang mga konsihal nga iban, dapat bailuhan man. Swerte it mga buayang kapitan at korap nga konsihal sa iban nga mga barangay. Kung pirmahan ni BBM ang laye, swerte sila. Pero kung hindi, pagpirmahan ni BBM, dayon gid ang eleksyon. Oh. So may araw pag ginawalat mga sir, no? Nga counterparts ring bill nga ini. Ngaya kasi nado, pero daw ang dalagan sang senador daw hindi pagid abi matag, kaya hindi may ara iban nga kung si senador Meg Subiri pa 50-50 kuno ang tindog sang mga senador present sa pagpostpone sang barangay kag iske election. Ilang taon tayo na kuno nang matabo ha, kay pagabutuhan pa ini pagkatapos kun may ara yang ipasar nga layi o kung nga bill ang Senado, kagpabor sila sa kabagdaog, abing pabor, may arapan na makabinan nga bicameral conference. Nga i-harmonize ang laye nga iyas ang Congress kagay Senado, kagay pasaka na ito sa Maracanang para papirmahan sang presidente. Pero ganun kayo nakapagawa na sang statement makabinan si Executive Secretary Ralph Ricto, siya daw napirmahan ko no sang presidente. Kung ano iya ang kasugtan sang boss chamber makabinan mga tropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo headshot alas 8:31 makabinan mga tropa. Kaya na nagpatawag sa isa ka committee hearing ang Committee on Public Order and Security ngang chairman si board member Jun Mondihar. May kang tanan ni makabinan mga tropa sa sining mga misyor nga ganahimo subong sa mga eskwelahan diri sa probinsya sa Iloilo pagkatapos sa niluntad ang shooting incident dito sa Sambuanga kag sa Tacloban. E nang iyang ipatawag na committee hearing, may kaangtanan ni makabalan si iyang privilege speech sa tong nagdigag na simana. Alarming shooting incident in schools. Tikay na gin-invite ang taga-DepEd, ang Division, ang DILG, ang PNP, kag pila ka mga barangay officials, including ang mga empleyado sang provincial capital, nga in charge sa education. Tindi rin na ibaruan kag nadiskubrihan nga may 128 ganyan makabalang ka-public secondary school ang probinsya sa Iloilo, pero 11 o kon 7 top 11 lang ka mga guidance counselor makabalan ang arada. Subot pa lang makabalan nga sa 128, 7 lang ganyan ka-eskwilahan ka-public school secondary sa probinsya sa Iloilo ang may arada nga guidance counselor. Ay sus! Isinong matag sa guidance ni sa mga estudyante kag mag-resolve abis ang problema. Kung wala guidance counselor ang eskwelahan, ari makadami makatropa ang aton nga interview kay board member Jun Mondihar, ang chairman sa Committee on Public Order and Security nga ang lead committee makabanan sa siring committee hearing. May kang tanan sa mga misyors kapag ginahimo para hindi matabo diri sa aton sa probinsya sa Iloilo ang shooting incident pareho sa natabo nito sa Tacloban, kag Zamboanga.
1: Galagmay High School sa barangay na may watchman sila pero wala sila metal detector. Muna ang nahibaluan natin kay Nasina. And then suno sa taga division division of Iloilo, may mga ginhimo man sila ng strategies agad nga hindi matabo ang shooting incidents sa mga schools naton, especially sa mga high schools naton dere sa probinsya sang Iloilo. Open up nila kina itong ridge assessment nila kundi may mga plamanggutan nun sa ipamangkot sa mga pupils. Good ma-detect man nila kung ano gid ang problema sa mga kabataan. Then it was na open up ang kaina nga sa kadamon sa secondary schools natin sa probinsya sa Iloilo. Pilalanto kay na daw, pito lang kabilog ang guidance counselor. Pero din nagpanangitaan man nila sa paagi na tungod problema agad ang guidance counselor ang aplikante. So, daw ang solusyon nila daw guidance associates na lang. Kag, posible ba si before the end of the year may mga guidance associates man ang ibang mga secondary schools na wala sa guidance counselor. Muna ang ginhambal sa representatives ang DepEd kina. Then, ipamangkot na natin kaya ginimbitar man natin mga punong barangay sa pila ka barangay story sa probinsya sa Iloilo na may ara sa secondary schools sa ilang barangay. Mangkot na natin mga punong barangay sa may collaboration class sa eskwelahan. Agod nga ma-prevent ang shooting incident sa high school na ara sila sa barangay, so no, sila may ara man sila collaboration sa eskwelahan no? Ginaistoryahan man nila kag-compress ang may available na tanod na i-assign sa eskwelahan para mag-monitor sa kabataan sa eskwelahan, yun ang provide man sa mga punong barangay no? Nga nag-attend directly na. Pag posible mo na picture mo na gakatabo sa ibang nga kabaranggayans na tundere sa probinsya sa Iloilo na may ara man sa high school. Marami man kayo nang gin-recommend kanday sa atong provincial police director na si Colonel Rasalan na dapat may ara sa master list sa children at risk, no? Mga eskwelahan naton sa ano pala mismo sa kwarto may baluan na kung sino ang dapat na masiling naton children at risk kung pupils at risk kaya din kilala mo na sa teacher ang ilang mga dugay man inugdanay nila sa classroom mabalaan man nila makaimusang sila sa lista kung sino ang dapat na daw dapat i-monitor, i-closely monitor ng mga pupils dira sa eskwelahan. At least manaro daw.
0: Okay, nabatid mga kabanan ang porsyon sa statement ni Board Member John Mondiar, ang chairman sa Committee on Public Order and Security. Ngamong lead committee, mga kabanan, nga batigayon sa committee hearing, pagkaangtanan sa isang iyang privilege speech, alarming shooting incident in schools. Actually, wala diya sa ato na tabo, ah. Mga propamahog lindi sa aton. Namalabi mga text lang ginapost sa social media. Wala niya. Pero ginsek makabanan sa committee ni Board Member Jun Mondiar. Kung ano mga measures na ginahimo sa aton iyang mga eskwilahan para nga malikawan ining pareho sa natabo dito sa Zamboanga kag Tacloban. So, ang mga bug, gina-check, antes ka magsulod, kagagiban nga gamit makabanan sang metal detector. Dito na ibanuan nga out of 128 ka mga public secondary school sa probinsya sang Iloilo, ay suspito lang kabilog makabanan mga tropa ang may ara sang guidance counselors. Di, nibanuan nato makabanan nga sang ilang mga guidance counselor, basta gani nga gaskwila, sa una, basta gani nga mag-sa high school, basta gani nga mag-hambal nga tipatawag ka to sa guidance counselor, kapalang lap check, ano na? Ginakulbaan ka na sinang estudyante, kaya tinaban-aban sinang hambalang kasang guidance counselor ng itong tabo. Nga na tabo ni. Ari, dal-aning sulat, ihatag kay nanay mo. Na-request na dahil ang ginikanan nga mag upo dito sa guidance counselor, upo ka man. Kaga ang ginareklamo ako ng mga na-involved nga na kakontra mo. Tama na, tapos lagyan ka mo sila nga muni dapat, muni. Di paano abing ma-implement naton, kag naanda naton, makabanang nga tawag sila nga ang maestro ay kaduang nga ginikanan sa kabataan, kung wala it guidance counselor, sino ang matunlo na? Sino ang mag-guide sa ila kung may mga problema? Kaya ni sila makabanan, ang may mga kaagi ni sila iasang training sa social works na makahatag sa guidance sa mga kabataan. Sa mga nag-aeliskwila, tingnan mo na sila, sino ang mag-guide sila? Sino ang mabulig sila para nga hambalon at yung muning mo sa lahat ng ginahimu mo. Tiwala, out of 128, pito lang gid ka mga guidance counselor. Anong natabo? Gapabaya ang DepEd sa pag-hire makabanan sa guidance counselor? Di ba na? Nga wala. Kaysa makabanan sa mga importante, sa eskwilahan ng guidance counselor ka para nga makahatag siya sa guidance ka maka-resolve siya sa mga problema, kung may ara makabanan nga involved siya ng mga kabataan, ng mga estudyante, sa problema sa sulod sa eskwilahan. Kaya ang ari ang pagpatag ka ina sa taga-division nga nawala sa guidance counselor. Halos ginong ay makonsider na wala gigani. Kaya ti out of 128, pito lang yang may-ara ng mga guidance counselor. Ari kayo na ang pagpatag makabanan sa taga DepEd or division kung nga ang wala sang guidance counselor.
2: Sa RGCs. So sa Subong, in-open na lang is the guidance associates and we were able to have the final interview sa first batch last week. Oo.
3: We have 120 lang ang nag-apply so far. So when you will have this, no, this 120 lang ang nag-apply so far. So may second batch naman yung ongoing na before the end of the year, by October po ang target.
4: Ano na lang ato ni mo? Ano man ang intervention na to?
5: Mr. Chair, as I mentioned earlier, no, we can help with the capacity building sa mga career guidance associates. Particularly, siguro, kung gusto natin i-focus, kita kaya ang guidance counseling, ano na, very wide na, ano eh. Di ba may career guidance program, siguro, but that is more on ano finding the right career that is aligned with the national government, ang munang direction. But then, we can maybe allot, it will be a three-day training, we can allot the two other days for particularly for this ano purpose for career guidance. So what we can do, we can incorporate ang ato nga issue subong ibutang ta ibutang pa imo na mapabuli kita sa DepEd mo sa training design.
0: Okay, ang natabo gali sila mga tropa mo ni ay nag nagpost ang DepEd gapangita sa guidance counselor ay wala ko na sa nag-apply. Kay gabay ko no ang sweldo. Kay man sa una mag-apply ka trabaho ambal sang ang style sa una ang pag-apply. Dati makuan ko ya ma-apply ko di sa inyo sa imo sinya, sa inyo kompanya kay gusto ka mo sinya buligan sa kompanya yo. Amo na sa unang style mo. Daw gida bulatik mo bala ang tag-iasang baligya. Anti, ma-apply ko din sa kwan yun. Mangkot ka nga ang diri ka ma-apply yaw. Nga adrigid. Ting sabat sila sang iban. Sini nga gusto ko nga buligan ang, imos, ang inyo sa inyong kompanya. So, na daw naabot. Gati yung ano nga buligan man sa nag-ara kayo gin-hire. Gati na mad man. Dito ka rin makamanan nga naibaruan nga hindi gali insakto na nga bagay ang gina bulatik sa mga aplikan sang una. Yan nga apply ko nga drink kita bi ma-apply sa amon kompanya. Yan gusto ko buligan ang inyo kompanya. So nagsala gali ang kompanya sa pag pati ka muna. Tinag amoning subong. Kisiguro basi ko na hibaluan man kag daw na notisihan man sang mga applicants nga daw siya hindi sakto na nga kwa no nga rason. Kundi gaprang ka iban sa ti mangkot nga drink gid yama ko now. Nga drink gid yama apply sa kompanya na mo now. Sa basi ti gusto ko man siya buligan ang akon pamilya. Kag amo na yama kabayanan ang sakto nga rason. Amo na yung sakto nga sabat nga nag-apply ako din sa inyo opisina kay gusto ko man nga mabunigan ang aming pamilya. Ti, sino makabanan sa division sa sabat nila kay na nag-post ko makabanan sa hiring ang division sa pag sa guidance counselor. Sus, wala ko daw sa nag-apply makabanan because nga manubo ang gina-offer nga sweldo mga kabayanan, mga katropa. Headshot. Ti, siguro nakita man sa mga guidance counselor na anong hiling nga ma-solbar ka sa problema sa kabataan. Ikaw ang maserbing nga Eloy sa ginig, Eloy sang, ikaw mga Eloy sa kabataan. Di mo nang iabing sweldo nga hatag sang DepEd. Ti, sa kuli eh, batihan nyo to nga giliwat na Manila. Nag-post sila sa hiring pero hindi na guidance counselor kundi guidance associate na siya. Hindi na siya nga full-fledged pala ka guidance counselor kundi guidance associate na siya. Na may idea ka lang kung paano nga mag-himo sa counseling sa kabataan. Kasi hindi siguro basta kita man sa mga guidance counselor ba masulbar ako kag matubang ko siya sa mga problema sa kabataan naman yung sweldo ka batunon ko. Tisulo sa division nga may 142 kaslat ang gin-open pero na 120 lang ko na makabanan ang nag-apply. Kag kabay pa nga sining atuig my first batch na ko nung nga ipang assign sa mga eskwelahan, dire sa probinsya sa Iloilo, mga public school, nga guidance associate sa mga kabayanan, mga katupatis, may ara. Sang sawala, nagid. Di ba? Ang oras na yung mga kabayanan sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:47. So, dako mabulig eh. Dako mabulig, mga kabayanan, sining guidance counselor. Kati, gahimo siya sa counseling sa mga kabataan. So, may managaling mapuslan ang 10 center ngayon patindong makabalan sa Provincial Population Office. Kintidamo ni siya nga duhalos tanan ng mga public school diri sa probinsya sa Iloilo. Patindogan sa guide sa 10 center sa Provincial Population Office. Kaya dira ina makabanan, dalon ang mga problema sa kabataan. May siparado na siya kwarto, nga sirado na siya, nga hindi niya maka... Nga kamo nanda sulod. Istoryahan kamo na sa guidance counselor. Anong problema? Ano mabulig tada? Buligan yung kagalingon nyo kahit ibuligan man kamo sa eskwelahan. Di ba? Hindi lang makabanan sa gamo, kundi sa mental health, man isa sa mga problema, subong. Iring mental health, mga katropa, mga kabanan. Timon ako nga ang importante, ni kay base sa ginpahayag kaina ni Mr. Lionel Salvelia, ang spokesperson sa division, nga ang kutob siring mga problematic kabataan ang naga pangigaliya ang bangod sa problema man sa ila sining nga pamilya. Katiya mo na ng amo nang ilan discover mo sa sining katabo makabanan nga mga propamahog sa pagi sa social media ining madaga identify nga magahimo sini mga problematic ng kabataan. It's because sino ka Mr. Salvelia nga problematic man ang ila pamilya makabinan mga katropa. Headshot. So kabay pang matagan ini isang solusyon kag kabay pang nga bulig sa bulig sa PNP, sa bulig sa barangay, kag bulig man sa DepEd, kag bulig iniya sa girikanan. Agot nga malikaw kita diri sa Iloilo siring shooting incident nga natabo dito sa Tacloban, natabo dito sa Zamboanga, kabay pang hindi lang din matabo sa aton sa probinsya sang Iloilo, kay sige na karon ang gidemo sa ring mga measures sang barangay, sang PNP, kag ang eskwilahan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:50 na. Mayang gabi kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Ang balisera ng Fred Bilbao siya hatag la sila bolsa. Wa ganit tamara nang tiyaga diya nung iya magsagi pa kapulo pin punpal punpal na. Tang una gyan tang pinpal no. Tang wala pa ding gadget ni. Ah, pinpal pala sa una no. Anong Fred Bilbao? Mayang gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Kag kay Jerry Boy kay Siag Jacobors, kay Juris Tanero, at yung botsin ni Boss, kung makakwanta kay Boss, ma-dispedida sa kuno Boss, kay balik lang sa Canada, at yung botsin ni Juris, ah, kay sa punto doon ang alam ang guro ko, no? Kay Bongbong Tirotso, mayang gabi, kay Nick Espinosa, sa mayang gabi, Katropang Boards, shoutout sa asawa ko, Bing Bing Pamati, subong programa mo, Katropang Philly Boards. Salamat, Gid, kay Nyok Jin Jin, Nuki Boy, watching, o, dyan sa tiki kay Noki Boy, mayang gabi, kag sa mga personal dira makabilan sa sugbahan sa Tiulas, kag dira makabilan sa Pamilya Polines, kay Rimari, kay Risa Faith, kay Rod Grace, kay Ryan. Salamat gid sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Lilo sa mga personnel sang sugbahan sa Tiulas dira sa barangay Tiulas San Joaquin, mga kabayanan, mga katropa. Kag mayang gabi man dira kay Kapising Villanueva, ang taghimo mga kabayanan sang Kapising Pancit Molo dira sa barangay South San Simolo, may branch dira sa kuano sa may Central Market, kag dira man sa Atria, kag sumuman mga kabayanan dira sa GT Mall sa Pabia. Kagabayang gabi man, happy listening. Salamat gid sa pamati kay Antonio Talakan, kag kay Elina Soles dira sa Santa Barbara. Daw na nga kita makabinan sa atong panahon dira sa atong pangalagad. By the way, ining isuhanay dira sa sanguni ang panglungsod, ining party bala makabinan sa ginamuno ni Vice Mayor Lablabaron Dabao siyang akon siling yung mga kwana, akon siling yung mga agin propose niya ng ordinansa, agin refer sa mga committees niya sa mga aliado sa administrasyon siya. Di wala agin matandog ba? O, niya na, dogin pa ba yan now? Di, nag-privilege speech si City Councilor Romel Doron, nga nag-gambal makabalay, nga ti, good as did na tong mga propose ordinansa niya kag ang resolusyon ni Vice Mayor Lablabaron. Dakit ti, mayara ko no, iya makabalay, nga legal opinion, ang DILG, ngang mahimo lang niya ang poder sang Vice Mayor, amo lang niya amo ang pag-preside sa pag-break sang tie, kag hindi siya pwede maka sponsor sang ordinance kag resolusyon makabanan mga tropa. Ini santo saging pagwa nga legal opinion sang DILG, Di gipamangkot ko kay na si TDILG Director Oscar Lim kon ano ba na may exemption ni kon wala kon ano bing matabo sining sa mga na pasar no o kon na kwadabi no na gin endorse abing mga proposed ordinance or resolution ni Vice Mayor Lablab Arunda before sang 2025. Kati ang opinion 2025 mo? Tiambal gin kwansa ko no? Ginsaway si Director Lim sang regional office hindi ka dahil sagi ka tagkominto partida siya kay sensitive na siya nga isyo. Hindi abot pangoros ang DLG nga may lamod pamulitika eh. Ah, di ba? Hindi nga nga gin-refer is committee nga wala gin sang committee report o kung wala gin niya sang progress report. Habalaw niyo lang iya nga ati wala manabig atambong si Vice Mayor Lablab Arunda. Supposed to be makabinan bilang chairman sang committee may deber ikaw kung may ara ikaw nga poder sa pag-report sinasap niya rin regarding sa nabaton mo ng mga proposed ordinance or proposed resolution ng pagida. Di ba? I-report ko sa plenary nga ti as of the moment, wala ako sang i-report your honor nga committee report may kang tanan sa proposed ordinance ni Vice Mayor Lablab Arunda. It's because nga wala man siya kanto sa tagsang patawag ako sang committee report, ma-report ka gina niya sa plenary. O galing ka ti hindi, na down na ako ano ba na? Siguro, ang Vice Mayor siguro na tingalaman nga ti wala man siyang progress report kung anong natabo. Tinaghambal siya nga ti hindi pabayaan. Ang managuro eh, kati wala siyang progress report. Pa-iway-iway man ang DILG ah. Hadlukan nga basi maipit sa isuhana is politikada sa City Hall makabilan mga katropa. Ati man ako nga ginabalan si City Director Lim siya hindi kada sang regional office hindi kada magsagi comment parte mo na ha kay sensitive ina nga isyo. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:56 na makabinan mga katropa. Wala kita sa panahon din sa atong pamangalagad sa headshot. Alas 8:56 it's Torbo time. Torbo dietary supplement for men gamitin ni 30 minutos antes ba ibig lamin kay Mrs. Ha? Magtumar sa kapsula sigurado mas manami mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay mansulid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Torbo dietary supplement for men. Salamat kin sa pamati dira sa personel sang Tayo Bar. Tayo Ramen Bar. Dira sa may tabok lang sa tabok lang sang coffee break dala sa tabok na mo no kagkay Pinoy kaganyang Baroka sa Baroka Frozen Foods. Salamat gid sa pagpamati. Standby makabinan sa masunod na programa ang phone palapod kay Trudy Choi kagkay Dolphy Langka para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
6: XFM mga katropa,

0: the pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain, ang galang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na

You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, katropa mo. Exciting! Sabi ko, harap pa si Dolpo. Pagali si Dolpo, subong. Naglagaw sa sakaban ka, Lanky, na. May gin, ano siya, may gin meet up siya sa, ano, sa CPSU Kabankala. Sana all. Grabe na schedule niya, subong. Damo nag-request ang iya nga, ano, sa iya nga presensya. Terrible, no? Welcome na sa phone, pal! Gabi kita, subong, sa Tuesday. It's September 8, 2026. It's Mama Mary's birthday! Happy birthday! Kag sa iban pa nga nag-celebrar sa ilang kadlawan, kag I hope nga yara ka mo sa maayo nga kahimtangan. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy. Una-una sa Iloilo, XFM, Radio Patrol, 100.7 Iloilo. Upod na ang aton nga kasparing partner, si katropang Alex! Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang Noel. Mayong gabi man sa Tagabacolod, XFM 103.9, upunta si katropang Chris. Sa Kabankalan, si katropang Rodel. Roja, si katropang Neil. Kalibo, katropang Noel. Antique, si katropang Kuya Jay Panagsagan. Mabatayan man kita sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang Ron Vibes. Sa San Carlos City, Negros Occidental, 98.9 with katropang Romel. Sa Sagay, mabatean kita kag makitaan live via satellite sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Ako si katropang Troy Tisoy, makaupon nyo until 12 midnight. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang kamo XFM call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Christmas countdown! It's 107 days, 2 hours and 33 minutes until Christmas. Mabalik pa ang phone pal. It's 9:26.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 44 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone pal. Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo. Exciting! Opo nyo, si katropang Troy Tisoy, guwapo na LL pa. Bala ka mo, anong LL? Loy-loy. Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakape ka na healthy ka pa. Pangape ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. Sarang mabakal sa masuking ang mga butika, Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening, Anay, sa mga tumalanaw naton sa FB Live. Gitaan nyo lang, like and follow nyo lang ang Troy Tisoy XFM. Marivic Suwan Sanchez, good evening. Lynn Samoya Villanueva ng Paranaque City, magandang gabi. Jean Biason Yunzon, good evening also. Hi kay Julio Sancho Abilarde Medina. Robert Garciano, magandang gabi. Iron Porzuelo, good evening. Kelly Kulamat Patricio. Hi kay Peter kagkay Cole Negro, watching from Arong. And Boy RJ Salino, good evening. Mary Ann Colorado Fabila. Errol Calambro sang Leon Iloilo, good evening. And hi kay Bingbing Talidong from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Erlinda Catalbas, and Teresa Ladios. Jonaline, hi! Watching from Canlamay Ilog. Shout out lang sa mga nagpamati ang naglantaw sing live. And good evening man sa kay Rose Ben Escobar. Kag Marjeline Bautista Uray. Shout out ko lang akon papa kag akon bana nga nagiinom subong nga gabi with Marites from Barangay Jerusalem, Cadiz City. Dadito gito yung exciting part ang may Marites kadya nga portion. Pwede na ka mo ka-dial XFM call and text line para maka-join ka mo. Dial nyo amon nga smart nga numero 0912-007-6793. Kag sa Globe, dial nyo man ang 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kay maano ta, ma-spring hunganay kita. Tama, tama pagbigkas ko. Spring nauso naman sa subong nga term mo. Muna siyang isa sa mga bago naman nga naga-viral. Dahil lang kita kaya naging puso to kayo daw. Hindi ko kasampot eh. Si Buano ni Abi mo. Ismiring hoy. Kung may mga kilala, kamo na nga si Buano. Ambala nyo balaga, ma... Ismiring Huna, naitaga. Kaya mabalaan mo ng sabat. Good evening, line number one. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Balik ka unti, gogaw. May hinggab eh. Hello?
1: Hello?
0: Bawdo lang ka, manigali iyang aton nga caller nga. Kapamati siya sa radyo, tapos ang iyang cellphone, ginatuon niya sa iyang radyo. Daw manul. Kay Nilo, shout out lang family, mag-usara kag... ano ni man? Mag-usara kag kaluod ni Mutia Oy. Naglain ba? Bingbing Talidong, hello, Jen Biason Yunzon. Okay na, nabasa ko na na. Oh, sige na, tawag na kamong hita. Kamu uyab man bala. Muning call and text line 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Dasig lang sa mga inadlaw, no? Martes na tasubong. Sa sunod, Merkules, Huibes, Bernes na naman. Line number 2, good evening.
2: Good evening, good evening.
0: Mayong gabi, sino ni? Si Ninia. Do pars ka mo tingog sa taga Rojas bala. Si Grace nga lang na. Oo, ti ano na balita sa imo Ninia na ano ka na? Na ismiring huyan ka na? Ha? Hindi ba yung loudspeaker imo nga cellphone ka hindi klaro imo audio? O kung kaksa lang imo earphone, kaksa imo earphone kay hindi klaro imo audio.
2: Wala man problema
0: naman. Ay pala ilayo kuno gamay imo nga sungad kay do galapaw gid sa mouthpiece. Dai ilayo kuno gamay be.
2: Sa December,
0: sa December makadto si.
2: Si?
0: Si
2: Wako.
0: Ah, si Wako. Nga December pa, lapit-lapit siya lugar. Rama lang si Mamaylan, tapos ikaw sa Kabankalan. Nga pa Decemberan, niya pa how? Tigani nga December pa. Ang December, amo nang tigpuli si mga utod. Hindi gani sa December, mambalahambal mo. So meaning December lang ang time nila. Nga makauli da sa Kabankalan. So that is why again set mo man ang pagbisita ni Wako Wako.
2: Oo.
0: Tilawan niya malang ka na nga ang imo pagigaan sing time.
2: Ay!
0: So meaning kung ipakilala mo sa imo nga family, but silingon, seryoso na gini nga relasyon.
2: Oo.
0: Sigurado ka, paano mo nasabi? Paano mo gani na hambal? Hindi pa ibalik sa ako ng pamangkot. Paano mo na hambal nga seryoso na inyo relationship doon ni Wako Wako?
2: Yes.
0: Paano mo gani na hambal? Hindi mo pa ko padagan sang yes yes mo. Paano mo mahambal nga seryoso na gid si Wako Wako sa imo o kung ikaw sa inyo relasyon kay labot na kita sa point nga i-introduce mo na sa iyong family. Anong nakita mo kay Wako Wako nga daw kaseryoso gid? Sabat.
2: Sincere.
0: Seryoso kag sincere gani. So meaning tuod-tuod gid ya ang nabatsyagan mo kay Wako Wako nga ikaw na gid ang iya nga pangasawon?
2: Siguro.
0: Paano mo nabatsyagan nga sincero si ano si Wako Wako kay? So sa amo lang na kay gatawag siya sa imo, gaan niya ka time tapos concern pagid siya sa imo. Concern sa pamaagi nga, concern siya sa ano, pariyosang
2: Ay,
0: kakomon man asang ginaubras ang lalaki ha muna. Tuon man. Tanan nga lalaki bala kung magdiskarte, labi na gid kung ikaw nagapakita kasing motibo nga daw uyon mo man si Wako Wako. Biskan sino nga lalaki ha mo ginapermi bala ila ginaubra, abi mo si Wako Wako lang gaubra sina. Common na iya nga mamangkot sa nin nakapanyapon ka na nin nakapamahaw ka na ano ka da subong amo mo na permit diskarte sang lalaki uti sa dira pa lang na sukod mo na ang hambal mo nga ano to tawag sincere sa imo kay to ha?
2: Panilagan pa lang.
0: Hindi ka na makapanilag kaysa December na gani, nakaset na siya nga mabisita sa inyong sa inyong balay. Ang pamangkot, madesemberan pa kamuayhan doon ni Wako Wako.
2: Hindi naman siya makakal. Hindi siya seryoso. Sila naman nagbilag sa iyan.
0: Pero gani matyagan mo si Wako Wako, makalabot pa siya sa December nga ma-introduce mo sa imo family, matyagan mo?
2: Matyagan ko rin hindi. Nakaan si Atroy Doko, nabalik mag-inig
0: ang hulo. Nate, kundi nagagawa na dayon sa ato ni Surya Hanay, di ba? Tiyam! Hambal mo gani, concern siya kag sincere. Tapos, may araman ikaw gali na batyagan nga daw dasig mainiton ulo na, amo na?
2: Oo.
0: Di paano pag idabi ka ron kung mag-updanay na gid ka mo kay mapakilalahay na makamo sa isa kag isa? Makaya mo? Pero to, pero sa ano? Pero ano? Pero ano gid man bala tuod ang imong nabatsagan kay Wako-Wako? Ano gid seryoso nga nabatsagan mo sa iya ano?
2: Okay lang siya.
0: Dahil lang. May medyo to mo. Medyo okay lang siya?
2: Oo, okay lang siya.
0: Siguraduhan ay ang adaan. Kaya daw ka pang duwa-duwa ka, o.
2: Oh. What, boy?
0: Seryoso?
2: Oo, seryoso mo siya. Pero ito, ay nako ako nga. Ang dako ko nga problema. Kasi may isa ka gagawin mo. Na hindi ko kalakat.
0: Ah, wala mo pa masugid sa iya?
2: Ay, pa.
0: Oh, ano man ang imo nga pagpakilala sa iya? Dapat tani kung para sina nagseryoso na si Wako-Wako sa imo. Tapos sa dalalayon yung isuryahan na, eh, siyempre i-open up mo gina nga isa ka ka PWD, hindi ka kalakat. Kaya base matingwaan niya na nga mapaubrahan niya katiil. Para makalakat ka, di ba? I-plaster mo.
2: Ay, kabati, nag-uro pa rin sila ko. Okay.
0: Pero pila na kamo ka adlaw nagatawgan nay?
2: One week.
0: Amo na nga ang agin istorya ta kasing malawig gagdalom nga istorya. Kay may ipatigayon ko tani si mo si RR man bala tani isang Iloilo, hindi man to siya makalakat. Muna tani nga kung pati kayo nun, ikaw kag si, ano, si RR. Oh,
2: sige,
0: amun na lang ni, oh. Kung nagapamati sa bong si Wako-Wako, ano nga mensahe mo nga ipalabot sa iya?
2: Kung natan mo ko kung ano ko,
0: wow, bisan hindi. Palanggaon mo sa Biskan. Palanggaon mo sa Biskan hindi. Palanggaon mo sa Biskan hindi ka makalakat.
2: Why?
0: Pero makasika ka man ayhan. Makasika ka man. Ate, pwede ba na? Lakat mo lang ang diferensya. Importante magsikaka. Amo na makasikaka mo lang. Mahulag mo man ni Motiel.
2: Oo.
0: Ay, pwede! Pate, ka na kay Wako-Wako. Na. At least ya, hindi yan na kaya pagdudahan nga mangita pa sing iban. Kay ti, hindi ka man kalagaw kag hindi ka ka ano. Hindi ka maka-overnight kung may manghagad sa imo iban nga lalaki. Diba?
2: Ang natural?
0: Hindi ka pagdudahan ni Wako-Wako kung kamo magdayunay. Kaya hambal mo gani, hindi ka makalakat, diba? Di siyempre, hindi na nasa mangimon sa imo. Kay mabatsagan niya nga secure sa imo tungod kay amuna gani, hindi ka makalakat. Hindi ka gidya makadate sa iban. Sa iya ka lang gid. Ang pamangkot naman na sa part mo. Kaya kundi, si Wako-Wako makalakat, nagapangguna sa gani sa kampo. Ang lain, kay basi kun lain ang magunahan niya, wala labot sa imo nga nagunahan niya ka. hindi ka man imunan?
2: Yan ang nga kung lina kung iban.
0: Hindi ka man imunan?
2: Imunan
0: ka? Pero makasika ka katuod?
2: Okay.
0: Gina sure ko lang kay siyempre amo nang pinaka ano exciting part ang makasika ka, 'di ba? Paano ka magsika ka gani? Ginaano mo ko magsika ka ka?
2: Ay, siyempre, di kakay.
0: Chamba. Chamba gali ni Wako Wako kay hindi ka gali ka ano, hindi ka kapanikad. Pabay, pabay, ay mo lang isa gali. Iya, kung makasikaka ka na, hindi ka na ka, hindi ka na ka panikad, kag hindi, hindi ka na ka pamalibad kung maka, makahapa na si Wako Wako sa imo. Kaya hindi man makagiho imo tiil, asta man lang sikaka, di ba? May kamot ko yan. Pwede mo sa gali matiklod kayong kamot, may persa pa gali. Tiil malang gali atong naisuryahan, no? Tiil malang gali. Pero pwede na. Ako kay, ano, ako kay Wako Wako, kay tungod, kay sa hambal mo, willing mo man siya palang gaon, kung mabato niya ka nga mo na yung sitwasyon, ako kay Wako Wako, piliun, iya ka, kay tungod nga, tungod nga mahatag mo gin ang tutuod nga pagpalangga, amo na nagaling, asta ka lang sa sika ka. Pero ano pa na ang sika ka man, ano na naiya? Pwede na naiya kung kabalo man lang magsika ka. Na, amo na gani, hambal ko. Kay tiil man lang yang diferensya, pero ang tiil nga may diferensya, pwede man lang kasika ka.
2: Oh.
0: Tapos ang kamot, yap, may persa na iya. Pwede na iya magamit ang kamot.
2: Oh.
0: O may ba-ba pa.
2: Oh.
0: Babaw kag dalom nga ba-ba?
2: Of course.
0: Of course. Ate malaway si Wako Wako sa imo. Sige ah. Mano yan asa. Mabato niya ka na. At least... nangin honest ka sa iya kung ano ang imo tutuod niya kahimtang. Amo man lang ang importante kung mabaton niya ka, go. Kung hindi sa ti, wala ingita tiya iban. May ara pa man RR gaulat. Ato ya si RR ya, amo man to para sa man sa imo, hindi man makalakat. Ano, ano, ano?
2: Hindi ikon na siguro mabaton.
0: Hindi ah, napigawan kasi mo kaugalingon ha. Basta... Hindi man na sa padiferensya like PWD ka. Ang importante na dira iya kung nagapalanggaan na gid ka mo nga duha kung seryoso ka sa iya nga palangga mo siya, bayluhan ka man na pagpalangga. Ang importante da kabalo ka gid ya magsika ka. Oh, te. Mabato gani talik danay.
2: Hindi magalik na danay. Okay lang.
0: Mayo tani guro kung may istorya ko si Wako Wako kung matabo gyman na ang talik danay kag tuwaranay. Ipabidyo ko guro sa iya, no? Para makita man namon kung ano gyman ang tutuod nyo ang sitwasyon samtang gapalanggaanay ka mga duwa. Kag maidiyahan ta, basi pwede ta na matukuran imo tiil. Lati ka na, log lang ha. Pero basta, sa amo tong message mo para kay Wako Wako kung nagapamati ito siya. Hindi na to sa magduwa-duwa, ang iba inuya pa ka sa iban. Ikaw na piliyon. Oo, tuon na. Pati gayunan, takaya ari si Troy Tisoy sa likod mo ah. Hindi magkabala ka kay gabi-gabi, ari ko di, aya. Ari ko di. Kaya tigayunon ta kaya, hasta nga magkalarusnag na iyang imo, iya nga ano iya. Imo ganghaan. Ganghaan. Hasta, hindi ko maguntat nga, hindi kaya ma-ismiring huyan, iya, ninya. Ti, okay na to. Mayo na to. Imo message sa iya, ti. Ba't yan to ni Wako Wako kay dirito sa Permi ko pamati sa ex.
2: Amo na to. Kung mabaton. Okay na.
0: Oo, amo na. That's life. Importante. May ara sing acceptance sa imo nga part. Kay para man na Japon sa imo kaugalingon. Kay kung magtanom kasing lain ng buot, mabalik man na Japon sa imo nga kaugalingon. Unless, kung may ara kasing pagbaton, dasig ka lang makamove on. And then, life must go on man sa Gyapon, di ba ninya? Oh, pero kabalo ka gin, basa kabalo ka gin magsika ka ha, ma, ano mo ha, maulag mo ha. Oo, kung magsika ka na, mambalbisi wako wako ti, ano pang ginahulat mo ninya? Isika ka na, isika ka na, pagsika ka mo na, magiho mo siya ha. Oh, correct, correct, correct. Sige ah. Te, wala ka na may request na kanta para sa, para kay Wako Wako?
2: Skyline si
0: Jim Clyde. Wow, Skyline ha. Sige ah. Play ko dugay-dugay ha. Thank you gin ninya, mayong gabi eh.
2: Thank you, man.
0: Bye. Line number one, good evening.
1: Boss, mayong gabi, boss.
0: Oh, sino ni?
1: Si Rams ah.
0: Oh, timano ka naman niya.
1: Patuli.
0: Patuli, wala ka pa matuli.
1: Wala pa dumagi.
0: Tama-tama gid kay may na bakal ko nga chainsaw kay ina.
1: Adi ka kagilot.
0: Abaw. Katalom-talom sini. Ma laslas pati awak mo kon.
1: Boss, ito mga ganit pa, antik na ni.
0: Ha? Di kompati. Nga katawag ka man subong agab eh, no tuyo mo.
1: Tawag ko pa ni kay... Ano
0: ito? Sino kang alagos ninya? Ah, hindi na ah. Machismis ka naman ng Japon. Wala ka man may ibulig ah. Greet na lang da sa friends mo ah.
1: Greet ko na lang ano ah. Si...
0: Dilrain.
1: Taga-ulsagay.
0: Sabi ko si Dilrain.
1: Wala na to.
0: Teka mo. Kamusta ka mo ni Dilrain niya? Wala na to?
1: Delete na to, delete.
0: Ah, yuga. Pigado. Magdiskarte. Wala ano, wala pa ano... Wala ano balahaw ng tawag sini gani. Wala sing pagtiyaga. Give up mo dahil si Dilrain nga kapula-pula sing sa lips yan eh. Daw naka-stewitis gani siya.
1: Dugo mama eh.
0: Oh, pigaw. Hindi na ako mag-atag si Muya ba? Wala mo gin discard yan mo si Dilrain.
1: Boss, gusto ko sila mag-discrepe sa akin.
0: Agoy! Pauway ka na lang. Dra ka na lang sa Ulchagay, ah. Ngita na siyo ko, eh.
1: Boss.
0: Lot?
1: Na single man wala kaagi bata.
0: Ha?
1: Gaya ko na single man wala kaagi bata.
0: Ah, wala ko na. Puro sita na may mga bata ang single, ma'am. Huwag ko na. Sa iban, guro na. May ara, guro. Dari wala. No, te okay na natapos sa to greetings mo?
1: Oh, okay na boss ah.
0: Sige. Yeah. Oh, lamat ah. Bye-bye. 7 minutes after 10 and that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabasko kay mo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid, Santon Vitamin C kag non-acidic nga vitamin C. Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores nationwide. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy sa XFM. Katropa mo, exciting! Yeah!

0: Mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santone Plus
1: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Plus Coffee Mix.

pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 27 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Exciting! You're with Katropang Troy Tisoy. Good evening, everybody. Sa mga gusto mag-intra, XFM call and text line available sa Giyapon, dial nyo lang ang 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Hello, good evening, line number 2. Sino ni? Si? Nadulay mo, Diyo.
1: Grace, Toy.
0: Ah, si Grace. Ano man, hindi ka man kalakat, Grace?
1: Hindi ah.
0: Ah, makalakat ka man niya?
1: Oo, rin o. Ay, lang ko kinin niya, sabi.
0: Kaluoy man kay ninya, pero wala sa ganin na luoy siya kagalingon kay tungod nga baton niya na kung anong ara sa iya. Ikaw naman niya, anong amon maluoyan sa imo, Grace?
1: Wala nang ma-bay ko lang kay ninya. Mabayat ninyo sa sinya. Sige, wala sa tuon.
0: Pariyos ka mo bala maghambal, no? Hindi ko maintindihan. Ginaano nyo na yung cellphone man? Naka-loudspeaker na?
1: Wala na,
0: sorry. Ano mahambal mo kay ninya kung nagapamati siya?
1: Hambay ko ba ba? Ito nag-i-tip na kung palanggay
0: ka. Hindi lang maghibi ah. Ano ka lang ga? Galay-gay ka o ikaw pa yung mahibi iya ha?

0: Nga nga daw mahibi kay imo yaman nga anuman may ara ikaw sing pinagdaanan?
1: Hindi ko lang kayo ang body service.
0: Hindi bala pagtabuni, hindi bala pagtabuni imo cellphone bala normal lang hambal.
1: Hindi ko hindi mahambal sa public ah.
0: Nga hindi mo mahambal sa public ha. Pwede mo man mahambal? Nga ano na dapat na nga mon gusto mabatian sa ihambal mo ha? Grace? Anong gusto na mo na mahibaluan sa imo inughambal?
1: Wala, sorry, mag-grace lang ko, sorry eh.
0: Ambot, ay hindi ka gidya manugid. Share man na para mabuhin-buhinan man ang kabugat sang imo nga dughan. Gin bulagan ka sa imo nubyo, no? Tood, hindi.
1: Wala ba ko nubyo yan?
0: Ay, maayo lang. Gin bulagan ka sa imo nga nubya, no?
1: Hindi ko alam ko suboy.
0: Naluoy ka gani kay Ninia daw matyagan ko daw amo ka gid na.
1: Ano ko tumboy nga bulagan sa pamilya?
0: Aw. Ano ang iyong mga problema nga do kamasinulubon si imo subong agab iyaw?
1: Wala ito ya, okay lang ko soy.
0: May lalaki ko di sa piyakang linya ba si amo ni mapalipay si imo dahil lang kita? Ngayong gab line number one. Hello? Hello, line number one. Ay? Ara. Dali lang, Arisa. Hello, may gab
2: Detroit.
0: Na. Taga Rojas ni ay.
2: Detroit.
0: Ang mangingisda ni.
2: Detroit.
0: Amogin ni ang mabuka kay Grace mo nga gabi. Perfect. Kay pares ka mo nga duwa taga Rojas. Pila na gani edad mo ninya? Aninya Grace?
1: 25 Detroit.
0: Baw tama-tama gid. Birthday subong sa nga konmigo nga si Gregorio. Ta Gregorio, no? Sir? Sir? Ano, ngalan mo gani sino to si Gregorio?
2: Guerrero, Troy.
0: Ah, Guerrero. Yeah, de. Ipakilala ko kamo nga duha, ha? Parehas kamo nga duha nga mga taga Rojas. Guerrero, wow. Si Grace Gali, Dalaga. Ambot kong buka na niya. Buka ka na, Grace, hindi pa. Pero gakang-a na gamay. Intact pa, intact pa gali. Oh. Wala pa mawasak, ha?
1: Wala pa pa.
0: Okay. Daw tama-tama, gini Migo. Guerrero. So ara sa imo nga okay. Ara sa imo nga pamaba kung paano mo madali si Grace ang kapis para birthday mo subong Gregorio.
2: Otoy na butang imanganda.
0: Ay salamat nakaabot kapag man sa birthday mo. Kag sa subong mo nga birthday kung matigayon mo ni diskarte si Grace daw muna ni Guro ang time nga matilawan mo naman si Grace eh. Sang Pontevedra, Grace, no? Pontevedra?
1: Uy, di wala.
0: Agay! Di tayo na pagpaduga yun. Birahan na, Gregorio. Aguerrero, gali. Fights!
2: Good Grace, may gabi.
1: May gabi, man.
2: Lata.
1: May gabi, tanong.
2: Sige, Adrie, man sa kapis.
1: Din sa kapis, man.
2: Sige, ibisan.
1: Sige, ibisan, ah.
2: Ikaw, tiga din ka.
1: Sige, ako tulad lang, ah.
2: At din sa Pontevedra.
1: Tatabok ko nang. Tatabok ko nang.
2: Tatabok.
1: Ah. Wala na lang yung edad.
2: 35 na ko yan da.
1: 35 ka na.
0: T35?
1: Ano
0: na nang diskarte sa 35 nga birthday boy Subong Guerrero?
1: No! No, kahina pa nito.
0: Bawag insuyaan pa ni Chris ng kahina ko, no, Guerrero? Why na da iban nga diskarte?
2: Pwede ko muna sa diskarte yan, hindi na ka on air dry.
0: Kaya
2: doon nakahiya dati ito.
0: Ang on air kaysa sa personal ya, hindi na yan maglayo-layo ya. Basi kung gusto mo sa personal diskartihan siya, kay basi kung gusto mo rikta ko uto na lang dahil si Grace.
2: Hindi ko na pwede.
0: Hindi mag-uya-uya, Guerrero. Kanugon sa pangalan mo nga, Guerrero. Uya-uya ka pa yung muya kay Grace, ya?
2: Malapit na nga rin naman, Troy.
0: Di mayo gani. Kilapitan na ilang ka mo.
1: Ato, sana lang ito pala.
2: Oh.
0: Ay, nahuya si Guerrero. Gido, pigado mag-diskarte. Mahina, gidya si Guerrero, ya. Daw, hindi mo ginisiya madala sa Pink House mag-amuni. Kailan ako no edad mo, Grace? 25 ko, no?
1: Oo.
0: 25 ko, no?
2: O, 10 years.
0: O, 10 years? 10 years, yun, no?
1: Oo, 10 years, yun, no?
2: Draga pa?
1: Draga pa ko, no? Wala ko na sabi.
0: Pero hindi pa ni buka, Grace, ha? Kipot pa kipot. Wala pa na masupnan. Ah, wala pa kuno, wala pa daw Guerrero.
2: Ha?
0: Wala pa kuno masupnan.
2: Mabuka
0: mo na sa kung kabalo ka magdiskarte, daw wala ka man gahambal. Daw ginatabunan ka man sa. Ah. Pabatia kami para mapati kami kung paano, Guerrero. Luwat-luwat, take to. Ha? Luwat, take to, ah.
2: Sige.
1: Lo, Grace,
2: ano
1: pa yung tamo
2: sa
1: lalaki? Mabuot ka. Ay, to, ah. Oo, ako lang bala.
2: Ay, ako daw wala na sa akong guro.
0: Paano, daw muna, dudira na. Muna ning exciting apart.
1: Kani,
2: oh. Ay, tara na sa akong naging napalit. Kung kayo, isa sa istorya ko lang kayo, malaka mo, na mabuhot ako.
0: Ba?
1: Kani,
0: oh. Tara na. Hindi pa kung tatay bala, diri-diriwa, Guerrero na, no may dead air man naman. Hipos, Grace, ah, hindi ka maintindihan. Ulat ka lang kung saan ka pa mangkuton. Nagay wangal da. Padayon, Guerrero.
2: Wala ka pa sanog.
1: Ha?
2: Nakanogyo ka na.
1: Ah, wala pa
2: no. Bow.
0: Basi hindi man isaguro kalakat man Guro Guerrero. Makalakat ka man Grace? Hindi man kimpang kung maglakat ka, straight man?
1: Straight man, agabi ka
0: man. Nanigurad. Nanigurad, doon lang kami ya, basi kung undag, kaya maglakat biskang tapan ang simento, ya. Hindi lang pala maghibi, balan, ano, hindi na maintindihan, yung mga ambal. Mamang ko taga ni Guerrero kung anong ginasakuan niya sa Pontevedra. Impossible na, Grace. Mangutaga ni Guerrero.
2: Ano, Troy?
0: Mangutasa sa kung anong iya ginasakuan da, parang balaan man kung anong racket niya.
2: O, anong trabaho mong kulenda, Grace?
1: Wala ako, bro. Ano lang kayo ako, Grace? Ito ni si Papa, kayo na operahan siya.
0: Gaano siya?
2: Hello?
0: Ga-caretaker siya sa iya nga. Caretaker? Dabalay ba? Siya nag-attender kuno siya nga papa kay bagulan na operahan.
1: Oo.
2: Mana ano sa Grace?
1: May sa-tested ang inong.
2: Ay, sige lang, pagkaya na ako mag-tunay kita na nagawa.
0: Mabuligan mo siya?
2: Bigyan ko sa Troy.
0: Oo, oh, tinder siya nga papa, no? Kaya matabo siya na, base patulugon mo lang si Papa ni Grace pagkatapos si Grace naman dahil ni mukamangon. Ay, ginagilakilig mo ng animal. Hindi ta na ni pagpadugayon na, kaya daw kaya na ni ano, ni Guerrero, kaya mo na niya. Bulon mo number ni Grace, Guerrero.
2: Okay.
0: Sige, dira ka lang. Hindi mo pag-ibutan nga. Ano?
1: Pwede ko mag-grate.
0: Hindi na. Tapos na nag-grate. Mag-grate ka naman liwat. Ah, wala pa galing ka-grate. Sige, grate na. Go.
1: Sige, tropa. Ang manigit ang ex-ex-ex-ex mo.
0: Si Sergio Ben.
1: Si Sergio Ben, alis ko.
0: Hindi lang maghibi ba lang? Ano kaya hibi mo ni Sayayaman? Ah, Migo, Guerrero?
2: Roy?
0: Dara ka lang anay kay itao kanimo number ni Grace ha?
2: Okay, Troy ha?
0: Hinahinayon mo man yung bata ha? Basi kung gulpihon mo bala kag maratrat dayo nao? Guerrero?
2: Roy?
0: Hinahinayon mo lang, eh, basi kung masisi, bala dahil na, o. Dumayon nga pang birthday si mo subong adlaw, ah.
2: Sige, Troy, ah.
0: Oh, dahil kailangan mo, hindi lang pagbutang, ha, dahil lang, Ged. Kaya mag-greet ko, anay. Kay Cyril at Ilano, good evening. Ginakilig ko na si Grace. Hambal ni Jesse Kauntoy. Sino naman? Edison Torres. Wala ko no si Dolphy Langka. Nagpa-pop smear. Sino pa gining iban? Mayong gabi lang da sa kay Jory Villacruces, sa kay Sarah Jane Espanilla, sa bata ko, Troy, salamat. Kay Charles, Troy, din ang partner mo nga nag-cosplay. Oh no, Todo, the cosplayer siya, Todo. Muna siya makita mo bala sa SM kada weekend, bala, no? Nga nag-costume-costume. Ayan, bot. Isa daw, si San Gohan sa San Goku. Ayan, bot. Hindi mo ni siya maintindihan kay ga-huslo-uslo mo nga ng utok niya. Pero musta dito po sa Kalibo Aklan, nakikinig kami. Greet lang po asawa ko, Eduardo Neri, laging nakikinig sa Radyo FB. From Maria Cristina Ribosio Neri. That time now is 10:44. I'll be back with more. Stay tuned on XFM. Katropa mo, exciting!

0: Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dofermi lang maluya akong lawas. Dofermi wala sang energy. Apsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.

0: 2 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo, exciting! Sa gyapon na po nyo, si Katropang Troy Tisoy sa phone pal. Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Line number 1, good evening!
1: 1200.
0: Hello! Leo ko mute sa imo radyo. Leo ko mute sa imo radyo, migo. Bawo ka dugay-dugay pag idiya mag-response ya. Ang ibanda, diri ka mo agi sa 0915-8311-431. Mayong gabi kay Jessica Untoy. Hello sa mga taga-Bago. Mayong gabi. Rovi Calzado. Mayong gabi. Oo. Leo, kumute sa imo radyo, migo. Na-mute mo na?
2: Yeah.
0: Okay. Sino ni?
2: Amo mo siya, Bonto, yeah.
0: Ay, amot. Nagtawag ka pa di aliwat niya man? RR, ikaw ni? Nabatian mo guro yung ngalan kay Ina Ginreto. Taka kay ano ay? Kay Ninya ay?
2: Kailan ko man?
0: Kilig na kilig-kilig man sa do. Gwapo-gwapo ka, kid.
2: Ay, kaya ko man na ang lagi. Toy, Gina, toy.
0: Ano?
2: Ang gibatigayon mo kay Ninya, kilala ko man na.
0: Hindi man tuya si Waku Waku namin mo?
2: Hindi, di. Ang mag-girl dito kong na.
0: Ay, hindi tuya si Waku Waku ya. Hindi to si Ninya ang babae. Si Grace tuya ang babae. Mga taga-Kapis o sila tanan.
2: Ay, si Grace. Ang laki ya.
0: Di, kilala mo man bala. Di, imit lang mo ang ngalan niya eh. Sino bing ngalan niya?
2: Sige
0: sa kolyo. Ha?
2: Sige sa kolyo.
0: Sino man? Ang lalaki ang napamangkot mo ko ng babae.
2: Ang lalaki si Gregorio.
0: Ah, si Gregorio ang lalaki. Paano ka mo nakilalahin ni Gregorio? Kay ikaw ya, taga Iloilo ka man. Tapos si Gregorio, taga Ruas Capiz. Ato siya, paano ka mo nakilalahin?
2: Gagi na, dadapin sa report mo.
0: Ha?
2: Gagi na, dadapin sa report pa kayo.
0: Grabe ba? Radar mo daw, hindi kadyaya mabangbang ang radar mo, no? Daw halos kilala mo yung mga tao na nag-ililintra sa phone pal.
2: Okay.
0: Ang pamangkot kung kilala ka ni Gregorio.
2: Kilala ko ah.
0: Ang pamangkot gani kung kilala yaman ka.
2: Hindi.
0: Ote. Gintandaan mo lang siguro kay Pernompirme sa diga intra sa akon tapos na memorize mong iya nga pangalan.
2: Hindi ato, toy. Kita ko na natatoya.
0: Nakit anay ka mo sa fishing port?
2: Oo.
0: Ano bigin order? Ano bigin order niya kung nakit anay ka mo? Nagabakal sa sang banyera nga mga isda da sa fishing port.
2: Yeah.
0: Boya. Pagyaya mo gani karon sinulok-sulok ta ka mong imo. Wala ka pa kaagi, sulok-sulok, ay!
2: I don't know.
0: O sige na, greet na da. Malawig pa ni Karatong Suryana. May i-promote pa kong daan.
2: request ko si ano, request amo lang na, Choy.
0: Salamat, RR, may ang gabi. Regards sa mga taga-Tanza, ha, Iloilo.
2: Yeah.
0: Yeah. Bye. Hindi ka magkalipat Tuesday na subong sa Friday. Nagkapadayon sa Gyapon ng Goldie Gulbir Premio sa Tanzan promo, which is 5,000 pesos ang cash nyo madaugan every Friday. Baka lang kamo sa Gold Eagle King ka Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tanzan hindi nyo pag-ihaboy, isulod nyo sa sobre. Gamito nyo na bilang POP o con proof of purchase para dako ang chance nyo magdaog sing 5,000 pesos nga cash. Isulod nyo sa sobre nga puti, isulat ang inyo kompleto nga pangalan, ang inyo edad, address, ang contact number, kag ang suking atindahan ang ginbaklan nyo sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay Island. Kag hulaton nyo sa pagka-Biyernes, amo na lang pag-draw kag update ka mo ha sa amon nga FB page kay gira pang post na amon kung nanday sino ang nakaangkon sing 5,000 pesos nga cash. Kag sa grand draw ni ka magkalipat, may gadgets ka mo nga madaugan kag grocery package. So what are you waiting for? Intra na para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan Promo. The time now is 9 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palo po nyo. Si Katropang Troy Tisoy, ini ang XFM. Katropa mo! Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Zepton Plus Herbal Soap.
3: Si Mama Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zepton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Zepton Plus Herbal Soap. Bili na! Zepton Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw. Dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking Tiridjo Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

28 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo. Sige pa sa phone. Palupon nyo si katropa Troy Tisoy. Sa XFM katropa mo. Exciting! Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarga mo sang Vision X Plus nga mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kadayal ang mga katropa naton nga mahingagaw pa. XFM call and text line sa Smart 0912-007-6793 kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hindi man kong magkalipat sa palabuton nga Biyernes ang aton nga Santone and XFM libu-libong pa premyo nagapadayon sa Gyapon until September 8 ang aton nga last sa weekly draw kag sa 27 sa September ang aton nga grand draw sa Rojas City Capiz. Paano bala mag-intra kag makadaog sing 3,000 pesos? Baka lang amo sa mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre nga puti kag isulat nyo ang kompleto nga pangalan, ang address, contact number kag pirmahan kag ihulog ang inyong mga entries sa official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa Negros

0: Kagpanay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kagpulo tanan, katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Intra na sa nagapadayon nga Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Line number 2, good evening.
1: Good evening.
0: Hi, Doc Aluyas ang tingog. Sino ni? Taga din si Mark. Din si Iloilo.
1: Sa
0: Molo. Sa Diin sa Molo.
1: Diin sa Molo.
0: Diin sa Molo. Dali to duha imutingog. Bikin hindi klaro ba? Check ko ano yung line number 1 ha. While gina-prepare mo imutingog nga mabaskog ha. Line number 1, good evening.
2: Diamond Joy.
0: Sino ni?
2: Si Archie.
0: Daga din si Archie.
2: Taga Lakayutang.
0: Dali lang gid Archie ha, kay ang taga Iloilo, balikan ko ha. Dali lang gid, nakalala mati ka. Oh, Migo, Mark. Tuduho imo tingog si Archie, gani tudo tingog niya. Sa din ka sa Molo dapit.
1: Lapit sa
0: Molo. Ah, sa may plaza, Molo lang gid. Sa diin ka sa Sulod Police Station? Ah, abi ko, ara ka sa Sulod subong Police Station sang Molo. Nga nakatawag si Mark? Pala istorya kagaling daw, hindi man magtikab ang sungad mo. Ano na pangita mo sa isa kauyab?
1: Agresibo.
0: Agresibo. Mapati ka man, Migo, La Carlota. Mapati ka man sa iya ginambal. Hadlo ka lang. Hadlo ka lang naton kay Mark. Oh, dira ka lang anay, taposo to ni si Mark ay lang yun. Ang agresibo. Nga agresibo ka, Mark?
1: Depende
0: sa sitwasyon. Pila na edad mo?
1: 40.
0: Ate, i-plug na yung mo number, ah. Padugayon, tapos ni 40 ka naman gali. Ano number mo? 0963-782-2179. 0963-782-2179. Regards sa mga taga-Molo, ha? Bye-bye. Ah, La Carlota, pasok! Ano atong istoryahan? Ha? I-mute bala na yung radyo? I-mute yung radyo para makasabta na itatarong? Kay kabaskog sa radyo mo eh.
2: Layo mo din sa radyo mo?
0: I-mute lang para hindi ka ma-distract. Oh, basko-baskog radyo mo. Klaro, tagad isa La Carlota ba? Guwapo signal na mo, no? The best!
2: Oh, parehas na si Duwa ni Dolpe.
0: Ah, huwi. Si Troy na gina. Eh, si Dolpe. Nahidlaw man ko. Oo. Nahidlaw man ko sa amon nga friend nga si Mayor Halandoon sang una ba?
2: Si Mayor man sa Subong.
0: Ha?
2: Na-survey ka.
0: Oo. Tapos? Mayor naman sa Liwat?
2: Wait a minute. Wait a minute. Okay, na-survey ka.
0: Ah, pero at least Mayor sa sang pagkilalahay namon ti... Basi sa sunod, mamayor man sa guro Japon di what?
2: Ito yun na Japon naman niya.
0: Ah, muna iya?
2: Oo.
0: Why tada iya problema? Iya sa buto. Ay, ang problema, ta sa bunga gab eh. Amo nang paano taka maplastar nga makita kasing uyab?
2: Kung itaan mo kung may matawag na nga babae.
0: Ang gusto mo ang babae nga may bana? Ah, ano man? Ah, uyab gali ya. Dali ilang pila na gani edad mo?
2: 28.
0: Ano trabaho mo sa La Carlota?
2: Dasiga
0: daw, hindi ka man kamit lang sang imo, Brahman.
2: Gugra yung tinapay.
0: Ha?
2: Gugra tinapay.
0: Wow, panadero! Panadero?
2: Otay.
0: Wow. Kabalo ka gali, magmasa, kag maghimas. Ang harina daw paras-paras man sa uyab kong himason?
2: Ano ka gyan kung parehas kay lain mo na yung grocery yan?
0: Wala, wala ka pa ka-try haw?
2: Wala pa
0: eh. Ay na, ano 28 na yung edad? Lagi kahikap?
2: Ay, kay... Gugra pa, sa ginikanan?
0: Nano man na imo. Ang ginapaok, ang ginapaokpan mo lang yan, harina lang gid ya.
2: Oo, ito man itaan mo ko. Munay.
0: Ang harina, ginakurti-kurtihan mo munay para hikap-hikapon mo?
2: Wala, ganyan.
0: Pero kabalo ka magluto munay nga tinapay.
2: Kabalo eh.
0: Amo na, pila ka nakatuig pa nga panadero.
2: Walo.
0: Gagi, wala mo na gindiskartihan ang inyo kasher?
2: Pila, hindi bawal na
0: niya. Nga bawal haw. Hindi pwede magnubyahan ay sa ulubrahan haw. Ha? Hindi pwede magnubyahan ay sa sulod kumpanya?
2: Hindi, bawal.
0: Nano nga bawal nga. Nga palang gaanay ka mo. Mamalabag hindi ang kumpanya nga hindi pwede. Hindi na yan tsaktuya. Na min kuya. Sa sulod ya, hindi ka mo daya magnubyahanay. Pero kung sagwa ya, pwede ka dya ya eh. Diba? Ha? Nga mangita ka pa di sa akon nga ara naman ng cashier nga gwapa man ha? May tag-iya na? May tag-iya na ang cashier nyo?
2: Tara na na.
0: Te, nakasal sila, wala.
2: Kasal eh.
0: Ah. Pwede mo man na Japon, guru, maagaw?
2: Bakit, ganito na yan. Ayaw na yan.
0: Ah, sige, sige, sige. Kitaan ta ka. Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
2: Ha?
0: Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
2: Rinerikista.
0: Ha? Rinerikistas? Rinerikistas, pre? You deposit daw. Daw hindi, tagi na iya matigayon, mag-amo na, pre.
2: Rinirikistaan ang
0: bal,
2: pero
0: makikaya kong
2: durot,
0: eh,
2: base
0: mauba pang gaya ako. Ba? Di pa lang tawa ko ba sa Facebook mo, be? Base ako yung mauba, brip. Ay, yuga, wala Facebook. Laulaw. Paano ka nakaroon kakita, uyab, kung wala kasing social media? Call-call lang, kag-text-text. Pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Parehas na sa pano.
0: 28?
2: 30, pwede na na.
0: Di ko may matext na busy mo, single ma'am, okay lang, mabaton mo manayhan?
2: Okay
0: lang ah. Ba, ilaw-hidlaw na ginsa ba? Huwag ka pa kagi, huwag ka pa kagi, nubyaw?
2: Kaya,
0: gano'n yung papi love lang siya? Ba, papi love? Wala ka na cat love? Papi, gandiya? Sige, tiga yun nun, takasubong nga gabi, paplagon, takakapulo ka beses ang number para may makakuha sa number mo, ah. Eh, ready ka na? Sige, ah. Number mo,
2: 09?
0: Okay.
2: 4-9-4-0
0: 652. Dali lang, suliton ko ha. Hindi taka pagbuyaan kung wala may ma-text ha. Dali lang yun. 0970-4940-652. Check to. 0970-4940-652. Tawabi mo inbox kung may nag-text. Lang tawabi mo inbox, be. Miyar, ha? Mera? May ara? Ha, kay ulihi, gali ng lawag ko. Karoon pa na dugay-dugay after 5 minutes. 0970-4940-652. Okay na na, ah. Te? Buwas naman?
2: Okay na, try. Hindi ko hindi kita niyot.
0: Pwede, ah. Ikaw na gina. Go ahead.
2: Ang... Ate, sige, try. Hindi na lang, try. Hindi ako, try.
0: Hindi, ah. Naghambal na ko gani nga. Go ahead, bro. Tamyaw na.
2: May hindi. Pero na sa... Ako, ah. Nando, braso bong,
0: ah. Ano nga, Lance, ang inyong tinapayan?
2: Tanan manamit, bro.
0: Tanan manamit. Why gida layalaw? Ay, how?
2: Why, eh?
0: Ha, ikaw lang guro? Lamat, migo. Bye-bye. Regards sa mga Tagala, Carlota.
2: Surprise.
0: Bye-bye. Kag, di rin na mag-atakop ang atong programa nga phone pal. See you tomorrow. Basi si Dolphy makabalik na gidman. Kung ano ah. Kung mayo tong result sa iyang pap smear. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers, ang tanan ng XFM, NIR, kay sa Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito. Ako si Katropang Troy Tisoy. See you tomorrow. Padayon lang sa pagpamati diri sa XFM. Katropa mo, exciting. Bye-bye. All the hits, XFM. Exciting.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold, Coffee Mix.
3: Ako

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Southern Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Lama Oda, Pagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: 7 Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
12: Oh no!
11: Sa imo nagpauli.
12: Aray ko!
1: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo?
3: Oh, gali. Diri yo.
4: Ay, dali na.

0: marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Epektibo
0: sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
0: ng Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyo
1: magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
2: Santon Coffee Mix.

0: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: kailangan ipusigan ng isa ka-profesional boxer sa edad ng training, hindi ka malikawan ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na gating ng akong lalisan. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong baka.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap! Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit madamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, gali. Diri yun.
7: Ah,

0: sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pay,

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
4: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
5: Tama.
4: May trangkaso
5: iinit.
4: Pa ba?
5: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
4: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa atin pong Facebook page, ha? Search lamang at i-like and follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha? Sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. Sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha? Sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha? At puntahan po, ha? Bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sandone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Sandone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sandone Vitamin C.
7: Sandone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na
7: puting. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. O ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
5: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. Mm-hmm. For some reason, hindi natin alam. Ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
4: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamaga ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng ating pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag at tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
5: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
4: Nandun pa rin.
5: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
9: The Secret of Health.
4: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
5: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
4: Meron, Dok. Meron.
5: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
4: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
5: Oo.
4: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But oo, actually yung pinagmumulan niya hindi po natin nakukuha.
5: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yun temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po sa mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Santon Plus Go

0: Bebex. Kapena. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
1: Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Dahil na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga, ano? So, sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
4: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun eh, parang mapa yan.
2: Mm-hmm.
4: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing, dahil alam nyo,

0: natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
1: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Mm. Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
0: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation, yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
1: Yun nga.
0: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health, ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health, another services na pwede naming gawin po sa inyo, counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So puntahan po mga kabayan, ha, ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
3: Domingo Aquino.
2: Taga saan po?
3: Taga Cugio, Antipolo.
2: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
3: Opo.
2: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
3: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako inadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba daw nakita sa akin sakit?
2: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
3: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
2: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
3: hingal pa rin po. Siya. Opo.
2: Kahit negative sa mga test.
3: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santol Plus ka. Premium D3 saka yung vitamin, sawa ng Diyos po, inawala naman.
2: So ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
3: Opo.
2: Nawala ang paghingal?
3: Opo.
2: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santol Plus Gold lang?
3: Yes po.
2: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
3: saka yung vitamin,
2: yun, sinabay mo na
3: sila. Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
2: Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
3: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa kaing vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
2: Nawala yung pagkakas?
3: Yes po.
2: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin

0: yun na meron din paghapo, no, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo.
1: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santo Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
1: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
1: Taga Cubio Antipolo.
0: Yeah. Thank you, sir.
2: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo doon, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Eh talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
3: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyong titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalang, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa atin pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa atin po lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin po lahat. Ang Panginoon na ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Basta gani gayno ko sang ordinaryo nga kape, dadu kang pagid pagka nerbioso ko. Ipatibla ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid, firme akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali na.
13: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
13: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
17: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
18: Padayat na kubuwas ah.
13: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, ini ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Fecha 9 kita sa bulan sang Setyembre. Adlaw kita mga katrupang Miyerkules. It's already Wednesday. September 9 mga katrupa 2026. Tunga-tunga ng adlaw sang simana. Sa atong pagpangalagad mga bendri sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio FM band ha. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga transistor radio, sa ilang sininga mga radio, kaya kita sa 100.7. Pero kung luyag ba ninyo magpamati, kag makita kami sa amon nga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Makapadala ka mo sa inyong mga comments,
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga opinion kag mga pananawan sa mga issues nga aton nga pagatalakayon, local, national, international. Lakip din mga abyan aton nga pagpasiplat sa aton nga kasaysayan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Medyo masanaawang aton nga kalangitan sa karong adlaw, wala kita sang may nabatyagan nga ulan halin kagabi tubtub sa sining nga matinion. Perfect weather. Subong aga medyo matulutugnaw lang ang hangin, pero wala sang may nagtupa nga ulan. Limpyo ang mga dalanon. Aga pa ang aton sining mga street sweepers aktibo nga nagpanglimpyo sa aton sining mga dalanon. That is why subong aga hatagan aton sila sang palakpak. Labi niya kung aga pa, makita mo na ang aton nga mga kalye nga limpyo blah. Sa pihak nga bahin mga abyan, ari panawagan ta sa mga motorista naton halin mga abyan sa sentral nga bahin sang Iloilo. Or ang una, ang first town, Pabia, Santa Barbara, Kabatuan, Haniway, Lambunaw, Kalinog, Bingawan. Mga abyan, kung magpadulong kamo diri sa syudad sang Iloilo, hindi kamo mag-agi dira sa may CPO. Kailaw-law ang mga traffic police na da. May examination subong, bar examination para sa mga law graduate. May mga examination subong na magkakuha sa ikaduha nila nga pasinawan sa karunong adlaw. Tatlo kadlaw ni mo, tatlo kognat ni ang unang adlaw mga abyan. Ngayon pati gayon sa itong September 6. Ikadwa September 9 kag ang ikatatlo naman among September 13. Naano man nga kalawlaw sa mga pulista, kung tani, kung siraduhan nyo dira ang CPU o kung siguro mga 100 to 200 meters from CPU, kung halin ka sa ungka, ginsirado nila kahit kuno may examination para sa mga law student graduate. Okay man na, may problema na. O galing, pasudlon nyo anay yung masalakyan halin sa sentral ng bayan sang Iloilo. Pasudlon nyo to anay sa CPO o kung malapit sa CPO kay mapasyudad, kagpa. Kagpabalikon nyo kung tani, mga abyan, hindi ko kinchindi abis sa mga traffic police na mo. Ang traffic management office na mo, doon mo malang yung ubra nila. Nga doon kalaw-law, kung tani, dito pa lang sa Atubang, sang Asia Pacific Hospital, may nagabantay na to nga pulis. O pamangkoton niya ang motorista sa diin kasi makadto ba si residente ka lang di sang San Isidro o kung diri ka lang niya sa Haro Kutob. Kaya kung magpasyudad ka sir, diri

Kay balokamo sa tong 1878 nabunag ining si Seryo Osminya Senior. Si Senior si Seryo Osminya Senior. Seryo Osminya Senior mga katropa amo ning ikaapat nga presidente sa Pilipinas. Kag amo ini ang pinakauna nga Cebuano ukon halin sa siyudad sang Cebu nga ningin chief executive. Si Seryo Osminya nabunag bansa sa siyudad sang Cebu, no? So, ang siyudad sang Cebu nagahiwat sang Osminya Day. Alright. Kagi na considera nila ini Subong nga non-working holiday sa Cebu mga bayan kag sa mga component cities sini. Kun madumduman pagi dinyo Subong man nga adlaw September 9 sa tung tuig 2013. Kun madumduman ninyo may ara nga kinagamo dito sa Zamboanga City, ini ginatawag nilang Zamboanga Siege, no? 21 kadlaw mga kabiyanan nga armed conflict dito sa Zamboanga City. Nga sa diin mga biyan nagsugo din bangod sang faction sang Moro National Liberation Front o kung MNLF nga nag-attempt mga biyan sa pagwagayway sang ilang flag sang Bangsa Moro Republic. Ang ini nga crisis atong 2013 September 9 mga biyan nag-disturbo o nagpa-evacuate sang masubra 100,000 ka mga residente kag nagresulta mga katrupa sang kamatayon sang 38. So ang September 9 ginadumduman nila dito sa Zamboanga as the Day of Remembrance. Ang September 9, gali 1884, birthday man ni Quintin Paredes. Sino ni si Quintin Paredes man? Ang si Quintin Paredes mga biyan bantugon ni nga abogado sang Pilipinas. Kag nangin anay Speaker of the House sang House of Representatives na bunag man sa Benguet, Abra. Siya ang naguyat man sa mga mayor nga mga papel during the country's political transition from the American colonial period to independence. Right. Damo kita nga mga maayo kag mga maalam nga mga senador sang una kag mga congressman nga wala pa yabala nagabaton sang mga confidential funds sao. Maayo pa sang una mga katrupa ang mga congressman kag mga senador why sila ya nagabaton sang mga confidential funds. Kun may ara gid man siguro hindi amo ni kadako. Sino nagpauso sining animal nga confidential funds naman? Kay balo ka mo mga katropa kung congressman kasubong, senador kasubong, no? Hindi kagid magpaminsar nga baguhon ang konstitusyon pinaagi sa constitutional amendments o kung pinaagi sa constitutional assembly. A constitutional convention gali or constitutional assembly. O kung ano mga pamaaging nga bailuhan ng konstitusyon kay nga, nag-enjoy kay, no? May pila ka mga ligwaton sa aton nga konstitusyon katulad sang anti-dynasty, nga gubuon tani naton da ang political dynasty, bla, no? Nga ara sa aton nga konstitusyon, ligwaton tatani da. May mga provision sa aton nga konstitusyon nga hindi na yabala efektibo samtang nagalakat ang panahon. Pero kung ikaw ang congressman Subong, senador ka, hindi kagid makapaminsar tuod nga bayluhon mo ang konstitusyon, nga tinaga-enjoy ka mo sa mga benepisyo sa 1987 nga konstitusyon na Subong. Pero kung maperde ka na gani sa pagka-congressman, maperde ka na gani sa pagka-senador, nan, amo na ang oras naman nga sila mo bayluhon naton ang konstitusyon kay mga depiktoso na ang iban nga provision. Pero Subong, nung ka, hindi ka gid makabati nga may isa ka congressman, may senador, o kung kalabanan sila bago ng konstitusyon, kaya nga ang nakabenepisyo pa sila eh. Nga ang outdoon mo ang benepisyo mo, kung naga, nga ang outdoon mo ang benepisyo mo, kung nag-enjoy ka pa Subong, no? Actually, ang mga tao man lang nga nakakita sang diferensya sa atong konstitusyon ang luyag nga baguhon o kun i-amend bla. In other words, hindi man na overhaul eh. Hindi man tanan

0: Karan nga provision sang konstitusyon baguhon kun may ara kita nga constitutional amendments. Ang pila lang ka provision sang konstitusyon naton nga daw defectuoso, amo na ang bayloon. Kita mo kay naga-enjoy ang mga congressmen naton, mga senador sang konstitusyon naton subong, nobody among them luyag magpa-amend, luyag nga i-repair ang atong konstitusyon. Pero kung pamatian ng publiko, no? Dapat gid bago naton ipatuman ang anti-dynasty law. May mga provision sa konstitusyon nga baguhon na. Kaya man ang isa sa mga nagadalas ang korupsyon sa Pilipinas, mga abyan, amuning political dynasty. Ang tatay congressman, ang nanay board member, ang bata nga lalaki mayor sa isa ka banwa sa ila distrito, ang bata nga babae vice mayor, ang isa pa kay bata dito man sa isa ka banwa sakop sa ila nga distrito nga mayor man, ang umagad vice mayor. So kun may mga anomalya kag kun may mga questionable nga proyekto sang gobyerno para sa tawo, hindi mabin magbadinalag-on ang investigasyon kay sila mismo nga mga membro sang pamilya o kung makabig naton nga political dynasty, sila mismo ang nagakalokalo sa investigasyon. Oras, 3 minutos na nakaligad sa takna ng alasing kusaga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga abyan, dugay-dugay pa si Plata sa aton sining nga mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Ang mga balita wala nga mabatian o kung makita ninyo mabasahan sa mga national dailies kag mga local dailies, mga abyan, inyo na mabatian subong adlaw. Sa pagpangalagad naton sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Wala kita weather disturbance subong katropang Alex, no? Nami panahuntaling kagabi tub-tub sa sining mga tinion. Wala sang ulan subong kagahon, medyo magpugnaw lang ang dupoy-dupoy sang hangin. May aga sa kay Tristan Wyatt Gulay sa ka Ma'am Mary Ricabar. Hambal ni Ma'am Mary Ricabar, dumduman ko man sir. Today is my born day. Agali! So, Ma'am Mary Ricabar, happy, happy birthday. Your birthday, kung diri sa Pilipinas, subong, no? September 9. Pero dira ka sa Florida, medyo delay sang pila ka oras, 12 hours. 12 oras ang abansin namon diri sa Pilipinas. So, karon sa gabi, kung makabugtaw ko na dira alas 8 sa aga, di alas 8 sa gabi, di karon sa amon. Manugtakop ng September 9 sa imuda, magbukas pa lang ang September 9. So, happy, happy birthday, no? Ma'am Mary Ricabar from Florida. It is her birthday today. Mga abyan, may low pressure area nga ginamonitor sang pag-asa subong adlaw. Ang location niya sini, mga katropa. Diyan katropa nga Alex ang location niya, outside pa sang PAR. Sagwa pa ini sang Philippine Area of Responsibility. Kag wala ini mga abyan sang direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas sa Pilipinas. Ilabi na sa siyudad sang Iloilo, ang mabatyagan naton nga pag-ulan subong kag pagbaha sa pila ka porsyon sang siyudad sa mga barangay sa siyudad, tuga ini sang hangin habagat, no? Ang hindi mapunggan nga pagtupa sang ulan bisan ano oras sang adlaw, bisan sa diin nga parte sang Iloilo province kag siyudad, bangod dala ini sang hangin habagat or southwest monsoon. Nagligad nga Lunes, may pila ka mga kabanuhanan kag siyudad sa Luzon ang ginuslob sang tubig baha. Driman sa Iloilo, may pila ka mga kabarangayan sa siyudad sang Iloilo ang ginlusob man sang tubig baha. Amo ina ang rason nga ang Department of Health kag ang ato nga City Health Office nagapanawagan kag nagapaandam sa aton nga mga pumuluyo nga kun mahimo pa lang. Kung wala man lang kamo sing importante nga kaduan during rainy season, kag kung ginabaha ang inyong lugar, kung mahimo pa lang hindi kamo mag-uslob o kung maglusob sa tubig baha, hindi ninyo mapaktan eh. No? Basi sige-sige nyo paglusob sa tubig baha, basi bala maka tapak kamo sang lansang, makasagid ang tiil nyo sa mga plancha o kung sa mga sin, kag mag-open wounds mga abyan, kag hinali sudlon sang tubig baha nga may lakot nga ihi sang ilaga. Sus Mar Yusef, leptospirosis ang abutin mo. Ang leptospirosis makamamatay ini mabyan nga virus nga magsulod sa lawas naton nagikan sa higo kun ihi sang mga ilaga. Among ina gani kun maglusob kamo sa tubig baha kun mahimo pa lang suksok kamo sang butas, at least kung may butas kamo hindi kamo gilayon mapilasan kung makatapak mo kamo sang lansang kung makasagaid ba ninyo nga mga tiil sa mga sin. Kay delikado eh, naga-increase mga binang kaso sang leptospirosis diri sa syudad sang Iloilo bangon sang tubig baha nga ginaimpunan sang ihi sang ilaga. Kamo mismo nga mga pumuluyo, no, nga hindi gid kamo ya aware basi may mga pilas kamo bla, basi iban sa inyo bag-o na ka pa pedicure, no. Hindi man kinalangig nga dako nga pilas eh. Basta may open wound lang kamo, bisan gamay ina. Kagbasi bala sa lupsupon sang tubig baha nga may ihi sang ilaga. Te halong kita sang sining bakterya o virus kay makamamatay ini mo. 7 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras mga katropa sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga biyan amoy ini ang aton nga solusyon sa aton sini nga mga katropa nga mga kalalakinan nga naga problema subong bangod sang ilang nga junjun nga wala na gana magtambong sa flag raising ceremony kag wala na gana magobra sang iya isa ka obligasyon magluwas sa pangihi. Si Junjun nalipat na nga magluwas sa pagpangihi, may isa pag isa ka function, no? Kag si Junjun mga katropa nga bangod nga daw na mahuloy una kag tamara na wala na nagatambong sang flag raising ceremony. Now, bangod sang Turbo Dietary Supplement for Men, luyag bala ninyo nga magbalik ang nagakayabang performance si Junjun sa kama? Luyag nyo bala nga magbakod ang panindugan ni Junjun? Kag luyag nyo bala nga maglawig ang standing ovation ni Junjun? Amo na ni ang solusyon mga katropa, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuhas ka. Ining duha ka mga main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men amo ini ang magasabat sang problema sang aton nga mga kalalakinan nga madugay na nga naga problema bangod tamara na si Junjun. Basta 30 minutos ninyo tumaron antes ang engkwentro kay Mrs. o kun antes ang derby, may chance pa ka mag-champion. Turbo Dietary Supplement for Men, ibalik bala ang nagakayabang nga performance sa kama nga daw iya sang huramintado nga kabayo. O kung daw iya sang rabbit nga desperado, kag iya sang sadista nga pato, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes sa engkwentro. Kaya dira nyo mabatyagan, kag mabatyagan nyo gid ang pagtungkaro ni Junjun. Dira mga abyan sa Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos kaysa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto nagapisik-pisik na ang mga tiil ninyo. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya. Jis minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga, mga katropa. Dugang ang taang atong nga pagpangalagad sa inyo, kaghatag kita sa mga exciting istorya, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pagkaligad lamang mga abyan sa aton mga importante nga mga pahanumdom.
1: At laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy.
1: minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM!
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Oras maabian sa atong apag pangalaga at 14 minutos na ang nakaligad sa takna alas 5 saga sa Exciting Pilipinas program dili sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Good morning and happy viewing sa kay Julio Sancho Abilarde Medina. Kapi-kapita hambal niya. Ngayong aga man sa kay Mr. and Mrs. Joven Caballero dira maabian sa Lunok Itiri sa Tubalang Sangsuri Hotel. Ngayong aga man sa aton sininga mga tagpalamati, mga miyembro sang Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Sumuan sa mga taga Butuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Amuni sila ang mga tricycle drivers nga 24 hours nga nagabiyahe. Bangod ang ila sininga mga pasahero mga katrupa, amo ang mga call center agents. Amo ini ang ila sini nga serbisyo nga 24 hours, no? Kaya siyempre, kung ikaw ang taga-call center, kagunsadiin man nga mga ulubrahan nga 24 hours ang operation, mahal man ang ano eh, mahal man ang taxi, bla, no? So, bangod sini mga abyan, ginapasalamatan nato na yung matricycle drivers nato, nga bisan paano, rain or shine, kung nag-aulan, medyo naghihina man nila biyahe, pero pasalamat na ng mga taga-call center, kaya medyo makabulobahado sila, bla, sa pamasahi. Sa bangod mga biyansang 24 hours nga pagbiyahe sang mga tricycle drivers, especially kun specifically dira sa Bacau kag sa Bulilao, no? So may aga lang da sinyo kabay pa nga okay ang kita ninyo kay wala man sang ulan abi kagabi mo, no? Wala sang sablag sa panahon, kag okay lang ang pagbiyahe. Mga biyan sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal karon nga adlaw nga aton nga pagapasiplatan si Vice President Sara Duterte mga katrupa. Ginpayag niya nga may mga plano na nga ginakasaba tok sa iya kag sa iya pamilya ang administrasyon suno sa iya sugod pa sa tung 2024. Ginakusaran ni Vice President Sara Duterte ang mga otoridad mga katrupa

0: ta abuso sa kabataan kung child abuse. May mga pamaog kuno sa iyang kabuhi kag siya pamilya sugod sa tung 2024. Pero ambal sa mga kapulisan do wala man kuno sang blatter entry nga gin pasa gin record ang aton sini nga mga awtoridad. Natingala ang iban nga mga pulis nga ang subong lang ni Vice President Sara Duterte kuno ginbuyagyag ini. Kay suno sa ila kun may ara gin man dapat sadto pa. Kag dapat ginusisa kung sino ini nga mga grupo nga nagpamahog kag kun bala may blatter entry ini. Ambal si iban nga ang subong lang ini kuno gin pagwa. Ki ay tatot labot kira. Kun san utan na ni Vice President Sara pagwa da. Subong lang tanaguri pagwa eh. Bay tanan diyan na iti basi ko nadlog ko tanan katungo na mo no. Basta mo niya. Suno sa kay Vice President Sara Duterte may mga pamahog sa akon kabuhi kag sa akon pamilya sa akon kabataan. Ang administrasyon daw tuyo kami patyon. Ang pamahog ini nagsugod sa tung 2024. Pero hambal sang pulis na wala ma-record. Duway matamo ka baton ka mga blatter entry nga dyan. Ilam dalang kay Vice President Sara. Kung may pamahog, dapat i-report mo na eh. Para lang ako na nanugin man matabo sa imo, may matrace up lang mga kapulisan. Kamuda ha, sa mga barangay ninyo, basi may mga pala pamahog kamuda. May mga death threat kamo, ipa-blatter nyo gid. Para nga ang inyo pamilya sa ulihi, kung anugin man matabo sa inyo, may trace upon bla, no? May pagka... Bisan paano may hatag kamong lead para sa investigasyon. No? Ba mo mabudlay na eh. Bisan sino lang pwede makahambal nga may pamahog sa kabuhi niya. Anybody could claim nga may pamahog sa kabuhi niya. Pero dapat ipablatter nyo gid. Para blang nga kung ano matabo sa inyo, may ara blang investigaran. May makahatag sang lead para sa investigasyon. Basi pa lang nga makaresulta sang... pagka-arestar sa mga tao nga may tuyo sa imo nga kabuhi. Balita lokal maabyan, ang direktor sang City DILG ginsaway sang regional office nga hindi na maghatag pa sang komento sa ginabaisan nga poder sang vice mayor sa City Council. Pamatian nato ng report ni Katropang Feby Borz Morales. Katropang Feby Borz sa report, please come in.
1: Director sang City DILG ginsaway sang regional office nga hindi na mag-comment sa isyo sang poder sang vice mayor kay sensitibo nga isyo. Ginambalan sang regional office sang Department of the Interior and Local Government sa Cirilo City Department of the Interior and Local Government Director Oscar Lim nga hindi mag-comment kung parte sa poder sang vice mayor ang pamangkot sang media. Ginpadulungan sang XFM sa iya opisina si Director Lim may kangtanan sa katagan sang isyo. Gintudlo ni Lim ang regional office na lang ang maghahatag sa statement matapos ginhambalan siya nga hindi na magpa-interview sa media kung parte sa poder sang vice mayor kay sensitibo nga isyo. Sino kay Director Lim iya ginatindugan ang iyang unang statement nga nagalimit lang ang poder sang vice mayor sa pag-preside, pag-break sang tay kag hindi man ini pwede makasponsor sa ordinance kag resolusyon kag hindi man pwede mangin chairperson sang committee santo sa DILG Opinion 95 Series of 2025. Ang gimpayag na opinion ang ginagamit nga rason ni City Councilor Romel Duron gaging kabig niya nga patay na ang mga proposed ordinance ni Vice Mayor Julian Lablabarunda gaging refer sa mga committee. Una nga ginaligar ni Vice Mayor Barunda nga wala ginaktuhan ang iyang mga proposed ordinance. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Feby Borz Tibol Morales sa XFM News.

Katropa, 21 minutos na nakaliga sa taknang alas 5 sa aga. Amo ni mabudlay kon ano kano kon vice mayor ka, vice governor ka. Kay limitado ang imong poder bala, no? Ang imo da nga role amo ang pag preside sang session. Pwede ka makabot dar in case batay sa butuhay bala, pabor o hindi pabor sa mga resolusyon o ordinansa nga ginapasar. Kung may tie gani, ang vice mayor o vice governor maka break the tie, no? Do limitado ng ilang paggobras ang resolusyon o kung ordinansa, pwede sila maka-privilege speech, ano? Do limitado lang ilang nga poder sa pag-obras ang mga ordinansa, mga legislative measures, bala? Pero ang bintas ni Katropang Alex, kung vice mayor ka o vice governor ka o kung vice president ka, basta vice ka, no? Kaya kung ano matabo sa presidente, sa gubernur, sa mayor, ikaw ang magabulos. So ang iban ng mga vice, vice president, vice governor, vice mayor, mga relihiyoso sila, iban sinisila, damo ng mga vice president, vice governor, vice mayor ang mga relihiyoso. Madamo, ay kung nagsilingatanan, madamo sila mga relihiyoso. Kay masami sila nagapangamuyo nga mapatay ang presidente, ang gobernor, ang mayor. Gapangamuyo sila mapatay. Siyempre sila ang next in line eh. Kung matigok ang presidente, ang gobernor, ang vice, kung ang mayor, sila automatic bulo sa pisto. Diyan muna nga mga relihiyoso sila kaya nagapangamuyo nga matigok ang mayor, gobernor, presidente. Sa balita nasyonal, mga katropa, pasiplata naton, luyag sang House Prosecution Panel nga si Vice President Sara Duterte mismo ang iga patawag bilang testigo sa pagpadayunon nga impeachment trial. Sunod sa kay Prosecution Council nga si Attorney Lorna Capunan, hindi na nila pagpatubangon pa ang nabilin nga 15 pa ka mga testigo sa ilang sining inisyal nga listahan para sa Article 1 nga nagatalakay mabiyan sang salang paggamit sang confidential funds. Tigaylo, ila nga pangabayon, no? Nga ipasapina si Vice President Sara Duterte. Kung mapatawag nyo eh. Mambal tayo Vice President, duro-duro ng bugado ka pa dara ko dyan, ha? Nga gasarablay na ganing ilang nga mga argumento, oh. Pataugon, patubangon mo pa ko sa sa impeachment trial. Duro abogado ko dyan, isa tako gini nyo, mambal tayo Vice President Sara Duterte. Mahal bayad ko sa abogado ko dyan nga mag-presentar na akon. Mag-depensa sa akon nga ang ako gini nyo. Di may memo ka mo? Mabudlay ni yung defense sa council sini. Kay amot lang. Kay mga abyan sa sininguli ilang black bisan gali bata lapsag kag napatay na suno sa mga taga PSA o kun Philippine Statistics Authority nagabaton pa sang confidential funds. Oo, iyan niya sang taga PSA nga testigo. Iban bata pa, iban nagkalamatay na pero nagabaton pa sang confidential funds. Tag 100 mil, tag 200 mil, tag 400 mil. Oo. Ti ang naghambal sini, amo ang testigo nga taga PSA, Philippine Statistics Authority. Nga suno sa ila, ti, daw ka unusual ba, no? Galing tiway man ta kabalo. Nga aw, hindi pwede makabaton ang patay aw, kag ang bata sa confidential funds aw. Makabuto gani ng mga patay nga mga tao na kada eleksyon. Mambal karoon pa ang defense panel, ang defense team mga biyan. Sino gambal sa inyo ngayon na pwede makabaton ang patay nga tao kag ang lapsag nga mga tao sa confidential funds?
Kay bisan gani kada eleksyon ang mga tao nga patay na, pwede man makaboto. Oh. Napunggan nyo? Ako na muna abi ang argumento sa defense panel. Ano may mo nyo? Mambalang defense panel, hindi nyo pagbuto, pagpabutuha, hindi nyo pagpakantua sa mga voting precincts ang mga tao nga patay na kada eleksyon, kay hindi manamon pagpabatunon sa confidential funds ang mga tao o mga kabataan nga nagkalamatay na. Oh, balos-balos lang. May punto man katropang Alex. Ang balsang defense panel, gabuto gani ng mga patay na kada eleksyon. Ang oras, mga abyan, sa itong pagpangalagad sa palatuntunan ni Setting Pilipinas. 26 minutos na nakaligad sa attack na nga last 5 sa aga. Dugay-dugay ko ang tang situation report ni katropang Romel Paclibar. Mga katropa, ang tanang sa Duke Vendors, subong... Nagambal ang tanan nga payong nga pula ang ginpanghatag. Ano ni? Ala ini ya, la ini ni pwede ni kay may political color ni. Sa piyak kabayan mabyan ang Department of Energy, pinagi sa kay Secretary Sharon Garin mabyan, nagpasalig nga estable ang supply sa Visayas. May kang tanan sa electric supply nga gina-supply sang mga electricity distributor diri sa Iloilo kag sa probinsya. Nagpasalig ang Department of Energy nga ginatinguan nga ma-stabilize ang power supply sa Visayas sa tunga mabihan sang na rotational power outages. Mao sang manipis nga energy

mga magagmay nga mga restaurant operators, mga restaurant owners, mga karinderya, mga itiri, kay mga katropa, tag duha tub-tub ka, duha tub-tub tatlo or sobra pa. Duha tub-tub tatlo ka oras nga naga-brown out, nga kung kaisa naga-resulta sang pagka-panos sang mga pagkaon nga nasulod sa ref, kapin pa, mga karne, baboy, mga isda, no? Ang option sang aton nga mga operators o kung mga owners ng karinderya kag mga restaurant nga gagmay, lutuon na lang nila initanan. Agud to, hindi bala ma-spoil, hindi bala magbaho. Tikunduro ang ila nga ginluto nga manok, baboy, kag karne. Tendency sinuabian pa baratuhon ang presyo para nga mabakal dayon, no? Kundi wala na ganan siya. Bisan patas-patas na lang, okay na. Break even na lang, okay na. No? Ginpayag mga katropa ni Secretary Sharon Garin sa Department of Energy nga prioridad nila ang return to service ang mga planta nga yara karon sa forced outage. As of September 5, 82 kamigawatts sang Cebu Energy Corporation Unit 1 ang nagbalik. Dugang pa sang amo nga ahensya nga 169 megawatts sa Terma Visayas Incorporated kag 150 megawatts sa Panay Energy Development Corporation o kung PEDC Unit 3 ang ginalauman nga makabalik na sa September 15 o kung October 3. Ah, medyo may ara pa kita duha ka semana mga katropa nga pag-uloan to sang power outage o kung brown out. Ginatinguan man sang insa nga ma-restore ang kuryente sa pila ka unit sa Mindanao. Una na mga binagin manduan sang Department of Energy o kung DOE ang National Grid Power Corporation o kung National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP nga mag-install sang masubra 250 megawatts sang battery energy storage system. Agud masabat mga katropa ang naganipis nga energy supply sa Visayas region. Ti kay balok ka katropa nga Alex September, ti duha pa ka semana nga sige-sige pa ang brownout sa pila ka hindi mapaktan nga lugar sa probinsya kag sa syudad sang Iloilo sa dili man mapaktan nga oras. So bali duha pa ka semana kay mabudlay abi mo mag-abot kita sa bulan sang Oktubre, Nobyembre, nagaamat-amat bala. Saka ang demand sang kuryente kay ti holiday season mo. Christmas season bala. Ti amo ini mabing ginakakulbaan naton basin magnagi kita pangumpra sang mga damo nga karne, baboy kag manok nga i-storage sa aton refrigerator tapos maguba, no? So, bagod may masobra pa duha ka semana nga maka-experience siya kita sang power outage mga bian. So, hagan-hagan na sa pag-impake sang mga karne o kung mga perishable goods bla sa inyong refrigerator basi ma-perde lang kamo, no? Basi maguba bla, ma-spoil. Mapanos o kung maguba ang mga prutas, mga ulutanon nga ginabutang nyo sa ref nyo. So tama-tama lang nga na, para nga hindi kitang perde. Imbes nga paldo kita di sa bulan sang bear, September, October, November, December, basi bla kung kuwarta na, mingin tansan pa bla. Pero Ariel, ang tansan ninyo nga mingin kuwarta, Ariel, tudloan ta ka mo para makadaog ka mo. Para makaangkon ka mo sang tag 5,000 ka pesos mga katropa kada semana. Ang tansan ninyo, bayluanta sang kwarta sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Ang himuon lang ninyo mga abyan, magbaka lang sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King, ng dako na bala. Sa mga suki ninyo nga tindahan, isulod ang tansan sa puti nga sobre. Isulat ang inyong nga pangalan, edad kag address, inyo contact number. Kag kun mahimo, isulat man ninyo ang pangalan sang tiangge nga inyo ginbaklan. Ihulog ninyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa mga masunod nga lugar. Wala kita sa may ginpamtang nga mga drop boxes sa madamo nga lugar, limitado lang. Diri mga byan sa aton nga estasyon, pwede ka mo makapadala.

0: Tulong sa XFM 100.7 Iloilo Station sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Distrito Sangaro, Siyudad sang Iloilo. Ang ihatag ta sa inyong landmark amo ang Iloilo Supermart Tabuk Suba Branch. Tabuk amo dira, kami ara da nga pangalan Solomon Integrated School sa Tabuk sang Iloilo Supermart. Dagundagun lang kamo da. Ang una nga bangga pawala, amo na ang usuyo nyo din tulotangla kamo kay makita ninyo ang antena sang XFM Radio Patrol Iloilo. May color gray nga gate nga remote control. Bisan pagkaway-kaway nyo lang da sa tubang sang gate, mabuksa na kamo. Dalaan nyo ang inyong mga entries, ihulog ninyo diri sa estasyon. Sa piyak na bahin, may ara makitagin pamtang sa Barangay Tabuk Suba Haro sa Vilma Store. Pangitaan nyo lang da ang Vilma Store. Isa da ka drop box ang ginpamtang naton. Kag diri man sa Barangay San Isidro sa Haro, may ginpamtang kita da nga drop box sa BCS Store. Dapat Miyerkules ang hapon, nahulog na ninyo ang tanan ninyo ng mga entries. Kay pagka Huwebes, ginatipo nato nina, kay magapatigayon kita sang raffle draw sa kada Biyernes. May tag-lima kalibo ka pesos nga tagdaog mga biyan sa weekly naton nga raffle. May ara kita weekly raffle draw, 5,000 ka pesos ginapanagtag naton. Kay maghingagaw na kamo magpadala sa inyo nga mga entries. Wala limit ang mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Pero sa grand draw mga biyan sa Pebrero 20, 2027, may ara kita nga dalagko nga mga premium nga inapanagtag. May mga grocery items, packages, may mga cellphones, kagdalag ko ng mga cash prizes sa grand draw. So hingagaw ka mo mga biyan sa Gold Eagle Beer ha. Gold Eagle Beer, medyo bulo barato, magawa ining presyo sa Gold Eagle Beer eh, no? Medyo bulo barato, gawa ni katropangalis ang Gold Eagle Beer, no? Ikumpara mo sa iban nga beer. Galing kay tiya mo lang ning panagtag-kwarta kada simana sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo. 36 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mabiyan, Dres XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Sa pihak nga bahin, may mga balita pa kita. Nasyonal, mabiyan, sa sining mga tinion. Pasiplata nato ng mga balita nasyonal, mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantala nasyonal karon nga adlaw. Pero mabasaan, mabatian na ninyo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. May 5-year term para sa barangay SK officials, aprobado na sa kamara. Sa kamara pa lang niya, kamara pa lang. Hindi anay mag-excited sa mga luyag pa magpungko bilang barangay officials, kapitan man, konsihal, mga SK officials, chairman o kun mga SK kagawad. Bag-oy ni kag mainit nga balita, ang 5-year term para sa barangay SK officials aprobado na sa kamara. Sa buto mga biyan nga 211-13-1 ginaprobahan sa third kag final reading sang kamara di representante sa kun House of Representatives mga abyan mga katrupa ang House Bill number 10971 nga may tinutuyo nga palawigon pa ang termino sang mga barangay officials kag mga sangguniang kabataan members sa 5 katuig. Eh, 5 katuig katrupang Alex, kung mapilian ka nga kapitan o kung kagawad o kung SK man o SK kagawad, daw kampante ka man ah, no? Ang average sa mga sulduhan ay sa mga barangay, no? Barangay kagawa o barangay kapitan ka o barangay kagawad ka, mga average ha, mga siguro kakapitan ka sa mga 20 mil. Ang kagawad, guro, mga 12 mil. Ina, mga abyan, sa average ng barangay. Pero kung inkwentro mo, lagko ng barangay, ay inkwentro mo mga barangay lubok dito sa Barrio Obrero nga may power plant to. Ah, mga kapitan to, gabulanan man tag 80 mil. Plus pa sang iban ng mga allowances. Ang mga kagawad to, katropang Alex, aga, huro, hamboy man sa may 60 mil. Oo. Ang mga dalagko bala ng mga barangay nga damo income, damo negosyo, no? Okay man. Pero kung wala negosyo, medyo average lang, tiyan mo na eh, mga 8,000, 10,000, 12,000, no? Ba, kung maaprubahan ini sa Senado, paldo ng mga barangay kapitan eh. Ang barangay officials mahimo nga makapadalagan sang tub-tub sa duha ka termino samtang nagapabilin sa isa lang ka termino ang mga SK officials at inano man iman. Kung mga barangay kapitan ka kag barangay kagawad, 5 years ang termino mo pero pwede ka makapadalagan liwat. Bali ka duha ka magpadalagan. Bali kung daog ka sa unang term, kag daog ka sa ikaduhang term, may napulo ka katuig, no? Pero ang mga SK kagawad, kag SK chairman, isa lang ka term, ila ka trupang Alex? Kaya nga ah, tikabalo ka mo. Kung pahanugutan pa ang ikaduhang term, hindi na ni sila youth eh, no? Hindi, hindi na sila sanggunin ang kabataan. Kay 18 years old ma lang mo, ma-qualify, tub-tub, ano gani edad siya, 22, bla? Oo. Ti mga abyan, hindi pa ni aprobado gid sa pangkabilugan ha. Sa Kongreso palang initi masaka pa ni sa Senado eh. Way kita kebalo sa Senado kung aproba nila ining 5-year term. Pero dapat gid madesisyonan subong asimana mga abyan, mga katropa. Sang mga kongresmen kag mga senador subong asimana gid. Kung bala madayon ang barangay kag sangguni ang kabataan elections. Desisyon ninyo na, madayon o hindi. Kaya nga, nagahulat ang taga-kumilik subong. Dako na ang gingastos ang mga taga-kumilik bangod sa pagpaimprinta sa mga baluta. Karon, kung hindi nyo pagdesisyonan mga kongresmen kag senador ang aton nga eleksyon sa barangay, tisunod nga semana magkasugod ang filing sang certificate of candidacy. Dapat subong nga semana madesisyonan na ini. Kung madayon ang barangay kagsanggunin ang kabataan election sa November 2 karong tuig o kung ipostpone nila sa 2028. Awa mo na ang rason katropang alis nga ang 1-year term lang nga 5 katuig ang sanggunin ang kabataan. Kaya kung magpatuman ka pa sang 2 term, hindi na nasanggunin ang kabataan, sangguni ang katigulangan na na. Ay, ayos. Dasig ka man mag-react. I-check tabi si Katrupang Romel. Sa ginpangabay tato sa iya kaina. Kung ano mga reaksyon ni sa mga motorista halin sa Ungka, halin sa Pavia, halin sa Santa Barbara, nga tuyo kung tani nga magpadulong sa syudad sang Iloilo, magpadulong sa La Paz, gamit mga binangharo si Pio nga ruta. Kaya dira mga binang sa si Pio, may ginpasira nga kalye bangod sang magapadayon ikaduhang adlaw subong sang bar examination, no? So ang aton tani kung tani suggestion nga dito pa lang sa punta sa atubang sang Isa Pacific Medical Center, magplastar na sala dito sa mga pulis pamangkuto nila ang motorista. Kung diin ka mo magkadto, kung magkadto ka mo sa lapas o sa syudad, hindi ka mo sir kalabay diri sa atubang sang CPO. Instead, dito na lang kamo sa Diversion Road agi. Pero kung diri kamo nag-i-star sa San Isidro o kung before CPU area, ti pwede kamo, no? Amo ni mabyan ang problema sa aton nga mga traffic management officers and personnel. Kay basta-basta na lang nga magpasira sang kalye nga wala sang abiso bla ahead, no? Katrupang Romel, sa imo nang tanganda ko busta sirado pa ang pila ka porsyon sang CPU o kung ang mga kalye, ang kalye at malapit sa Ungka bala, Katrupang Romel?
1: Katrupang Alvin, nag-close kung ma-open sila karon mga alas sa 8.
0: Oh.
1: Subong aga, Katrupang Alvin. Ang gin-close sang ato sa ninyo mga nagkuha sang bar exam diri sa CPU, Katrupang Alvin.
0: Nakasulod ka?
1: In negative, hindi pwede kasulod. Hasta lang gidi sa may hasta ka lang gid sa gwa sa to kita mo di sa may pasulod bala sa patawag ni ang gate 3
0: ano? Kung haling ka sa Iloilo, haling ka sa Haro Plaza, pagkadto ka sa Ungka, baya Haro Sipio nga ruta, diin ginsira ang kalye sa Kabangbang o malapit Kabangbang. Pa? Okay, Kabangbang, no? Now, ang mga halin sa siyudad sa Iloilo nga magkadto sa Ungka o Pavia nga mag-agi sa siya ng ruta, hindi nakalabay?
1: Hindi na.
0: Ano ang ila alternative route nga gin-suggest?
1: Halin liko kadi sa ang halin diri abi sa city way kumapamangkot pero ang halin lang sa Sambaga tra Pangalbin.
0: Oo.
1: Akay ang traffic ADBK na wala dito. Ang ruta nga halin sa Sambag ma nag-close sila sa Miramar. Liko ka Miramar to diversion road.
0: Mm.
1: Balik sa ruta nila diri sa Plaza Haro.
0: Pero malayo na eh. Ang botang baluntang reklamo halin kayo na sa mga motorista, tani dito pa lang sir sa Anobla, sa layo pa, ginplastaran na ninyo nga daan dito.
1: Yes. So, mo nang ipamangkot na itong kaina katrapang Alvin.
0: Oo.
1: Pero isa sa mga nagabantay dito kaina, nga amulan na abi ang permit nga ginhatag nga i-close katrapang Alvin.
0: Why problema? Ang ato lang sinatangkuntani, hindi magkinangalan gin nga dito sa saunana kung ano ang nabutan sa permit, okay lang na. Tani dito pa lang sa unahan nga daan may either nga may bantay na either tanod o kun policeman nga sir dito sa unahan na may sirado to hindi po na pwede kasulod to mga tani na nga idea bla
1: supposed to be amo na tani katrapang Alvin
0: kiti
1: ang karatula abi dari lang gidya sa may Miramar nga park katrapang Alvin eh wala dito sing karatula sa may stoplight sa Sambag.
0: Correct.
1: Oh. Supposed to be may bantay.
0: Pasod,
1: pero kinabalan natin kay Ina ang isa sa mga bantay. Basi posible pabantayan nila sa mga gusto magsulod. Bala maglapos nga wala iya bala kabalo. For example, sa mga nakabalo, yung katrapang Alvin, tibalan na nila. Pero ang wala iya kabalo, ngahalin pa sa central part sang Iloilo nga magkato sa Haro Plaza.
0: Correct.
1: Kung magkato sa Iloilo City, nga via Haro Plaza mano gid sila ma tawag ni mas makasulod gid sila
0: itrap pa nila itrap ani nila
1: yes
0: makasulod din pa balikon nila kun di nagalin ang concern ta sa halimbawa no mga six wheeler abi nga truck katrupang no halimbawa ban abi no mga lagba mi nga ban mabudlay magmaneuver mag U-turn kamo kun ban yes. Pasudlo no pa imo to lapit sa CPU area tapos palikuon mo to sa Miramar to ang ibang mga sasakyan hindi makamaneuver in other words hindi makasulod bisan ang mga ban lang ni balang six wheeler lang ang double tire bla no medyo laba-laba hindi na sila makaliko sa mga gagmay nga kalye sa Haro. So, patulog pa. Ang ibang suggestion kayo na may U-turn. Nagulotok to kayo na kayo na maka-U-turn ibang lagkong mo. Ang mga double tire kayo na ngalin sa Lambunaw. Ang nagkakarga ni Blamang Saging.
1: Yes. So, ang concern kayo na katrapang Alvin, gipalabotan ang concern sa ila. So, basi karon sa closure naman liwat sa hapon, basi ligwato na nila katrapang Alvin. Basi butangan na nila sang tao para nga magpahibalo sa mga motorista nga gusto niya magpa-Iloilo City via Plaza Haro. Ang wala niya bala kabalo katrapang Alvin.
0: Hasta sa ano ang closure sang kalye? Hasta sa ano? 8 o'clock
1: pa? Hasta 8 o'clock pa lang subong
0: wow, sa umaga.
1: Tapos masugod naman sila close alas 2 karon sa hapon.
0: Bawo ka peak hours gidagri ang pagsirado sang kalye da, no?
1: Oo.
0: Apekto ni sa ekonomiya, may apekto actually ni sa ano eh, nagahina ang dalagan sa negosyo bala.
1: Ang last day nila is sa Sunday pa. Bali amo nang last day sang pagkuha sang bariksan diri sa CPO katapang Alvin.
0: Tingala kuno nga ipasira gid ang kalye kun magkuha sila exam no. Ano epekto aw?
1: Wala lang kita kabalo kay basta do amo ning ila di ano eh ang ana pamangkutan tabi kay na limited man abi ang information katrapang Alvin eh.
0: Basta tiba lang nga rason nga kun mag-host ang isa ka universidad sang bar examination, ipasira mo gid ang kalye. Ang main road.
1: I don't to lang basi ano ang may gahod bala.
0: Ti masulod man sila tuya sa classroom. Do hindi ko maintindihan bla actually with due respect sa mga bar takers no mga examiners no. Bulatin nyo dyan kay examine eh. Nga i-compromise ninyo tinyo kinumiya sa isa ka syudad man. Ang mahulaan ba ng mga ano naton mga nagadala sa mga pagkaon mga pirisa bulgos ngayon ang agaw patani nila ni sa ila destinasyon ba basi maglubok blaw ang mga pasahero alin sa sentral nga bahin sang Iloilo mangita pa sang alternative nga ruta para makalabot sa Iloilo daw hindi ko makita blang I don't know sa akong lang nga opinion na daw hindi ko makita blang rason nga ipasira mo gid ang kalye main road at that ha bangod mag-host ang isa ka universidad sang bar examination. Bila ka oras, saling ka ina mo, alas 4, tub-tub alas 8, apat ka oras nga closure?
1: Oo.
0: Doon hindi ko ka-intindi
1: ah. Hasta alas 4, alas 8 sila sa mga apo. Tipa ang aga, pagka 8 o'clock, bukas naman. Kasi tapos na katro pang Alvin. Tapos daw ma-close man sila, 2 o'clock karon sa hapon, hasta matapos.
0: Kay pagka 8 o'clock sina, kung nga ang buksan na nila, kay ara na sa sulod sang compound o kung sang campus ang mga examinees.
1: Yes.
0: Oo, galing hindi ko ginmangpan mo nga, ipasira mo gidbala ang main road, bangod nga makuha sila exam. Amon nga ma-examination, not necessarily nga bar exam. Nga akon mag-preliminary exam, midterm kag final sa inyo eskwelaan katropang Romel, ipasira nyo yung kalino to sa inyo, aw?
1: Hindi man. Galing kiti layo man abi sa ano layo man sa karsada. Ang bulutuan. Pero ay dun to lang kung anong explanation sini o kung explanation sang ambot sa iban nga mga
0: kaya alas 4 hasta alas 8 sa aga wala pa man aga pabinsar ang mga examinis galokat pa lakat pa man sila pagkanto sa campus.
1: Ti iban ginadulong man sang taxi pwede ka sulod.
0: Amo gani hindi ko maintindihan nga ipasik nga kinahanglan gid ipasira no. May tani kun mga alternatibo kag mga minor nga mga ruta na pro main road do main road blaw.
1: Oo.
0: Ako na lang taon ta kun anong huol blaw sa mga pampaserong salakyan, ang mga delivery van, no? Sa sining
1: ang mga pagpasira sa area eh. Ang mga nagakadto wala dira pa kadto sa area ang hindi kasulod tila. Pero sina kun dira kag puli close tapos ti paano kasulod dira? Pero kung motor,
0: ate, away, hindi ka, hindi nagkagsulod daw, hindi kagsulod.
1: Pwede ka, hindi ka agi sa, ano, sa release.
0: Ang mga kalye-kalye, pwede ka, mo yan. Pero kung mga
1: inkwentro. Pero kung sa lakyan,
0: hindi. Inkwentro mo na karoon mga CBL, halin sa Kalinog, Kaglambunaw, nga di pa sayo, nga bus. Kaya mo ng ruta nila. O, ang mga pretty boy, dabi karoon, o kung mga jeep, halin sa Santa Barbara, Pabia. Kagkabatuan ining mga modernized jeep kag mga traditional jeep ni bla jeep nga dira gagi
1: mga traditional jeep ah nga gabiyahe sa Rosbio
0: oh ang mga taxi grab nga halin sa airport nga dira maagi sa sina nga ruta
1: te amo lang na eh kun wala sila kabalo te makasulod sila katro pang
0: te amo ta kay na malas 4 sa lang gakinumod gani eh grabing pagkumod sa mga drivers kay na mo tani dito kasi kay na pa lang lagi na balan nila kami hindi kami sulod gali te
1: oo
0: pero depende na karon sa ano malaing epekto sa traffic management office ta o mamangkot siguro karon
1: kinan natagin try na naton nga ipalabot ni ang concern sa mga motorista kay na sang aga sa traffic management kita Malben.
0: Mugani.
1: Kung anong solusyon nila para nga wala na si may magtalang pa sulod.
0: Oo.
1: Pag magbalik pa kita Malben.
0: Okay lang na iya kung Domingo. Kay ti wala trabaho mo. Kay ba mo tatlo ni kadlaw eh. Nagsugod sa tong September 6 Domingo adlaw, September 9 Subong, kag sa September Sunday. 13 pagid ni
1: Oo, sa Sunday.
0: Tatlo kadlaw ni. Ti Subong naigo siya sa middle day sa tunga-tunga ng adlaw sang semana, Miyerkules busy day bla, busy.
1: Oh, although ati may do semester break naman ang iban yung mga eskwelahan pampubliko, pero ti main road abi ka tapang Alvin eh.
0: Amo gani ti hindi ba lang ang mga estudyante ang concern ta sa traffic eh. Damo man nga mga negosyo bala nga nagalabay sa mga kalye. I don't know kung anong reaction siya si Iban. Ba't kayo na sang aga? Muna nabatihan kong reklamo. Lisinggitan ni bang driver to kayo na. Iti wala kita mahimo. But to obey the traffic rules and regulation. No?
1: So muna yung sitasyon nila diri kita pang Alvin. So doon gaya. 8 o'clock mabukas ang kalye. Tapos maklose naman sila 2 o'clock karon sa hapon. Hasta matapos ka trapa Alvin.
0: Okay, panawagan na ba kay ikaw na ara na sumong sa mga salakyan pagkatapos pa karin, okay?
1: Sa mga motorista nga mga wala na kahibalo, bala? Nga may closure ang CPU nga ruta Kung halin ikaw sa Central Park sang Iloilo, kag pa Iloilo City ka, gamit ka na lang sa diversion road para nga hindi ka na mahamper sa traffic at pangalmin. Kung maghapaharo plaza ka, pwede ka man ka diversion road, tapos balik ka sa Kalubihan. Pwede ka man kalusot Kalubihan, guwa ka diri sa Haro Plaza kung mapaharo plaza ka. Kung halin ka naman niya sa Iloilo City, magpapa Central Park ka, pwede ka man makagamit diversion road going to Pabia. Kung gusto mo, pwede ka man makagamit kung Haro Plaza, ari ka na sa Haro Plaza, pwede ka man ka right turn, patabok suba, tapos gamiton mo, patakas Haro Katropang Albin, pwede ka kalapos sa Pabia. Sa mo lang pwede magamit Katropang Albin sa mga motorista, sa mga privado, nga salakyan niya, nga may kawalingon nga salakyan, nga hindi makalusot halin sa Cipio going to Haro Plaza, kag halin sa Haro Plaza going to Pabia Katropang Albin.
0: Oh, kag ang closure halin las 4 kay ina sang aga tuod to balas 8. So magabalik ang buksan nila las 8 naman sa buong aga.
1: Sa aga tapos maumpisa naman sila close alas 2 karon sa hapon hasta matapos na sa gabi Katropang Albin.
0: Ba, medyo huul gawan ni no, lawi gali nga closure ni, okay lang ni kung Domingo. Pero banda, panilagan takro ng traffic flow, ano? Yes. Base pa lang bala nga may mga adjustment man nga pagahimoon ang traffic management office sang syudad para lang bala nga mabulubalansi bala ang efekto sang pag-host ng CPU sang bar examination like for 2026. Oo.
1: Yes.
0: May presyo ta?
1: Direkto sa presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, tilapia, 150 pesos ang kilo. Tuloy, 100 pesos ang kilo. Bangros, 180 to 220 pesos ang kilo. Mataan, 220 pesos ang kilo. Pagi, 140 pesos ang kilo. Salmoniti, 150 pesos ang kilo. Ang bisugo, 240 pesos ang kilo. Kasag, 350 pesos ang kilo. Pasayan, 320 pesos ang kilo. Ang karaho, 150 pesos ang kilo. Tamudyos, 200 pesos ang kilo. Bukaw-bukaw, 220 pesos ang kilo. Bulaw, 180 pesos ang kilo. Gorayan, 140 pesos ang kilo. Lison, 240 pesos ang kilo. Bansa, 250 pesos ang kilo. Ang tulingan, 180 pesos ang kilo. Ang utanon, ang talong, may 80, may 90, may 100 pesos ang kilo. Amarguso, may 70, may 80, may 90 pesos man. Rabanos, 80, 200 pesos ang kilo. Ang okra, tag 40, tubtub 50 pesos ang gatos, patula, 50 pesos ang kilo, balagay, tag 80 pesos ang bungkos, ang balatong may 80, may 90, may 100, may 120 ang bungkos. Ang panakot sa gihapon, ang ahos may 120, may 140 pesos ang kilo, kamatis may 60, may 60, may 70, may tubtub 100 pesos ang kilo, sang kamatis. Ang bumbay may 90, may 100, may 120 pesos ang kilo. Sibuyas dahon 250 to 300 pesos ang kilo. Ang luya may 120, may 130 pesos ang kilo. Good morning sa mga listeners natong Katropang Albin sa kay Cap Boats Florentine. Good morning kay Nunong Sararan niya dala sa Nunong Store. Good morning sa Liday Store kay Nung Lidoy. Good morning da sa kay Manang sa Dikamay Itere. Good morning man sa kay sa taga Maymay Bukuhan. Good morning sa taga 3S Etery, sa taga Caltex sa gasoline station Katropang Albin dira sa Tabok Subaharo. Good morning sa kay Bongbong Chanoba kag kay Security Guard Moreno sa Lubok Lapas. Good morning sa kay Nato kay Timilay kag kay Mama Iba kay Pokemon. Good morning kagawa Jojo Banyaria. Good morning kay Richard kay Nanay Totoo kay Nungboy. Good morning kay Mama Imang. Good morning man subong aga Katropang Albin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Nagdala sa tonoras, maabyan, 58 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa mga nag-upod sa aton sa buong sa aton ng Facebook page sa kay Julio Sancho Abilar de Medina, maying aga sa kay Ma'am Emily Altiliero, maying aga gid sa imo ma'am sa kay Ivy Rose Amagin Alcomindras sa gaupod man sa aton sa kay Sir Roberto Laruan nag-upod man sa aton sa sini nga mga tinayon sa kay Taxi Patroller Rodolfo Unasin de Lapos Jr. Nga po saan nga pagpangalaga natin mga biyan sa tungkol sa patuntunan ng exciting Pilipinas bilang pagpisipla sa iban pa ang mga balita nasyonal. Formal na nga nagsumpa si Anay Senador kag boxing icon Manny Pacquiao bilang bagong sekretary kag lead convener sa National Anti-Poverty Commission sa kay Pangulong Bongo Marcos. May ranggo ini nga cabinet secretary si Pacquiao kagin maubuslan niya si Lopez Santos III sa pagpamuno sa mga komisyon. Sunod sa Malacanang, nagapati ang Marcos administration nga makabulig si Pacquiao sa pagpabaskog pa sa mga programa batok sa kaimulon kag pagpaumwad sang mga kautoran naton nga yara sa poverty line.
2: Exciting Pilipinas.
0: Abay pa, nga total alwan man si Pacquiao eh, no? Basi makabulig hindi na ni mangawat. Huwag na ni plano mangawat pag kapangatag ni kwarta eh. Mga byan, kinakulabos kita sang panahon sa atong palatuntunan ng exciting Pilipinas. Kata Miyerkules nga adlaw sa mga byan, September 9. Upod ko sa technical side si katrupang Alex Aspa. Salamat din katrupang Romel Paklibar sa patrol sa kay katrupang Febby Burs Morales sa Iloilo, Provincial Capitol. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: XFM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhi nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapang Station, Lasa East 9.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aton.
2: Express Balita sa aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Miyerkules, Setyembre 9, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang balita o nakita sa balita lokal, manifestation of hospital confinement in urgent motion at cautelam for continued hospital confinement under custody, open under custody, ni House Speaker Martin Romualdez nagakahulugan nga nagahinyo ini sa korte nga gileon nga aktuhan ang iya motion.
1: Korte hindi mapilit kung hindi luyag mag-resolve sang motion.
0: CIDG mahimo nga i-transfer sa regular confinement si ni House Speaker Martin Romualdez samtang wala pa na resolve sang korte ang urgent motion.
1: Korte hindi bound sa pagpati sa government doktor.
0: Duha pilason sa shooting incident sa Barangay Dulunan Arevalo, suspect nagapabilin nga at large.
1: 51 anyos nga tiyo nalabuan sang hinablo sa Kalinog Iloilo sang ginpamangkot lamang ini kun nakapanyapo na.
0: Storage sang balay sa Barot at Nuevo nasunog.
1: Traffic violator nga nagtuyo nga magsuhol sa LTO enforcer gindagdagaan sang duha ka tuig nga license suspension.
0: Kaguswag Ilonggo Pardiles Representative Jojo Ang nagplead nga not guilty sa kaso nga graft. Balita national, 5-year term sa mga SK kag barangay officials aprobado sa Kamara.
1: Prosecution nagpasugot nga i-forgo na gid lamang ang tanan pang nabilin nga 15 ka mga witnesses para sa Article 1 sang Article of Impeachment. Prosecution loyag nga i-presentar si Vice President Sara Duterte bilang masunod nga witness.
0: Prosecution ginklaro nga wala o kung wala pa sila nagahinyo sa subpoena para kay Vice President Sara Duterte sa pagtistigo sa impeachment trial.
1: Pagpatistigo sang prosecution kay Vice President Duterte sa impeachment trial, mayara sang innate problem sunod sa kay Defense Led Counsel Attorney Sheila Sison.
0: Article 1 is some articles of impeachment not rest yet sunod kay Presiding Officer Cheese Escudero.
1: Schedule sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ginplastar ni Presiding Officer Cheese Escudero.
0: Senator Erwin Tulfo ginpahayag na dapat klaruhon ang 16-vote threshold sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
1: Oral arguments sa tungas ang depensa kag prosecution pagapatigayunon agud nga desisyonan ang 16-vote threshold agud nga makonvict si Duterte sa impeachment trial.
0: Martin Romualdez ginakabing ni DILG Secretary Rimulyang nga flight risk.
1: Doktor ni former Speaker Martin Romualdez ipatawag sa hearing.
0: Kag Manny Pacquiao na numpa bilang Secretary kag lead convenor sang National Anti-Poverty Commission. Balita international, taytay sa dulunan sa North Korea kag Russia ginbuksa na.
1: Iran nagpaandam sa mas masakit pa nga balos sa pagpangatake sang Amerika.
0: Balita entertainment, video ni Jericho Rosales nga ginhakwat si Janine Gutierrez sa nagadanaw nga sidewalk sa Hollywood ginkalingawan sa netizens.
1: Sa sports, Pilipinas napilian nga mag-host sang last window sang FIBA World Cup Asian qualifiers.
0: Kag sa ato naman nga extra wow balita, Lovebird nga hindi na makalupad ginhimuan sa tag-iya sang gamay nga drone agud liwat nga ma-enjoy ang kahawaan. Lasais, 14 mga katropang oras sa XFM. Oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes 12 Incorporated, makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kag-halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Ang Sunthone Ako ng Sunthone Vitamin C, mga katropa, available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubang sang Midtown Hotel. Lasais, 14 sa karon sa detalye sa mga nagpangunang balita lokal. Nagakahulugan ang manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody ni House Speaker Martin Romualdez na nagahinga ini sa korte nga gileyon nga aktuhan ang iya motion sunod kay Attorney Dan Cartagena. Pagigbahin ni Cartagena nga subong mayara sang pagsulundan nga amuman ang ginfile sa civil procedure kinahanglan masolbar ini sang korte sang lima kaadlaw. Ang korte ang mahimo maka-resolve sa lima kaadlaw kung mga ordinary motions mahimo man nga pag-isabto ng isang pihak nga kampo antes ang korte mag-resolve sa motion. Ginbutangan ang manifestation ni Rimulyas ang urgent sa paghingo nga gilayon i-resolve ang motion. Ang ad cautela mga nagkakahulugan nga with caution ginabutang. Ilamina kung wala nag-agree nga ang korte ang may jurisdiction sa kaso o kung may gina-question sa akusasyon nga hindi magsulod sa criminal case. Nagkakahulugan man nga bisa nag-file sang motion o kung nagkakahulugan man nga bisa nag-file sang motion wala nagkakahulugan nga gina-recognize ang jurisdiction sang korte. Samtang nagapangayo sang relief sa korte, wala nagkakahulugan nga ginabato ng jurisdiction sang korte sa pag-try kag-decide sang kaso. Para kay Attorney Cartagena nga posible nga ang ad cautelam o kung nag-ad cautelam si Romualdez bangod may mga motion to quash ini nga i-file kangay sang impormasyon. Ang impormasyon ang hindi bastante sa form kag substance kag iban pa. May baluang naging pasakaan sa kaso nga plunder sa Office of the Ombudsman si Romualdez bangon sa ginaligar kay labdanan sa multi-billion flood control anomalies sa tion nga siyang House Speaker sang Kamara.
2: Silingon na Josel nga yaga pangayo siya sa korte na i-act immediately ang iyang motion. Kay usually, mayara kita subong sa rules, whatever you file sa civil procedure, the court shall resolve it within a period of 5 days. So ang korte kung bisa, pwede man siya ka-resolve within a period of 5 days kung mga ordinary motions. Now, pwede man pasabton ang sa pihak before the court will resolve whatever motion or relief you are asking sa imo, inapangayo mo sa imong motion. So regular procedure. That is why nga ginbutangan niya ina urgent para nga nagapangayo siya sa korte nga kung pwede dayon i-resolve. Dayon i-resolve or with dispatch ang pag-resolve sang iyang motion. Kay base kung magulat pa ang lima ka adlaw o pabaslon pa ang sa pihak, mambalabi ko ron ng korte for purposes of observance of due process. Pasabdon ta na yung prosecution, no, ang nag-file kontra sa iya. So, magwa karon nga hindi pa ma-resolve sa korte, why man siya sing order, kakasunto siya sa ospital, kag isulod siya sa regular confinement sa detention center.
0: Nabatian ang kabayin sa pagpahayag ni Attorney Dan Cartagena.
1: Angot sa nasabit ka balita, hindi mapilit ang korte kung hindi luyag nga mag-resolve sa motion sa kay Attorney Dan Cartagena. Pagkikbayan ni Cartagena nga may mga rules man nga nagahambal sa korte nga kinahanglan i-resolve ini sa given time frame apang ini lamang ang direktorisa. Sa pihak nga bahin, mahimo man nga maglapaw sa ginhatag nga inadlaw ang korte ang tanan nga lower courts kung magsubra sa period of days granted sa pagsulbar sang kunan anuman nga issue kinahanglan nga ila i-explicar sa Korte Suprema ang rason apang ang Korte Suprema ang makapagusto kag wala na sang dapat pa nga explicar bangod ini naman ang pinakamataas nga korte. Ini ang may kang tanan sa manifestation of hospital confinement an urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody nga ginfile sang kampo ni ani House Speaker Martin Romualdez matapos nga naarestar.
2: Pilit ang korte kung hindi siya mag-resolve, no, it's the discretion of the court. Although may mga ara, may rules kita, Josel, nga nagahambal sa korte nga you have to resolve it within 15 days or within 5 days or within 180 days, 90 days, as the case may be. Pero these are all directory na resolve na ina sing Korte Suprema ngang ini nga mga time frame or periods nga nabuta nga dapat obserbahan sang korte, these are just directory. Pwede na nila, yan nga kung lumapaw, mambala sila nga naglapaw sila sa ila pag-resolve. all other, all lower courts, MTC, RTC, Court of Appeals, kung magsubra sila sa period of days within granted sa ila, allowable sa ila to resolve whatever issues, ilan na ni-explain nila na sa Korte Suprema nga nagsubra sila sa period. Pero
1: ang kabahin sang pagpayag ni Atty. Dan Cartagena.
0: Lesays Bointes, sa kaangot nga balita lokal, mahimo sa Criminal Investigation and Detection Group ni transfer si ni House Speaker Martin Romualdez sa regular kun nga confinement o kun detention cell bisan pa nga may mga medical apparatus nga nakakabit sa ilawa samtang wala pa na-resolve sang korte ang gin-file nga urgent motion. Sini, nagadepende ini sa judgment sang kapulisan para kay Atty. Dan Cartagena ilabi na sa CIDG kung matuod ang konsultasyon sa mga private doctors nga nga magkapadelikado kay mulya kung sailohon ini sa regular confinement o kung magapabilin siya sa ospital. Inobservan sa maayong leadership sa kapulisan, mahimo man mahambal nga mayara sila sang i-hire nga doctor sa pag-check at pag-discuss sa mga private doctors kung kinahanglan nga i-confine o kung ang pagpabulong ang himuon sa regular confinement o kung detention cell. Apang out of respect sa Sandigan Bayan kag due consideration, hulato na lang ang resolve sang korte sa sulod sang 3-5 kaadlaw. Samtang kung ano man ang matabok ay Romualdez sa sulod sang detention cell, wala sang salabdon ang unit nga nagakustudiya sa iya magluwas lang kung mayara sang pagpabaya.
2: Question nga kung pwede or pwede, pwede gid. Pero may mga gina-observe man na nga ton na prosecution o kung na nga ton kapulisan. So, dipindi ina bali judgment call ina sa nga ton kapusilan, kapulisan, especially sa aton nga nag-incharge sira. Kung bala matuod din man sa paglantawya upon consultation with the private doctors hired or engaged by the accused. Kung bala matuod din man nga makapadelikado sa iya kung sa iluhon siya sa regular confinement. Or kung bala nga dapat dira lang siya na sa ospital. So out of prudence, kag-observance ang mayo man nga leadership sa kapulisan, pwede man nila mahambal nga ti may ara man kami i-hire. May ara man kami nga mga doktor sa among TNP na mag-check up man sa ila and to discuss with the private doctors. Kung bala, ilan lang gid nga i-confine siya dira sa ospital or basi pwede man nga ang treatment niya will just be done dito sa regular confinement, either sa detention cell.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Atty. Dan Cartagena.
1: Lasais 22 na ang aton nga oras, iban pa nga mga balita lokal, hindi bao nagkorte sa pagpati sa government doctor sa nusa kay Atty. Dan Cartagena may kantanan sa sitwasyon ni ani House Speaker Martin Romualdez sa diin naging nyo sa pagpaidalom sa hospital arrest matapos nga ginsirbihan sang waranto para sa Criminal Investigation and Detection Group bangod sa kaso nga plunder. Sa piyak kabahin, mahimo man nga patihan sang korte ang private doctor sang akusado apang samtang wala pa sang order ang korte angod sa motion ni Romualdez yar sa kapulisan ang opsyon kag kun sino ang may kustodiya sa detainee. Mahimo nga mabutang sa confinement o kung magapabilin si Romualdez sa ospital, tubtub nga makadesisyon ang korte pakigbahin pa ni Atty. Dan. Basta mayara sang pinolitika, may posibilidad nga ikaw paboran o kung hindi pagpaboran. Rason nga obserbahan kung ano ang matabo sa kay Romualdez. Matandaan nga sa kaso ni Ani President Rodrigo Duterte, bisan may yara sang motion nga ginpadala ini gilayon sa The Hague, The Netherlands ang iya nga presensya. Sa kaso naman ni Senator Dante Marcoleta, naghingyo ini sa pagpaidalom sa hospital arrest kag wala pa sang sabat ng korte nga nag-decide sa pag-confine na lamang. Dugang pa ni Atty. Dan Cartagena nga ang nagaklanabo subong ang pag-testing sang fairness kag kunhimuon Manila ang natabo kay Duterte kag Marcoleta.
2: Hindi bound ang korte nga magpati sa government doctor. Pwede man niya nga patihan sang korte sa motion ang private doctors sang akusado nga nagambal nga dapat i-confine siya. Then galing kung ibutang din na sa prisuban, balik kita to sa kainan sa ginambal ko nga kumu wala order ang korte to hold him nga dira lang nga anay sa ospital ang opsyon ara sa kapulisan, ara sa kung sino ang may custody sang body or person of the detainee. So kung wala order sang korte, either pwede nila nga mabutang sa confinement o pwede man nila nga tidra kalang anay sa ospital until such time nga mag-order ang korte kung ano gidman ang resolusyon.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Atty. Don Cartagena.
0: Las 6:25 mga katropa oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Sa piyak nga bahin, nagapabilin nga at large ang suspect sa shooting incident sa Barangay Dulunan Arevalo sang Setyembre 7 sang gabi. Ginkilala ang suspect nga sinunay kabog, 48 anyos, anay bouncer, kagresidente sang amuman nga lugar. Sa interview sang XFM News Team kay alias Babes, pasado las 10 sang gabi sang nagbaisayang suspect, kagbana niya nga si alias John John, ginabanta 20 metros rin sagwa sang ila, Puloy-an. Ginpalapitan nanday alias Leo, 18 anyos, sag alias George, 32 anyos ang suspect. Agod guntan ng resbakan si alias John John. Gilayon naging gabos ang suspect ng iapusil kag natiruhan ang biktima. Ukon ang mga biktima, naigo sa tuong abotkon si alias George, samta naigo sa nawalang abahin sa likod si alias Leo. Sunog kay alias Babes nga isa kalupok lang ang ilan nabatian, rason nga posible naglapos ang balahalin sa igo ni alias George. Nagkapabilin sa ospital ang mga biktima kag natala nang ipaidalom sa operasyon. Sunog sa mga otoridad nga posible nga daan nga hiligot anon ang motibo sa krimen.
1: Dugang pa ang mga police report na kaagom sang pila sa walang dughan kag iliog ang 51 anyos nga tiyo sang natabuan o kun sang nalabuan ini sang iyang hinablo sa sityo Ulunan o kun Ulyanan, Barangay Tuyungan, Kalinog, Lunes ang gabi. Ginkilala ang biktima kay alias Andres samtang ang sospitsado naman nga hinablo sang ginkilala sa kay alias Buknoy, Lunsay residente sang amuman nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station, nagapauli na o kung nagapauli nga nakainom ang biktima sa Ilapulian, kagin pamangkot ang hinablos kung nakapanyapo na. Sa baylo nga magsabat, labo ang ginbalo sang suspitsado. Nagagwa sa investigasyon sang Kalinog Police Municipal Police Station nga ginpayag sang pamilya nga may ginainom nga maintenance sang suspitsado nga si alias Buknoy bangon nakaagi ini-admit sa Pututan Mental Hospital. Nagapabilin nga atlal sang suspitsado kag padayon pa nga naghimo sang hot pursuit operation ang mga katapos sang Kalinog Municipal Police Station.
0: Samtang totally gutted sa sunog ng storage sang Puloy-an, ang ginapanagihan sa pamilya Hipunia sa Barangay Tinurian, Baratac Nuevo, las 3:35 sang hapon. Sunog ang Senior Fire Officer 4, Romelo Aguilar, ang Municipal Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection, Baratac Nuevo, human sa mixed materials ang storage. Gindeklarar nga fire out ang sunog las 4:21 sang hapon. Hindi pa makatag si Aguilar sang estimated nga kalitan sang sunog. Padayon ang investigasyon sang FP sa natabo.
1: Las 6:28 ng atong oras, sige nga bahay ng inadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Gindagdaga naman sang duha ka tuig nga suspension ng driver's license ang traffic violator nga nagatuyo nga magsuhol sa enforcer sang Land Transportation Office kun LTO Regional Office Number 6. Nagugat ang suspension sa driver's license sang motorista sang gindakop sang LTO 6 Regional Law Enforcement Service nga personnel sa tung Marso 20, 2025 tungod sa traffic violation nga obstruction. Sang ginusisa ang dokumento sang salakyan na diskubrihan sang LTO enforcer nga expired ang registration. Nagpamalibad

0: Corruption Free nga law enforcement sa bilog nga riyon ang LTO Regional Office number 6.
1: Last sa Easy Media, mga ketropa, oras sa XFM, sa dugang nga balita lokal, nag-plead nga not guilty sa kaso nga graft si Uswag Ilonggo Partilist Representative Jojo Ong sa Sandigan Bayan 2nd Division. May kaangtanan ng kaso sa kongresista sa maanomali ang government infrastructure projects. Agosto 3, sa nag-file ang company Ong sa motion for consolidation kag motion to quash information sa rin ginpasugtan sa anti-graft court nga timbo ng duha ka kaso samtang magapabilin nga pending ang iban. Apang sa ulihi, ginbasura inis ang Sandigan Bayan mga sa kakulangan sang merit. Lasa is, imedia mga ketropa, mga balita lokal nga inyo nabatian, ginadrong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, di mo si Megustine, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa itong immune system, batok sa mga masakit. Makabulig sa mga ketropa nato nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe in non, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
2: Personal news.
1: Sa ilo kita, sa detalye sa ating mga nagapanguna ang balita national, aprobado sa third and final reading sa Kamara ang five-year term para sa SK kag barangay officials sa botong 211-13-1. Sa ilalom sa House Bill No. 10971, tinutuyo nga palawigon ang termino sa mga barangay kag sanggunian kabataan o sa mga barangay officials kag sanggunian kabataan members. Halin sa 4 katuig, tubtob 5 katuig. Naibaluan nga magluwas sa Kamara, may ginaduso man nga hagna sa Senado si Senator Cheese Escudero nga nagapostpone sa November 2, 2026 barangay kag SK elections.
0: Nagkasugot naman ang prosecution nga i-forgo ang kinsinila ka mga nabilin pa ng mga witnesses sa Article 1 sa Articles of Impeachment o kung ang ginaaligar nga misuse sa confidential funds sa Vice Presidente sa Senado sa Attorney Lorna Capunan sa prosecution. 27 ang orihinal nga ginpropose sa prosecution nga magatistigo sa among article. Nabaloan nga napulo na ka mga testigo ang napresentar sa prosecution kag naka-stipulate na sa testimonya sa duha ka mga witnesses sa diin may kabugusan nga 12 ka mga testigo. Ginpahayag ni Kapunan nga ila gina-forgo pati na ang nakasabpina nga sa ika-23 nga adlaw sa trial. Sunod sa kay Attorney Lorna Kapunan nga nagaklaro na ang kaso. Hindi ni konklusyon sang fact ag law, kundi konklusyon ini base sa 4,750 ka mga dokumentong kaginpresentar kag ina-identify sang 12 ka mga witnesses. Ginpahayag pa ni Kapunan nga nabuyagyag sang mga testimonya sang klaro ang patterns kag ini ang nagatudlo sa kay Vice President Sara Duterte. Sa baylo sa pagpresentar sang 15 ka iban pa nga mga witnesses, luyag sang prosecution nga presentar ang Vice Presidente.
3: Take that long, Your Honor.
4: Please proceed, Attorney Kapunan.
3: Today, we will not make any conclusions of fact nor conclusions of law. This article 1 on the misuse and misappropriation of confidential funds. In the presentation of the witnesses, or the assessment of evidence that we need, the prosecution had intended to present 27 witnesses and thousands of exhibits, Your Honor. To date, we have already presented 10 witnesses and stipulated as to the testimony of 2 witnesses, Your Honor. So a total of 12 witnesses out of 27 witnesses. After a long meeting last night and towards this morning, just before this hearing, the prosecution, both public and private prosecutors, have decided today. As a matter of fact, Exhibit A is my handwritten notes which I hurriedly prepared.

0: this morning, we have decided to forego, Your Honors, to forego not only with the witnesses subpoenaed for today, but with all the remaining 15 witnesses, Your Honor. Why is that so? It is the prosecution's contention that the case has become very clear, not a conclusion of fact and law, but a conclusion based on 4,750 documents presented and identified by the 12 witnesses, 10 of whom were present in court and subjected themselves to long cross-examination by the defense counsel.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution panel.
2: Alas 6:36 sa Kahoy Kabalita National, ginglaro ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution nga wala pa sila sa prosecution. Nagahingyo sa subpoena para kay Vice President Sara Duterte sa pagtistigo sa impeachment trial batok sa iya. Sunod kay Capunan nga ang Vice Presidente ang hindi lamang magsabat o kung magasabat kung maghahatag sang kasanagan sa Article 1 o kung ang ginalikar nga misuse ang confidential funds kundi lakip na sa iban pang mga articles of impeachment. Una na ang ginpahay ni Capunan nga hindi na nila pag-ipresentar ang 15 ka mga nabili nilang atistigo para sa Article 1 hukong sa misuse ng confidential funds lakip na ang mga ginpasabpina. Dugang ni Capunan nga sila ang mag-rest na sa Article 1 kag wala na sa trial para sa among article.
0: Cannot be done if no subpoena is being issued to the Vice President herself, Your Honor.
3: Now I understand why you began your litany, counsel, with you have been tasked with a difficult job. So you're asking for a subpoena against the Vice President?
0: Not at this time, Your Honor.
3: Not again? So what are we going to do, Counsel?
0: Your Honor, please, the testimony of the Vice President will be material to all four articles. Mm. Article 1, the article on grave threats, Article 4, Article 1 on misuse and misappropriation of confidential funds, Article 2 on unexplained wealth, and Article 3 on bribery, Your Honor. And that is why, at the end of all of these articles, we reserve the right to present the Vice President herself.
3: But you're not asking for the issuance of a subpoena at this point in time?
0: Not at this point, Your Honor.
3: And again, to reiterate the presiding officer's question earlier, you will not be presenting also at this time any further witnesses under this article of misuse?
0: Yes, Your Honor. Just to summarize, Your Honor.
3: But you will not be resting yet on this article? Or do you intend to as well?
0: We will be resting on this article, Your Honor.
2: Nabatian si Attorney Lorna Capunan sa prosecution kag si Presiding Officer Cheese E. Escudero.
1: Mayaras ang innate problem sa pagtistigo sa prosecution ka Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para sa ka-defense lead counsel attorney Sheila Sison. Ginpayag ni Sison nga sa una pa lang adlaw sa trial na settle na ang among issue kagklaro man nga present ang respondent sa trial pagi sa isining nga counsel. Pagkikbayan pa dugang ni Sison nga Luyag Manila nga i-reserve ang ila sining nga kinamatarong sa pag-file sa formal written comment sa mga requesta para sa ka-attorney Sison nga ang innate problem sa pagpatawag kay Duterte amo ang konstitusyon nga nagadumili sa katulad nga testimonial compulsion gika naman sa akusado kag ang amo man nga kinamatarong sang nasambit ni persona ang absoluta. Dugang pa ni Sison nga sila ang magahulat sang formal nga request na gikan sa prosecution antes nga magsabata.
4: The prosecution's desire or wish for the respondent to be present in this trial, I think this matter and issue has been settled on day one. And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now, as to my third manifestation in respect of the intention of the prosecution to call the respondent, again, we will also reserve our right to file our formal written comment to any such request. But just very briefly, I think that without me expounding or articulating on these principles, this court would be able to appreciate that there is an innate problem in that kind of request, because just on 5 points, because the Constitution prohibits this kind of testimonial compulsion from the accused herself. I know that the response would be, this is sui generis, this is not exactly purely criminal proceeding. But nonetheless, when Section 17, Article 3 of our 1987 Constitution put in that guarantee that no person shall be compelled to testify against himself or to be a witness, or that there should not be a testimonial compulsion from the accused herself, it did not qualify that provision. Now, the second thing is, with respect to that first point, this right is absolute. And this is not only a simple right or a statutory right. This is a fundamental right. This is a right emanating from the Constitution itself.
1: Ang pagpayag ni Attorney Sheila Sison, ang defense lead counsel.
2: Sa kahot ka balita nasyonal, nagpanugyan si Presiding Officer Cheese E. Escudero sa prosecution ng impeachment court ang sui generis kagsabay lang arrest ng Article 1 sa Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte kagpag-reserve sa kinamatarong sa pagpresentar sa Vice Presidente pahanugutan ang korte nga magdesisyon angot diri sa ika-23 nga adlaw sa impeachment trial. Ginpabutyag ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution nga ilan nga gina-arrest ng Article 1 sa Articles of Impeachment o kanang ginalikar nga misuse ang confidential funds. Kung ay baluan, again, forgo ang prosecution ng 15 ka mga nabili nilang ang mga testigo. Kagsabay lo, luyag nilang ipatawag si Vice President Sara Duterte apang wala pa nagkinyos ang sabinagikan sa impeachment court. Samtang nag-submit naman ang prosecution sa desisyon sa impeachment court.
3: Allow the court to rule in this manner with respect to this article. Several senator judges have already inquired if we can call Colonels Lachica and Nolasco. And at the proper time, the court said yesterday, the presiding officer said yesterday, that we may consider doing that after the defense shall have rested on this article, or after the proceedings, before we arrive at the decision. We have that power, citing City of Cebu versus GACO and People versus T. To call a witness. And also under the Bangayan case, we will afford the parties due process by giving both parties, since these are witnesses called by the court itself, we will afford both parties to cross-examine the witness.
2: Should nabatian si Presiding Officer Cheese E. Escudero.
1: La 6:42 na ang atong oras, sinigabahin kita doon sa inyo sang Premium D3. Ginplasta naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang schedule sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Iniamo ang mga masunod. Si Chembre 9, wala sang trial sa pagpreparar sang prosecution kag marka sang exhibits para sa Article 2 ukon ang ginaligar nga unexplained wealth. September 21 to September 30 at 10 a.m. to 2:30 p.m. October 1, October 2, October 5 to October 9, 12 to 15, whole day. October 16 to November 8 naman, wala sang trial sa paghatag ligwa para sa budget deliberations. Samtang naghatag si Escudero sang 15 kadlaw sa defense sa paghatag komento sa 104 kung 104 admission request sang prosecution.
2: Alas 6:44 sa dugang balita nasyonal, gin-question ni Senator Judge Erwin Tulfo kung sino bala ang mga Senator Judges nga ilakip sa botohay sa tiyo sa pagdesisyon sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginpag ni Tulfo nga duha sa ilang mga kaopdanan ang wala sa rin ang isang nag-medical leave abroad kag wala pa nahibaluan ang pagpauli sini, samtang isa naman ang nagapalagyo. Kung magapabilin sa 24 ang voting base, magaresulta ang botohay sa acquittal by default. Rason nga naghingi si Tulfo nga klaruhon ang threshold sa pag-convict o kung pag-acquit sa BC presidente. Kinahanglan nga ma-finalize ini. Bangon bayara sila sa kaopdaran nga hindi makatambong.
5: Some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question as a presiding officer is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now, or next month, or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding.
2: Nabatian ang gabay ni isang pagpahayag at pagpamangkot ni Senator George Erwin Tulfo.
1: 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 saga. Ang iningabahin nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panita. Pati gayon na naman ang oral argument sa tungasang depensa kag prosecution agud nga madesisyonan ang 16-vote threshold para nga makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa September 23 karon nga tuig. Ginannounce ini ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero matapos ang manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo nga nagahingyo sang kaathagan sa voting threshold sa piyak sa hindi pagtambong sang apat ka mga current senator judges. Nabaloan nga si Senators Jingo Estrada kag Rodante Marculeta ang napriso bangod sa nagkalain-lain nga mga plunder cases. Si Senator Loren Legarda nga yara naman sa abroad bangod sa health concern, kag si Senator Ronaldo De La Rosa o kung Ronald Bato De La Rosa nga nagapanago naman sa piyaksang arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kung ICC. Hatagan sang 15 minutos ang kada kampo para magpresentar sang ilang posisyon.
2: Las 6:47 oras mga kitropa, ginadulong sang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, himus si Magustin Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa piyak na bahin, ginakabing ni Interior Secretary John Vicri Mulia si former Speaker Martin Romualdez ga flight risk bangod mayara ini sang duha ka mga private jet, tatlo ka helicopters kag tatlo ka yate. Sir Kerry Mulia bangod ginakonsiderar ang anay speaker nga persons deprived of liberty kun PDL bantay sarado ini sang duha ka armado nga guardiya sa guwa sang hospital room. Limitado ang iya hulag, may mga armado man nga police sa labi kag media patrol nga nagaula o kon mobile patrol nga nag hulat. Ginpasiguro sa DILG nga himuon nila ang tanan agud nga hindi makapalagyo si Romualdez. Pagkibahin ni Pani Rimulyang wala pa ukon nga wala pa ukon wala na pasuksok sa akusadang orange PDL shirts bangod mayara ini sang suwero.
6: Martin Romualdez is at flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin ang lahat ahead of time para preemptive ang para ang kanyang containment dito. Ngayon, itatanong niyo.
2: Nabatian si Interior Secretary Junvic Rimulya.
1: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, ginmanduan naman sa Sandigan Bayan ang clerk of court nga mag-issue sang subpoena at testificandum para sa mga doktor ni former Speaker Martin Romualdez para sa hearing sa Webes sa September 10. Lakip sa mga ipatawag mo sanday Dr. Rodi C., Dr. Rogelio Libares, Dr. Kurt Allen, Sibayan kag Dr. Rosalio P. Torres gikan sa Cardinal Santos Medical Center agud nga baloon ang medical condition sang anay opisyal. Ginmanduan man ang kapo ni Romualdez nga isubmit ang resulta sang medical examination. Gina-request ang korte nga personal nga mag-attend ang anay opisyal sa hearing in kaso nga manginestable na ang iya sining kondisyon.
2: Lasayis 49 sa katapusan ng balita national, nanumpa si former Senator Manny Pacquiao bilang secretary kag lead convenor sa National Anti-Poverty Commission. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ceremony sa Malacanang kahapon, Setyembre 8. Pangunahan ni Pacquiao ang pagpanikasog agad nga masolusyonan ang kapiganhon, ma-advance ang social reforms kag madala sa komunidad ang mga government programs. Kung matandaan ang service si Pacquiao bilang senador, halin sa 2016-2022. Sa detalye sa balita international, inbuksan ang taytay sa dulunan sa North Korea kag Russia bilang kabahin sa pagbabaskog sa military kag economic ties. Sunod kay Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, ini ang labing unang automobile route nga mapasanyog sa connection sa tunga sa duha ka mga mag-abyan nga pungsod. Ginasigurado o kung ginasiguro man ang pagbukas sa tulay ang safe nga paglabay sa naglain-lain nga transportasyon kag movement sa mga tawo. Sa matandaan, ginpirmahan sa North Korea kag Russia ang defense treaty sa 2024 nga nagahatag sa mutual support in kaso nga atakihon ang kun anuman nga pungsod.
1: Lasa 50 na ang aton nga oras, nagpandam naman ang Iran nga sila ang magabalos ang masakit sa pagpangatake sang Estados Unidos. Makaligan ang pila ka semana nga 30 liwat naman nga ginpalukpan sang US ang Central Command ang 3 ka mga Iranian tankers matapos nga naglunsar ang Islamic Revolutionary Guard Corps sang pungsod Iran sang ballistic missile sa duha ka mga barko sang US Navy. Sunod sa Parliament Speaker sang Iran, kinahanglan nga maintindihan sang US nga nagbag-o na ang rules of the game sa tunga nila. Padayon sa karon nga ginapakita sing Iran nga ilaman masarangan nga atakihon ang US kag siraduhon man ang oil flows pinaagi sa Strait of Hormuz nga mo ang ginaagyan sa mga barko nga may karga nga mga petroleum products. Express Balita sa
2: Aga. Express Balita sa Aga. Entertainment News. Las 6:52 oras sa XFM sa detalye sa ating balita entertainment. Video ni Jericho Rosales nga ginahakwat si Janine Gutierrez sa nagadunaw ng sidewalk sa Hollywood ginkalingawan sa mga netizens. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
7: Madamo ang nahamot sa video ni Jericho Rosales nga nagalapta online sa diingin hakwat niya ang nobya nga si Janine Gutierrez sa nagadanaw nga alagyan sa Hollywood. Sunod kay Jericho nga naanad na ini sa kaangay nga sitwasyon sa Pilipinas. Suksok ni Janine ang puti nga dress kag heels ang among ation. Makita ang security nga nagtanyag sang iya kamot kay Jericho apang sa baylo nga magpabulig ginhakwat sini si Janine. Nag-comment man ang actress ang nagakadlaw nga emoji sa post. Nagatan si Jericho kag ang team sa likod sang historical drama nga Quezon sa Hollywood premiere sang film ni Gerald Tarog sa TCL Chinese Theater sa Hollywood, Los Angeles bilang kabahin sang Manila International Film Festival 2026. Ini ang tuigan nga aktibidad sa diin tinutuyo nga ma-promote ang Philippine cinema sa Hollywood kag sa global stage. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Pagkaroon sa ato nagapanguna naman nga balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Pilipinas na pilihan nga mag-host sang last window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. May detalye si katulupang Johnson Crisostomo.
8: Napilian ang Pilipinas nga mag-host sang pinakauli nga window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ini matapos nga nag-host ang pungsod sa window 4 sang torneo sa Hampang sang Gilas kontra sa mga kupunan sang Jordan kag Iran sa Agosto 28 kag 30. Una nga patigayon na ng window 5 sang qualifiers sa Nobyembre kung sa diin atubangon sang gilas ang Syria kag Iran. Base sa report, Pebrero 25, 2027, patigayunon ang Window 6 ukon ang last window sang qualifiers sa dinatubangon sang gilas ang koponan sang Jordan, samtang sa Pebrero 28 ang koponan sang Syria. Naibuluan nga nalakip sa Group E ang Pilipinas nga may 4 wins kag 4 losses. Nagapanguna sa grupo ang koponan sang Australia nga may 8 wins kag 0 losses. Gilasundan ini sang New Zealand nga may 6 wins kag 2 losses, Iran kag Jordan nga kaangay nga may 5 wins kag 3 losses, kag ang pinakaulihi sa standing ang koponan sang Syria nga may 2 wins kag 6 losses. Naibaluan nga ang top 3 teams sa tagsa ka mga grupo o kun ang best 4th place team gikan sa Group E o kun Group F ang mahimo makasulod sa 2027 FIBA World Cup. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News. Express, balita sa aga.
2: Express, balita sa aga. Balita sa inyong pang-inyo nabatian mga katropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavawasca, 100% natural, safe and effective. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men. Pangitaon ang may tatak nga yes to health, i-add to cart kag i-check out.
9: Extra! Wow! Balita!
2: Las 6:56 sa karon sa detalyes ang aton extra wow balita. Gindayaw sa mga netizens ang ginhimo ni Mark Joseph Kulantog sa iya hinoptanan nga lovebird nga si Nitya. Base sa viral video ni Kulantog, hindi na makalupad o kung makatindog sang maayo si Nitya matapos na ginatake sang kuring. Sa tinutuyo nga mabuligan kagliwat nga maeksperyensyahan ni Nitya, ang paglupad na pinsara ni Kulantog nga himuan ang iya hinoptanan sang cabin o kung capsule kagintapik sa remote controlled nga drone. Makitaan sa viral footage si Nitya nga kalmado nga nagasakay sa improvised setup samtang nagalupad sa kahawaan sa ila probinsya. Nagtugas ang nagkalain-lain nga reaksyon ang video ni Kulantog kung saan pila ka mga pet owners ang nagakabalaka sa safety sang lovebirds. Madamo ang nagsuporta sa ginhimo ni Kulantog kagin pabutyag nga nagapakita lang ini sang matuod-tuod nga pagpalangga sa iyang very special pet. Extra wow balita mga katropa, ginadrong sa inyo sang Sunthin Herbal Oil.

0: Mga tropa na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Miyerkules, Setyembre 9, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating XFM Fans Club. Din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning, kids, sa mga katropa natin nga nagapamati na sa 100.7 ng frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nakatune in sa 100.7. Good morning, Ged. Happy, happy listening and happy, happy Wednesday sa inyo tanan, mga katropa.
1: Mayong aga. Mayong aga
0: sa mga katropa natin nga nagabihay subong samtang nag-tune in. Mayong aga and keep safe, mga katropa. Mga katropa natin nga nagapamahaw subong, mga nagapulpangapi. Enjoy, mga katropa, sa pagpamati sa aton and keep safe, mga katropa. Sa mga katropa natin nga nagapakadto na sa ilang mga trabaho, ilang mga eskwelahan, halong man, mga katropa. And padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines.
1: Mayong aga man sa mga tagpalamati natin, kag katropa natin sa Lunok Itiri. Kag subo man sa mga staff sa Jojo Slitson and seafood restaurant sa Barangay Pandak, Pabia, Iloilo. Happy listening sa kay Mr. and Mrs. Anthony La Cuesta and Ma'am Helen La Cuesta. Sa pagpamati sa mga aga, samtang nagkakapi-kapi, sadya sila to gabi.
0: Good morning sa inyo tanan ha. Mayong aga, mga katropa ha. Good morning man sa mga katropa natin sa Nunong sa Itiri, sa Acacia Itiri, sa Dikamay Itiri, kaga sa Maymays Bukuhan. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga kay Ma'am Mary Ricabar. Mayong aga gid kay Ma'am Apple Tabanda, kay Martirez Colliato, sa kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning kay Jessica Gonzalez, kay Sir Arvi Chris Caceres, kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kag kay Ma'am Mariah Crispo. Good morning, mga katropa. Keep safe sa inyo tonight. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
2: Mga katropa,

0: naiintang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ang hihita po, titor po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Samsung Plus Coffee Mix. Ako si Spyro. Isa
4: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santo Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santo Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa magkabutika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santo Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santo Plus Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
13: Oh no!
12: Sa imo, nagpauli.
13: Aray ko!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:26. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan mga suki na ton yung mga tagpramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules, sa to sa ring pagparagad, September 9, 2026. Magulugal umon diri karon sa siyudad sang Iloilo na to sa ring panahon daw matupa naman ang ulan sinihaw. Sa gihapon ng porato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. Makapawayuhay kita subong adlaw katrupang Alex, ladies and gentlemen, sa pagpamati sa debate sa aton sa ring mga senator, judges, upod man ang mga impeachment prosecutors. And that includes, ladies and gentlemen, the defense and prosecution. Bangod man kay wala today sang impeachment hearing due to the termination of the second impeachment or the second article of impeachment. Waay ini mga biyan gindayon na ang presentation sa iban sininga mga witnesses sang prosecution. As of yesterday, gin-terminate na nila ang presentation pertaining to the case of alleged abuse of paggasto expenses sang confidential and intelligence funds of the Vice President. Ini mga abyan, desisyon sang prosecution, di sila sininagatimon basta iya presentation of mga witnesses nga ini. Ara na nakadepende iya sa prosecution. Ila na iya diretso. Kon dayuno nila o kon hindi. Tapuso nila, ubuso nila presentar ang ilagin lista ng mga witnesses sa diskresyon ina, ladies and gentlemen, sang prosecution. So they preferred nga tapuso na lang. Why nilagin patawag si Colonel Nolasco? Why nilagin patawag si Colonel Chica? Nga mo ini ang mga sinaligan agudto nga mag disbursed or maggasto sang intelligence funds allocated to the office of the Vice President and at the time Department of Education Secretary, the Vice President Sara Duterte. So

0: argument if in case nga may maglubag pa sa ilang mga witnesses, kay most of their witnesses kada bilin, no 15 pa ni ka mga witnesses ang nabilin, ang kalabanan sa ni mga kalyado sang vice presidente. In short, ladies and gentlemen, they can be classified, pwede sila maklassify to be a hostile witness. Kaya ting isa ka ginakabalakan, ta dari sa simple na ton sa nga pag-inchende, kung ipatawag nila sila Cheka, patawag nila Nolasco, happens to be employed with the Armed Forces of the Philippines detailed before sa Office of the Vice President, sa Vice President Security and Protection Group. Tiini sila the fact niya mga active members of the Armed Forces of the Philippines, kag ipatawag sila nga, ay paano nyo ito gingasto? Amugin man na ang pamagi sa paggasto? Sang confidential kag intelligence funds? Basi bala ko ni Hambal ni Nolasco kag nila Cheka nga, ay ginpattern na namon ini, the way the Armed Forces of the Philippines ang nagagasto sang confidential kag intelligence funds. Di ko di madisgrasya, dako nga disgrasya, ladies and gentlemen, if in case, bangod man kay mabukaran, kag mapilitan niya mabukaran ang mga paggasto sang Armed Forces of the Philippines sang confidential kag intelligence funds. And that's one of the worries the way we look at it sang prosecution. Kay base kon may matandog pa sila ngahin sa sang gobyerno nga waay kalabot-labot sa impeachment trial against the Vice President that could expose, that could possibly put sa controversy sa isa kahinsa sang gobyerno, just like the AFP. Kay kon matandog ani ang Armed Forces of the Philippines, delikado ini. Kay nga, very volatile karon ang sitwasyon. They are just what we call as one of the most powerful nga grupo that could fuel the possibility of a takeover. De Blanca, tropang Alex. Dumduman ninyo, kagdumduman ta, nga ang mga nag-alalapok sa pwesto, just like ERAP, just like McCoy, ang dako nga faktor ko nga nga nagalapok sila sa pwesto ina bangod sang support sang military. Imam Balda karon, oops, what happens to our commander-in-chief happens to be the president? Nga ang agin panugutan mo ini. Kay suno man sa kay Congressman Junjun Tupas, former congressman of the 5th District, sila niya, no impeachment will progress kon wala suporta ang Malacañang. So in this case, why sang open public and tawag nato sa ni pronouncement haliniya sa Malacañang sa Office of the President. But with that statement coming from a politician, a seasoned politician, happens to be a former impeachment lead prosecutor sa Corona impeachment, at the time full support yang Aquino administration mo sa impeachment trial against sa kay Corona. That's why nga nag-succeed, that's why nga may impeachment against sa kay Corona. Ang ginugatan sa toti, mga presumptions lang ning aton, ang mga ugat sa to naghalin, ladies and gentlemen, sa kay Corona sa pag-pin down o kon sa pagwa niya sang desisyon nga ipanagtag ang asyenda Luisita ang ginapanagiyahan sang mga kuwangko ang propiedad ini. Ha, sang iloy ni former President si Benigno Simeon Aquino III. That's it, ladies and gentlemen. But in this case, damo kita sa mga palamagkutanon sini sa sitwasyon subong eh. Number one, ining pag terminate na sang presentation sa article pertaining to the confidential and intelligence funds. Number two, ladies and gentlemen, sa partya sang impeachment prosecutors or impeachment senator judges, ang punto diri nga gin-raise na nila ang threshold pertaining to the number of votes to convict or to acquit the vice president who is on trial. So upod ta sa linya sa sinimatinyon si former 5th District Congressman and Corona impeachment trial lead prosecutor Congressman Neil Junjun Tupas. Ara karon sa ato sining linya si Congressman Junjun. Congressman Junjun, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, Kong.
1: Good morning, Gid, katropang Josel. Maayong agya sa mga listeners and viewers sa imubantog na programa.
0: Salamat din sa tiyempo ni Congressman Jun Jun. Masalot kami sa very, very busy schedule ni mo. Bisan makalip, malipot lang din, Congressman Jun Jun.